0: Father, we...
1: Good morning po sa inyo. Yan, sino yung mga kulang ang tulog? Mga nagbabantay, no? Nakamonitor. Yan, buti kasama tayo dun sa naipag-pray kanina. No? Dahil nagmamonitor din kami talaga. Sabi ko, ang tagal-tagal mula ng mga bandang alas 10, nasa 15.5 yung level ng ilog hanggang mga alas 5. Tapos nung alas 5, umakyat ako sa kwarto, nahiga ako. Nung pagising ko ng alas 6, 15.9 na. Bumuhos yung malakas na ulan. Salamat sa Lord. Sa kabila po ng pag-uulan, tayo naririto. Wala pong pwedeng kumadlang sa atin pong pagsamba sa Kanya. Ulitin lang po natin yung ating palaging pinagbibigyang o binibigyang diin sa atin pong pananambahan dito po sa MCF. At Marikina Christian Fellowship, the main thing is making disciples. Sa Marikina Christian Fellowship, ito yung pangunahing bagay. Ang gusto natin, tayong lahat ay maging disciples, maging followers ng ating Panginoong Jesus. And the main vehicle in making disciples is yung ating mga encounter groups, yung e-groups. So, ang pangunahing sasakyan, diba, para tayo maging disciples, followers ni Jesus Christ, ay yung ating mga encounter groups. Alam niyo po, pag sinabing sasakyan, umaandar po ito. Umaandar yan, yung sasakyan. Kaya nga, ang challenge natin, yung sasakyan, ang unang tanong, may masasakyan na ba kayo? Isan, may e-group ka na ba? Kasi pag wala kang sasakyan, ay paano ka makakapunta? Maglalakad ka. No, buti kahapon ng umaga, nandito yung isang e-group, yung mga kalalakihan, may pupuntahan sila na sa isang bahay, dun yung kanilang e-group meeting. Ang tanongan, sino may sasakyan? Yan. Pagkatapos, merong mga may sasakyan, kaya sumakay sila doon at nagpunta doon sa suburbia at doon yung kanilang e-group meeting. So ang tanong, may vehicle ka na ba? Diba? At kung may vehicle na, sumakay ka na ba? Baka umandar yung vehicle, hindi ka kasama. So hindi ka makakasama doon sa gusto nating mangyari na maging disciple tayo. And then sa taong 2026, ang tema po natin is MCF in... Ayan, kahit na medyo parang inaantok yung ano natin dahil malamig yung panahon, umuulan, MCF in action pa rin tayo. Siyempre, gusto natin, meron pa rin action, merong action tayong ginagawa talaga. So, kung titingnan po natin yung mga napag-aralan na po natin, dun sa MCF in action, pinag-usapan natin na dapat tayo, we're not just hearers, we are doers of the word. Hindi lang natin pinakikinggan yung salita ng Diyos, kundi sinasagawa, pinapamuhay natin, kaya nga action. Action talaga. We're doers, not just hearers. We are praying together. Sama-sama tayong nananalangin. We are praying and fasting. We are interceding. Pinagpipray natin yung bawat isa. Na-recall nyo pa ba yung challenge doon na meron tayong ipagpipray? We are serving one another. And last Sunday, we are carrying each other's burdens. Yung iba't ibang mga pasanin, alam natin, meron tayong kanya-kanyang mga loads, pero merong iba na mas mabigat talaga yung pasanin nila. So kinakailangan magandang tayo magkatulungan po dyan sa pasanin na yan. So emphasizing our team, we are being challenged to action. Dapat meron tayong action na ginagawa dito sa mga pinag-aaralan natin na to. Tanungin mo nga yung katabi mo, umaksyon ka na ba? Oo. Oh. Dapat mayroong aksyon. Ha? Kaya yung pinag-aralan natin na yan, lahat po ng yan ay designed hindi para marinig lang natin and then iisipin natin. Lahat po ng yan ay challenge sa atin na meron tayong aksyon na gagawin yan. Kaya dapat in action talaga tayo. Yung message po natin today ay pwedeng sabihin natin na culmination ng mga previous topics. In a nutshell, ito po yung big idea. Whatever you do in your Christian life, anuman yung ginagawa mo sa iyong buhay, Kristiyano, in your discipleship walk, Base dun sa binasa natin verse kanina, ginawa mo yan kay Jesus. Ginawa mo sa Panginoon. No? Hearer ka lang ba at hindi ka doer? Hindi ka uma-action sa pinag-uusapan natin? Nagme-memorize ka ba ng verse? Nag-EEG ka ba? No? Ginagawa ba yung mga challenges na binibigay natin? No? Nag-tap ka ba nung ipag-pipray at pinag-pray mo ba talaga siya? Tayo ba'y naglilingkod, tumutulong sa ating kapwa? Or, diba, yung pag sinabing hearers and hearers lang and not doers, meron tayong kasabihang Pilipino eh. Yung nagtetengang kawali. Yung nagtetengang kawali. Yeah? Naririnig lang pero hindi ginagawa. Yung nagtetengang kawali, actually, kung hindi tayo sumasama dun po sa mga aksyon, nagtetengang kawali tayo kay Lord. Hindi kay pastor. Hindi sa leader kay Lord. Kaya yun yung sabi, anumang ginagawa mo yan kay Lord. So yung pong text na binasa natin kanina, actually, is part siya ng isang parable. Yung parable na sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, so maganda po na tingnan natin yung kabuuan ng parable para maunawaan natin kung ano talaga yung itinuturo doon. In Matthew 25, buksan po natin, simulan natin sa verse 31 hanggang sa 34. Sabi dito, "When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right hand, on His right, and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, 'Come, you who are blessed by My Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.'" Ang background po nito sa Matthew 24 and 25, nagtuturo ang Panginoong Hesus tungkol sa kanyang pagbabalik. Tungkol sa pagbabalik niya. Kasi di ba ang Panginoong Hesus, pinako siya sa krus, namatay, inilibing, pangatlong araw nabuhay ulit, after 40 days umakyat sa langit, and then nangako siya na babalik siya. So ito pong teachings na ito sa Matthew 24 and 25, ang binibigyang pansin niya lang dito, yung kinakailangan maging prepared, maging handa yung mga tao sa kanyang pagbabalik. In fact, mayroong tatlong emphasis doon. Sa buong 25, kung titingnan natin, meron doon parable of the 10 virgins. Ang in-emphasize doon, be ready. Tapos mayroong parable of the talents. Ang in-emphasize doon, maging faithful tayo, maging tapat tayo. And then itong parable of the sheep and the goats, ang sinasabi doon, we have to be compassionate. At yung bibigyan natin ng pansin mamaya. Now, going back doon po sa binasa natin, remember, sabi, pagdating, paghihiwalayan daw yung mga tao. Abi, just like a shepherd na dinidivide yung sheep and goats. Sabi niya, yung mga sheep, mga tupa, dito kayo sa kanan. Yung mga goats, dito kayo sa kaliwa. And then pagkatapos paghiwalayin, yung sheep sa kanan, yung goats sa kaliwa, and then ang binanggit, hindi na yung shepherd, yung king na, yung hari na. Ha? Ang sinasabi po dito, pagbabalik ng ating Panginoon, ang isa sa gagawin niya ay paghatiin yung mga tao, paghiwalayin. Sino yung sheep sa kanan, sino yung goats sa kaliwa. And it is Jesus na magde-decide, hindi tayo. Si Jesus yung magsasabi, sino yung sa kanan, sino yung sheep. At sino yung sa kaliwa, sino yung goats. Si Jesus po yung magde-decide nun. Hindi kayo, hindi tayo. Hindi si pastor, dahil pati si pastor kasama doon sa huhusgahan. Kasama siya doon. Pati tayo, nakalinya tayo doon. Kung tayo ilalagay sa kanan o ilalagay sa kaliwa, ang king, si Jesus yung magde-decide noon. Tanong mo nga yung katabi mo, tupa ka ba o kambing? Huh? Ngayon, kung parehas kayo, di okay, magkasama kayo. Saan ang gusto nyo, sa kaliwa o sa kanan? So, nung paghiwalayin na, yung mga tupa sa kanan, yung mga kambing sa kaliwa, nung paghiwalayin na, sabi ng verse 34, then the king will say to those on his right, sasabihin dun sa mga nasa kanan, come, you who are blessed by my father, kayo na mga pinagpala ng aking ama, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So, pagkatapos paghiwalayin, o kanan yung mga sheep, sa kaliwa yung goats, hinarap ng Panginoon, pumunta siya sa kanan. Hinarap niya yung nasa kanan. Kinausap niya. Tapos sabi niya, come you who are blessed by my father. Kayo na mga pinagpala ng aking ama. Pag-usapan natin, sino yun? Sino yung tinutukoy niya na blessed by the father? Okay. Si Paul, ang isa sa mga lingkod ng Diyos, lingkod ng Panginoon, nagsulat ng Bible, sa Ephesians, meron siyang sagot kung sino yung mga pinagpala na yon. In Ephesians chapter 1, Ephesians 1, makikita natin yan. Mula verse 3 hanggang 7, ayan sabi. Ephesians 1, 3 to 7, sabi, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Sabi, purihin ang Diyos, ang Ama, na nagpala sa atin, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ Jesus. Tingnan natin yung mga blessing. Sabi, kayo, kinausap, humarap siya sa kanan, kinausap na kayo ng mga pinagpala ng aking Ama. Ano-ano yung mga pagpapala na ibinigay doon sa mga nasa kanan? Sabi, una, you were chosen. Pinili kayo. You were chosen. He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Kaya nga, yung sabi ni Jesus in John 15, sabi niya, hindi kayo pumili sa akin, ha? Ako ang pumili sa inyo. Pinili, He chose us. And then sabi ng sumunod na verse, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. Tinan yung mga blessings na ibinigay. Pinili. Pagkatapos, itinalaga para ma-adapt tayo. Ma-adapt. We were all adopted. Hindi tayo normal na anak. Ano? Inampun tayo. Paano tayo inampun ng Diyos? Sabi ng John 1:12, sino mang tumanggap at nanalig sa kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Doon tayo nagbigyan ng adoption. Naging anak tayo ng Diyos. Sabi, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. So kaya tayo naging anak ng Diyos nung tanggapin natin at sumampalatayo tayo sa Panginoong Hesus. Sabi, adopted through Jesus Christ. So yun yung mga blessings natin. Pinili tayo. Tinanggap tayo bilang mga anak niya. And then sabi niya sumunod na verse, in Him we have redemption. Alam niyo yung word na redemption? Huh? Yung iba alam na alam yan eh. Kasi yan yung word sa ano, sa sanlaan, di ba? Yung tinubos. Pagkang nagsanla, tutubusin. Di ba? Ang sabi dito ni Paul, in Him, sa pamagitan niya, we have redemption, tinubos tayo. Tinubos tayo. Kung hindi tayo natubos, eh mareremata. Paano pagkang naremata? Kanya na. Pag-aari niya na. Di ba? Dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y inaangkin na ni Satan. Kanya tayo. Oh, makasalanan to, akin to. Dahil kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kasama ko to, magdurusa kami pare-parehas. Pero sabi, in Him we have redemption, tinubos tayo. At yung pagtubos sa atin, ang pinantubos sa atin, di ba sa sanlaan, ang tubos, di ba? Pera. Diba? Kung ano yung sinanla, babayaran mo, tutubusin. Ang pinantubos sa atin, sabi, in Him we have redemption through His blood. Ang pinantubos sa atin, yung dugo ni Kristo nung ipako siya dun sa krus. Imagine, dugo niya, yung buhay niya, yung pinantubos sa atin. And sabi, in Him we have redemption, the forgiveness of our sins. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. So kung tayo'y sumampalataya sa Panginoong Jesus, sabi tayo'y pinili niya, tayo'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, tayo'y tinubos pamagitan ng dugo, at pinatawad tayo sa mga kasalanan. So tingnan natin, yung sinasabi ni Jesus Christ dun sa mga nasa kanan, sabi niya, kayo na mga pinagpala ng aking Ama. Blessed. Pinagpala talaga. Diba? Imagine, kaya sila napunta dun sa kanan na yun. Now, going back to the parable, sabi, tingnan natin ha, kasi sabi, ang kasunod nun, meron silang mga ginawang mabuti. Yeah, meron silang mga ginawang mabuti. Tingnan natin yun, kasi minsan medyo pronto sa misunderstanding. Meron kasing iba, ang tingin nila, ang paliwanag nila dito sa parable na to, dun sa sheep and goats, parang ang sinasabi nila, going into heaven, yung pagkaligtas, ay depende sa iyong ginawa. Kung ikaw ay naging mabuti, kung ikaw ay naging mabait, kung naging mabuting tao ka, and then dun ka mapupunta sa langit. Dun ka mapapasama dun sa mga sheep, mapupunta dun sa kanan. Hindi po yun ang tinuturo nitong parable na ito. It is important na makita natin yung parable na ito base at ititingnan natin yung kabuuang aral, yung kabuuang turo ng Panginoong Jesus and the entire scriptures. The sheep, they did not earn their place in the kingdom. Hindi nila tinrabaho yon, hindi nila na-earn yon. Na para bang dahil sa mabuting ginawa nila kaya sila nandoon, hindi po ganoon. It is very clear na hindi sila nandoon dahil mabubuting tao sila, dahil mababait sila. Hindi po yun ang naging basihan. No, kaya sila napunta sa kanan. At hindi ibig sabihin no, na yung mga napunta sa kaliwa, yung mga goats, ay mga masasamang tao. Hindi po yun ang basihan. Ano ang basihan? O yung sabi ni Paul in Ephesians 2:8-9, sabi niya, "For it is by grace you have been saved through faith." Kaya kayo nilagay dito sa kanan. Kaya kayo nilagay bilang mga tupa. Yan ay dahil sa biyaya ng Diyos, no? By grace you have been saved at sa pananalig ninyo. Kaya kayo nandyan. Hindi nyo yan na-earn. Kaya sabi ng verse, it is the gift of God. Regalo lang ng Diyos yan. Kaya tayo napunta dun sa kanan. Kaya tayo masama dun sa mga sheep. Regalo, it is the gift from God, not by works, so that no one can boast. Hindi dahil mabait, hindi dahil maraming natulungan, hindi dahil wala ka namang tinapakang ibang mga tao, hindi yun ang basis. Kasi alam nyo, isipin natin ha. Kung ang basis pala ay pabaitan para makasama dun sa kaharian ng Diyos, eh sayang naman yung pagbaba ni Kristo at ipinako pa siya dun sa krus. Kung meron palang pupunta sa langit, tapos sasabihin niya, eh kaya ako nandito kasi mabait ako. Kaya ako nandito kasi ang dami kong ginawang mabuti. Kaya ako nandito kasi ang dami kong tinulungan. Kaya ang sabi ng verse, not by works so that no one can boast. Ayaw ng Diyos na merong magyayabang pagdating sa langit. Sasabihin niya, pagdating sa langit, kaya ako nandirito dahil sa mabubuting ginawa ko. Sabi ng verse, walang pwede magyabang. Ayaw ng Diyos yun. Diba? Kasi kung pabaitan lang din, edi hindi na bumaba si Jesus. Hindi na sa Diyos na nagkatawang tao tapos iaalay niya pa yung buhay niya doon. Eh pwede naman palang makapunta sa langit nang hindi siya kailangan. Hindi, kaya gumawa ang Diyos ng paraan. Sabi, it is by grace that you have been saved through faith dahil sa pananampalataya nung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus. At regalo ng Diyos yun sa atin, not by works, so that no one can boast. Walang pwedeng magyabang dun sa langit. At alam nyo yung mga mabubuting ginagawa natin, sabi ni Isaiah 64:6 sabi, all of us have become like one who is unclean. And all our righteous acts are like filthy rags. Yung mga ginagawa nating kabutihan, sabi ni Isaiah, maruming basahan sa harap ng Diyos. Kahit gaano kakabait, gaano kadaming natulungan mo, apart from Christ, all our good deeds, all our righteous acts are like filthy rags. Maruming basahan yun. Kaya hindi po yung pagiging mabait, hindi yung pagiging matulungin ang basihan. It is by grace, through faith in the Lord Jesus Christ, kaya tayo maliligtas, kaya masasama dun sa nasa kanan, kaya kasama dun sa mga sheep. It is not by works. So apart from Christ, all our good and righteous acts are maruming basahan. Maruming basahan. Now, going back to the parable. So, hinati yung mga tao. Sa kaliwa yung goats, sa kanan yung sheep. Sabi ni Jesus, kayo mga pinagpala ng aking ama. And then merong tatlong bagay tayong makikita doon. Tatlong bagay doon. At yung tatlong bagay na makikita natin doon, three lessons that will challenge us. Icha-challenge tayo para i-apply natin yung mga natututunan natin. I-apply natin sa ating buhay what we have learned so far. Kaya nga, MCF in action. Meron tayong application. Una, Jesus identifies himself with his people. Jesus identifies himself with his people. Kaya tingnan natin ulit yung verse na binasa natin. Sabi doon, "For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothed you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me." Tingnan natin yung mga words na ginamit ni Jesus. Sabi niya, "Nagutom ako. Nauhaw ako. Naging stranger ako. Kinailangan ko ng damit. Nagkasakit ako. Nakulong ako." Sabi ng mga tao, "Lord, kailan yun? Kailan yun? Hindi namin matandaan. Kailan nangyari yun?" Sabi ni Jesus, yung ginawa niyo dito sa mga, tandaan niyo yung word na ginamit, ha? "To the least of these brothers of mine." Yung ginawa niyo dito sa mga kapatid ko na to. Sino yung mga kapatid na yon? Yung merong parehas na tatay. Yung mga anak din ng Diyos. These brothers. Itong mga kapatid ko to, binigyan ng mga karapatang maging anak ng Diyos. Itong mga adopted na naging anak ng Diyos. And then yung ginawa nyo sa kanila, sabi ni Jesus, "Sa akin yung ginawa yon." He identifies himself with his people. Diba? Christ identifies with his people that he considers what is done to them. Kung ano man yung ginawa nyo sa mga kapatid ko, kung ano man yung ginawa nyo dito sa mga anak ng Diyos, sa akin yung ginawa. Remember, nung sa Book of Acts, nung pupunta si Paul sa road to Damascus, at tapos inuusig niya yung mga Christians, tapos diba, nahulog siya sa kabayo, kinausap siya ni Jesus. Ang tanong ni Jesus sa kanila, "Paul, Saul, why are you persecuting me? Bakit inuusig mo ako?" Teka, hindi naman na-meet ni Paul si Jesus. Ang inuusig niya yung mga Christians. Pero sabi niya, "You are persecuting me." So kung ano yung ginagawa mo dun sa mga Christians na yan, kung anong ginagawa mo dito sa mga anak ng Diyos na to, sa akin mo ginagawa. So, Christ identifies himself to his, with his people. Na kung anumang gawin nyo sa kanila, sabi niya, "Sa akin mo ginawa yon. Sa akin mo ginawa yon." "You did for me." I mean, nakwento ko na, alam ko na, nababanggit ko na. Normally, pagkang nag-aaral ako, nagpe-prepare ng ituturo or ipipreach, gumagamit ako ng iba't ibang mga translations ng Bible. Although, ang paborito ko na ginagamit, ito pinaka-favorite and pinaka-default version ko, itong New International Version 1984. Ito yung favorite ko. But a lot of times, gumagamit tayo ng ibang versions, tinitingnan natin, para i-compare. Kasi minsan, may mga times na yung point, yung gustong sabihin ay mas malinaw or mas maganda yung pagkaka-present. Halimbawa, dito, yung verse 14, itong verse natin, Matthew 25 verse 40, ang sabi dito sa NIV na to, sa Bible ko, ayan, sabi yan, verse 40, The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Sabi, you did for me. Ginawa mo, sa Tagalog, ginawa mo para sa akin. Diba? You did for me. Tinignan ko yung ibang version. Sa King James Version, ito yung pagkakasabi. Itong verse na to. The king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, you have done it unto me. Sa NIV sabi, ginawa mo for me. You did for me. Ginawa mo para sa akin. Sa King James sabi, you've done it unto me. Hindi para sa akin, kundi sa akin mismo. And sa ESV, yung English Standard Version, sabi, And the king will answer them, Truly I say to you, as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. To me. Ang linaw-linaw ng pagkakasabi, kahit anong gawin mo sa kanila, hindi mo lang yung ginawa para sa akin, kundi ginawa mo sa akin mismo. Ako yung ginawan mo niyan. Ako yung ginawan mo niyan. So, lagyan natin ng application. Application. Merong anak ng Diyos, sumasampalataya sa Panginoon, with which Jesus Christ identifies himself. Minahal mo siya, nirespeto mo, nagpakita ka ng generosity, tinulungan mo, pinag-pray mo. Ang sabi ni Jesus, hindi mo sa kanya ginawa yan. Sa akin mo ginawa yan. Pero pagkang merong isang follower ni Jesus, you disrespect mo, siniraan mo, pinagdamutan mo, sinaktan mo, sabi ni Jesus, hindi mo sa kanya ginawa yon. Ako yon. Ako yung ginawan mo ng ganon. Kaya sa amin, halimbawa ako, hiniisip ko, pagka meron akong ginagawa, si Jesus to. Yung sabi naman, meron akong pinakain, hindi yung tao yung pinakain ko, si Jesus to. Jesus to. Follower ni Jesus to eh. Sabi ni Jesus, I identify with him that whatever you do sa kanya, sa akin mo ginawa, pinakain mo yung isang kapatid, si Jesus yan. Pinainom mo, si Jesus yan. Dinalaw mo sa ospital, oh, si Jesus yun yung dinalaw ko doon. Ginawa ako sa kanya yan. Dinalaw mo sa kulungan, naisip ko, meron na ba ako mga dinalaw? Ah, meron na. Ilan na yung, parang, as far as I recall, meron na akong dalawang nadalaw sa kulungan. Si Jesus yun. Ha? Lahat ng, yung follower ni Jesus, dahil closely, ina-identify niya yung sarili niya doon, lahat ng gawin ko para sa kanya, kay Jesus ko ginawa yun. And in the same way, dito ako natatakot eh. Pagka meron akong inaway, si Jesus yun. Meron akong sinaktan, si Jesus yun. Meron akong pinagdamutan, hindi ko tinulungan, si Jesus yun. Yun. So, sinasabi, Jesus Christ identifies himself with his people. That he considers anuman yung gawin mo dito sa tao na to, anumang gawin mo dito sa tao to na, sabi, one of my brethren, one of my brothers, anak din ng Diyos ito eh, lahat ng gawin mo sa kanya, sa akin mo ginawa. Sa akin mo ginawa. So, gumawa ka ng mabuti o gumawa ka ng masama, sa akin mo ginawa yan. You did it to me. Not just for me, but to me. Ako yung recipient ng action na yun. Ako yung recipient nun. So Jesus Christ identifies himself with his people that whatever you do dun sa taong yan, sa anak ng Diyos niyan, sabi niya, sa akin mo ginawa yan. Ako nakaramdam nun. Ako tumanggap ng action mo na yun. Pangalawa, belonging to Christ produces compassionate actions. Kung ikaw ay, sabi, doon sa mga tupa, sa mga nasa kanan, sabi niya, oh, ito yung mga ginawa niyo eh. Ha? Nagutom ako, pinakain niyo ako, nauhaw ako, pinainom niyo ako, nangailangan ako, tinulungan niyo ako. Dahil kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, kasama ka dun sa kanyang mga anak, sabi niya, ito yung magpo-produce nung compassionate actions, yung mga pagkilos, paggawa, na udyok nung pagmamahal, udyok ng pag-ibig. Sabi ng verses 37 to 39, then the righteous will answer him, Lord, kailan ka nagutom na pinakain? Kailan ka nauhaw na binigyan ng may inom? Kailan ka naging stranger? Kailan ka nangailangan ng damit? Kailan ka nagkasakit? Kailan ka nakulong? Huh? Pero sabi ni Jesus, yung ginawa niyo sa kanila, sa akin niyo ginawa. Because the righteous, itong mga matuwid na ito, hindi nila ginawa iyon to gain heaven. They did not show compassion to gain heaven. They did it because Christ is reigning in their hearts. Kaya nila ginawa iyon. Hindi tayo gagawa na, oh, sige, tutulungan ko to para naman makita ng Diyos. Ginawa ko to. Record ito. Oy, meron kang score. Oh, pwede ka pumunta sa langit. Hindi. They did not do it to gain heaven. Hindi para maligtas. Dahil hindi naman talaga yun ang paraan, di ba? Abi, it's not by good works, not by works. It is by grace through faith. So ginawa leon, hindi para makapunta sa langit. They did it, bakit? Because Christ is nasa puso nila si Kristo. Christ is reigning in their hearts. They did it, kaya nga, kung titingnan natin, di ba, hindi pa sila naglilista. They don't keep score. Yung iba, nakadami na akong natutulungan. Dami ko nang, ilang beses ko nang ito. At tanong nga, Lord, kailan yun? Parang wala naman kaming matandaan na ginawa namin yun. So pagka gawa nila noon, because yung compassion na meron sila, they don't need recognition. Basta ginagawa nila. Bakit? Kasi nga si Kristo yung nasa puso nila at si Kristo yung nag-uudyok sa kanila para gawin yun. Binulungan ako, inudyukan ako ng Diyos, sabi, bigyan ko daw, sabi, tulungan ko daw, sabi, encourage ko, sabi, dalawin ko. So, gagawin. So natural niyang gagawin yun kasi si Kristo yung naghari at sumusunod sa kanya. Because of love. Kaya ang sabi ni John, in 1 John 3:18, sabi ni John, mga anak, huwag kayong iibig sa salita lang. Iibig salita lang. Iibig kayo. Pakita nyo sa action. Let us not love with words. Madaling sabihin yun eh. Mahal kita kapatid. I'm concerned sa iyo kapatid. Because true believers imitate Christ. Kung anong ginawa ni Kristo, kasi nga si Kristo yung nag-ari sa kanila, so kung anong ginawa ni Kristo, yun din yung gagawin nila. Pinakain ni Kristo yung mga nagutom, pinagaling niya yung iba. So kung ano mang ginawa ni Kristo, the church must continue. Tayo ang gagawa nun. Ito. Abi, in action tayo. Anong application yan ngayon? Anong application meron yan? Na yung mga na kay Kristo, ito yung nagpo-produce ng mga compassionate actions. Lately, napansin nyo ba? Maraming mga bereaved families ngayon. Nung nakaraan lang, ang San Pascual Gomez family sa paglisa ng Ate Gaya. And then recently, ang Uy Chodoro family, andyan si Kuya Joey. Yung nanay ni Ate Gemma ay pumanaw din. And merong service pala mamayang gabi, alas 7 ng gabi doon sa St. Paul, dito may service mamaya. Opportunity natin to, ma-share natin yung gospel dun sa mga, kasi nandun ako nung nakaraan and I was assessing, kailangan si Kristo ng mga taong na doon. That's opportunity to share the gospel. And then, kahapon lang, ang Flores family, yung kapatid ng Pastor Willie at ni Ate Norma, si Kuya Willie. Merong mga grieving, ano yan? Pastor Ness. Ay, sorry. Sorry, na. Ernest. So, grieving. Anong pwedeng gawin? Anong compassionate action yung pwedeng gawin? Meron tayong mga kasama na meron mga lingering illnesses. Kanina lang, nabanggit sa akin ni Kuya Efren, isasalang siya this week, kakayorin yung kanyang prostate. At araw-araw merong gamot para sa kanyang prostate. Kinumusta ko kanina si Ate Marian, si Kuya Engel, ay merong inilagay na pigtail para madrain yung fluid sa kanyang katawan. So hindi nakakapag-work. At meron pang ilan. No? There are families who are struggling financially. There are students who are struggling with their allowances. If Jesus is alive today, in flesh, in our generation, at nandito siya sa atin ngayon, ano kayang gagawin niya? Most probably merong compassionate action siyang gagawin. But he's not here in flesh. But the church is here. We are here. So it is the church that must continue that ministry of Jesus Christ. Kasi yung pagiging anak ng Diyos, it produces compassionate actions. Kaya yun yung sinabi ni Jesus dun sa mga shepherds, ang dami niyong ginawa. Maganda yung mga ginawa niyo. And thirdly, every compassionate action is recorded in heaven. Bawat kilos mo, bawat gawa mo ang kabutihan, bawat pagtulong mo, it is recorded in heaven. Tingnan natin, mga ordinaryong nilista ni Jesus doon ha. Nagugutom, nauuhaw, kailangan ng damit, nagkasakit. Hindi mga extraordinary miracles yun. Mga everyday opportunities po yan. Hindi natin kinakailangan maghantay ng ito, day of compassion. And then magiging compassionate tayo lahat. Hindi ganun eh. It's an everyday opportunity. At ang kagandahan nito, it is recorded in heaven. Nakikita ni Jesus mismo. Kaya huwag nating i-underestimate kahit na mga maliliit na bagay lang na ginagawa natin. Halimbawa, sabi sa Matthew chapter 10, 41 to 42. Ganda sabi dito. Matthew 10, 41 to 42. If anyone who receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And anyone who receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones, because he is my disciple. Ano niyo na? Magpainom ka lang ng malamig na tubig. Pero ngayon gusto ko maligamgam. Hindi yata okay yung malamig ngayon eh. Pero may painumin mo lang ng malamig na tubig yan. I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. Maliit na bagay na ginawa mo, tanda niyo, sabi, he will not lose. It is recorded in heaven. Nakalista yan kahit walang nakakakita. Hindi alam nung iba yung ginawa mong tulong. Okay lang, wag mo nang ipaalam. Because it is recorded in heaven and God sees it. Kita ni Jesus yun. Kaya sabi niya, maliit na bagay lang, binigyan mo lang ng tubig. One of my disciples, I tell you the truth, he will certainly not lose his reward. One day, we will stand before the King. One day, we will stand before the King. On that day, we will not be measured by wealth, popularity, or achievements. Ang gagawin ng hari, i-reveal niya kung yung faith ba natin talaga ay nag-produce ng Christ-like love and actions. Ipapakita. Imagine, maririnig mo yung sasabihin ni Jesus, sa akin mo ginawa yan. You did it to me. Hindi lang para sa akin. You did not just do it for me, but you did it to me. I received that action. Ako yung tumanggap ng ginawa mo niyan, whether good or bad. ako yung ginawan mo niyan. So, may challenge tayo ngayon. Challenge natin. Kasi kailangan action eh. Kailangan action. Una, let us see people the way Jesus sees them. Tignan natin yung mga tao kung paano sila tinitingnan ni Jesus. A lot of times, we see people according to how society treats them. Diba? Pagka yung mga maliliit na tao, mga mababa, parang ganun din yung tingin natin. Huh? How society treats people. Halos ganun na rin tayo. Pagka yung mga sikat, malalaki, mga tao, yung ganun din yan. Pero pagka maliliit, ganun na rin tayo. But let us see people the way Jesus sees them. Hindi ini-ignore. Diba? Ano yung binibigyang halaga ni Jesus? The poor, the elderly, the widows, the disabled, the lonely, the grieving, the forgotten. Nakikita ni Jesus lahat yon. At nakita ni Jesus, sabi niya, lahat ng ito, mahal ng Diyos ito. Mahal ng tatay ko to. They are all created in the image of God. Mahalaga. Walang taong hindi mahalaga. So hindi natin titingnan yung tao katulad ng pagtingin ng society. Titingnan natin sila katulad ng pagtingin ni Jesus. Pangalawa, let us make mercy a lifestyle, not just an event. No, lifestyle. Hindi yan naka-reserve yung pagiging maawayin, pagiging matulungin. Hindi naka-reserve pagkang merong, itong araw na to, may gantong program. It should characterize our daily Christian living. Walang proper time na hinihintay. It should be a lifestyle. Lagi. Lagi. Pangatlo, be good and do good without seeking applause. Hindi na kinakailangang diba? I-announce pa, papupurihan pa. Kaya nga yung mga righteous, sabi lang, kailan yun? Kailan namin ginawa yun? Parang hindi naman namin natandaan. So, without looking for recognition, tandaan natin. Ha? Nakikita ng Diyos yan. We must do it even when nobody is watching because God sees it. And finally, remember, every act of love, every act of mercy is recorded in heaven. Record lahat yan. Merong eternal significance yan. Yung tingin mo, kahit na maliliit na mga bagay lang, it is remembered by Christ forever. So, let us ask ourselves today, kasama ba ako dun sa nasa kanan? Dahil tinanggap ako na anak ng Diyos by grace through faith. At naipapakita ko ba sa buhay ko yung pagiging isang tupa? We can begin today. Huwag na tayong maghintay pa ng perfect opportunity. Every act of love done in obedience to Christ, nakikita ng langit. Naka-record yan. Alang sabi ni Jesus, anumang ginawa mo sa pinakamaliit sa mga maliit na ito, sa akin mo ginawa. I received that action. You did it to me. Salamat po Amang Diyos sa patuloy na pagtuturo niyo sa amin. Salamat dahil sa biyaya po ninyo at sa aming pananampalataya, tinanggap nyo kami sa inyong kaharian. At dahil kami nasa inyong kaharian, mamumuhay po kami at pinakita nyo, Panginoon, yung buhay na gusto po ninyo na gagawin namin. Meron kaming aksyon na dapat gawin. At yun yung kung ano yung gagawin o ginagawa ninyo, kami yung gagawa ngayon. Ano mang gawin namin, nakikita po ninyo. We want to hear someday your voice telling us, you did it to me. I receive it. Everything, your actions, I receive them from you. Dalangin namin, Panginoon, mangusap kayo sa amin. Gabayan nyo kami, Panginoon, sa mga aksyon na gagawin namin upang ito'y maipamuhay po namin. Thank you, Lord. Pray this in Jesus' name. Amen.
0: Inyong napakinggan ang pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.

0: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto. Pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wikapangyarihan. Laan ay bagong kalaman.
2: Totoo bang may siyokoy? Totoo. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang siyokoy ay mga salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles. Ang level ay sa English, nivel sa Espanyol, at level sa siyokoy. So ano ang tamang gamit? Gamitin na lamang ang English na level o kaya sa wikang Filipino na antas. Tandaan, antas sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Tala salita. Tala salita. Talata at salita, pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Tala Salita, Talata at Salita, pagbubulay at pagninilay sa mga talata mula sa salita ng Diyos. Hatid ay kaliwanagan at gabay sa paglakad at pamumuhay.

0: One of the most difficult subjects to speak about is humility. The moment someone claims to be an expert on humility, we naturally begin to wonder whether he truly understands it. So today, I speak not as someone who has mastered humility, but as a fellow disciple who is learning to follow our humble Savior. Together, let us come before God's Word, trusting His promise that God gives grace to the humble. May isang kwento tungkol sa dalawang kambing na nagkataong sabay na tumatawid sa isang napakakitid na tulay na nasa ibabaw ng isang malalim na ilog. Pagdating nila sa gitna ng tulay, nagkaharap sila. Dahil napakasikip ng tulay, wala ni isa sa kanila ang makadaan hanggat walang kusang magpaparaya. Iginiit ng unang kambing, "Ikaw ang watras." Ngunit mahinahong sumagot ang ikalawang kambing, "Kung maglalaban tayo, pareho tayong mahuhulog sa ilog at malulunod. Sa halip, hihiga na lamang ako upang makatawid ka." Kaya't mapagpakumbabang humiga ang ikalawang kambing at maingat na tumawid ang isa sa ibabaw niya. Dahil sa kanyang kababaang loob, ligtas na katawid ang dalawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. D.L. Moody once said, "Be humble or you will stumble." That is exactly the issue Paul addresses in Philippians chapter 2. The Philippian church was a healthy and loving congregation, but they were experiencing a very common problem found in every church: pride, selfishness, disunity, and strained relationships. Some believers were thinking too highly of themselves. Others were more concerned about their own interests than the interests of others. Instead of simply telling them to be nicer or try harder, Paul points them to the greatest example of humility the world has ever seen, the Lord Jesus Christ. Ang Philippians chapter 2 verses 5 through 11 ay isa sa mga pinakadakila at pinakamalalim na talata tungkol kay Kristo sa buong kasulatan. Dito itinuro ni Apostol Pablo na ang lunas sa alitan, pagkakabahabahagi, at mga sirang relasyon ay hindi matatagpuan sa mas mahusay na personalidad o mas matatag na pamumuno, kundi sa pagkakaroon ng isip at saloobin ni Kristo. Kapag ang puso natin ay naging katulad ng puso ni Kristo, saka lamang magkakaroon ng tunay na pagkakaisa at kapayapaan sa Iglesia. Philippians chapter 2 verses 5 through 11 unfolds in three movements. First, Paul's exhortation in verse 5. Second, Christ's embarrassment or humiliation in verses 6 through 8. Third, Christ's exaltation, verses 9 through 11. Today we begin with Paul's exhortation. In verse 5, we read, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus." Paul's command is simple yet profound. Adopt the attitude of Christ. What is Christ's attitude? It is humility. The greatest obstacle to unity in any church is not differences in personality, age, or background. It is self. At the center of most conflicts is pride, the desire to be recognized, preferred, or served. Paul teaches us that if we are to enjoy harmony in the church, we must learn to die to self and live for others, just as Christ did. Notice that Paul does not tell us to deny our abilities or pretend we have no gifts. Biblical humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself rightly in the light of Christ. Phillips Brooks wisely said, "The true way to be humble is not to stoop until you are smaller than yourself, but to stand at your real height against some higher nature that will show you the smallness of your greatness." Kapag ikinumpara natin ang ating sarili sa ibang tao, palagi tayong makakahanap ng isang taong sa tingin natin ay mas magaling tayo kaysa sa kanya. Ngunit kapag si Jesucristo ang ating naging pamantayan, agad nating nakikita ang ating sariling kakulangan at ang ating pagmamataas ay napapalitan ng tunay na pagpapakumbaba. When we compare ourselves with Jesus Christ, our pride quickly disappears. His perfect holiness exposes our sinfulness. His selfless love reveals our selfishness. His humility shows us how much we still need of God's grace. Paul's exhortation is not merely personal, it is corporate. Notice the words, "Have this mind among yourselves." This command is addressed to the entire church. Humility is something we practice together. Unity cannot exist if only a few pursue the mind of Christ while others insist on their own way. A church displays the beauty of Christ when every member chooses humility over pride, service over selfish ambition, and love over personal preference. Brothers and sisters, humility is not weakness. It is Christ-likeness. Ang tunay na pagpapakumbaba ang saligan o pundasyon ng matibay na samahan, tunay na pagkakaisa at mabungang paglilingkod sa Panginoon. Kaya bago ilahad ni Apostol Pablo ang ginawa ni Kristo para sa atin, inanyayahan muna niya tayong yakapin at isabuhay ang pag-iisip at saloobin ni Kristo. The question for each of us is this, am I striving to have the mind of Christ or am I still clinging to my own pride? Only when we humble ourselves before Christ can we truly serve one another and reflect the beauty of the gospel to the world. Pangalawa, Christ's embarrassment or humiliation. We see that in verses 6 through 8. After calling believers to have the mind of Christ in verse 5, Paul now shows us what that mindset looks like. He points us to the greatest demonstration of humility in history, not merely an attitude, but the life and work of Jesus Christ. The big idea is this, to grow in humility, we must understand Christ's incarnation and death. Ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo na ang walang hanggang anak ng Diyos ay kusang loob na iniwan ang pinakamataas na kaluwalhatian ng langit upang iligtas ang mga makasalanang hindi karapat-dapat sa kanyang biyaya. Walang sino man sa kasaysayan ang bumaba mula sa gayong kataas na kaluwalhatian tungo sa gayong kalalim na pagpapakumbaba. Iyan ang pinakadakilang larawan ng kababaang loob na nakita ng mundo. First, Paul reminds us who Christ is. Verse 6 says that Christ existed in the form of God, in the very image of God. This means that Jesus possesses the very nature and essence of God. He is not merely like God. He is God. Before coming into this world, Christ shared the glory, majesty, and perfect fellowship of heaven with the Father and the Holy Spirit. Understanding Christ's humility begins with understanding His deity o ang Kanyang pagka-Diyos. The greater His glory, the greater His humility in living it. Yet Paul tells us that although Christ was equal with God, He did not cling to His divine privileges. Bagamat lubos siyang Diyos, hindi niya ipinilit ang Kanyang mga karapatan ni hiningi ang karangalang nararapat sa Kanya. Sa halip, kusang loob niyang isinantabi ang hayagang pagpapakita ng kanyang makalangit na kaluwalhatian. Hindi ito nangangahulugang tumigil siyang maging Diyos. Hindi niya kailanman isinuko ang kanyang banal na kalikasan o ang kanyang pagka-Diyos. Nanatili siyang ganap na Diyos kahit siya ay naging ganap na tao. He willingly set aside the independent exercise of His divine privileges so that He might fulfill the Father's plan of redemption. As Paul says, He made Himself nothing, not by giving up His deity, but by taking on humanity. How did Christ empty Himself? Not by subtracting His deity, but by adding humanity. The eternal Son of God clothed Himself with human flesh. The Creator entered His own creation. The King of glory became one of us. Even more astonishing, Jesus did not come as an earthly king or military conqueror. Paul says, He took the form of a servant. The Lord of heaven willingly became a servant. Throughout His earthly ministry, Jesus lived not to be served, but to serve. He touched lepers, welcomed sinners, washed His disciples' feet, and gave His life for those who deserved judgment. The one who deserved every crown chose instead the towel of a servant. Paul then takes us even lower. Verse 8 says, He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. This was not merely death. It was the most shameful death imaginable. Sa pananaw ng mga Hudyo, ang sinumang ibinitin sa kahoy ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Makikita natin yan sa Deuteronomy chapter 21 verse 23. Sa mga Romano naman, ang kamatayan sa krus ang pinakahamak, pinakamasakit at pinaka nakakahiya na uri ng parusa na inilaan lamang sa mga pinakamasasamang kriminal at mga alipin. It was a death marked by humiliation, rejection, suffering, and shame. Ngunit ito mismo ang uri ng kamatayang kusang loob na pinili at tiniis ng Panginoong Hesukristo alang-alang sa ating kaligtasan. He descended from the highest glory to the lowest shame, not because he deserved it, but because we did. He bore the humiliation that belonged to us. He received the judgment our sins deserved so that we could receive the righteousness we never earned. Many of us spend our lives protecting our reputation, avoiding embarrassment, and preserving our rights. But Jesus willingly surrendered his rights, embraced humiliation, and endured the cross out of love for sinners. That is true humility. Paul's purpose is not simply to move our hearts with admiration for Christ, but to transform our lives. He's saying, look at your Savior. See what He gave up for you. Now go and treat one another with that same humble, self-giving love. Kapag tunay nating minamasdan ang kababaang loob ni Kristo, nawawala ang ating pagmamataas at napapalitan ito ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Doon natin napagtatanto na walang sakripisyong hihingin ng Diyos sa atin, walang paglilingkod na ipapagawa niya, at walang kahihiyang maari nating maranasan alang-alang sa Kanya ang kailanman ay maihahambing sa pagdurusa, kahihiyan at sakripisyong kusang loob na tiniis ng ating Panginoong Hesukristo upang iligtas tayo. May we therefore follow His example by laying aside our pride, serving one another in love, and walking in the humble footsteps of our Lord Jesus Christ. Ang ikatlo, Christ's exaltation. We see that in verses 9 through 11. After showing us the depths of Christ's humiliation, Paul now brings us to the heights of his exaltation. The message is clear. The way down is the way up. The path of humility leads to glory. Because Jesus willingly humbled himself, became a servant, and obeyed the Father even to death on the cross, God highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. We see that in verse 9. Ito ang maluwalhating tugon ng Diyos Ama sa ganap na pagsunod ng Kanyang Anak. Ang Panginoong Hesukristo na kusang loob na nagpakababa hanggang sa pinakamababang kalagayan ay siya ring itinaas ng Ama sa pinakamataas na kaluwalhatian. Ang Kanyang pagpapakababa ay hindi ang katapusan ng kwento. Ang Kanyang krus ay humantong sa Kanyang korona. Ang Kanyang pagdurusa ay nauwi sa kaluwalhatian. At ang Kanyang pagpapakumbaba ay sinundan ng Kanyang dakilang kadakilaan. Paul is saying, you want to know joy in this life? Go down. Go the way of humility. You want to know joy in this life? Embrace the humiliation of Christ. You want to know joy in this life? Be the servant of all. You want to know joy in this life? Go the way of the cross, because the way down is the way up, and the way to glory is the way of the cross. And what will it lead to? Joy, glory, exaltation. Paul highlights three glorious truths about Christ's exaltation. First, Christ is supremely exalted. God has lifted him above every authority, power, and name. The one who wore a crown of thorns now wears the crown of universal kingship. Second, Christ will receive universal worship. Paul declares that every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Every creature, willingly or unwillingly, will acknowledge the absolute authority of Jesus Christ. Those who trust Him today bow in joyful worship. Those who reject Him now will one day bow before Him in judgment. Third, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Christ's exaltation does not diminish the Father's glory. It magnifies it. The Father's eternal purpose is fulfilled as the redeemed from every tribe, tongue, people, and nation worship His Son. Through the work of redemption, Christ perfectly glorifies His Father. Paul's point is both theological and practical. He is reminding us that God honors humility. The world says, promote yourself. Jesus says, humble yourself. The world seeks recognition. Christ chose obedience. The world pursues status. Christ embraced servanthood. Yet in the end, God exalted His Son. Kaibigan, kung hangad natin ang tunay na kagalakan, tunay na pagkakaisa, at ang gantimpalang walang hanggan, dapat nating sundan ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang landas ay landas ng kababaang loob, ang landas ng pagpapakumbaba, ang landas tungo sa kadakilaan, ang landas ng krus, ang siyang landas patungo sa kaluwalhatian. The way of Christ is the way of humility. The way of the cross is the way of glory. In our day, humility is hardly ever emphasized as a Christian virtue that we must pursue. Humility is not merely one Christian virtue among many. It is the very heart of Christ-like character. In John Calvin's Institutes, he mentions how Chrysostom, the church father, viewed humility as the foundation of Christianity, and how Augustine said that the precepts of the Christian religion, first, second, third, and always, are humility. The first, second, and third principle of the Christian life is humility. The big idea of this passage is this: to grow in humility, we must allow the truth of Christ's incarnation and death to affect the way we act toward one another. To grow in humility, we must allow the truth of Christ's incarnation, death, and exaltation to transform the way we treat one another. Thus, we must pursue humility. What does it look like? Christ's humility teaches us several aspects of true humility. 1. True humility is a proper attitude toward self that results in proper actions toward others. 2. True humility means renouncing self for the sake of others. 3. True humility means lowering myself to lift others up. 4. True humility yields any rights for the sake of serving others. And 5. True humility serves others in obedience to God, even at great personal cost. True humility is not thinking less of ourselves, but thinking of ourselves rightly before God. It moves us to serve rather than be served, to give rather than grasp, to lift others up instead of promoting ourselves. It willingly surrenders personal rights in order to obey God and bless others, even when doing so is costly. If there is tension in our homes, conflict in our church, or brokenness in our relationships, the root is often pride. But the remedy is the mind of Christ. So let us hear again Paul's exhortation. Do nothing from selfish ambition or vain conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to your own interests, but also to the interests of others. Philippians chapter 2, verse 3 and 4. May God help us as one church family to walk together on the path our Savior walked, the path of humility. For in God's kingdom, the way down is the way up. The cross comes before the crown, and those who humble themselves before God will in His perfect time be exalted. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Ako po ang inyong kaagapay, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Samahan niyo po akong muli sa susunod na episode ng programang Tala Salita, Pagbubulay at Pagninilay sa mga Talata mula sa Salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DZAS.
1: Tala Salita, Talata at Salita, Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala Salita.
2: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ang Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
3: Sa prinsipyo ng wikang Filipino, may mga salitang hindi pa maaari ang re-spelling kung ito ay nagiging kakatwa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino. Nagiging higit pang mahirap basahin kaysa sa orihinal. Nasisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. At lumilikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kahawig na salita sa Filipino. Halimbawa ay ang carbon dioxide na mas mahirap pang basahin kapag na-spell sa Filipino. Ang pizza na kapag sinalin sa Filipino ay magiging pizza o katunog ng petsa. Ang pagkawala ng anyo ng bouquet kung ito ay na-respell at ang duty-free.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
4: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
5: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radio TV.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
7: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAS. Agapay ng sambayanan.
9: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
10: Linggo na naman po ng umaga, kaya po muling sumasa inyo ang palatuntunang Katutubong Hiyas. Ang palatuntunang tumatalakay sa gawain ng Panginoon sa Tribal Mission sapagkat ito po'y handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines na hatid naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agape ng Sambayanan. At ako naman po ang inyong Tribal Missionary sa Himpapawid, si Pastor John Fabra, na bumabati po sa inyo ng isang maganda at mapagpalang linggo ng umaga. Sa marami pong lugar sa ating bansa ay bumubuhos pa rin po ang malalakas na buhos ng ulan dahil ito po ay habagat at sa loob po ng 2 weeks ata ay bumuhos po ang ulan at marami po sa ating mga kababayan ay nakaranas po ng baha. Kaya marami sa kababayan namin doon po sa Zambales ay nagkaroon po ng mga evacuation center. Lumipat po sila sa mga evacuation center dahil po baha ang kanilang mga lugar. Dahil dyan po kasi sa Zambales ay maraming ilog na galing sa Mount Pinatubo. Doon po sa San Marcelino ay malakas po ang agos ng tubig sa may lugar na Santa Fe. Nakita po natin ang ilog doon. At marami rin po ang naapektuhan. Ganon din dyan sa San Narciso, Zambales, San Felipe at Butolan. Marami pong nangamba sa mga lugar na yan dahil sa lalaki ng ilog na matatagpuan dyan po sa Zambales. Lalo yung Butolan ay nagkaroon po ng pangamba ang mga taga Butolan dahil dun sa dike na halos po masira ng napakalakas na buhos ng ilog. Pero salamat sa Panginoon dahil iningatan naman po ng Panginoon at hindi niya pinahintulutan na masira tuluyan yung dike. Makakatulong din naman po ng malaki yung dike na yon para po proteksyonan ang bayan ng Butolan at maraming area sa lugar ng Zambales na may mga dike po na nakaproteksyon naman po sa pagragasa ng mga malalakas na flood, na baha. Ngunit nangamba din po ang mga tao dahil may mga announcement na force evacuation. In fact, dun po sa amin, sa Butolan, ay meron po kaming maganda namang simbahan at binuksan po namin yun para maging evacuation center sa mga taong nangangailangan ng paglikas. Meron pong ilang family ang nagstay ng overnight doon po sa aming simbahan dahil nasa mataas na lugar yon. Bagamat yung pong simbahan namin ay hindi registered or recognized as evacuation center, kinausap na po namin yung mga local leaders at pumayag naman po sila na pansamantalang tuluyan ng mga taong nag-evacuate. So merong I think 3 families lang po ang dumating doon sa aming church. At kami rin po hindi namin iniwan yon. Salamat sa Panginoon sa pagkakaloob niya ng simbahan na nasa mataas na lugar at pwede pong pagpuntahan ng mga taong nangangailangan ng shelter during this time na meron pong mga panganib. Ang kulang lang po sa amin ay hindi kami makapag-provide ng pagkain para doon sa mga nag-evacuate. Bagamat may mga membro din po kami na may mga resources na willing naman mag-share ng kanilang mga food para po dun sa mga nag-evacuate. Kaya papasalamat din tayo sa Panginoon sa mga believers ng Bible Believing Christian Church na nagbukas po ng simbahan at tandaring tumulong para magbigay po ng pagkain sa mga tao nangangailangan. Dahil po din sa buhos ng ulan ay marami po tayong mga church activities na na-suspend. Hindi po na ipagpatuloy. Tulad po doon sa Zambales nga, binabanggit ko kanina, marami pong mga local churches na hindi nakapag-worship dahil ang lakas po ng buhos ng ulan. Bagamat sa amin, sa Bible Believing Christian Church, ay dumating din yung mga believers. Actually, nagdeklara kami ng walang worship dahil sa baha at sa ulan. Pero dahil po sa gusto ng mga mananampalataya na magkatipon-tipon, mag-worship during that Sunday morning, ay nakapagpatuloy po ang aming corporate worship. Bagamat hindi naka-attend ng lahat, pero nakita natin ang dedication ng mga mananampalataya. Rain or shine, ika nga ay nagpatuloy pa rin sa mag-worship. At ganun din po ang nangyari sa mga simbahan natin sa Central Luzon, sa mga katutubong Mag-Ansi at Mag-Indi sa Pampanga at Tarlac. Malapit po sila sa Mount Pinatubo area. May mga churches po na hindi nagkapag-worship. Suspended po ang kanilang corporate worship. Dahil po dyan sa area na yan ay marami rin po mga ilog na tinatawid ng mga mananampalataya para makapunta sa kanilang mga simbahan. So, nag-decide na lang po sila na huwag umalis, huwag tumawid sa ilog dahil malalakas po ang baha. At ganun din po sa Benguet, marami po tayong mga kaibigan dyan, mga official din na mga community na nagbibigay po sa atin ng informasyon tungkol sa nangyayari sa kanilang mga lugar. At ganun din po yung mga pastors natin, ng mga workers, mga missionaries natin na nagbabato din po ng mga pangyayari na nagaganap po during the time na malakas ang ulan, may mga landslide na nangyayari. Subalit, we praise the Lord, yung pong family ng Kawa dyan sa Buyagan, La Trinidad, ay nag-send po sa atin ng news na sila naman po ay ligtas. Nagpapasalamat sila sa Panginoon. Mayroon mga area sa La Trinidad na gumuho po at may mga buhay din na nawala. Ganon din po sa Baguio City. At yun po ay pinapanalangin natin ang kanilang mga pamilya na sana ay aliwin sila ng Panginoon sa pagkawala po ng kanilang mga mahal sa buhay. Nakikiramay po tayo. Mayroon po tayong mga news from Kibungan, yung pong pinakamalayong bayan ng Benguet sa Kibungan, Benguet. Meron po mga landslide na nangyari, may nasaraan po ang mga roads at hindi makadaan ang kanilang mga sasakyan. Yung pong mga missionaries natin ay hindi rin makapagpunta sa kanilang mga outreaches and Bible studies dahil po sa malakas na ulan. Gayun po man, pinapasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan dahil safe pa rin po ang marami sa atin. Meron bang mga pagbanta ng pagguho ng lupa, meron man pong mga baha na dumadaan sa ating mga lugar. Subalit ang Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng protection. Kaya pwede nating sabihin lagi na napakabuti ng Panginoon. And because of that, I would like to express the goodness of God sa pamamagitan po ng isang napakagandang awiting pinamagatang The Goodness of God.

Salamat po sa napakagandang awitin na yon. Indeed, God is good and God is faithful. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. At isa pa pong verse sa Old Testament naman, sa Lamentation chapter 3 verse 22 and 23, sabi po niya, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Ganyan po katapat ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, sa kabila ng mga pinagdaanan nating mga pagsubok sa buhay, bagyo, ulan, baha, yung iba ay namatayan dahil po sa mga nangyayari. Subalit, maramdaman pa rin po natin ang katapatan ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, hindi nagbabago. Maaring mahirap ang dinaanan natin kahapon, subalit ang biyaya ng Diyos ngayon at sa mga darating na araw ay patuloy na mararanasan natin, dahil ang Panginoon ay nananatiling tapat sa kanyang pangako. Great is thy faithfulness. Sa inyo po mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating pong updates sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions, nagpapasalamat po kami sa inyong mga panalangin at partnership by sharing your resources para po sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions. At ang ating pong mga updates ngayon ay sa bahagi po ng Central Luzon, Zambales, Pampanga, Tarlac, ay meron po tayong mga ongoing na training sa mga local pastors natin. Doon po sa Butolan, Zambales, sa church po ng BBCC, every Saturday ay meron pong klase na nagaganap. Ang purpose po nito ay equip ang mga local leaders natin sa mga local churches dyan sa Zambales. Meron pong mga 40 plus. Actually, nung Saturday, kahapon po, ay mahigit na 40. 48 ata yung umattend ng ating pong leadership training. Nang focus po natin ay how to develop yung mga bagong mga leaders ng ating mga simbahan. Kaya natutuwa po tayo sa Panginoon dahil doon po sa mga umattend ng ating equipping na mga bagong mga leaders at potential leaders ay nakakatulong naman po ang training na ginagawa natin para sa mga mananampalataya upang sila po ay maging equipped at maging effective eventually sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon. Papasalamat tayo sa simbahan ng OCF o Waog Christian Church, at ganun din yung ibang leaders na umattend galing sa Iram Christian Church, sina Pastor Jerry from Manila at ang kanyang asawa. At meron din po tayong mga guests from other church, sa mga non-new tribes sa churches. At ganun din ang Bible Believing Christian Church na nag-host po ng training. Actually, ito ay pang anim na na Saturdays na ginagawa natin. So, bago kasing recruit ang mga students natin, at sila po ay patuloy na nag-attend naman ng ating training. Actually, ang nakakatuwa dito ay malakas ang buhos ng ulan ng Saturday, pero nagpatuloy po ang pagtitraining natin. Dumating din po ang mga estudyante. At nakakatuwa nga dahil mas marami tayo last Saturday. Kung kailan yung malalakas ang ulan, ay marami pong mga estudyante na dumating. At sa Saturday, another set of students na mag-attend sa isa pong church, manggaling sa isang church, sabi ng pastor ay magpapadala siya ng 10 mga leaders niya para umatin ng training. At ang church na yun ay, ang pangalan ng church nila ay sa Caring, dyan po din sa Butolan. At ganun din yung isang church, nag-text din po yung kanilang pastor at magpapadala sila ng kanilang mga leaders. Sa Yeshua, ang pangalan ng church, dyan din po sa area ng Butolan, Zambales. Kaya itong training po na ito ay dumadami ang umaattend, and hopefully ma-extend hindi lang doon sa Butolan kundi marami pang lugar sa Zambales ang mabibigyan po natin ng training. Ang curriculum na ginagamit natin ngayon ay yung pong
Biblical Church Leadership. Yun po ang course na binibigay natin. So meron tayong 12 courses, 12 lessons na tatapusin natin bago mag-end ang December. And then after that, ang ibibigay naman po nating curriculum sa kanila ay yung pong 10 major doctrines of the Bible na pinaniniwalaan po natin, na kailangan po nila maintindihan, kailangan maging maalam ang mga leaders ng church natin tungkol sa biblical doctrines. Yan po ang pag-aaralan natin. At dahil ito ay 10 lang muna ang ating tatalakayin, hopefully matapos din po natin yan before the end of this year, yung ating goal. At ginagawa po natin to every Saturday sa area ng Butolan, pero ginagawa din po natin sa Pampanga at Tarlac twice a month kasi medyo malayo sa amin yan. At yung pong mga pastors natin na mga katutubong Aita Mag-Ansi at Aita Mag-Indi from all over the mountain dyan, sa mga bulubundukin po ng Pampanga at Tarlac ay umatin po ang ating mga tribal pastors. Next na schedule namin dyan ay sa August 25 po. That is a Tuesday, I think. Tuesday gaganapin po natin yan. At inaasahan po natin na lahat po ng mga pastors natin, they are more than 30, na galing po sa bundok ng Tarlac at Pampanga, yan, sa Mount Pinatubo area, ay bababa po sila dun sa church naman po ni Pastor Roldan Serrano dyan po sa Mabalacat, Pampanga. At doon po namin ginagawa yan. Overnight kami nagte-training. Tapos pagkatapos ng training namin ay uuwi na po sila ulit sa kanilang mga lugar at pagpapatuloy ang kanilang mga ministries. Ang goal po natin sa training na ito ay of course ma-equip yung mga new leaders natin at saka yung mga old leaders natin. Sa iba ay review ng kanilang mga pinag-aralan. Sa iba naman po ay bagong lessons na pag-aaralan nila. Pero gusto nating makita ang effect sa kanilang ministry. Hindi lang sila nag-aaral upang matuto, kundi nag-aaral ho sila para maging effective sila sa kanilang ministry. First, of course, ha, makikita natin sa kanilang buhay ang kanilang mga pag-aralan. Kaya meron po kaming evaluation sa buhay ng mga leaders natin, mga workers natin. Diyan po sa Pampanga ay every time na nagkakaroon kami ng meeting, ng training, ay nagre-report ang mga students natin kasi twice a month namin ginagawa. So yung meetings namin ay nagbibigay ng reports, updates ang mga students natin kung paano nila in-apply yung kanilang natutunan sa training dun sa kanilang ministry. At nagiging maganda naman po ang resulta kasi yung mga mananampalataya ay lumalakas sa kanilang mga pananampalataya dahil nakaka-receive sila ng mga tamang katuruan at ito ay nakakatulong sa kanilang spiritual life. Ang aim po natin ay dalawa. Ma-extend ang ating evangelistic work. Ibig sabihin, marami pang maabot natin ng mga kaluluwa sa mga kabundukan dyan po sa Pampanga Tarlac. Dito sa Zambales kasi medyo hindi na nabubuhay.

mag-grow sila sa kanilang pananampalataya dahil sa Great Commission. Yan naman talaga ang utos ng Panginoon eh, na make disciples of all the nations. At hindi lang sila mananampalataya, kundi maging disipulo sila ni Kristo. At yung disipulo ay patuloy na nag-aaral tungkol kay Kristo at sumusunod din sa mga kautosan ni Kristo na nakasaad sa banal na kasulatan. Sabi niya, "And teach them to observe everything I have commanded you." So yung po ang gusto nating makita sa mga ministries natin, mga mananampalataya, na makakilala sila sa Panginoon, ma-disciple sila, at mag-grow din sila sa kanilang pananampalataya. Ang goal po natin is maturity. Not that they are matured already, kasi hindi po natin maabot ang total maturity habang nandito tayo sa mundong ito. Everyday lumalago tayo, nag-grow tayo sa ating spiritual. Kaya ang ating pong nais na makita sa mga mananampalataya is progressively growing sila towards maturity. Ang ibig sabihin din po ng maturity ay natututo sila ng salita ng Panginoon at na-i-share nila ang salita ng Panginoon. That they would eventually ay maging workers din po sila. Maging witnesses sila ni Jesus Christ sa kani-kanilang mga community. Yun po ang sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Maalaala nyo sa Acts 1:8, ang sabi po niya, "Natatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Ang kausap po ng Panginoon sa Acts chapter 1, bago po siya umakyat sa langit, ay yung mga mananampalatayang nagkakatipon na may bilang na 120 believers according to Acts chapter 1 verse 15, na pinagbilinan po ng Panginoon kasama ang mga apostol nang sabi niya, "Babalik kayo sa Jerusalem, hintay ninyo ang banal na Espiritu Santo na darating sa inyo, sapagkat yung banal na Espiritu Santo ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan yan ay upang maging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng mundo." So, ang mga mananampalataya po ay ito ang nais natin makita sa buhay nila, na eventually ay maging disciples sila ni Christ, growing in the faith, para maging saksi ng Panginoon sa kani-kanilang mga community. Kaya alam po, ito mga nakaraang linggo, mga nakaraang mga maulang na panahon ay napigilan po ang iba nating mga schedules, mga trainings natin. At ito po ay hindi maiwasang mga pangyayari dahil hindi naman po natin control ang panahon. Ngunit patuloy po tayo nananalangin na sana next week after po ng malalakas na ulan na ito ay titigil naman po ano, para may pagpatuloy natin ang ating mga ginagawang pag-equip ng mga leaders natin at mga bagong leaders. At bukod po dito sa mga kinukwento ko, mga activities natin, ay meron din po tayong mga prayer request na gusto po naming ilapit sa inyo na ipanalangin. Marami po kasi mga nangyari sa field natin itong mga nakaraang buwan o nakaraang linggo. Doon po sa Mindanao ay meron pong pinatay na missionaries natin o pastor, local pastor. Inambos po siya ayon sa kwento, at hindi po ako pwedeng magdetalye ngayon kasi under investigation ng kaso, pero tiyak po na itong pastor natin, si Pastor Ben Andaya, siya po ay isang Banwaon tribes. Missionary po dati siya ng New Tribes. Gusto ko po sabihin, missionary po dati siya ng New Tribes. Siya po ay naging missionary at ang kanyang asawang si Teresa sa Central Subanon. Inabot po nila ang mga Subanon ng salita ng Panginoon. At kasama po siya sa mga nagtayo ng mga simbahan sa Central Subanon. At nag-resign po siya sa New Tribes para mag-full-time siya sa ibang ministry, pero nananatili po siyang pastor sa Mindanao. At last week po ay inambo siya at napatay. Ipanalangin po natin ang kaaliwan ng kanyang pamilya at ang kanilang mga people group na inaabot doon po sa Agusan. At ganun din po ang security ng kanilang family, kasi hindi natin alam kung ano talaga ang pangyayari. Pero panalangin po natin na sana ay maging maayos ang lahat at masettle ang mga kasong ito. Panalangin din po natin ang mga mananampalataya na sana ay patuloy silang natiling matibay sa pananampalataya nila sa Panginoon sa kabila po ng mga nangyayaring ito. Ganon din po ang

Pangyayari dyan naman po sa Kalinga, panalangin po natin. Meron kasing last week or 2 weeks ago ay nakarasim tayo ng balita na meron po mga nangyayaring tribal war sa magkabilang mga tribo dyan po sa Kalinga. Panalangin po natin na ang mga mananampalataya, kasi apektado rin po sila dahil marami sa kanilang mga kamag-anak ay involved or naapektuhan nitong mga tribal war na ito. Sila din po, dahil sila ay kasama sa mga tribo, ay natatakot din po sila sa kanilang mga buhay. Kaya pag-pray po natin na sana magkaroon ng kapayapaan ang mga people group na ito, at makatulong nawa ang pamamagitan ng mga officials ng gobyerno dyan po sa kanilang mga lugar. Actually, meron na atang magandang development na nangyayari ngayon, kasi nag-usap na ang dalawang panig. Meron na namamagitan, kaya sana tuloy-tuloy na po ang kapayapaan sa mga lugar na ito. Yung mga mananampalataya ay manatiling matibay sa kanilang pananampalataya, at sana ay maging maganda rin silang testimony sa kapwa nila mga tribo. Dalawa kasing tribo nag-aaway, magkabila lang yun. Pagitan lang nila ay Chico River. Pero matitindi po kasi ang mga pangyayaring ganyan. Actually, yung mga missionaries natin na nandun sa bundok ay bumaba muna sa kabayanan para po maiwasan itong mga pangyayaring ito. Pag-pray natin na sana ay magtuloy-tuloy ng kapayapaan, at yung mga mananampalataya sa dalawang tribo na yan, kasi may mga tribes na believers sa both sides na kung saan ay nangyayari ang pag-aaway-aaway, sana sila ay magdulot ng kapayapaan. Sila ay magkasundo, dahil pare-pare naman po silang mga mananampalataya, at magkasundo na ayusin ang kanilang mga hidwaan para tuloy-tuloy na po ang kapayapaan. Apektado rin po kasi ang mga churches sa mga ganitong lugar. Hindi rin maka-outreach ang mga believers dahil po may panganib sa kanilang mga buhay. Panalangin natin na ang ating mga churches na nandyan sa mga lugar na yan ay maging catalyst po sila ng pagbabago. Actually, yung panalangin ngayon ng ating mga missionaries sa Kalinga ay sana makabalik sila kaagad doon sa tribes para po may pagpatuloy ang pagtuturo sa mga mananampalataya. Mga kapatid na nakikinig sa ating palatuntunan, salamat po sa concern ninyo sa tribal missions. Salamat sa inyong mga panalangin at partisipasyon. Kayo man po ay wala sa front line na tinatawag, ngunit malaki po ang inyong bahagi sa success ng tribal ministry sa inyong pong partisipasyon, pananalangin at partnership in terms of inyong mga resources. Pagpalain po kayo ng Panginoon, at sa kabila po ng mga dumadaang mga masama ng panahon sa atin, ay ingatan tayo ng Panginoon at maranasan natin patuloy ang katapatan at kabutihan ng Diyos. At kung kayo po ay pinagpala sa pamamagitan ng palatuntunang ito, unahamon sa mga pinag-uusapan natin sa tribal missions, at nais po ninyong maging kabahagi patuloy ng gawain ng Panginoon sa tribal ministries, pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin. Ang aking pong cellphone number ay 0995-4323-667. O kaya naman po, magbisita po kayo sa aming opisina sa New Tribes Mission na matatagpuan sa 14 Camagong Street, St. Anthony Subdivisions, Kainta, Rizal. Magandang umaga po sa inyong lahat, at pagpalain kayo ng Panginoon.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
2: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong host, kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin na maaari po ninyong magamit sa inyong pagbabasa ng Biblia. Sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang aming natulungan na maunawaan ang turo ng Biblia at ang pagsasabuhay ng mga prinsipyo nito. Ang iba ay nagsasabi na ginagamit nila sa kanilang pagtuturo, sa Sunday School, sa home Bible studies, ang kanilang mga aralin. At sa iba naman, ginagamit nila ito sa kanilang pagtuturo ng Biblia sa mga inmates. Kung nais mong maranasang gamitin ang aming aralin na maging gabay sa iyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, ang kailangan mo lamang gawin, kaibigan, ay hingin ang aming course catalog. Nilalaman po nito ang lahat ng available natin ng mga aralin. Mamaya ay akin pang sasabihin ang ilang detalye kung paano kayo magkakaroon ng kopya ng aming course catalog. Samantala, tayo po muna ay makinig ng isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Kabilang po kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, at dito lang po ninyo kami mapapakinggan sa 702 DCS Radio TV, Agapay ng Sangbayanan. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay akin pong nabanggit na kami po ay may mga aralin na maaari ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. May mga aralin kami sa bawat aklat ng Biblia. Mayroon din ukol sa mahalagang turo ng Biblia at ganoon din patungkol sa pag-aasawa, pagpapamilya at marami pa pong iba. Kung nais mong malaman pa ang kung ano-ano ang mga aralin na mayroon kami, ay hingin mo kaibigan ang aming course catalog. Nilalaman nito ang listahan ng lahat natin na available na mga aralin o study guide. At kung nais ninyo magkaroon ng kopya ng ating course catalog, ang kailangan mo lang gawin kaibigan ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe ay sabihin mo lamang na gusto mong mapadalan ka ng aming course catalog. At kapag amin na matanggap ang iyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa inyo. Ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang amin pong email address, emayus1950@gmail.com. Muli ang amin pong email address, emayus1950@gmail.com. At ang amin pong cellphone number, 0910-780-8578. Muli ang aming cellphone number, 0910-780-8578. Paalala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kumpletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Kaibigan, ngayon po ay sa ating pag-aaral ay muli po nating titignan ang paksa patungkol po sa teknolohiya. Noon pong nakaraan ay nakita natin ang naging pagpapala nito sa atin sa communication, sa trabaho, at maging sa pag-aaral ng ating mga bata, lalo na po noong pandemya. At ito ay napakalaking tulong maging sa ating mga simbahan dahil nagkakaroon pa rin tayo ng preaching service, online nga lang, pero at least tayo po ay nakakapakinig, nakakapanood ng pagtuturo ng salita ng Diyos. At ito pong bagay na ito ay nasimulang talakayin sa atin ng ating guest teacher ngayon, ang kapatid na Randy Banyes. At tatawagin ko po siya ngayon para po sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa paksang ito. Kapatid na Randy?
1: Isang mapagpalang umaga po muli sa lahat, mga kapatid. Ito po muli ang inyong kapatid at kamanggagawa, ang kapatid na Randy Banyes, na muli ay nag-aanyaya sa lahat na samahan po ninyo kaming muli sa ikalawang bahagi ng ating pagtalakay sa pagpapalang dulot ng teknolohiya at mga gadgets sa ating mga Kristiyano at kung paano naman ito nagiging sumpa sa ating mga buhay. Ang technology at mga gadgets ay nakapagbibigay ng malaking pagpapala sa atin tulad po ng ating naging unang pag-aaral. Hindi lamang po easy communication ang hatid na blessing ng technology at mga gadgets sa atin ngayon. Ayon sa ating nagdaang pag-aaral, kundi ang isa pang blessing nito sa atin ay madali na din natin na ma-access ang mga impormasyon na ating kailangan. Dati-rati po ay hindi madali ang makakuha ng mga impormasyong na ating kailangan. Halimbawa sa isang mag-aaral o estudyante, dahil wala pa ang mga gadgets katulad ng cellphone, laptop, desktop computers at internet, bagamat meron ng technology noon, ngunit dahil sa hindi pa noon malaki at malawak at mataas ang antas ng ating teknolohiya, ang pagkuha ng mga agarang impormasyon na ating kailangan noon ay hindi kaagad o madali o mabilis nating makukuha. Noon po, minsan o madalas ang isang mag-aaral o estudyante ay kailangan pang manghiram ng mga aklat sa library o pumunta sa library upang doon siya maghanap ng mga aklat na mapagkukunan niya ng mga impormasyong kailangan niya sa kanyang pag-aaral. O kaya naman, kung may kaya ka, mayaman ka, maaari ka namang bumili ng mga aklat kung saan naroroon ang mga impormasyon na iyong kailangan katulad ng mga encyclopedia. Mabigat lamang po ito sa mga hirap sa buhay dahil sa kamahalan ng halaga ng mga aklat na ito noon. Malaki ang panahon at gastos ang kailangan na gugunin natin noon sa paggawa ng isang research o sa paghahanap ng mga impormasyon na ating kailangan, at hindi din ito madali na agad-agad ay may nakukuha na tayong tamang impormasyon sa ating mga paghahanap. Ngunit ngayon, sa ating kasalukuyang panahon, dahil sa technology at mga gadgets na meron tayo ngayon, ay malaking pagpapala ito hindi lamang sa ating mga Kristiyano kundi sa lahat ng tao sa mundo. Ngayon po ay napakadali nang makuha ng mga impormasyon na kailangan ng tao dahil sa internet access. Madali nang ating marating o matagpuan ang lugar o address na ating hinahanap at kailangang marating gamit ang internet at ang tinatawag na Google Map. Gamit din ang mga iba't ibang mga application na meron tayo ngayon katulad ng Facebook, Messenger, emails, WhatsApp, AI or Artificial Intelligence, ChatGPT, Google Meet at iba pa. Madali na po tayong makakuha ng mga impormasyon na agad natin kailangan. Mabilis po ang ating pag-access sa impormasyon. Ang internet ay nagbibigay daan sa mga tao na mabilis na matuto. Maaaring magsaliksik ang mga mag-aaral ng mga aralin, manood ng mga tutorial at magbasa ng mga libro sa pamamagitan ng online. Ang teknolohiya sa edukasyon at pagkatuto ay nakakatulong sa mga online class, mga pang-edukasyon na video at mga digital na libraries. Nakakatulong po sa atin ang technology upang mapahusay ang ating mga trabaho. Ang mga computer at gadget ay nakakatulong sa mga empleyado sa mga opisina upang mapibilis na matapos ang mga gawain at mapabuti ang productivity. Nakakatulong din po ang technology at mga gadget sa atin upang makapagbigay ng pansamantalang libangan sa atin. Ang mga tao ay maaaring manood ng mga pelikula gamit yung kanilang cellphone or tablet, manood ng mga physical fitness tutorials o makinig ng musika at maglaro ng mga laro sa kanilang mga device para sa mga pagre-relax na nakakatulong noon sa panahon ng pandemya upang mabawasan ng stress, anxiety at depression sa mga tao. Ang technology at mga gadgets ay may hatid na pagbabago o ang tinatawag na innovation at pagunlad sa buhay ng tao. Ang teknolohiya ay nakakatulong na mapabuti ang medisina, transportasyon at komunikasyon sa buong mundo. Isa po dito ang mga tinatawag na online seller at online delivery. Ngayon po ay nakakabili na ang tao ng mga bagay o damit na gusto niya kahit hindi siya umalis ng bahay at magpunta sa mall, magpunta sa department store, sa grocery store o restaurant, gamit lamang ang mga gadget o cellphone. Nakabibili na po tayo ng mga gamit na kailangan natin sa pamamagitan ng ating mga gadget. Sa atin pong makabagong teknolohiya ay lumabas ang tinatawag na Artificial Intelligence o AI. Ang Artificial Intelligence ay tumutukoy sa mga sistema ng computer na may kakayahang magsagawa ng mga komplikatong gawain na ayon sa kasaysayan ay tanging mga tao lamang ang makakagawa, tulad ng pangangatwiran, paggawa ng mga desisyon, o paglutas ng mga problema. Sa kasalukuyan, ang terminong AI ay naglalarawan ng malawak na hanay ng mga teknolohiya na nagpapagana sa marami sa mga serbisyo at produktong ginagamit natin araw-araw, mula sa mga apps na nagrerekomenda ng mga palabas sa TV hanggang sa mga chatbot na nagbibigay ng suporta sa customer sa real time. Ang machine learning ang pinakakaraniwang anyo ng artificial intelligence na ginagamit ngayon. Habang ang artificial intelligence o AI ay lalong nagiging tanggap sa ating modernong mundo, ang pag-alam kung paano ito gumagana at kung paano ito gamitin ay makakatulong sa atin na mas mahusay na magamit ang teknolohiya sa ating trabaho at sa ating personal na buhay. Dapat gamitin ng mga Kristiyano ang teknolohiya ng may karunungan. Nais ng Diyos na maging matalino tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kasama po dito kung paano natin ginagamit ang mga gadget. Sinasabi po sa Aklat ng Epeso, Kapitulo 5, Talatang 15 hanggang 16. Kaya nga, maging maingat kayong lubos kung paano kayo namumuhay. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong na sinasamantala ang bawat pagkakataon. Nangangahulugan po ito na hindi po tayo dapat mag-aksaya ng labis na oras sa mga gadget at iwasan ang mapinsalang nilalaman nito at gamitin ang social media upang higayatin ang iba upang palaging parangalan ng Diyos sa ating pinapanood, sinasabi at ibinabahagi sa iba. Kapag ginagamit po natin ang teknolohiya ng may karunungan at meron po tayong pagpipigil sa sarili, ito'y nagiging isang pagpapala sa ating buhay sa halip na isang sumpa. Ang teknolohiya mismo ay hindi mabuti o masama. Nakadepende po ito sa kung paano natin ito ginagamit. Kung hahayaan nating kontrolin ng mga gadget ang ating buhay, maaari po tayong mapinsala nito. Ngunit kung gagamitin po natin ang mga ito ng may karunungan para sa pag-aaral, pagtulong sa iba, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang mga ito ay nagiging isang makapangyarihang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Lagi po nating tatandaan na gamitin ang teknolohiya sa paraang nagdudulot ng kalawalatian sa Diyos. Ayon po kay Apostol Pablo, sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 10, Talatang 31, ay ito, "Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos." Muli po ay pansamantala po nating puputulin ang ating pagtalakay sa ating paksa. Nawa po sa susunod na linggo ay samahan po ninyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating aralin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat, Randy. At tunay po na ang technology ay napakalaki po ng blessing. Ano po, kamakailan lang po ay naimbitahan po ako na magkasal. At hindi ko po alam yung lugar, pero dahil po sa technology ay makakapag-download ka ng app na kung saan nandun na yung mapa. Itatype mo lang kung saan yung address at nandun na yung rota na pwede mong puntahan o pwedeng daanan. Ganon din po kung wala kang sasakyan at mahirap kumuha ng taxi, ay meron na rin pong app para ikaw ay pupuntahan sa kung saan ka naroroon para ihatid ka doon sa lugar na iyong pupuntahan. So talagang very useful ang mga technology ngayon, ng mga application. At salamat, Randy, sa paalala rin Ang mga ito dapat ay ginagamit natin ng may katalinuhan dahil sa ito ay nagagamit din sa hindi maganda. Salamat. Kasi minsan, waste of time, ang may gusto ka lang tignan, halimbawa sa isang app, at maya-maya, nakapanood ka na, hindi mo namamalayan na ubus na yung oras mo, yung dapat mong mas gawin, nalilimutan mo nang gawin, at minsan ay nalilibang ka masyado sa iyong ginagawa sa bagay na pinanonood sa iyong laptop o kaya sa iyong tablet o kaya sa iyong cellphone. So salamat Randy na dapat may disiplina nga po tayo mga kaibigan sa paggamit ng technology. So salamat Randy at salamat mga kaibigan sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. Kung meron po kayong tanong, kung may tanong kayo patungkol po sa ating paksa na tinatalakay, ay pwede po ninyong isulat ito o kaya i-text sa amin o kaya i-email sa amin. Ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. Muli, ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. At ang amin pong email address, emayus1950@gmail.com. emayus1950@gmail.com. At ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. 0910-780-8578. At isa pong paalaala mula po sa salita ng Panginoon. Sa sulat po ni Apostol San Pablo sa mga taga Colosas sa Kapitulo 3, talatang 16 at 17 ay atin pong mababasa ang ganito. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso at anuman ang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. Yan po ang Colossians 3:16 at napakaganda nung talatang 17. Anuman ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. So, pasalamat po tayo sa Panginoon sa karunungan na ibinigay niya sa tao upang makadevelop po ng ganitong mga applications, ng ganito pong technology para po sa ikalalahati ng Panginoon magamit natin ito. Kasi pwede rin po itong magamit sa kalokohan . Pwede rin pong magamit sa bagay na hindi niya dapat nagamit. So tama rin ang kapatid na Randy na depende sa tao sa kanyang paggamit ng technology na ibinigay ng Diyos sa atin. So salamat po. Salamat Randy at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa umagang ito. Ito po ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid at ako po ang inyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa pag-aaral sa umagang ito. Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At para po sa kaalaman ng bawat isa, ang atin hong programa ay nasusubaybayan gamit po ang radyo. Meron po tayong mga iba't ibang partner stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil magkakaiba po yan, ang oras po iba-iba rin. At pwede ho tayong masubaybayan gamit ang Facebook page ng iba't ibang mga radio stations na yan. Kabilang po doon ang 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. At gayon din po ang ating FEBC Radio TV na ating masusubaybayan sa YouTube. Tayo po ay pwede ring mapanood tuwing araw ng Linggo sa Channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Tinatalakay po natin sa ating mga nakalipas na mga pag-aaral, ito pong recent, pinag-uusapan po natin ang importansya ng biyaya sa ating buhay, sa ating kaligtasan at sa ating paglilingkod. Alam niyo, ang isang malaking struggle kung ikaw po ay naglilingkod, hindi ba kadalasan yung bang nakakapagod? Minsan ang mga words na naririnig natin, nakaka-burnout, nakakasawa, parang walang nangyayari. At ito po ay mga totoong karanasan, valid experiences. At kung kayo po ay matagal na sa ministeryo o matagal nang naglilingkod, alam niyo po na ito ay mga totoong pinagdadaanan. Kaya lang, sa kabila po ng mga bagay na ito, ang katanungan po, paano ba natin haharapin na merong katagumpayan? Paano tayo magpapatuloy sa kabila ng mga negatibong dikta ng isipan, maaaring negatibong damdamin? Paano tayo magpapatuloy? Sabi nga yung kalaban daw natin sa paglilingkod ay ang mga nakaraang kasalanan, ang kasalukuyang kahinaan at ang katotohanang hindi tayo magiging karapat-dapat sa paglilingkod sa sariling kakayahan po natin. Yan po ang dahilan kung bakit merong biyaya. Kasi una, pagdating sa nakalipas na mga kasalanan, alam nyo, sa totoo lang, bago tayo humantong sa punto na tayo po ay makapaglilingkod, marami sa atin, marami na hong pinagdaanan. At ang Bible po, ang mga characters na ginamit ng Panginoon ay hindi estranghero sa mga karanasang ito. Of course, alam natin, andyan po ang mga disipulo ng Panginoon, di ho ba? Meron po tayong makikitang tax collector sa katauhan po ni Mateo. At naalala po natin si Pedro, no? While serving God, naipakita niya yung kakulangan sa pananampalataya, lumusong siya sa tubig, umaasang makakalakad sa tubig, alam natin lumubog, nanalangin ng Panginoon, pagbalik, tulog. At hindi lang yon, he denied the Lord 3 times. So, mga halimbawa yan. And then of course, we have ito pong si Apostle Paul, na kung saan sa kanyang pagsisimula ay inusig po niya ang mga Kristiyano. At sinabi po niya yan sa 1 Corinthians 15 verse 9 and 10. Ang sabi niya, "For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me." So mula po dito sa passage na ito, ay makikita po natin ang, sabi nga, tatlong levels. Ano po? Mula doon sa I do not deserve, hindi ako karapat-dapat, patungo sa I am what I am. And then yung pangatlong level po at nakakahangang level, yung sinabi po niya na I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. So mapapansin niyo po mula dito sa mga talata na ito, yung tatlong level na yon at ang bawat antas ng pag-angat sa mula sa isang level patungo sa isa pang level is all because of the grace of God. At ganun po ka-importante yon. Napakahirap kasi pag tayo po ay naglilingkod na walang konsepto ng biyaya at hindi biyaya ang pundasyon ng ating paglilingkod. Paano nakakaapekto? Well, una, obviously, ang pagtingin po natin sa ministeryo. Alam niyo po, pag na-realize ng bawat isa that ministry is something we do not deserve. Ang paglilingkod ay isang bagay na hindi natin karapat-dapat gawin at tamasahin. Tapos na-realize natin that it's all because of the grace of God that we can do ministry. Malaki ang pagbabago eh, kasi gagawin natin to ng merong kapakumbabaan, pagpapasalamat, at paglaya sa nakaraan. Ilang mga halimbawa, di ho ba? Yung babaeng nag-alay ng pabango sa paa ng ating Panginoon na pinunasan to gamit ang kanyang buhok, nagkaroon siya ng malinaw na pagkaunawa na kailangan parangalan ang Diyos na ito na nagmahal sa akin. So para sa kanya, hindi panghihinayang yung pagbuhos ng pabango na ang sabi po ng mga Bible scholars, iba-iba ang kanilang opinion, pero ang range ng presyo is from 6 months to 1 year na halaga ng sweldo. So can you imagine yung pong lawak ng halaga na ito? Ganong kamahal. Pero para sa kanya, hindi ito presyo o halaga na dapat panghinayangan, kundi ito po ay pagpapakita ng pagpapahalaga. Yung babaeng Samaritana sa John chapter 4, nakaranas ng paglaya sa kanyang life in isolation. Kasi namumuhay po siya ng patago, di ho ba? Kung makikita niyo pong istorya ng kanyang buhay, talagang namimili siya sa dalawang mahirap na kalagayan eh. Yung ikaw ay sumalok ng umaga na kung saan physically it is more convenient dahil wala yung sikat ng araw, pero alam po niya na yun din yung time na mas maraming taong sumasalok doon, so siya po ay magiging headline pag siya ay pumunta roon. And ang isang hirap naman ay yung walang taong nagpupunta, so ikaw lang, kaya lang titiisin mo naman yung init ng panahon. Pero nakita po natin kung papaanong naging matimbang sa kanya yung init ng panahon dahil kung pipiliin niya yung ginhawa, pag-uusapan naman siya. So dalawang hirap, ano? Yung hirap na pagkikwentuhan ka at pag-uusapan ng iyong buhay at marahil ikokondena ka, at yung kabilang side naman, yung challenge po ng pagsalok dahil sa hirap pagdating sa tanghali. And yet, sa kanyang karanasan, she found freedom through Jesus. Kaya nga po, natalakay din natin yan. Then of course, ito naman kay Apostle Paul na napakagandang lesson niya. Ang sabi niya, by the grace of God, I am what I am. So yan po ang napakahalagang magtutulak sa atin sa wastong pananaw pagdating sa paglilingkod. Ano ho bang epekto ng biyaya sa paglilingkod? Well, nais ko pong balikan yung statement natin ng isang pagtatalakay na ang sabi nga natin, ministry that is not based on grace is toxic. Ang ministeryo po na hindi nakapundasyon sa biyaya, toxic po yan. Anong ibig sabihin ng toxic? Kakalason, kakapagod, nakasira, na habang ginagawa mo, lalo kang nananawa, napapagod, lalo kang nagiging bitter. Bakit po? Kasi ang problem po is that it is built on expectation, hindi intention. Ang nagiging problem po ay performance. Ang nagiging problem po is we lose patience with people. Pero ang Panginoon, makikita po natin, dahil sa kanyang biyaya, talagang sa kabila ng ating kabiguan, sa ating kapalpakan, sa maraming beses na tayo po ay nadapa ng paulit-ulit, pero ang kanyang biyaya po ay talagang sadyang napakasagana. Kaya nga ho, mapapansin nyo, ang Diyos hindi nananawa sa atin eh. Kung maghahanap lang ho tayo ng pagsasawaan ng Diyos, hindi na ho tayo lalayo. Titingin na lang tayo sa salamin. Tayo ho yun. How many times have we failed Him? Di ho ba? How many times have we not done what is right? So, mapapansin niyo po na talagang pag walang konsepto ng grace, tayo naman yung titingin sa tao with condemnation, with expectation, and then ang bawat failure, ang bawat hindi nila pag-abot sa ating expectation, ang bawat pangyayari na hindi nangyari sang-ayon sa ating preference, ay magdudulot ng pagkainis. Pero pag ang tingin natin sa ministry ay biyaya, biyaya, alam niyo po, bawat paggawa, kahit na sabihin mo wala pa yung result, meron ng pagpapasalamat. Kasi ang tingin natin sa ministry ay biyaya na galing sa Diyos. Ang bawat paglilingkod ay tinatanggap natin na hindi natin karapat dapat na tamasahin, pero in-extend ng Panginoon sa atin. When we look at people, at umaasa tayo na ang dami ko ng ginawa para sa inyo, dapat sana'y ganito ang isusukli ninyo. Pagka ganun po, alam nyo, mapuprustrate tayo. If you've been in the ministry long enough, alam nyo po na totoong karanasan yan. Talagang nakakaubos, di ho ba? Nakapagod. Talagang maghahanap ka eh. Kasi minsan po, ang tagal-tagal na panahon na ininvest mo, inilaan mo, tapos bigla na lang mawawala yung tao at para bang ang feeling mo, Lord, ano ba ito? And we feel tired. At yung pagiging pagod na sinasabi natin is a different kind of tired. Yung klase ng pagod na hindi kayang daanin sa pahinga. Yung klase ng pagod na hindi nakukuha sa pagtulog lang. Yung pagod ba na nanawa ka na dahil paulit-ulit na ikaw ay umasa tapos nabigo ang iyong pag-asa. Kaya po, yung grace changes the way we do ministry because it changes the way we view ministry. It changes the way we do ministry because it changes the way we view ourselves. Sa halip na nandun yung entitlement, ay napapalitan po ng humility. Sa halip na nandoon yung kaisipan na I deserve better than this, ang nasa isip po natin, Lord, this is something I do not deserve. And yet, binigay, pinagkatiwala mo sa akin because of Jesus Christ. It is by your grace. It changes the way we view the people we serve with and the people that we serve. Sapagkat nare-realize po natin na yung biyaya, pag nilagay natin sa ating perspektibo, nagbabago eh. Nandun lang yung compassion, yung pagnanais na mag-reach out, and just wanting to be a blessing to these people. Kaya po, napag-aralan natin, sabi nga natin, if ministry is not focused on and motivated by God's grace, it can become driven by human effort, performance, or self-interest rather than by the gospel. Love is replaced by obligation. Grace produces grateful and joyful service. Without it, ministry can become a burdensome duty motivated by guilt, fear, or the desire for recognition. Kaya ano pong nangyayari pag nandun ang biyaya? So, yan ang gusto kong tingnan natin sa pag-aaral na ito. Una, grace gives us a new identity. Marami na po tayong nakausap, and from time to time, tayo rin bilang mga taong may kahinaan, nararanasan natin to. Yung bang isinusumbat sa atin ang kamalian, kahinaan ng ating nakaraan. Di po ba? I've seen this many times with people na nandun po sila na parang, Lord, hindi ako karapat-dapat, Panginoon, nakakahiya, naglilingkod ako sa iyo, pero ito ang aking nakaraan. Naalala ko minsan may lumapit sa akin. Actually, hindi lang minsan, no? Several times. Ganyan ang diwa. Pastor, ano ba ito? Naglilingkod ako pero nararamdaman ko na hindi ako karapat-dapat at nahihiya ako dahil sa aking nakaraan. Alam niyo po, ang isa sa bagay na aking nasabi, parang mas kakabahan ako kung dumating ka na sa punto na hindi mo na nararamdaman yan at ang feeling mo karapat-dapat ka na dahil sa sarili mong pagsisikap. Yung mapaalalahanan tayo ng ating nakaraan, well, nandyan po yan. Pero tandaan niyo po, hindi yan ang kabuuan ng katotohanan. Dahil yung nakaraan na yon, bagamat totoong nangyari, ang biyaya ng Panginoon ay nagpapalaya. Whoever is in Christ is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, I am what I am by the grace of God. Pangalawang bagay po na ito'y napakahalagang bigyang diin kasi minsan ang maling pananaw sa biyaya sumisira sa maayos na paglilingkod. Grace does not excuse us from serving. Kailangan nating maintindihan na hindi po tayo binigyan ng biyaya para itolerate tayo sa isang uri ng pamumuhay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Isang uri ng pamumuhay na hindi nararapat. Kailangan po nating makita, maintindihan, na hinango tayo sa ating nakaraan, hindi para itolerate sa ating kamalian. Hinango tayo para bigyan ng panibagong simulain. Kaya nga, si Apostol Pablo, sabi niya, I worked harder than all of them. Grabe yun, ano? Hindi po yan salita na nagmamayabang, sapagkat ang sabi niya, yet not I, but the grace of God that was with me. So ito po'y dahil din sa biyaya ng ating Panginoon. So, kung iniisip po natin, total, may habag ang Diyos, may biyaya ang Diyos, mauunawaan naman niya ako, palalampasin niya ito. Kapatid, hindi tayo binigyan ng biyaya para manatiling lugmok at manatili sa estado ng pagkakasala. Yan ay isang malaking kamalian. At alam niyo po, paminsan may mga tao na imi-misuse ang grace. Ang sasabihin nila, total may biyaya ang Diyos. Magtutuloy ako sa kabila ng kasalanan. Alam niyo ho, ibang usapan yung meron kang pamumuhay sa pagkakasala, tinanggap mo yung biyaya at nagsisi ka at binigyan ka ng panibagong simula. Ibang usapan ho yung pipilitin mong pagsabayin yung maling pamumuhay sa paglilingkod dahil iniisip mo, total may biyaya. Kinakailangan may paglaya, di po ba? Yan ang purpose ng grace, para lumaya. Hindi para pagsabayin ang mga bagay na mali at hindi katanggap-tanggap doon sa ating paglilingkod. Hindi para pagsabayin yung bagay na hindi nais ng Diyos doon sa ating paglilingkod. Grace does not excuse us from serving. And then number three, grace produces effectiveness. Sabi niya, His grace to me is not without effect. Merong resulta. At ang resulta po noon, yung pagbabago ng buhay nitong si Apostol Pablo. Yan po ang epekto ng biyaya, di ba? Talagang effective in the sense that it makes you fruitful. And sometimes, ito po gusto kong bigyang linaw, hindi po yung fruitfulness na ayon sa gusto nating resulta, kundi fruitfulness na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, hindi rin tama na isipin natin na lahat magiging malaki ang ministeryo, lahat magiging kilala, lahat malawak ang impluensya. Sa Bible po, hindi naman ganun eh. Si Pablo, alam natin, marami siyang nagawang paglilingkod. He wrote half of the New Testament. Ginamit siya ng Panginoon to reach out to a lot of people, to establish mission points. Pero sino ba yung nagdala ng ebanghelyo sa kanya? Diba, sa Acts, mababasa po natin yan. Isang tao na hindi nga kilala, pero siya po ay ginamit ng Panginoon. We may not know him, but sa kanyang biyaya, sa biyaya ng Diyos, ginamit niya yung si Ananias na yon to reach out to Paul. At siya po ay nagamit ng ating Panginoon. Kaya nga, mapapansin niyo po, sometimes, ang gusto natin, malalaking ministeryo, siguro, paminsan, sa likod ng isip natin, we want to repay God for His grace. Ang biyaya po, hindi yan binabayaran. It is freely given. Yung ating paglilingkod na merong pagpupursige at pagnanais na mamunga, hindi po yan para bayaran ang ginawa ni Jesus. Yan po ay para maging tapat sa pagtawag ng Panginoon. Ang mahalaga is maging tapat. Kung ano magiging resulta niyan, whether it becomes a big ministry or it will remain a small ministry, it may be a ministry to many or a ministry to a few. Ang importante po roon yung katapatan natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Yun yun eh. Kasi as far as the Bible is concerned, ang iglesia po ay binubuo ng iba't ibang bahagi, iba-iba ng role, at hindi pwedeng lahat itatanyag. May mga parte talaga na hindi na natin mapapansin. Pero ultimately, tandaan niyo po ito, dahil nakikita ng Panginoon ang ating ginagawa. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, "Your labor in the Lord is never in vain." Hindi nasasayang yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya hamon po talaga yan para sa atin. So grace gives us a new identity. Grace does not excuse us from serving. Grace produces effectiveness. And grace keeps us humble. No? Nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi reminder sa atin to eh. Hindi sa lakas mo, hindi sa husay mo, hindi sa galing mo. Naalala nyo sa 1 Corinthians 3, hindi ba yung mga tagasunod nitong mga apostol? Kanya-kanyang bidahan eh. Sabi ng iba, susundin ko si Pablo, ako kay Apollos, ako kay Pedro. May kanya-kanyang rason. Pero paano pinaliwanag ni Apostle Paul? Ang sabi niya, kung effective siya, si Apollos, at kung sino pa man sa paglilingkod, hindi ito dahil sa kanilang sarili. Ito ay dahil sa pagkilos ng Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa Diyos. Hindi nga natuwa si Pablo na ginagamit siya para ikumpara sa iba. At para bang may mga followers siya, yung iba wala. Hindi niya kinagalak yun. Ang totoo, tinuwid niya nga yun eh. Dahil pinapaliwanag niya, ang Diyos lang ang dapat bigyan ng kaluwalhatian. Sa kanya nagmula ang kakayahan,

0: gospel to be more acceptable sa kaisipan na mas mainam na lumapit ang tao na hindi na o-offend kaysa yung merong confrontation ng kanilang kasalanan according to the working of the Holy Spirit. Yung nawawala na yung compassion po natin at napapalitan po ito ng irritation toward people, or we are now dependent on human strength rather than on God. Yan po ay mga kalagayang mapanganib. At hindi tayo dapat malagay dyan sa ganyang kalagayan. Kaya nga po, if you are doing ministry or if you're planning to be involved in ministry, yung pundasyon, biyaya, hindi pwedeng mawala eh. Hindi tayo pwedeng umabot sa point na entitled tayo. Because it's not about us. It's all about God. Sa Kanya po. Siya ang ating itatanghal, Siya ang dahilan, sa Kanya ang kapurihan. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Muli, ito po ang inyong lingkod, nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Kailangan bang naka-livestream ang impeachment proceeding? Yes, dahil ang impeachment ay hindi lamang usaping legal o politikal. Ito ay isang proseso ng pananagutan sa taong bayan at isa ito sa mga privilege ng isang demokratikong pamahalaan. Habang nililitis ang kaso sa Senado, dapat lang na magkaroon ng access ang mga mamamayan sa mga proceedings kabilang ang live stream. Ano ang exemption to the rule? Kung may malinaw na legal na dahilan para magsagawa ng executive session sa ilang bahagi ng pagdinig. Ang pagiging open nito sa public ay nag-i-encourage ng transparency, accountability, at public trust. Pinapakita sa publiko ang lahat ng presentation of evidence, ang arguments ng dalawang panig, at ang pagganap ng mga senador sa impeachment court.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako.

0: Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, nangihiram tayo sa dalawang wika na may impluwensya sa Filipino. Yan ay ang Espanyol at Ingles. Kaya mahalaga na natutukoy natin ng tama ang pinaghiraman at masunod ang tuntunin nito, Siyokoy. Ito ang tawag sa wikang hindi Espanyol, Ingles o maging Filipino. Ang salitang endorse ay sa wikang English. Ang endorso sa Siyokoy yan at endoso sa kapwa Espanyol at Pilipino. Ginagamit mo ba ang salitang endoso? Yan ang tama. Tandaan, endoso sa wikang Filipino.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702-DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
6: Bumangon ka na dyan at magbihis, madali ka! Napakaraming mga kawal ang nasa palasyong nakapaligid sa ating bahay. Malamang na may masamang balak si Ama.
7: Hanggang ngayon ba, kinukubabawan pa rin ang masamang espiritu ang mahal na Haring Saul? Papaano ka? Baka ikaw naman ang saktan.
6: Hindi ako sasaktan ni Ama. Ikaw ang gusto niyang patayin. Kilala ko si Ama. Sige na, kumilos ka na. Ilang saglit lang ay papasukin na itong bahay natin.
7: Sige, Mikon. Pag-iingat ka rin. Babalikan kita kapag naging payapa na.
6: Tumakas ka na. Wala nang panahon para magdalawang isip ka pa. Tumakas ka na!
8: Yamang sa alabo, doon ka nang galing. Sa alabo ay babalik ka rin.
9: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang Tipan.
10: Kawal ng mga Filisteo ang nagkakasayahan dito sa kampo.
7: Paulanan ng mga panudla.
11: Ngayon na! Lusok! Walang ititirang buhay sa mga Filisteo!

0: Abner, anong sabi ng mga sugo? Patayin na ba si David?
1: Mahal na Haring Saul, nagwagi na naman po sa laban si David at 1,000 mga Pilisteo ang kanyang napatay sa laban. Kaya nga po nagbubunyi ang mga mamamayan at ikinukumpara kayong dalawa ni David na si David po ang mas magaling kaysa sa inyo, kamahalan.
0: Talagang ginagalit ako ng David na yan. Gusto kong palibutan ninyo ang lugar ni David at kailangan patay na siya bukas ng umaga.
1: Masusunod po, mahal na hari. Ihahanda ko na po ang mga kawan ng palasyo.

0: Bakit ang daming mga kabayo ang sundalo na nasa palasyo umaaligid dito?
1: Prinsesa Bicol, iyan nga po ang pinagtataka namin. Bakit hindi ang mga kawal ni David ang nakapalibot sa bahay ninyo, kundi mga kawal ni Haring Saul?
0: Masama ang kutob ko. Mabuti pa, ihanda mo ang kabayo ng asawa ko dun sa likod. At pupuntahan ko si David sa aming silid. Nagpapahinga pa naman yung tao dahil ilang araw nasa digmaan. Ano na naman ang masamang balak ni Ama? Ilang beses na niya itong sinibat. Mabuti na lang at naiiwasan ang asawa ko. Dahil sinasapian ng aking ama ng masamang espiritu, kumilos na tayo agad.
1: Opo, tatawagin ko po ang iba pang mga katulong.

0: Pumangon ka na dyan at magbihis. Madali ka! Napakaraming mga kawal ang nasa palasyong nakapaligid sa ating bahay. Malamang na may masamang balak si Ama.
1: Hanggang ngayon ba, kinukubabawan pa rin ang masamang espiritu ang mahal na Haring Saul? Paano ka? Baka ikaw naman ang saktan.
0: Hindi ako sasaktan ni Ama. Ikaw ang gusto niyang patayin. Kilala ko si Ama. Sige na, kumilos ka na. Ilang saglit lang ay papasukin na itong bahay natin.
1: Sige, Mikol. Mag-iingat ka rin. Babalikan kita kapag naging payapa na ang lahat.
0: Tumakas ka na. Wala nang panahon para magdalawang isip ka pa. Tumakas ka na!
1: Paalam, mahal ko.

0: Bicol, ipinasusundo ng mahal na Haring Saul ang asawa mong si David.
1: Ayan ang asawa ko. Nakaratay sa sakit. Ilang araw siyang nasa digmaan. Bumalik na kayo sa palasyo at huwag ninyong abalahin sa pamamahinga ang asawa ko!

0: May sakit si David, kaya di ninyo nadala rito sa aking kaharian?
1: Opo, mahal na hari. Nakita ko po na balot na balot ng kumot at nakatalukbong pa.
0: Pwes kung ganun, bumalik kayo sa bahay niya. Buhatin ninyo pati higaan niya at dalhin dito sa harapan ko. At ako mismo ang papatay kay David. Kamilis na kayo!
1: Masusunod po, mahal na hari. Mga kawal, tayo na. Balik na tayo sa bahay ni David.

0: Pati pa naman ikaw na anak ko. Nakuha mo akong linlangin. Ginamit mo ang ribulto dyan sa bahay mo at kinumutan mo at binalutan mo pa ng balat ng kambing para akalain ng mga kawal ko na mismo siya si David. Eh hindi pala. Bakit mo ako nilinlang? Bakit?
1: Papatayin ako ni David kung pipigilan ko siyang tumakas. Natakot ako.
0: Tama na! Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka! Kailanman ay hindi ka sasaktan ni David dahil mahalaga ka sa kanya. Pinakamamahal ka niya. Kaya siya sumusunod sa mga utos ko dahil sa iyo. Ayaw kanyang biguin.
1: Ama, wag. Wag na wag mo sasaktan ang asawa ko. Mahal ka ng asawa ko bilang kanyang hari at ama. Ipinagtatanggol ka niya laban sa mga kaaway mo. Kundi dahil sa asawa ko malamang matagal na tayo inaalipin ang

0: Ama, nakita ko mga kawal. Napakarami nila. At ang utos mo ay tugisin si David. Bakit mo ipapapatay si David?
1: Kaaway ko si David. At lahat ng aking kaaway kailangan mabura sa paningin ko.
0: Ang katanyagan ni David ay katanyagan mo rin, Ama. Dahil siya ang tapat mong alipin. Yun ang kailangan mo, mahal na hari. Pinakikinabangan mo si David.
1: Kaya nga siya tumanyag na tumanyag. Kinalimutan na ako ng Israel. Si David! Si David! Puro na lang si David! Marami nang napatay ng mga Pilisteo. 10,000. Samantalang ko'y 5,000 lang. Iyan ang sigaw ng taong bayan!
0: Si David nagtatagumpay sa tuwing nakikipaglaban sa mga Pilisteo. At sa lahat ng mga tauhan mo, Ama, siya ang nagkakamit ng pinakamaraming tagumpay sa digmaan.
1: Jonathan!

0: Oh! Oh!
1: David? Ikaw ba yan?
0: Ako nga, Ahimelech.
1: Wala kang kasama, mga kawal. Nag-iisa ka lang na pumunta dito sa Nob.
0: Inutusan ako ng mahal na hari at ayaw niya itong ipaalam sa iba. Ang mga kawal ko naman, nagpahintay ako sa isang lugar. Ano bang makakain dyan? Ginuhutom ako sa pangangabayo. May pagkain ka ba dyan?
1: Meron. Halika, bumaba ka rin sa kabayo mo at ipahahanda ko ang pagkain mo.
0: Oops! Bigyan mo ako ng 5 tinapay o kahit ilan ang nandyan para sa mga kawal ko na naghihintay sa akin.
1: Walang tinapay dito kundi ang panghandog. Maaari ko itong ibigay sa iyo kung ang mga kasamahan mo ay hindi sumiping sa babae bago magpunta rito.
0: Punong saserdote, ang totoo, hindi kami sumiping sa babae kailanmat may lakad kami. Kahit pangkaraniwan lamang. Ngayon pa kaya na di pangkaraniwan ang lakad namin? Kaya huwag ka na mag-alala. Sagrado ang aming sikmura, Ahimelech.
1: O sige, bibigyan ko kayo ng tinapay na paghandog. Bagamat hindi pa yun natatagalan sa paghandog kay Yahweh, dahil may bago ng luto na paghandog.
0: Ah, salamat. At may isa pa akong kahilingan. Wala ka bang sibat o tabak dyan? Hindi ako nakapagdala kahit anong sandata sa pag-apurahan tong lakad ko. Inapura ako ng hari na pumunta dito agad.
1: Eh, ang tabak lamang ng Pilisteyong si Goliath na pinatay mo.
0: Ang tabak ng higanteng si Goliath? Dito nakatago?
1: Oo, David. Nababalot pa ito ng damit at nakatago sa likod ng ipod na nakasabit. Kunin mo kung ibig mo.
0: Yan ang pinakamainom na sandata. Iyan din ang pinangpugot ko ng ulo ni Goliath. Akin na, bigyan mo sa akin.

Kaninan sibatin ako ng ama kong Haring Saul sa galit sa akin. Dahil mas pinapanigan ko pa si David na bilang matali kong kaibigan kaysa kanya na aking ama at aking hari. Natitiya ko na ngayon na talagang gusto na niya ipapatay si David. Kahit hindi na siya nilulukuban ng masamang espiritu. Inggit ang bumabalot sa aking amang hari. Eh kung tutusin, kundi dahil sa kaibigan ko ito, napatay niya ang higante at palaging nananalo sa digmaan laban sa mga kaaway ng hari. Anong lugar sa puso ni amang hari na mapuot kay David? Ngayon ko na unti-unti na ako nagagalit kay Haring Saul.

0: Salamat sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap sa akin.
1: Kumusta mo ako sa mahal na hari?
0: Makakaabot ang iyong pangumusta. Paalam!
2: Yeah!

0: Jonathan, bakit mo ako palihim na kinatagpo? Dito sa lugar na tipanan ninyo ni David, sinabihan ako ng tapat mong katiwala. Mabuti rin naman at nagpakita ka sa akin. Akala namin kasama ka ni David. Pinagbawalan naman kaming pumunta sa bahay nila. Hindi namin makausap si Nicole. Maraming gwardya, maraming mga kawal ng palasyo na nakabantay, nakapalibot sa bahay nila David at ni Nicole.
1: Sabi ng mga tapat mong katiwala, pinagtangka ang patayin ni Haring Saul si David, pati si Nicole. Pinatawag at kinagalitan dahil nalinglang silang dalawa ni Nicole na ang buhat nilang si David na may sakit ay isa palang ribulto. Pinatakas ni Nicole si David. Baka may alam ka. Puntahan natin si David para tulungan laban sa mga kaaway ni Ama.
0: Jonathan, sa totoo lang, hindi namin alam kung nasaan ang aming pinunong si David. Pero huwag kang mag-alala. Nakahanda naman kaming lahat ng mga kawal ni David laban sa mga kawal ng hari. Kung sakaling salakayin kami, may mga pinakalat na rin akong mga kawal na maghahanap sa aming pinuno upang alalayan siya sa pagsalakay nila Abner.
1: Salamat, Abisay. Balitaan mo agad ako kung natagpuan na ninyo si David, ang aking matalik na kaibigan. Sa ngayon, kailangan kong puntahan ang aking mga kawal na nakikipagdigmaan sa kalaban natin. Kailangan nila ang aming tulong. Kaya sasalakay kami sa kuta ng mga kaaway nang hindi nila namamalayan.
0: Mag-iingat ka, Jonathan. Mababagsik na kaaway ang mga Ehipto.

0: Ano? Nakita niyo si David sa aking pinapinunong pasto sa lugar ng noob?
1: Opo, kamahalan. Pinakain pa ni Ahimelech si David.
0: Dalhin ninyo sa akin si Ahimelech, ang punong saserdote na yan, pati ang kasama sa bahay nito at lahat ng mga saserdote ng noob. Parurusahan ko sila ng kamatayan. Kumilos na kayo!
1: Opo, kamahalan!

0: kayo mga Benjaminita. Sagutin ninyo ako sa itatanong ko. Mabibigyan ba kayo ni David na kahit isang pirasong bukid o ubusan? Ikaw na babaeng Benjaminita, sagutin mo nga ako. Magagawa bang gawing kapitan ng iyong asawa o mga anak ng lalaki? O isang tingyente kaya ng aking hukbo?
1: Hindi po, kamahalan. Kayo lang po ang makapagbibigay nito dahil kayo ang hari.
0: Eh bakit kayo nakikipagsabwatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo ay walang nagsabi sa akin tungkol sa pagkakaibigan ng anak kong si Jonathan at si David? Bakit isa man sa inyo ay walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin?
2: Kamahalan, nakita ko po si David nang pagpunta sa loob. Pinakain siya ng pinunong sasadote na si Ahimelech. Binigyan pa siya ng tabak na sandatang tabak ni Goliath.
0: Sinong Ahimelech?
2: Ang anak ni Ahitob. Kilala po niyo, kamahalan.
0: Kilala ko si Ahitob. Anak pala niya ang pinuno ng saserdote. Si Ahimelech na nakatakdang mamatay bukas.

0: Bahanare.
1: Ahimre, makinig ka!
0: Nakikinig po ako, mahal na hari.
1: Bakit ka nakipagsabwatan kay David laban sa akin? Bakit mo siya binigyan ng sandata at pagkain? Bakit mo siya isinangguli sa Diyos? Hindi mo ba alam na pinagtangkahan ako ni David na patayin? Masamang Israelita si David!
0: Kamahalan, kamahalan, wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Hindi po ba si David ay manugang niyo? May bahay niya ang anak ninyo, si Mikol. Si David ang pinakamatapat ninyong alipin. Alam po yan ang lahat ng buong mamamayan ng Israel. At lalo na kaming mga saserdote. Pakiusap, kamahalan. Buhayin po kami.
1: Sayang ka, Ahimelech, bilang pinuno ng mga saserdote. Ayaw ninyong sumunod sa utos ko dahil natatakot kayo dahil saserdote sila ni Yahweh.
0: Kamahalan, batid po ninyo na hindi ko ngayon lang isinangguli sa Diyos si David.
1: Mamamatay ka ngayon, Ahimelech, pati ang 10 saserdote.
0: Huwag po kayong magalit sa amin, mahal na hari. Wala po kaming nalalaman sa mga ibinibintang niyo sa amin.
1: Ano pang tinutunganga niyo yung mga kawal? Patihin niyo ang mga saserdote dahil sila ay kasabwat ni David laban sa akin. Alam ninyong takas si David pero hindi nila pinalam sa akin. Ikaw, Doeg, na isang Edomita, ikaw ang pumatay sa kanila.
2: Ako po, kamahalan.
1: Oo, Doeg, ikaw ang pumatay sa mga saserdote. Lahat ng mga taga-Nob, patayin mo. Patayin mo silang lahat, Doeg. Ako ang iyong hari na nag-uutos sa iyo.
2: Masusunod po, mahal na hari.
0: Doy, matagal kang nagpapastor sa lugar ng Nob. Kilala mo kami na kaibigan, no? Wala kami nagawang masama sa inyo. Huwag kang sumunod. Matakot ka kay Yahweh.
2: Hindi ako natatakot kay Yahweh. Mas natatakot ako kay Haring Saul. Kaya mamamatay ka sa aking taba.
1: Patayin silang lahat!

Eh, kumbagal sa'yo! Mga kawal! Nakumbog na natin ang punta ng kaway! Huwag ninyo hayaang makatakas sa mga kaway! Patayin silang lahat upang hindi na sila makabuo ng mga batalyong laban sa atin! Tugisin sila!

Pinapatay ni Haring Saul ang 85 saserdote sa lugar ng Nob. Ang Nob pa naman ay isang lungsod ng mga saserdote. Pinatay niya pati ang mga pasusuhin mga bata, ang mga babae at lalaki, ang mga baka, asno at mga tupa.

0: Inyong napakinggan ang programang Ang Tipan sa episode na Pinamagatang Hari sa Hari, isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa, mula sa direksyon ni Ding Camacho, binigyang buhay ni na
1: Ernie Sudla,
2: Renen Salaw,
0: Bobot Sale,
3: Nancy Lasarte,
4: Lita Loresco.
0: Mapanlikhang tunog ni Bernie Bascao. Hanggang sa muli sa ganitong oras at timpilan, 702 DZAS Radio TV, kaagapay ng sambayanan.

0: Saan magsisimula ang impeachment? Sa House of Representatives o sa Congress? Very clear ang Constitution dito. The House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So ang lower house ang unang gate. Maaaring magsimula ang impeachment complaint sa dalawang paraan. Una, isang House member ang nag-file ng verified complaint. Ikalawa, isang citizen ang mag-file, pero kailangan itong i-endorse ng isang member of the House. Ano ang ibig sabihin ng verified complaint? Ito ay isang complaint na may formal verification. Hindi lamang simpleng social media post o public accusation.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: May salin ba sa wikang Filipino ang mga aralin na may kinalaman sa mathematics? Meron yan! Para sa mathematics, ito ay Sipnayan. Sipnayan. Sa biology, Hainayan. Hainayan. Sa chemistry, Kapnayan. Kapnayan. Sa physics, Liknayan. Liknayan. Sa geometry, Sukgisan.
3: Tandaan,
2: Sipnayan, Hainayan, Kapnayan, at Liknayan
3: sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan. Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 兄弟姊妹，咱时常甲用诗歌来阿罗咱的上帝。
1: 有光，有稳定。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
0: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: Kapag nabigyan ng tamang oportunidad, ang limitasyon ay nagiging inspirasyon at ang hamon ay nagiging daan tungo sa tagumpay. Magandang hapon po sa ating lahat ng mga tagapakinig. Sa hapong ito ay isa na namang makabuluhang talakayan ng ating mapag-uusapan. Tiyak na magbibigay ng inspirasyon, ng kaalaman at kamalayan sa lahat. Ngayon po ay muli na naman makakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si Pastor Julius Gaupo.
1: Ito naman po si Bless Adriano.
0: Muli na naman ay pinagkaluban tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang marinig at mapakinggan ang isang kwento at inspirasyon sa ating pong pagpapatuloy. Nais ko muna pong batiin ang ating pong mga kamanggagawa sa Resources for the Blind na nakikinig po ngayon. Nandiyan po si Pastor Joel Baile.
1: Binabati ko rin po yung ating mga masisipag na mga kuya at mga ate dyan sa RBI. Saktong-sakto, Pastor, dahil ang buwan ng Agosto ay tinatawag din nating Sight Saving Month. Nakakatuwa ang progreso ng ating lipunan dahil sa dami na ng mga inisyatibo at programa na nagsisikap na mabigyan tayo ng mga may kapansanan ng mas magagandang mga oportunidad. Mula sa dati ng mga ayuda o suporta lamang, nagsisilbi na ito ngayong mga daan at mga tulay upang talagang maabot natin yung ating mga pangarap at ganap tayong makibahagi sa ating lipunan. Kaugnay nga nito, Pastor, meron tayong makakasama upang maibahagi ang isang programa na nakatuon sa pagtulong at pagbibigay ng kakayahan sa mga kapwa nating may kapansanan sa paningin.
0: Welcome po natin ang ating makakasama. Siya po ay nandito ngayon live sa ating pong studio.
2: Gandang hapon sa inyo, mga kasamang kapatid, Miss Bless at Pastor Julius.
0: Kumusta ka po, Pastor Aga? Maari mo po bang ipakilala ang iyong sarili at kung ano po yung inyo pong proyekto na ginagampanan?
2: Gandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ako po si Pastor Aga. Ako po ang project manager ng Project Access, na ang ibig sabihin po ng Access ay Advancing Community-Based Care through Eye Screening Services. Tuturo po tayo dito sa ating mga kasama sa komunidad ng capacity building para sila mismo ang mag-i-screen. So tayo po ay hindi lang bumababa doon para tignan, kundi tayo din po ay nagbibigay ng kakayahan sa kanila para pag dumating ang panahon na natapos na yung proyekto, naiwan na po natin sila sa karunungan na sila naman mismo ang mag-i-screen doon sa kanilang komunidad.
0: Ano rin po ang iyong kasalukuyang church na inyo pong kinabibilangan?
2: Ako po ay nagpapastor ngayon sa Come to Jesus Community Church of Buzon sa Bulacan.
0: Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan po natin ang ating mga tagapakinig upang samahan po tayo at ating pong tutuklasin into pong Project Access. Ano ba ito? Kung paano ito nagsimula, yung kanyang layunin at paano ito patuloy na nagiging instrumento at pag-asa at pagbabago sa buhay ng marami. Samahan niyo po kami sa ating pong pagpapatuloy, Miss Bless.
1: Unang tanong ko po, ano nga po ba ang Project Access at paano po ito nagsimula?
2: Ang Project Access ay isang programa ng Resources for the Blind. Naglalayong palawakin yung access ng ating mga kababayan, lalo na ang mga bata, kasama natin sa komunidad na walang kakayahan sa serbisyong pangkalusugan sa mata. Naniniwala kasi tayo, Miss Bless, pag maaga nating matukoy ang problema sa paningin, masusuportahan natin ang mga taong ito at marami kasing mga sakit sa mata na pwede naman sanang maiwasan kung nadiskubre ng maaga. Nabuo ang proyektong ito para abutin yung pangangailangan ng ating mga kababayan na wala talagang kakayanan. Mabigyan sila ng sapat na serbisyong pangkalusugan para sa mata at sa pamamagitan nito ay makasabay sila kung sila man ay nasa paaralan, makakita nila ang kanilang mga asignatura at kung sila naman ay nasa community, makapag-perform sila ng kanilang mga gawain sa araw-araw ng isang normal na isang mamamayan. Kapartner po natin ang ating mga espesyalista. Meron po tayong mga referral na gagawin sa mga taong na-identify po natin na meron silang karamdaman sa mata o may mga lubhang sakit na kailangan tugunan ng isang espesyalista.
0: Yan, maraming salamat po, Pastor Sir Aga, no? Napakaganda po ng proyektong ito kung atin pong titignan. Layunin ay makatulong sa marami. Sabi niya po ay yung Project Access, kung bibigyan po natin ng pansin yung from the word access, ay magbukas ng pagkakataon, makaabot ng karampatang tulong doon po sa mga kapatid natin na nangangailangan. Pangalawang tanong pa, sir, namin sa iyo, bigyan niyo naman po kami ng konting highlight at yung pinakalayunin ng proyektong ito para naman sa mga taong may kapansanan sa paningin.
2: Ang Project Access ay naglalayong maagang matukoy yung problema sa paningin, lalo na ng mga tao sa ating komunidad. Talaga namang hindi nila kayang mag-avail ng ganitong mga serbisyo. Alam nyo, Pastor Julius, na puntahan namin yung isang community, pagka tinanong mo sila, kayo po ba ay nakapagpatingin na sa isang espesyalista o sa isang doktor? Ang sasabihin nila ipangbibili na lang nila ng bigas kaysa pumunta sa doktor. So nakita ng proyektong ito ang pangangailangan na tayo yung maging bridge para maka-avail sila ng ganitong mga serbisyo. At kung mabibigyan sila ng mga tamang referral at mga serbisyong medikal, malaki ang chance nila na makapagtagumpay sa buhay at makapamuhay ng normal. Isa pa sa layunin natin, marami kasing mga sakit sa mata ang pwede namang maiwasan. Kailangan lang natin magkaroon ng pagtuturo. Binibigyan po natin ng halaga ang kaalaman upang sa kanila po ay makaabot yung karunungan ng tamang pag-aalaga ng mata. Sinusuportahan din po natin yung mga nakikita nating mga kabataan na meron na talagang matinding paglalabo ng mata, o ang kung tawagin natin dito sa RBI ay yung may mga low vision. So binibigyan po natin sila ng mga devices para makapagbasa sila o mamuhi sila ng normal at makasabay sila sa kanilang mga pag-aaral. Binibigyan din natin ng capacity building ang mga teachers at ang mga community health workers. Nagturo tayo nung nakaraang June sa kanila ng PEC training, primary eye care training, na malaman nila ano ang ibig sabihin ng malusog na mata, paano may iwasan ang mga common na sakit sa mata, at paano at kailan dadaling sa ospital ang seryoso ng problema sa mata.
1: Talagang sumasang-ayon po ako, PM Aga, dun sa kahalagahan ng inyong programa, dahil ako po bilang dahilan din po ng aking visual impairment ay acquired, talagang naranasan ko po yung challenges ng paghahanap ng mga espesyalista sa paningin, kasi unang-una na po dyan, syempre yung pamasahe, kailangan mo pang bumiyahe para maghanap ng mga magagandang clinic or ospital. Pangalawa na nga rin po dyan, kapag ka po ang kalagayan ng iyong paningin ay talagang seryoso at may particular na bahagi ng mata mo, for example po sa aking kaso, retinal detachment, so talagang kinailangan ko pa pong maghanap ng retinologist. Sa mga ganong klase po ng mga doktor na may ganon pong klase ng specialization, ay talagang kailangan mong hanapin, at syempre po yung doctor's fee ay hindi biro. Ang susunod ko pong naisa na nating maibahagi sa ating mga tagapakinig ay ano-ano na po bang mga komunidad yung kasalukuyang naabot ng ating programa, at gano'n na po ba kalawak ang impact po ng ating Project Access?
2: Meron po tayong dalawang sites. Isa po sa NCR, dito po sa Quezon City, sa Barangay Greater Lagro. Meron po tayong na-identify na 7 low-income families, kung tawagan po nila ay ISF. Ang ibig sabihin po ng ISF ay informal settlers families. So sila talaga yung mga nakatira doon sa mga halos bundok na gilid na hindi na talaga naabot. Kaya alam mo, nakakadurog talaga ng puso na makita yung ganong kalagayan, at may nakita tayong mga tao talaga na nangangailangan ng serbisyo. At meron din sa Bulacan, sa Barangay Loma de Gato, meron tayong napuntahan na halos 10 na mga area na kung saan kung titignan mo hindi sila pinalad na magkaroon ng access sa ganitong mga serbisyo. Ang gagawin natin, actually this coming July, we will be starting na yung ating actual vision screening sa isang school-based partner natin. So as of the moment, meron po tayong 2 school base sa Bulacan at isa sa Quezon City. Sa upcoming July 2, magkakaroon na po tayo ng actual rollout ng ating vision screening. Ang serbisyo po na ibinibigay ng Project Access ay libre. Libre po ang vision screening, at kung meron po tayong ma-identify na mga estudyante o parte ng komunidad na nangangailangan ng intervention, magbibigay po tayo ng mga libreng salamin at libre rin operasyon. Makakasigurado po tayo na hindi lang natin sila basta na screen lang o nalaman natin na meron silang problema. Sinisigurado ng proyektong ito na mabibigyan natin ng atensyon ang kanilang medikal na pangangailangan, lalo na doon sa kanilang mga mata.
0: Salamat po, Pastor Aga. No? Napakaganda talaga kung ating patuloy na titignan at marami pa ang sigurado talaga naman na mabibigyan natin ng tulong. Sa inyo po, Pastor Aga, sa tingin nyo po, gaano na kalawak ang naabot nitong Project Access sa mga kasalukuyang komunidad? At ano pa yung mga mararating nito sa taong ito?
2: Ang ating Project Access ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon na maabot ang 9,000 tao, lalo-lalo na sa ating school base. Dahil ang ating paniniwala, no one is left behind. Lahat ng estudyante sa eskwelahan ay kailangan dumaan sa vision screening upang malaman natin kung sino ba sa kanila ang merong problema sa mata. Sa Bulacan, meron na tayong 310 at on going pa po yun na shortlisting sa mga taong merong potensyal na sakit sa mata. Kasi, Pastor, nagtatanong kami kung sila ba ay may problema sa pananakit, nagluluha ba, o meron bang panlalabo. Doon namin binabase yung aming gagawing serbisyo sa kanila. Nung nakaraang Abril, kami po ay bumababa sa mga komunidad upang magtanong ng mga katanungan upang nagkaroon na kami ng mga listahan. Ganon din po ang ginawa namin sa Barangay Greater Ilagro, kasama po ng kanilang mga community health workers. Kami po ay nag-shortlisting at bumaba talaga dun sa mga community. Kaya, Pastor, talagang first hand ang aming experience at nakausap namin yung mga taong ito. Kaya napakalaki ng potensyal ng proyektong ito na talagang maabot yung mga tao na walang kakayanan pagdating sa eye care at eye health.
1: Sa pamamagitan po ng mga naikwento at naibahagi sa atin ni PM Aga, ay nakita po natin, no, kung gano'ng kalawak at gano'ng kahalaga ang impact ng Project Access sa mga komunidad kung saan ito kasalukuyang nagsiserve. Sa ngayon po, PM Aga, pagkakataon naman po para kausapin natin ang ating mga tagapakinig at maibahagi rin po natin sa kanila. Paano nga po ba sila makakapagpaabot ng kanilang mga suporta, tulong para po sa Project Access?
2: Napakalaking tulong po ng magagawa ng ating mga tagapakinig upang suporta dito sa napakagandang layunin. Naniniwala po tayo ang Project Access ay proyekto na nagmula sa ating Panginoon. Kaya naman, hinihiling ko po na samahan nyo kami na manalangin, lalong-lalo na sa aming mga kasama sa trabaho, ang ating mga masisipag na field coordinators. O, banggitin ko na ang kanilang mga pangalan. Si FC Gerald po ang ating field coordinator ng Bulacan site, field coordinator Raquel Serdica ng Quezon City, training coordinator na si Cherry Lou Orain, at ang inyong pong lingkod. Apat po kami sa team, kaya napakalaking tulong po na maisama nyo kami sa panalangin, ang kalakasan, ang karunungan, dahil ang kausap po namin lagi dito ay mga principal, barangay captain. Bigyan kami ng karunungan ng Panginoon kung paano epektibo na maibaba ang mga proyekto na ninanais natin para sa ating komunidad. Kasama na din po doon, no, sa panalangin yun, na kung meron po kayong kakayang sumuporta sa anumang paraan, ito man ay tulong pinansyal o kung anumang tulong ang kaya ninyo, o sa simple pong pagtugon lang doon sa advocacy natin, ipahayag na ang mata po ay isang bagay na napakahalaga sa ating buong katawan. Kasi naniniwala tayo na pag merong malusog na mata, makikita po natin ang mas maayos na kinabukasan. Again, maraming salamat po. Hindi pa man dumadating, nagpapasalamat na po kami sa suporta na may papahatid ng ating mga tagapakinig.
0: Yan, maraming salamat po, PM Aga, at sa lahat po ng bumubuo ng Project SES.
1: Maraming salamat po, PM Aga, sa inyong mga naibahagi, at maraming salamat din po sa bawat isa na nag-tune in sa atin ngayong hapon. Nawa po ay higit nating naunawaan kung gaano kaimportante ang pangangalaga sa ating mga paningin at kung gaano din po kaimportante ang mga programa katulad ng Project Access sa ating mga komunidad.
0: Tunay ngang kapag ang komunidad ay nagkakaisa at nagbibigay ng pagkakataon, mas maraming buhay ang mabibigyan ng pag-asa at nagiging produktibong bahagi ng lipunan. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na linggo ng ating pagsasama-sama, pagpalain po tayo ng Panginoon. Ako po si Pastor Julius Gaupo.
1: Ito po si Bless Adriano.
0: Sa susunod na linggo sa ating pong programang
3: Si Bartimeus at Ako.
4: Iyong napakinggan Si Bartimeus at Ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, agapay ng sambayanan.
5: Kay, gandang buhay! Kay, saya-saya!
6: Bakit? Kaya sabihin mo.
5: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi. Ayos Lang Kaibigan!
4: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
7: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. sa kabila ng pagkukunwari. Kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin. Sikaping lumigaya.

0: Alam mo ba, mahigit 7 dekada na ang kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. 1949, si President Elpidio Quirino ang kauna-unahang opisyal na hinarap sa impeachment complaint. Sinundan nito ni na President Diosdado Macapagal noong 1964 at President Ferdinand Marcos Sr. noong 1985. Ngunit ang mga reklamong ito ay hindi umabot sa conviction. Noong 2000, si President Joseph Estrada ang kauna-unahang pangulo na sumailalim sa isang buong impeachment trial sa Senado. Noong 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at kalaunan si COMELEC Chairman Andres Bautista ay na-impeach ng House of Representatives ngunit nagbitiw sa pwesto bago pa magsimula ang Senate trial. At noong 2012, si Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahang opisyal na na-convict at natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to Pro Tips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa Pro Tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
3: Panata para sa tunay na pagbabago.
4: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sarili.

0: o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
1: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
2: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
3: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
4: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice-Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
5: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
6: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
8: Panginoong Diyos, sa pangalan po na aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang

0: iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa. At ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
1: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
2: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Christ's Commission Fellowship, bring you a message from the Word.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Madalas nating naririnig sa impeachment hearing ang salitang prima facie o prima facie. Ang ibig sabihin nito ay at first sight o sa unang tingin. Pero sa batas, hindi ito nangangahulugang sa unang tingin, guilty na agad-agad. Ibig sabihin lamang, may sapat na ebidensya upang ipagpatuloy ang paglilitis. Halimbawa, may CCTV at mga testigo na nagsasabing may nangyaring paglabag. Sapat itong basihan para dinggin ang kaso, ngunit may pagkakataon pa ring magpaliwanag at magdepensa ang inaakusahan dahil meron pa ring due process. Tandaan, ang prima facie ay simula pa lamang ng proseso, hindi pa ang huling hatol.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Motu proprio. Ano to? Katunog lang ng motor pero hindi ito isang uri ng sasakyan. Sa usapang korte, ibig sabihin nito ay on one's own initiative o kusang loob. Sangayon sa batas, maaaring magsagawa ng imbestigasyon kahit walang naghain ng reklamo kung ang tao ay nakitaan ng posibleng paglabag. Halimbawa, napansin ng isang ahensya ang kahinahinalang paggasto sa pondo ng gobyerno. Kahit walang complainant, maaari itong magsimula ng motu proprio investigation. Ibig sabihin, pwedeng makasuhan kahit walang nagsasampa ng reklamo. Motu proprio.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.

0: kasalanan ang magpapalaya sa mundo, na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
1: Sa sandaling pinagtiwalaan mo na siya bilang iyong tagapagligtas, saka mo pa lamang mapagtitibay ang iyong personal na pananampalataya na siya mo namang may pamana sa iyong susunod na henerasyon. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Kung sakali pong sa iyong pagpanaw ay may isang bagay kang maipapamana sa iyong mga anak, ano po kaya iyon? Pira? Pag-aari? Kayamanan? Kaibigan? Madalas po ay nakatuon sa ating bansin ang mga material na maipamana natin sa ating mga anak. Subalit, isa pong responsibilidad para sa kanila kung makakaligtaan nating dulutan sila ng pamanang espiritual na siyang nagpapatibay sa kanila sa gitna ng kasaganaan o kahirapan man, kalusugan o karamdaman o buhay at kamatayan. Patuloy po nating pakinggan ang mensahe na tutulong sa ating pagtuklas kung paano natin may pamana o may pasa ang ating pananampalataya.
2: Ang pinakamahalagang bagay po na meron tayo sa mundong ito ay hindi ang mga bagay na nahahawakan ng ating kamay. Hindi kayamanan, ari-arian o mga material na bagay. Yan po ay ang ating pananampalataya. At kung ikaw ay isa ng mananampalataya ni Kristo, ay taglay mo na ito, sapagkat kung hindi, ay hindi ka nga maituturing na mananampalataya. Ngunit taglay mo nga ba ang isang pananampalataya kung saan dito nakasalig ang iyong buhay at para dito'y handa kang mamatay? At maaari mong sabihin, oo naman, kung gayon, e paano mo ito ipinapasa sa iba? Hinding-hindi po tayo pwedeng manampalataya para sa ating mga anak, mga kaibigan at kamag-anak. Marapat na sila rin ay personal na manampalataya. Kaya tanong po ang ibig sabihin ng pagpapasa o pagpapamana ng ating pananampalataya. Kaibigan, yan ay pagpapasa o pagpapamana sa kanila ng ating pananampalataya sa maraming paraan. Yan ay kung bakit at kung ano ang ating pinananampalatayanan. Yan ay kung paano tayo nakikipagrelasyon sa ating Diyos. Kaya't paano natin maipapasa o maipapamana ito? Ang unang paraan ay ang pagbabahagi o pagtuturo ng mga prinsipyong natutunan mo. Tulad halimbawa ng prinsipyong ang Diyos ang kakatagpo sa lahat ng ating mga pangangailangan. At mapagkakatiwalaan natin ang Diyos sa bagay na yan. Ang isyu lamang po ay ang pagtitiwala. Maaari po nating ipagkatiwala sa Diyos ang ating pinansyal na kalagayan, ang direksyon ng ating buhay, at sa lahat ng ating pangangailangan. Pagkat ang sabi niya sa Filipos Kabanatang 4, Talatang 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At maaari din nating ipasa ay ituro sa ating mga anak ang prinsipyo na anuman ang inaharap nilang pagsubok o problema sa buhay, kung magtitiwala sila sa Diyos ay Kanya silang tutulungan at palalakasin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nananahan sa kanilang buhay upang maganap nila ang anumang ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Kaya't anumang isyo sa paaralan, sa iyong propesyon, sa iyong trabaho o anuman ito po, ang Diyos ang inyong magiging kaagapay upang lubos mong maganap ang anumang tinatawag kaniyang gawin. Yan ay kung ilalagak mo sa Kanya ang iyong tiwala at ang iyong buong kasigasigan sa anumang nais niyang gawin mo. At marami nga po tayong pwedeng banggitin na mga prinsipyo. Pagkatlubhang napakaraming prinsipyo nga po sa salita ng Diyos na batid nating marapat na maipamana o maipasa natin sa ating mga anak at sa ibang tao. Kaibigan, ito po ang ikalawang paraan para maipasa natin ang ating pananampalataya. Yan ay ayon sa klase ng ating pamumuhay. Kung halimbawang kinamulatan kong palaging nasa pagkakautang ang aking mga magulang, eh ano po ang sinasabi niyan? Yan ay parang sinasabi ng kanilang buhay na hindi mo mapagkakatiwala ng Diyos. Kaya't sa bawat bagay na ating nagawa at hindi natin nagawa, ay naghahatid tayo ng mensahe sa ating mga anak at apo. Yan ay sa mga panahong hindi tayo nagtiwala sa Diyos. Samantalang kaya niya ngang ipagkaloob ang lahat ng ating kailangan. Kaya't paano natin ituturo sa ating mga anak ang magtiwala sa Diyos kung tayo mismo ay sa halip na sa Diyos ay sa ating sarili nagtitiwala? At sa tuwing naririnig ng mga anak na sinasabi ng mga magulang na wala tayo nito, wala tayo niyan, ang dami na nating utang, utang dito, utang diyan. At kapag ganyan kaibigan, ano po ang pinapahiwatig mo? Na sila ay nakaambang mabuhay sa pagkakautang, nakakadena sa kahirapan, walang kapayapaan at siguridad. Dahil yun po ang ipinakita nating buhay sa kanila. At hindi po yan ang nais ng Diyos para sa ating buhay. Kaibigan, ang buhay po natin ang kanilang pinagmamasdan. Kaya nga makikita natin sa salita ng Diyos sa Lumang Tipan kung ano ang mga nangyayari sa mga taong hindi nagtiwala sa Diyos. Basahin po natin sa Aklat ng Unang Hari, Kabanatang 15, Talatang 26. Katulad ng kanyang ama na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. At paulit-ulit nga nating mababasa sa Aklat ng Mga Hari ang mga salitang katulad ng kanyang ama ay ginawa rin niya ang mga bagay na masama sa paningin ng Diyos. O kaya naman ay tinularan niya ang kabutiang ginawa ng kanyang ama. Lahat nga po tayo ay maaaring magpasa sa ating mga anak ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. O kaya na may espiritu ng pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Lahat nga po tayo ay mayroong maipapasa sa iba. At kung sasabihin mong, wala naman akong ipinapasa sa iba. Mayroon kaibigan. At ang kailangan nga ng ating henerasyon ngayon ay mga halimbawang nakikita mula sa buhay ng isang babae, lalaki o mga magulang na maka-Diyos na nagsasabing, ano't ano paman, ang Diyos ang aking pagtitiwalaan. Kaya't paano nga ba natin ito na ipapasa sa iba? Una ay sa pamamagitan ng pagpapasa natin ang mga prinsipyo buhat sa salita ng Diyos. Pangalawa ay sa klase ng ating pamumuhay. Pangatlo ay sa pamamagitan ng ating paninindigan. At ang isa pa pong paraan ay sa pamamagitan ng ating pakikibahagi sa buhay ng ating mga anak o ng ibang tao. At yan ay sa pamamagitan ng ating pagiging bukas at totoo. At nasasabi natin sa kanilang, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. At bilang isang magulang, ang pinakamagandang magagawa mo habang bata pa ang iyong mga anak ay ang samahan mo silang manalangin at sabihin, anak, halika't ikukwento ko sa iyo ang mga ginawa ng Diyos sa buhay ko. At alam mo kung may nais kang maitimo sa isipan ng iyong mga anak, yan ay mainam na sa tuwing bago sila matulog ay masabi mo sa kanila kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay mo. At alam mo ang mangyayari, yan ay mananatili sa buong magdamag sa kanilang isipan. At ano po, ang banal na espiritu ang siyang nagtitimo nito sa kanilang puso't isipan. Kaya nga't napakagandang sa bawat gabing bago tayo matulog, ay isinasaisip natin ang Diyos. Pinag-uusapan at sinasabi sa ating mga anak, anak, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang ginagawa ng Diyos. Nais kong manalangin tayo ngayong gabi sa Kanya. At kinabukasan, bago ulit matulog, ay ang may pabatid mo na naman sa Kanya na anak, ito ang ipananalangin natin. At tingnan mo, ito ang itinugon ng Diyos. At ano po, kapag ganyan ay pinapasa mo nga sa kanilang iyong pananampalataya, kaya't marapat na maging bahagi ka nga ng buhay nila. At para magawa yan, marapat na maging totoo at bukas at masabi mo ring, alam mo anak, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang aking mga pagkakamali. Dapat sana ay nagtiwala ako sa Diyos sa bagay na ito pero hindi ko nagawa. Pero humingi na ako ng tawad sa Diyos at sana mapatawad mo rin ako. Lubhang nagkamali ako at alam mo, ang isang klase ng magulang na hindi kakayanin o nanaisin ng sino mang anak ay yung misto ng perpekto at hindi nagkakamali. Paano ko po nasabi yan? Ito po, maraming dahilan. Pero nais kong ibahagi sa inyo ang isang pagsisiyasat kung saan tinanong mga kabataan kung ano raw ang ayaw nila sa kanilang magulang. Nangunguna sa kanilang listahan ay yung tila hindi kailanman maaaring magkamali ang kanilang magulang. Kaibigan, lahat po tayo ay maaaring magkamali. At hindi lahat po tayo ay marapat na maging totoo at bukas sa bagay na ito. Pagkat kung nais kong ipasa ang aking pananampalataya na siyang iimpluwensya sa buhay ng aking mga anak, ay kailangan ko ring maipabatid ang aking mga kabiguan at malaman nilang walang sino man ang perpekto. At kung ipapasa ko sa kanila ang aking pananampalataya, marapat na ako may makibahagi sa kanilang mga pasakit at kabiguang nararanasan. At ang maging bukas at sabihin sa kanila na ako may nabigo, nasaktan at sumuway sa Diyos. Maganda po yan, lalo't kung pareho kayo ng pinagdadaanan. Kaya't maalala nyo nga po, noong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa aking lolo, paano na lang kung sinabi ng aking lolo na wala akong panahon na po. Subalit siya nga po pinaglaan ng halos 5 o 6 na araw upang kausapin lang ako. Yan ay para maipasa niya ang kanyang pananampalataya. Kung kaya't lubos akong nagpapasalamat dahil siya ay nagagamit rin ng Diyos para maipasa niya sa iba ang kanyang pananampalataya. Kaya't kung gusto nating turuan ng ating mga anak o mga apo, kaibigan, ay marapat na maglaan tayo ng panahon para dito. Panahon po ang kailangan. At nakatitiyak po ba iyan na palagi silang susunod at tatalima? Hindi po. Pero nais ko lang sabihin, kung halimbawang ang ina lang ang nananampalataya sa Diyos at hindi ang ama, ay ito nga'y maaaring magdulot ng pagtatalo o anumang problema at kabigatan sa loob ng tahanan. At kadalasan, ang mga anak ang siyang naapektuhan dahil sa isang banda ay maaaring maipasa rin sa kanya ng kanyang ama ang isang ugaling sumusuway sa kalooban ng Diyos. May pagdududa at walang pananampalataya sa kanya. Kaya't marapat ng ina at ama ay kapwa may parehong makadiyos na pananampalataya. At ang kayo nga ang maging mabuting halimbawa nila. At sila rin nga ang lubos na makikinabang at mapagpapala kapag ganyan. At kapag nakaidahil alam mong ginawa mo ang iyong makakaya, ay may papamana mo ang iyong pananampalataya. Ngunit hindi lang rin po paninindigan o pakikibahagi ang kailangan nating gawin. At isa rin po na iisip ko na simple, ngunit madalas natin nakakalimutan ay ang sila rin purihin. Napakahalaga po nito, lalo na kung halimbawang ang ating mga anak, apo o kaibigan ay may pinagdadaanan at sinabi nilang sa gitna ng mga ito'y nagtiwala sila sa Diyos at sila ay kanyang tinulungan. Kaibigan, hindi lang yan pagkakataon para ang Diyos ay pasalamatan, kundi ang sila rin makatanggap ng papuri buhat sa atin. At sabihin na gawa mong magtiwala sa Diyos, purihin ang Panginoon. At dahil na gawa mong magtiwala sa Diyos, tingnan mo nga naman ang ginawa niya sa buhay mo. Kaibigan, may malaking magagawa po, lalo na sa isang bata ang purihin siya. Hindi po ang anumang mga batas o regulasyon sa bahay ang siyang magbibigay ng motibasyon sa kanyang pananampalataya. Kundi ang siya ay purihin at sabihin, ang galing na gawa mo. At alam kong gagawin nga ng Diyos yan sa buhay mo, anak, pagkat mahal ka niya. At ano po? Dahil diyan na ihikayat mo silang muling magtiwala sa Diyos, sapagkat may mga daranasin pa nga silang kabiguan. At may mga sandaling kakailanganin nila muling pagtiwalaan ang kalooban ng Diyos na taliwas sa kanilang kagustuhan. At kapag nakita nilang hindi tinugon ng Diyos ang isang bagay, ayan ang sandali, kaibigan, kung saan kailangan mong makibahagi o pumasok sa eksena. At ang purihin mo sila dahil sinubukan nilang pagtiwalaan ng Diyos. At simulan mong ipaliwanag sa kanila kung bakit hinayaan ng Panginoong mangyari ang mga bagay na iyon sa ibang paraan. Tulungan mo na siyang maunawaan ang sinasabi sa aklat ng Roma, Kabanatang 8, talatang 28, nang sabi, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Naayon diyan ay siya ang nagsasaayos ng lahat para sa ating kabutihan. Na siyang higit na nagsasabi sa iyong anak na patuloy mo lang siyang pagtiwalaan. At kailangan nga nila ng tulong at paliwanag natin sa mga sandaling sila ay nasa pagkadismay at pagtatanong. Panginoon, bakit hindi po ito ang ginawa mo? Pagkat lahat nga po tayo ay dumadaan sa ganyan, hindi lang po ang ating mga anak, kundi tayo rin ay nasabi nating pinagtiwalaan po kita, pero bakit ganito po ang nangyayari? At naniniwala po ako na madalas ang Diyos ay nakaandang ipaunawa sa atin kung bakit o hindi nangyari ang ating inaasahan. Ngunit hindi nga po palaging ganyan. At sa kabila na lamang niya ipapaunawa sa atin ito. Ngunit madalas nga ay nakahanda siyang ipaliwanag sa atin. Yan ay kung nakahanda tayong makinig. Minsan ay handa siyang sabihin sa atin ang nais niya. Kung tayo ay handang makinig at patuloy magtatanong at maghahanap sa kanya ng kasagutan. Yun bang, Panginoon, ano po ba talaga ang iyong kalooban? Ano po ang nais mong gawin? At madalas ay napagtatantungan natin na Panginoon, ito nga po ang kagustuhan mo, kaya ipinagkait mo ang aking nais, sapagkat may nilalaan kang higit na mabuti para sa akin. Kaya't salamat sa hindi mo pagkakaloob ng aking hinihiling. At kapag nakay, lumalago ka na nga sa iyong pananampalataya. Kaya't malaking bagay nga po ang maging bahagi tayo ng buhay ng ating anak. Ang sila'y makatanggap ng mga papuri sa atin. At ang kailangan po nating mapagtanto ngayon ay kung hanggang kailan ba natin ito gagawin. Ang pagpapasa ng ating pananampalataya, yan ay sa buong buhay natin, kaibigan. Kailan po tayo nagsisimulang matuto? Mula sa murang edad pa lang. Kaya't kailangan po nating turuang magtiwala sa Diyos ang ating mga anak. Yan ay simulan na natin maging sa murang edad pa lang. Ang samahan mo na sila sa pananalangin bago matulog. Ang sabihin sa Diyos kung ano ang kanilang kailangan. Nang sa kanilang pagtanda ay maalala nila ito, na sila'y binabasahan mo ng salita ng Diyos, na ikaw ay bahagi ng kanilang ginagawa, at yan ang imahe mo na sumasa kanilang isipan, na ikaw ay isang maka-Diyos na magulang, o kung ikaw ay lolo ay puntahan mo ang iyong mga apo bago sila matulog, at samahan silang manalangin at makipag-usap sa Diyos. At natitiyak ko sa ganyang paraan ay makukuha mo ang kanilang atensyon. At maaari pa nga ikaw mismo ang maging sagot sa kanilang mga dasal. At sa ganitong paraan ay nilalapit mo sila sa Diyos. At sa tuwing na ilalapit mo nga sila sa katotohanan ang Diyos nga ay nariyan para sa kanila, na siya ay mapagkakatiwalaan at mahal sila ng Diyos, sa ganyang paraan ay nagtatatag ka sa kanilang buhay, kaibigan, ng isang pundasyong hindi kayang tumbasan ng salapi, ari-arian, lupa at anumang material na bagay ng mundong ito. Kaya't ang tanong, ano nga ba ang ipinapasa mo sa iyong mga anak? Sa iyong mga apo? Sa iyong mga kaibigan? Ito ba ay pagdududa? Takot? Kabiguan at pag-aalala? O ang isang hindi matitinag na pananampalataya mo sa buhay na Diyos na siyang pinagkakatiwalaan mo ng iyong kinabukasan at ng iyong walang hanggang inaharap? Kaibigan, kapag sinimulan mong pansinin at purihin ang iyong mga anak sa mga magagandang bagay na ginagawa nila, at kung bigyan man sila ng Diyos ng iba pang mga pagsubok, ay ano po, sila man ay lalago sa kanilang pananampalataya. Ito pa po ang nais kong ibahagi. Yan ay kung nais ko ipasa sa ibang tao ang aking pananampalataya, tunay nga at marapat na ipanalangin ko siya. Yan ay ang idalangin ko na, Panginoon, buksan mo po ang kanilang mga mata upang makita nila ang pagkilos ng iyong mga kamay sa sitwasyong ito. At ito pa, Panginoon, bigyan mo po siya ng sapat na pagsubok at nararapat na kahirapan upang matuto silang magtiwala sa iyo. At paano nga ba tayo matututong magtiwala sa Diyos? Hindi po yan dahil sa may nagsabi lang sa atin. Paano po? Yan ay dahil tayong lahat nga po ay nagawi sa mga kalagayan kung saan siya lang ang matatakbuhan at makakapitan. Ngayon, ito naman po ang isang puntos na nais kong pag-isipan natin. Kung nais nating magpasa ng pananampalataya sa ating mga anak, minsan ay kailangan nakahanda rin tayong talikuran at tanggihang tulungan ng ating mga anak sa gitna ng kanilang kaguluhan. Minsan nga narinig kong may mga lolong nagsabi sa kanilang mga apo, "Apo, huwag ka nang mag-alala. Ang tatay mo na ang bahala." Ngunit ito po, pagdating po sa ating Diyos Ama, hindi niya po isasaayos ang lahat sa ating buhay. Malibang tayo muna ay nasa tamang relasyon sa Kanya at malibang nakuha natin ang aral na nais niyang ituro sa atin. Yan ay malibang ipagkatiwala muna natin ang lahat sa Kanya. At kung tinutulungan mo ang iyong anak na masolusyonan ang kanyang problema dahil ayaw mong makita silang nasasaktan, alam mo kung ano ang itinuturo mo? Inaalis mo sa kanila ang pagkakataong matuto. Alam mo, kaibigan, lahat tayo ay nasaktan. Umarap sa mga pagsubok at iba't ibang sitwasyon sa buhay kung saan ay hindi natin magawang matulungan ang ating sarili, unino man. At ano pong nangyari? Tayo po ay natutong magtiwala sa Diyos. Naghintay tayo't lubos na pinagkatiwala sa Kanya ang lahat. At dahil diyan ay ano po? Tayo nga ay ginantimpalaan ng Diyos dahil sa pagtitiwala natin sa Kanya. Ngunit tayo ngayon gusto nating ibigay ang lahat sa ating mga anak. Yan ay para lang di sila masaktan. At lahat nga tayo ay marahil nagkamali sa bagay na yan. Yun bang nais nating padaliin ng Diyos ang lahat para sa ating mga anak? Normal at natural ngang maramdaman natin yan, kaibigan. Subalit, pagdating po sa ating pagsasanay at pagtuturo natin sa kanilang magtiwala sa Diyos, ay hindi po tama yan. Kailangang hayaan din nating masaktan sila at umiyak. Ito po ang desisyong dapat mong gawin. Mahalaga nga bang matuto ang aking anak na magtiwala sa Diyos? O ang importante sa akin magustuhan nila ako? Pagkat ayaw kong isipin nila o maramdaman na hindi na nila ako mahal. Kaibigan, alin dyan ang mas mahalaga? Ang pagtanggap nila sa iyo o ang matuto silang magtiwala sa buhay na Diyos? At alam mo ba kung sino ang siyang may tuturing na mayaman? Ang tunay po na mayaman na iyo ang mga taong walang-wala. Yun bang halos wala sa kanilang anumang material na bagay? Subalit ito po ang mayroon sa kanila. Yan ay taglay nila ang hindi matitinag at hindi masisirang pananampalataya sa buhay na Diyos. At sa kanilang paglakad sa gitna ng kahirapan, kabigatan at pagsubok ng buhay ay patuloy silang nagtitiwala sa Diyos na siya po ang mayroon sa kanila. Yan ay taglay nila ang hindi matitinag at hindi masisirang pananampalataya sa buhay na Diyos. At sa kanilang paglakad sa gitna ng kahirapan, kabigatan at pagsubok ng buhay ay patuloy silang magtitiwala sa Diyos na siyang kumakatagpo sa bawat oras ng kanilang pangangailangan. Siyang nagpapalakas, nagpapalalim, at nagpapalago sa kanila sa mas naimtim pang relasyon sa Kanya. Sila po ang may tuturing na mapalad at pinagpalang tao. At ang totoo niyan, ito ang kayamanang patuloy na naipapasa-pasa sa bawat henerasyon. At kung iisipin mo kung paanong maaaring ang iyong kaapu-apuhan ay may impluensyahan dahil sa ating pagkatutong magtiwala sa buhay na Diyos, kaya't huwag mo sanang alisin sa iyong anak ang pagkakataong matuto nang dahil sa pagbibigay mo sa kanya ng lahat ng bagay. Pagkat ang pinakamagandang maibibigay mo sa kanila ay ang iyong pananampalataya. Ang buhay, kaibigan, ay may mga pasakit, may kahirapan, mga karamdaman, kabiguan, pagsubok at problema. Ngunit siya nang nagtatatag sa isang makadiyos at matibay na pananampalataya. Manalangin po tayo. Mahal naming Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito, sa iyong biyaya, pag-ibig, kahabagan, katiyagaan, kabutihan at kabaitan sa aming lahat. Madalas kaming nadarapa pero ang sabi mo sa Aklat ng Roma, Kabanatang 5, Talatang 20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway, ngunit sa pagdami naman ng pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Salamat po sa pangakong ito. Dalangin namin ang banal na Espiritu nawa ng aming buhay na Diyos ay lumikha sa amin ng pagkagutom. Mas malalim na pagkagutom sa presensya. Upang kami may paulit-ulit mong subukin ay palagi kaming sasagot ng, Opo, Panginoon, ano pa man ang mangyari, kami po'y magtitiwala sa iyo. At ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Bilang mga magulang, nais po nating maprotektahan at ingatan ang ating mga anak mula sa mga pasakit at pagsubok. Ngunit ipinaliwanag po sa atin na marapat ay tayo'y nakahandang ipaubaya sa Diyos na Kanyang hubugin ang kanilang pananampalataya sa anumang paraan na Kanyang ibigin. Ang pinakamabuting magagawa natin sa mga masalimuot at sandali ng kanilang buhay ay ang sila'y payuhang sa Panginoon hanapin ang hinahanap nilang kasagutan. Ang aklat po ng Deuteronomio, Kabanatang 6, Talatang 6 hanggang 9 ay laman ang mahalagang bagay kung paano natin matuturuan ang ating mga anak. Ang sabi ay, ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa iyong paglalakbay, sa iyong pagtulog sa gabi, at sa iyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan.
0: Iyong napakinggan ang Bigkis ng Katotohanan. Inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Sui generis. Parang ang gandang pangalan, no? Sa korte, ang ibig sabihin nito ay of its own kind o natatangi. Kapag sinabing ang impeachment ay sui generis, ibig sabihin ito ay unique, may sariling proseso at mga tuntunin. Hindi ito katulad ng ordinaryong criminal o civil case. Sa madaling salita, may mga kaso na unique at hindi maaaring ikumpara sa iba dahil kakaiba ang kanilang katangian. Sui generis, legal term sa paglilitis.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Sabi nila, tayong mga Gen Z ay di mapakali, malikot, maharot, at maikli ang attention span. Pero di nila alam kaya tayo ganito. Marami tayong worries, mga alalahanin tungkol sa magiging buhay natin. Makakapagtapos pa ba ng pag-aaral? Makakapagtrabaho? Makakasama ko pa ba ng matagal ang pamilya? Sa ganitong mga tanong, nagre-remind sa atin ng Diyos sa Psalm 46:10, "Be still and know that I am God." Be still. Manatili. Kalma. Easy ka lang, friend, dahil ang ating Diyos ay tapat until the end.
4: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
6: Alam mo bang ang katagang, ang di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda? Namula sa sikat na tulang sa aking mga kabata ay hindi talaga sinabi ni God Jose Rizal? Ito ang kumpirmasyon ng historian na si Ambeth Ocampo at ang dating chairman ng Komisyon ng Wikang Filipino na si Virgilio Almario. Pero, umukit ito sa kasaysayan at sa pagmamahal ng mga Pilipino sa wika at panitikan.
4: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
7: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po namin ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng amin pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid na mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
4: DZAS, FEBC, Radio TV.
8: Tanghali, hanggang gabi. 702 DZAS,
4: Agapay ng Sambayanan.
9: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Tugtugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: Alam mo ba ang salin sa wikang Filipino ng fraction, whole number at equation?
2: Kung hindi pa, halika, sabay tayong mag-aral.
1: Fraction sa English,
2: bahaging bilang sa Filipino.
1: Whole number sa English,
2: buong bilang sa Filipino.
1: Equation sa English,
2: tumbasan sa Filipino.
1: Tandaan, bahaging bilang, buong bilang, at tumbasan sa wikang Filipino.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Sub judis. Ano ang kahulugan nito? Sa korte, literal itong nangangahulugang under judgment. Kapag ang isang tao ay sub judis, ibig sabihin ay dinidinig pa ito ng korte o impeachment court at wala pang pinal na desisyon. Dahil dito, dapat mag-iingat sa mga public sharing ng opinion tungkol sa kaso upang hindi makaapekto o maging malaking influence sa magiging desisyon ng hukuman. Hayaan munang umusad ang proseso, manahimik at huwag pangunahan ang magiging hatol. Halimbawa, kung may isang opisyal na iniimbestigahan sa impeachment at kasalukuyang nililitis, maaaring umiwas ang ibang opisyal o abogado sa pagsasabing sigurado akong guilty na siya o wala siyang kasalanan. Ano ang appropriate? Hayaang matapos ang paglilitis at hintayin natin ang desisyon ng impeachment court. Bakit mahalaga ito? Dahil pinoprotektahan ng sub judice ang patas na proseso. Ang desisyon ay dapat nakabatay sa ebidensya at batas. Tandaan, kapag sub judice ang isang usapin, ang huling pasya ay nasa hukuman pa rin.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: This is 702 DZAS, agapay ng sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
0: Tugtugang walang limit, musikang classic and trending, lahat ng generation ay in Radio Active.

0: nga ba ang ratio decidendi? Ito ang termino sa korte na ang ibig sabihin ay the reason for deciding. Ito ang legal basis kung bakit ganoon ang naging desisyon ng korte. Halimbawa, kung pinawalang bisa ng hukom ang isang kontrata dahil walang tunay na pahintulot ng isang partido, ang kakulangan ng consent ang naging ratio decidendi o dahilan ng naging pagpapasya. Ito ang batayang maaaring gamitin sa mga susunod na kahalintulad na kaso. Ratio decidendi, maliwanag at magandang iniintindi.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika pangyarihan. Laan ay bagong kalaman.
2: Alam mo ba ang salin sa wikang Filipino ng mga salitang zoology, agriculture at hydraulics?
3: Zoology sa English?
2: Dalubhayupan sa Filipino.
3: Agriculture sa English,
2: dalubsakahan sa Filipino.
3: Hydraulics sa English,
2: danumsigwasan sa Filipino.
3: Tandaan, dalubhayupan, dalubsakahan at danumsigwasan sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
1: Tugtugang walang limit, musikang classic and trending, lahat ng generation ay in Radio X.

0: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Legit.
3: Kabataan naman ang hihiri.
2: Legit.
3: Usapang from the real source.
2: Legit.
0: Mga kwentong hit. This is it.
2: Legit.
4: Happy, happy, happy Sunday po sa inyong mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon na inyong paboritong programa dito sa inyong himpilang 702 BZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Alam mo ha, panibagong pagkakataon na naman ito, panibagong Sunday para tayo ay magsama-sama at magkwentuhan. Siyempre, kami pa rin po ang inyong companion. Ako po si Kael Garcia.
5: At nandito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yes, tama ka dyan Kael, panibagong Sunday at panibagong episode ng ating program dito, no, kung saan laging kwento ang ating kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. Ayan. 'Di ba, kahit hindi tayo magkasama physically dito sa ating studio, 'di ba? Praise God dahil sa power ng technology, eh parang malapit lang tayo, 'di ba, sa isa't isa.
4: Yes. Malayo man, malapit din.
5: Yes.
4: Diba? Salamat talaga sa biyaya ng technology. At syempre, shout out muna tayo sa mga audience natin na patuloy na nakikinig sa kanilang mga radio. Yan, gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Salamat po dahil lagi kang nariyan, lagi kang nakaagapay, lagi kang nakasubaybay sa ating programa mula sign on hanggang sign off. At syempre dito sa ating program, isang oras po tayong magkukwentuhan at syempre mag-share ng inspiration. Kaya tuto ka lamang ha.
5: Mm-mm. At syempre hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating present na at naka-tune in sa atin sa online. At yan ay sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin dyan sa ating comment section ang inyong mga pabati at pa-shoutout. Update nyo naman kami ni Kael kung ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayong Sunday afternoon, diba? Usually kasi pag yes. Sunday afternoon, baka nagsisiesta ka katatapos lang ng inyong Sunday service, or kaya naman naggagala ka with your friends, gaya ng sabi ni Kael usually, no, lagi niya sinasabi baka gumagala ka. So kwentuhan mo kami kaagapay at itag mo na rin, i-mention mo dyan ang inyong mga family or loved ones na nais niyong makapakinig din ng ating episode ngayong hapon.
4: Yes, syempre inaanayahan po namin kayo na hindi lang kayo makinig, pero mag-engage po kayo sa amin. Yes. Kasi maliban nga po sa Facebook and YouTube, tayo rin po ay nasusubaybayan. At syempre itong mga platforms natin, patuloy tayo naghahatid sa kanila ng mga relevant content. Kaya paki-like, follow and subscribe po ang lahat ng ating social media channels and platforms. Available tayo ha, not just on Facebook, not just on YouTube, but also sa TikTok, Instagram at maging sa Spotify. Kaya wala ka ng kawala. Kaya kahit saan ka magpunta, naroon po kami para makapaghatid po sa inyo ng inspirasyon.
5: Totoo yan, no? No, marami tayong platform kung saan tayo pwedeng tunghayan at mapakinggan ng ating mga kaagapay. At meron pa tayo na isang platform kung saan tayo pwedeng pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa ating 702 DZAS mobile app. Anong kinagandahan yan, Kael? Libre lang yan. Imagine, libre lang yan. Kaya i-download nyo na sa inyong Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store para naman po updated kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Kaya naman kung bitin po kayo sa radyo na umaga, tanghali, hanggang gabi, eh pwede nyo po itong gawing background hanggang madaling araw, no? Talagang walang patayan. Ang pag-tune in dito sa ating himpilan. Kaya download na, kaagapay.
4: Yes, talagang download na po kasi syempre gusto natin mas lumalaki, mas lumalawak yung community natin, not just on radio but of course social media, at ngayon nga may radio app na tayo. At salamat po dahil sa pagkakataong ito ay kasama ka po namin. At syempre ito nga pong program na to, 'di ba? Ginawa, 'di ba, ng kabataan para sa kabataan, 'di ba? Para pagkwentuhan po yung mga mahalagang concerns, issues, mga pinagdaraanan po ninyo. Kung wala kayong mapagsabihan, nandito po kami, ha, ang inyong ka-journey sa inyong buhay, ang inyong ka-agapay, at kami po ang magiging safe space companion po ninyo. Kaya tumuto ka lamang, ha, at ipag-aniyaya mo na rin sa mga friends, churchmates, workmates, diba? Lahat ng mga kakilala mo dyan na nasa circle of influence mo, na mag-connect, mag-engage sila at continue to comment, diba? Mag-comment ka dyan ng mga thoughts in mind mo, mga concerns mo, at pakishare ng ating streaming.
5: Oo, at yun nga, Kael, ang ating palaging paanyaya sa ating mga kaagapay. Feel free, kaagapay, na mag-comment dyan sa ating ongoing streaming. Kasi malay mo, yung mga iko-comment mong topics na gusto mo, no? Baka may mga desired topics ka na gusto mong i-discuss natin dito sa ating program. Eh, feel free, iwan dyan sa ating comment section. Baka naman ma-feature natin yan sa ating future episodes. At syempre, with our subject matter experts, diba? Dahil syempre mas maganda pag may kasama tayo, Kael, no, na mag-usap about sa mga napapanahong issue na pinagdadaanan ng ating mga kabataan. At kahit hindi kabataan, ha, kahit young at heart, pwede kang sumali sa ating discussion.
4: Yan, and speaking of discussion, Abs, maganda ang mapag-uusapan natin sa moment na ito. Kaya sa mga kaagapay po natin, alam mo, may pangarap ka ba na matagal mo nang ipinagpe-pray? Pero hanggang ngayon, wala pa rin sagot. Nakailang pray ka na. More than 3 times a day pa yung prayer mo. Pero up until now, wala pa rin. Siguro ilang taon mo nang hinihiling kay Lord yung trabaho na gusto mo, lalo na sa mga young pro dyan. O kaya healing para sa pamilya, yung hindi pagkakaayos, or even sa physical, di ba? Kaya sa ministry opportunity, or sa business, sa relationship na matagal mo nang ipinapanalangin. Pero habang tumatagal po, no, para bang ang tahimik ni Lord, ang silent ni Lord, parang hindi mo siya ramdam. At minsan mapapaisip ka, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Diba? Mas lalo pang humihirap yan kapag nakikita mo yung mga tao sa paligid mo na, ayun nga eh, talagang over biyaya sa blessing, diba? Napopromote sila. Yung iba dyan, engaged na. May sariling bahay, may kotse, nandyan yung mga breakthrough. Samantalang ikaw, parang nasa parehong lugar pa rin. Hindi umuusad, diba? At doon pumapasok yung discouragement, comparison, at minsan, pati po yung pagdududa po sa timing ng Panginoon.
5: And we are sure, no, Kael, na maraming kaagapay natin ang ganyang pinagdadaanan. Pero magandang pag-usapan natin with our kaagapays, paano kung yung delay at yung mga na-mention ni Kael ay hindi tanda ng pagtanggi ng Lord sa buhay mo, diba? Paano kung yung waiting season na yon eh hindi pala punishment, kundi preparation pala ng Lord? O kaya naman, paano kung habang hinihintay mo yung pangarap mo na yon or yung prayer na matagal mo na talagang iniluluhod sa Lord, eh may mas malalim pa palang ginagawa ang Lord sa puso at sa character mo. Diba? May mga ganun tayong pagkakataon sa buhay natin. Kaya naman, yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating episode. Kaya naman, very exciting ang ating magiging kwentuhan. Pero kakaroon muna tayo ng maikling break para bigyan ng ating mga kaagapay ng time. Kumuha ng...
4: Alam na natin yan, ng merienda, di ba?
5: Kaya naman.
4: Kasi ayaw ka naming naiinip, di ba? Kaya kumuha ka na ng iyong pangmalakasan dyan, inumin man yan, o di kaya yung gusto mong kainin, di ba?
5: Yes, kaya naman, kaagapay, huwag po kayo maglilipat ng estasyon, magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit.
6: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
7: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
5: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! At syempre kasama nyo pa rin po kami, Absidy Ferrer Tabua.
4: At syempre, kung kasama nyo si Abs, kasama nyo rin po ako. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At alam mo ha, maraming salamat po dahil nariyan ka pa rin, patuloy kang nakatutok. Alam ko sa Team Radio, hindi kayo naglilipat ng istasyon. Nandiyan mm-hmm. pa rin kayo, naka-open pa rin, di ba? At sa Team Online po natin, huwag na kayo mag-scroll up, di ba? Stay nyo na lang dyan ang inyong mga screen para sama-sama po tayo sa ating kwentuhan. Mm-hmm. At nasa exciting part na tayo, Abs, ng ating mapagkukwentuhan.
5: Yes.
4: Kanina lamang, 'di ba? Pinag-usapan natin, may mga prayers talaga tayo na minsan ang tagal dumating o kaya parang wala pa, 'di ba? Mm-hmm. At ngayon may makakasama tayo upang magbahagi ng kanyang personal journey, ng kanyang kwento. Alam niyo po ang makakasama po natin for today's video ay isa pong civil engineer by profession at kasalukuyan po siyang nagkatrabaho sa fintech industry. Welcome po natin sa ating program si Kuya James Hamoy. Magandang araw sa iyo, Kuya James, and welcome dito sa Legit.
8: Hi, good afternoon, Abs and Kael, and sa lahat ng nanonood sa atin today. Hi, hello.
4: Ayan, Kuya James, bago tayo pumunta doon sa mapagkukwentuhan natin, siguro I'd like to ask first, kumusta ka? And shout out mo na rin ng family, loved ones, and yung mga followers, yan.
8: Yes, thank you, no, Kael. Actually, I'm doing good, mm-hmm. and sobrang grateful ako, no? And thank you for having me here kasi sobrang na-amaze ako sa ginagawa niyang ito, no? Parang using social media and radio streaming to share God's word, lalo sa mga younger generation. And sabi mo nga kanina, young at heart. So, nakaka-bless, yes. Nakaka-bless. And yes, hello sa aking family, sa aking wife, and sa aking mga ka-community. And sa lahat nanonood.
4: Mm-hmm. At alam mo, Kuya James, ang ganda ng mapagkukwentuhan natin sa moment na ito kasi siguro yung mga kaagapay natin na tulad ko, tulad mo, na medyo mainipin kapag hindi dumarating yung mga pinagpipray natin. Di ba lahat naman siguro tayo may mga pangarap na ipinagdarasal kay Lord. For example, ikaw, you are an engineer. Pero syempre, ipinanalangin mo yan. Syempre, may mga exam yan, di ba? Pero paano kapag yung sagot niya ay wait? Di ba, minsan may mga gano'n na ang tagal-tagal talaga, it takes months and even years. Ikaw ba, paano ba natin nuhaharapin yung concept ng delay?
8: Well, actually, ang ganda nung sinabi mo kanina, Kael, yung word na samantala. In English kasi, it means in the meantime. So parang waiting for something else to happen. Ano ba yung gagawin natin while waiting? So, yun yung pag-uusapan natin today. And ako sininiwala ko kapag may mga delays na nangyayari, when God is not answering the things that we are praying for, it could mean three things. First is, it's not yet time and maybe you are not yet ready to receive and handle the blessing. Kasi receiving the blessing, Abs and KL, no? Receiving the blessing is different from managing the blessing. No, mm-hmm. iba siya sa how to handle the blessing and being a good steward of the blessing. So maybe mm-hmm. God just wants us to wait. Maybe God is preparing us, or maybe God is preparing also the people around us na gagamitin niya para sa blessing na ibibigay niya sa atin. And mm-hmm. example of waiting, Abs and KL, no? For example, nag-apply ka ng visa and you've sent all the requirements mm-hmm. and all you can do is just wait, di ba? Mm-hmm. Pagka na-send mo na requirements, wala ka na magawa eh. Maghihintay ka na lang whether it's approved or rejected.
4: Mm-hmm.
8: And for example, na-decline ka pa, no? Wala ka na rin magagawa eh. Maghihintay ka ulit ng another period for you to set another set of requirements. So, yung mga ganong situation sa buhay, most of the time talaga, ang gustong gawin sa atin ni Lord, or ipagawa sa atin ni Lord, is to wait. No? Another example na banggit mo, there are young professionals na naghahanap ng work. Ganon din eh. For example, nag-apply ka ng job, pagkasabit mo ng resume, all you can do is wait and pray na sana tawagan ka ng company. Diba? So, again, this is either hindi ka pa ready or hindi pa ready yung mga taong gagamitin ni Lord para dun sa blessing mo. And if I can share a quick story, Abs and Kael. Siguro question, have you ever been in a situation wherein sobrang gutom na gutom ka na?
5: Yes.
8: And then wala pang nakasaing?
5: Yes.
8: Experience nyo ba yun?
5: So, sa club noon.
8: So parang, nung time na yon yung mom ko, nagsaing siya. And then, of course, I have to wait for the rice na maluto. No? So, dun pa lang may waiting period na. So, hinihintay ko maluto yung sinaing. And then, after a few minutes, nag-click na yung rice cooker. So, parang ako, sobra excited na ako, finally makakain ako. And then, sabi ng mom ko, wait lang. Let's wait for a few more minutes. So, parang nung time na yon nung bata ako, I was confused na, bakit kailangan ko pa maghintay? Eh, yung kanin, mukhang luto na. And nag-click na nga yung rice cooker eh. Pero, sabi ng mom ko, iin-inin muna yung kanin. So, bakit dinedelay ng mom ko na pakainin ako ng rice, na ibigay sa akin yung rice? Does it mean na hindi niya ako mahal? Or, ibig sabihin ba nun, gusto niya ako magutom pa? Pinapahirapan niya ba ako? Hindi eh. Iniinin niya yung kanin para mas maging malambot siya, mas malasa, mas masarap, and mas fluffy. And same with the blessing. Minsan dinidelay ni Lord yung blessing na para sa atin kasi prepare pa niya yung blessing para mas maging masarap siya at mas malinamnam siya pag dumating niya sa atin. So that's the first one. And second is, it's not yet time, Abs and Kael, but also God wants us to work for it. So, baka kasi may kailangan pa tayong malaman. Maybe we need to learn something first. So, of course, no, we all know na God can do impossible things, no? He can do miracles. But at the same time, God wants us to work for the blessing as well. Parang gusto niyang mag-participate din tayo. So, for example, no, nabanggit mo rin kanina na may mga young viewers tayo na baka nagtitake ng board exam. So maybe you are praying for the board exam na sana maipasa ka. Pero what if hindi ka nag-aaral? Diba?
9: Correct.
8: God might need to delay you. Pwedeng hindi ka ipasa. Although kaya naman nga ni Lord na ipasa ka, ibulong sa iyo yung answers kahit hindi ka nag-aaral. Pero most of the time that won't happen. Hindi ganun si Lord eh. God wants us to participate. So ang gusto ni Lord, mag-aaral ka, put in the effort first, and then take the exam. Here's another example. Sa college, no, if may mga viewers tayong nanonood na nasa college pa lang, tama ba? May mga instances na nade-delay tayo ng mga 1 or 2 years. Kasi, for example, nabagsak mo yung isang subject, pwede kang madelay eh. And imagine, Abs and Kael, if for example, ipinasa ng professor yung isang student na alam niyang hindi nag-aral or alam niyang hindi sineryoso yung subject, imagine if ipinasa niya yon, what could happen next? Diba? Baka later on, mas mahirapan pa yung student na yon sa next set stuff.
9: Correct.
5: Totoo.
8: Diba? Parang trigonometry. You have to have a background of algebra and geometry para maintindihan mo yung trigonometry. So, that's the same in life. That's the same in our blessings. Imagine, ang possible mangyari if binagsak ng professor yung student, high chance na mag-aral ulit yung student, na i-take na ulit yung subject na yon, para matutunan niya ulit yung mga kailangan niyang matutunan. Diba? So, kailangan yon para sa next sets of challenges in life. And so, again, God can do impossible things, God can do miracles, but He also wants to involve us and put in the effort and work for the blessing. And siguro last thing, kay Ellen Abs, is God says no. Parang hindi niya tayo pinaghihintay, pero hinihintay niya agad. It's not na hindi niya tayo mahal. It's more of he has something better for us.
9: Correct.
8: So God might be saying no because meron siyang mas magandang plano na nakalaan para sa atin. Yeah. So, paano harapin yung season of delay? So, most probably, siguro, trust and surrender. And during that season, prepare ourselves as well and put effort. And siguro, one quick story. Story na hindi ka pa ready. For example, no? Kael or Abs, gusto mo mag-apply sa isang managerial role. So, manager position yung ina-applyan mo. Pero fresh grad ka pa lang.
5: Ay, pwede ba yun?
8: Diba? Pwede ba yun?
9: Agad-agad.
8: Diba? Yun yung tanong, pwede ba yun? Diba? Mm-hmm. So, baka God wants us to work first bago gusto niya magsimula muna tayo sa lower position. Mm-hmm. And i-prepare tayo and work for it before niya ibigay yung managerial position. So, yun, Abs and KL. Sana nasagot
9: Alam mo, ko. Oo, Kuya James, napakaganda ng explanation mo. Talagang very well explained. At salamat sa mga practical na example mo. Pero na syempre, di ba? Ito yung reality natin. Minsan may mga pinagpipray tayo na hindi dumadating ka agad. Hindi dahil hindi mo deserve, pero kailangan mo talagang dumaan sa proseso, di ba? Hindi kailangan makuha mo siya agad-agad, di ba, Abs?
5: Oo. And thank you, Kuya James, no, for pointing out the difference nung yung handling the blessing and receiving.
9: Correct.
5: The blessing. At ang ganda lang ng mga example mo kasi very practical and relatable. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, hindi lang tayo nagwe-wait doon sa bagay na pinapanalangin natin sa Kanya in idleness. Gusto niya makita na meron din tayong ginagawa at the background, diba? Meron tayong preparation na ginagawa for us to handle yung ibibigay niya. Kumbaga, ready tayo pag dumating na.
9: Correct.
5: Yung bagay na pinagpipray natin sa Kanya, no? Pero Kuya James, no? Sa personal experience at journey mo, may pangarap ka ba na matagal mo yung hinintay? Talagang sobrang tagal mong pinagdasal bago sinagot ng Lord. And ano yung naging experience mo sa season na yon ng paghihintay?
8: Ang ganda niyan, kapatid, no? Yes, of course, parang marami actually. Marami, pero what comes in mind is our wedding. So, me and my wife, we just got married last January of this year. So, we've been praying for so long to get married. We are already 10 years in a relationship and we felt na we are ready. Parang personally, alam namin ready na. Kasi ang haba na ng years na pinagsamahan namin. But during that time, we are not yet ready financially. So, may mga utang pa kami. Yung income namin is hindi pa sapat dun sa daily expenses. And because of that, there's one time na we almost broke up. Siguro mga during our 9th or 10th year, muntik namin maghiwalay because parang, James, parang wala nangyayari. Para saan ba papunta itong relationship natin? But yun nga, no, if it's God's will, He will make a way. And nabang dito kanina, pwedeng prepare ni Lord yung mga taong nasa paligid natin para tulungan tayo dun sa blessing natin. So, if you can remember the story of the four friends na bumutas ng bubong para ilapit yung kaibigan nila kay Jesus, di ba? So, it's the same. Baka kaya hindi pa binibigay ni Lord yung blessing kasi yung mga taong gagamitin niya para i-bless ka is binibless pa rin niya, pre-prepare pa rin niya. So, that's what happened to us, no? Parang meron mga taong pinadala si Lord para i-encourage kami, para i-motivate kami or to journey with us and to encourage us na kailangan na if plan ni Lord na ikasal kayo, unang-una sacrament na yan. So may mga tumulong talaga sa amin and sobrang amazing lang ni God kasi nga hindi kanya mababaya. Kahit parang kami may time na gusto na naming sumuko pero si Lord hindi kami sinukuan. So and of course no, again roller coaster siya. Roller coaster experience, andun yung trust. Pero minsan may worry, minsan may doubt, and minsan parang naki-question mo si Lord, no? Na parang, tama ka doon eh, Kael eh, nakakalimutan na ba ako ni Lord? Or hindi ba niya ako nakikita? And minsan, magkakaroon tayo ng comparison. Nabanggit mo kanina, comparison, no? And then, may ganun din ako eh, nakakarita ko nang sinabi mo kanina, Kael, na yung mga friends ko, kinasal na, yung mga friends ko, may napundara ng bahay. And Lord, bakit ako wala pa? Lord, nasaan yung para sa amin? And then kami ng wife ko, during that time, of course, what we did is we put in the effort and we prepared ourselves, no? So parang we worked multiple jobs, nag-overtime kami, nagka-cut kami na expenses, and well, doing that, yun nga, parang we are also preparing ourselves na we attend financial seminars, we attend marriage seminars, relationship seminars, to prepare ourselves. And then, ang pinaka blessing sa amin dun sa waiting season na namin na yon is we met more people who will guide us, who will be our confidants. And then, ano siya eh, parang sobrang thankful kasi kung kinasal kami ng mas maaga, baka itong mga ninong-ninang namin ngayon, itong mga best man, itong mga abay namin, baka hindi sila yung kasama namin during the wedding. Kasi diba parang, ang naisip ko yun ha, for example, kinasal kami ng 3 years earlier, baka yung mga ninong-ninang ko is yung mga dahil engineer, dahil congressman, dahil mayaman, baka ganun yung mga kinuha ko ninong at ninang. Pero because of the waiting, parang pinadala ni Lord yung mga taong gagaboy sa amin na talagang very intentional na samahan kami sa journey namin na makakatulong sa marriage namin. So, it's a blessing. And of

0: we gave our 5 loaves and 2 fish, and then si Lord na yung bahala, and that's our story. So yun yung parang personal journey ka talaga when it comes to praying for delayed prayers.
1: At alam mo, tama yung sinabi mo, Kuya James, eh. Madaling mag-antay kung alam mong maaantayin ka. Meron yung output ba nandun na. Pero paano kung hindi ka sure, hindi mo talaga alam. Pero gusto kong kumustahin. Sabi mo, ang tagal nyo nag-prepare. Sabi mo, 10 years kayo in the relationship. Ikaw mismo, kumusta yung puso mo during that waiting period? Hindi ka ba nainip? Or hindi ka ba masyado nagmadali?
0: May instances, Kael, na nainip na parang para ba, talaga bang para kami sa isa't isa? Diba? Kasi parang kung para kami sa isa't isa, sana binigay na ni Lord na mas maaga. Parang ganun yung thinking ko during that time. So of course, there's doubts, there's worries, and of course, no, parang tumatanda na kami, and may challenge na may pangahawakan ba ako na wedding? Ibibigay ba ni Lord itong marriage na para sa amin? So, yun ang pinaka-ano eh. Parang may instance na para kaming doubting Thomas na ang dami naming duda, ang dami naming questions. But actually, dati akala ko doubting Thomas is a negative connotation eh. Pero na-realize ko, if you are asking the right questions, ibig sabihin, interested kang matuto. Interested kang malaman. And ang maganda sa ginagawa ni Thomas is dinadirect niya yung question sa alam niyang kayang i-handle yung question. Sa alam niyang hindi ma-offend. Sa alam niyang alam yung sagot. So, ang dami naming questions noon. And we are very thankful kasi nga, parang grounded kami ng community. Parang may mga taong gumide sa amin. May mga taong nag-encourage sa amin. May mga taong tumulong sa amin magplano. And imagine if I can share, no?
1: Sure.
0: Nag-start kami ng wedding preparation. 20,000 lang yung alaman ng bank account ko. So, bank account namin ng wife ko. So, combined funds namin yun. Pero with the grace of God, napakadaming nag-sponsor, nag-volunteer. So, talagang ramdam mo yung presence ni Lord na ito na yung blessing ko para sa'yo. Ito na yung mga taong ibe-blessed ka. Ito na yung mga taong mag-iigib ng tubig para maging wine yung tubig na inigib nila para sa'yo. So, yun yung nangyari sa amin, Kael. Of course, may doubts, pero because of the people around us, because of the community, parang mas kumapit kami dun sa, yes, Lord, kakapit kami din sa promise mo sa amin. And mas lalong humihirap kasi, mas lalo tayong dapat humahawak kay Lord eh. Kasi dun siya mas lalong kumikilos. So, yun ang story namin, Abs and Kael.
1: At minsan talagang may ganyang moment tayo, nagiging doubting Thomas tayo, na ang dami nating pag-aalinlangan, ano ba ibibigay ba to ng Lord, di ba? Kapag hindi nangyayari yung mga plano natin sa timeline na gusto natin, na dapat siguro just to share din, no? Siguro Kuya James, sabi ko at the age of 25 kailangan settled na ako, pero ngayon ayun nga eh, 30 na, pero ayun, need pa rin natin magkumayod sa buhay, magganyan. Pero ano ba, Kuya James, ano ba yung kadalasan nangyayari sa faith and emotions natin kapag hindi umaayon sa timeline natin yung mga ipinapanalangin natin?
0: Yes, Kael, no? Admittedly, we could be angry. We could be impatient. And yes, it's normal. Pwede tayo magtampo kay Lord. Ang kagandahan pa nagtatampo tayo sa Panginoon is okay lang eh. Okay lang na magtampo kayo. Kasi for example, no, Kael, merong isang security guard sa isang, for example, sa isang store. Then duman ka, hindi siya nag-good morning sa'yo o hindi ka kanya kinamusta. Magtatampo ka ba sa kanya o hindi?
1: Hindi.
0: Baka hindi, ano ba? No? Tama, no? Baka hindi kasi wala kayong relationship. Pero ang kagandahan sa pagtatampo, for example, no, kayo ni Kael, magkaibigan kayo. Pag nagkasalubong kayo na Kael, hindi kanya pinansin, baka magtampo ka kay Kael. Ay, sorry. Correct. Baka magtanong ka kay Abs. So, again, no, parang it's default na pwede tayo magtampo kay Lord. Pero it's amazing din na pag nagtatampo ka kasi sa isang tao, ibig sabihin may relationship kayo.
1: Yes.
0: So, that's a good thing. And of course, there are some na they kept on trusting God and surrendering everything to Him.

0: That's wonderful as well. But I want to share a story. Sobrang ganda ng story nito, if I may share.
1: Sure.
0: In the Bible, there's a man named Jairus, if you're familiar. And he was a friend of Jesus. One day, yung daughter ni Jairus nagkasakit. And the very first thing that Jairus did was go to Jesus. So yun yung pinakaunang lesson, no? If meron tayong blessing, if meron tayong prayer or miracle or healing or blessing or provision na hinihingi kayo, na gustong ma-receive, go to Jesus first. Just the same kung ano yung ginawa ni Jairus. So, pumunta siya agad kay Jesus. So, when he needed something, he go to Jesus first. Then, so yun nga, pinuntahan niya si Jesus and then sabi ni Jesus, sige, trust me. I will heal her. She will be okay. So, si Jairus and si Jesus, nagpunta sila sa bahay ni Jairus and imagine Jairus as a father. It's understandable na nagmamadali na siya, na kating-kating na siya, na Lord, kung pwede lang, takbuhin na natin. Mm-hmm. Diba? Na parang gusto niya na ma-receive agad yung blessing for her daughter. And during that time, just a quick context, medyo madabi na ding nakakilala kay Jesus nung time na yon.
2: Mm-hmm.
0: And they want Jesus to help, to heal them. They want Jesus to hear his message. No, so along the way, nung papunta sila sa bahay ni Jairus, the crowd gathered around Jesus. And that makes their walking a bit slower. So parang, syempre ang sikip, di ba? Parang instead yung lakad mo is normal pace, since ang daming tao, ang bagal yung lakad nila.
1: Mm-hmm.
0: So dun pala, nagkaroon na ng delay. So imagine si Jairus, madaling-madali na siya, ang daming tao, hindi sila makapagmadali kasi ayun nga, parang siksikan sila. Hindi pa din nagtatapos, Abs and Kael. Suddenly, there's a bleeding woman na naniniwala na kapag nahawakan niya lang yung end of garment in Jesus or the tassel, ay gagaling na siya.
2: Mm-hmm.
0: So, to cut the long story short, she managed na makalapit kay Jesus and then gumaling nga siya. And then she had an encounter with Jesus. So, I think that that's the second lesson in this story, that sometimes God allows delays so that other people will be blessed too. Kasi imagine, because Jairus asking Jesus to go to his house, nakita siya nung bleeding woman. And nagkaroon ng opportunity yung bleeding woman para magkaroon ng encounter kay Jesus. So yes, God sometimes allows delay para ma-bless yung ibang tao. And at the same time, para ma-bless din tayo. So imagine Jairus seeing the woman bleeding for 12 years na pinagaling ni Jesus in an instant.
1: Mm-hmm.
0: Maybe he received an assurance na, ay, etong taong to na stranger na hindi kilala ni Jesus, napagaling niya. Paano pa kaya ako na friend niya? Paano pa kaya ako na follower ni Jesus? So, kumbaga parang na-bless siya ng assurance and at the same time, nag-grow yung faith niya during sa instance na yun. And hindi pa din natatapos, friend. May isa pa nangyari. So, sabi ni Jesus, sino yung humawak sa akin? So, parang nagtataka sila Jairus, yung mga apostles. Lord naman, ang daming tao, siksikan. Tapos gusto mo pong malaman kung sino yung humawak sa'yo. So, again, it caused another delay. But then again, may dumating na group of men, sabi kay Jairus, Jairus, huwag mo nang abalahin si Lord. Huwag mo nang abalahin si Jesus. Kasi your daughter is dead. So, here's the third lesson sa story na to. Maybe Jesus wants us to realize that we should listen to Him more. Kasi parang sabi ni Jesus during that time, listen to me, trust me, I will wake your daughter. I will wake your daughter up. So parang Jesus is telling na huwag kang magpapaniwala sa sinasabi ng don't believe in what the world says. Parang believe in what I say. So listen to me, trust me. And then nga, fast forward, nakarating sila sa bahay ni Jairus and Jesus was able to revive the daughter of Jairus. And 'di ba parang nakaka-bless lang Abs and Kael na after a series of delays Jairus got his blessing, his prayer for his daughter was answered. And I think sobrang powerful ng gospel na yan, na it's a roller coaster of emotions talaga, but the bottom line is to just keep trusting God. No, ang maganda kasi doon, magkasama na sila eh. Kasama ko si Lord eh, kasama ko si Jesus even during the delays. So, yun lang, parang that's an assurance na kapag kasama natin sa Lord, ang somehow, parang ang sarap maghintay kapag si Jesus yung kasama mo. Kasi alam mong,
1: Amen.
0: Parating siya,
1: Amen.
0: alam mong may mangyayari.
1: Yes.
0: So yun, Abs and Kael.
1: Grabe. Napaka-comforting truth nung sinabi mo,
0: Correct.
1: Kuya James, no, na talagang gano'n, na marami tayong pagdadaanan talaga in this life, pero nandun yung assurance na kasama natin ang Panginoon every step of the way, hindi ba?
0: Yes.
1: At kanina nga, no, napapag-usapan natin, yun nga yung example ni Kael, na may mga moments sa buhay natin na nako-compare natin yung sitwasyon natin sa iba, na parang bakit yung iba may breakthrough na, nakapagpundar na, may pamilya na, established na ang buhay sa ganitong age, habang ikaw naman, parang feeling mo stuck ka dun sa iyong situation. So Kuya James, paano ba natin may iwasan yung comparison habang nasa
0: Yan.
1: Waiting season tayo?
0: Comparison, no? Actually, ako guilty rin ako dyan, Kele and Abs. Kasi parang, yun nga, bakit yung mga friends ko, yung mga batchmates ko, kinakasal na sila? Bakit bakit sila, ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng bahay, ang ganda ng work, nasa ibang bansa na? So I came to realize, or I learned in our community, something called holy jealousy. Narinig niyo na ba 'yon? Holy jealousy.
2: Oh, may ganun pala.
0: Parang ano siya, no? Of course, sometimes you are in a situation na kapag bless ni Lord yung ibang tao, we tend to ask God na, Lord, sana ako din. Na Lord, i-bless mo din ako. Na Lord, gusto ko din 'yan. Gusto ko din ng blessing na 'yan. And I think that's okay lang yon, but we also have to be happy that other people are being blessed. So yun yung first thing, maging masaya ka sa blessing ng iba, kasi kung nabibless
2: yes.
0: si Kael, nabibless si Abs, and then we have the same God, no? Parang parehas kami ng God na minu-worship, baka ibig sabihin ako na yung next. Diba? So it's a blessing na binibless si Kael, binibless si Abs. It's an assurance na, uy, baka eventually ako na yung next eh. So, babalik ako dun sa sinabi mo kanina, Kael, na word, na samantala. So, in the meantime, habang hindi pa ako binibless, I'll be happy for them. I'll clap my hands for them. Kung na-promote si Kael, i-congratulate ko siya. Kung si Abs ay nagkaroon ng partner, and then ikakasal eventually, I'll congratulate her. So, and that's okay. No? Kasi, we must always remember to avoid comparison. We must always remember that God is not a God of scarcity.
1: Yes.
0: Hindi.
2: Yes, amen.
0: God is a God of abundance. And it does not mean, Kael and Abs, na if God bless Kael with promotion, it doesn't mean na hindi na tayo ibibless Abs ni Lord ng promotion din. Kasi yun nga, lahat tayo is may plano si Lord for us. No? Parang God has specific plans for Kael, God has specific plans for Abs, and God has specific plans for me, and sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng nanonood, God has plans for each and every one of us. So it doesn't mean that God bless promotion, hindi niya na kayang i-bless yung isa. Okay? So yun yung first one, be happy, and of course gratitude. Sobrang bigat ng gratitude,
2: yes.
0: No? Parang being able to appreciate the blessing you are receiving, even the small and ordinary ones, no? Parang, minsan kasi naka-focus tayo dun sa, Lord, sana dumating yung mapapangasawa ko. Pero di natin na-appreciate yung mga friends natin, yung mga family natin, or, Lord, sana ma-promote ako. Pero hindi natin na-appreciate yung current work natin ngayon, na it can provide for us, na meron tayong salary because of our current work. Diba? So again, gratitude, being able to appreciate all the blessings, regardless if it's small or ordinary or big blessings. Now, Kael and Abs, going back sa holy jealousy. So okay lang yun, when we pray na, Lord, sana ako din, or Lord, i-bless mo din ako, or Lord, gusto ko din yan. That's okay. But dapat, hindi dun nagtatapos. Diba? Lord, sana ako din, Lord, i-bless mo din ako, dugtungin natin. Pero if hindi mo ibibigay, okay lang. Kasi alam kong may plano ka na nakalaan para sa akin. So, Lord, gusto ko rin nun. Lord, i-bless mo din ako niyan. Pero kung hindi mo bigay, that's okay. I fully trust and surrender to you. Kasi alam kong meron kang nakalaan para sa akin. So for me, full trust and surrender. Be happy na yung ibang tao ay nabibless. And of course, gratitude wherein you appreciate even the small and ordinary things.
2: Yes. Napakagandang reminder for all of us, mga kaagapay, to have an attitude of gratitude. Na
1: Yes.
2: nagpapasalamat tayo sa mga blessings na meron tayo. And of course, hindi rin natin kinakalimutan to celebrate others' victory, di ba? Tayo
1: Yes.
2: kasi, kapag nakikita nating may blessing na iba, kapag may mga recognition, minsan, yung heart natin, naiiba yung posture eh. So dapat, makiselebrate tayo for them, makisaya tayo for them. Darating din yung tamang time mo na ikaw naman, nasa iyo naman ang spotlight, di ba? So, eto nga, no, Kuya James, paano ba natin madidistinguish? Kasi nababanggit na rin natin kanina yung mga delay na yan, yung God's delay sa God's redirection.
0: Ang ganda ng tanong mo niyan, Kael, no? Parang, ang delay kasi is same yung destination. Kware, dito ka, ito yung destination mo. Ang delay is same yung destination, dito pa rin, pero yung timing yung nagbabago.
2: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, for example, no, ang pinagpipray mo, Kael, is mapromote. Mapropromote ka pa din, yun ang destination. Dinidelay lang ni Lord, kasi nga, yun nga, baka hindi ka pa ready. So, the destination is the same, yung timing lang yung nag-iiba. So, when it comes to redirection naman, nagbabago yung destination. And minsan, sa simula, hindi natin gusto. For example, Lord, gusto ko rin na mag-abroad sa New Zealand. Pwede mag-abroad ka pa rin, pero hindi na sa New Zealand. For example, Australia naman, or Korea or Japan, di ba? So, again, delay, destination is the same, pero yung timing nag-iiba. Redirection is nagbabago yung destination.
2: And Kuya James,
0: sorry, ang maganda dito, no? Both of them, delay and redirection, are part of our journey.
2: Yes, yes. Siguro gusto ko itanong dyan, ano yung specific na kwento mo sa God's delay sa life mo and God's redirection na nangyari sa'yo?
0: Ang tindi niya ng question mo, Kel. I was in the sales industry before. And sobrang nilalaban ko yung promotion. And as in, binigay ko yung time, effort, money, skills, and talaga nilaban ko siya. Pero for some reason, hindi siya binibigay ni Lord. Year after year after year, nilalaban ko siya ng nilalaban. Until yun nga, parang gusto na namin parang ilaban yung kasal. So parang naghanap ako ng other source of income. So I've landed VA jobs, social media manager. And then, dahil sa ginusto ko na makapag-fund dun sa wedding namin, naghanap ako ng ibang work. And ang nakakatuwa, ito mga work na ito, smooth lang dumarating. Yung sobrang smooth lang, parang sisubo na lang sa'yo, i-receive mo na lang. And yung work ko ngayon, parang nabanggit mo kanina sa introduction, no? Parang I'm working in the fintech industry. So medyo malaya from being engineer and then sales and ngayon financial technology. And sobrang smooth lang and then promotion and then I was sent to other places and then ang ganda ng benefits bigla. And parang yun yung naging redirection sa akin na, ay parang ito yung gusto sa akin, para sa akin ni Lord. Na parang hindi delay yung promotion. It's more of parang dito ka. And you are at peace na parang masaya ako na nandito ako sa work ko na yun. Na parang, kaya pala, parang mapatanong ka na lang eh, Abs and Kel, kaya pala hindi binibigay ni Lord yung promotion. Kasi baka pag na-promote ako doon, mahirapan akong i-receive itong blessing na to.
2: Correct.
0: So I think that's one of the story na pwede ko ma-share in. It's not a delay, but more of a redirection.
2: And thank you, Kuya James. At sa mga kaagapay natin, for sure, may mga iba't ibang experiences ka. Kaya kalmahan mo lang, sabi nga ni Kuya James, trust in God, magtiwala ka at maniwala ka sa kayang gawin ni Lord, di ba, Abs?
1: Totoo yan. Dahil ang ating Panginoon ay sovereign, di ba? And
2: correct.
1: Grabe, ang bilis ng oras. Hindi na natin namalayan. Pero sobrang dami nating takeaways sa ating napapag-usapan with Kuya James. Pero bago ka namin pakawalan, Kuya James, para sa mga listeners natin, no, sa ating mga kaagapay na feeling nila na napapag-iwanan na sila or baka parang feeling nila nakalimutan sila ni God, ano yung words of encouragement na nais mong iwan sa kanila ngayong hapon?
0: Yes, no. Actually, words of encouragement, hindi lang sa ating mga kaagapin na nanonood, but I think this is also for me. So, I think there's no such thing as a pag-iiwanan. And walang kahit sino mang nakakalimutan si Lord. We all have our own pacing, we all have our own timelines. Parang puno, di ba? Parang ibang timeline ng pagbunga ng puno ng mangga sa puno ng saging. Iba yung timeline ng pagbunga ng puno ng mansanas sa puno ng santol, for example. Diba? Meron tayong kanya-kanyang season of growing, kanya-kanyang season of waiting, and kanya-kanyang season of harvest. So maybe we should stop measuring our lives by someone else's timeline.
2: Correct.
0: Kasi parang doon nagsisimula yung comparison eh. So we should stop comparing ourselves with other people kasi neither of them will help us eh. Kasi for example, nag-start tayo mag-compare, it will either make me proud kasi ay nakakalamang ako kay KL eh. Kasi kinompare ko yung situation ni KL sa situation ko. Ay, mas maganda yung situation ko. So parang baka yung pride is nag-grow na sa akin. Or yeah, if it's the other way around, for example naman, ay, si Abs, ang ganda na ng buhay niya ngayon. So ito naman, nagkakaroon ng envy. And nagkakaroon ng parang I feel na I'm not enough. Diba? And again, hindi siya nakakatulong either way, no? So comparison talaga will not help. And proven na yan sa Bible, no? Parang ang daming instances na nag-compare. And it's a reminder na it's just because na yun nga, someone else have been blessed, parang napag-usapan natin kanina, Abs and Kael. Dahil na-bless yung ibang tao, it doesn't mean na you've been left behind. Kasi our God is a God of abundance and scarcity.
2: Yeah.
0: And siguro one last thing, if I may share, if we still have time.
1: Yes.
2: Yeah.
0: Ano talaga siya, Kael and Abs eh? Preparation is everything. So, yun nga, for example, you are praying for something, gusto mong makapasa sa exam, mag-aral ka, prepare for it. Kasi may date ka bukas, no? For example, first time yung mag-eyeball ng ay, uso pa ba yung eyeball sa mga generation ko? Gusto niyo mag-face to face, diba? Sorry, no. Gusto niyo mag-face to face, no? So, syempre, maligo ka, magpagas ka, ihanda mo yung tickets sa sine para kinabukasan, you're all prepared. Or ano pa ba? Gusto mong ano pa bang ano? Gusto mong ma-promote, 'di ba? Be on time. I-submit mo yung deliverables mo on time, give your best effort, connect with people. So again, preparation is everything. But at the same time, everything is preparation. So kung ano man yung nangyayari sa'yo right now, it's part of God's preparation. So kunwari, feeling mo na de-delay ka, baka part yan ng si Lord kasi intentional siya eh. Baka it's part of God's way para i-prepare ka sa next blessing. Kasi if you can remember si Joseph, di ba, parang kinainggitan siya ng mga kapatid niya. Kasi nga, nagkaroon ng comparison eh. So kinainggitan siya ng mga kapatid niya, ah, favorite ka, ibenta ka namin sa Egypt. And then pagdating sa Egypt, ginalingan niya, nagkaroon siya ng master, si Potiphar, ginagustuhan siya ng master niya, kaya lang, etong, ano ba, partner ng kanyang master, nagkagusto rin sa kanya. Pero dahil loyal siya, nilayoan niya yung partner ng master niya. So, siniraan naman siya ngayon. Kaya siya nakulong. Nung nakulong siya, nagkaroon siya ng instance para mag-interpret ng dreams ng mga kasama niya. And sabi niya, huwag niyo ako kalimutan ha. Nung nakalaya yung mga kasama niya, nakalimutan pa rin siya. So, parang siguro yung nafe-feel ni Joseph during that time, asan ba si Lord sa mga panahon na nandito ako? Pero again, everything is preparation. Lahat na nangyayari sa kanya is that kumbaga parang it's related to the next blessing na mangyayari. So, even yung pagpapatapon sa kanya hanggang sa kinailangan ng Pharaoh na mag-i-interpret ng dreams. Yeah. Doon na nagkaroon ng blessing. So again, trust God that He is the God of abundance and not of scarcity. And your past does not define you. Your situation does not define you. Your mistakes, your failures, your pain does not define you. Kasi you are God. You are who God says you are. So, ang sinasabi ni Lord, Kael, you are loved. Abs, you are chosen. You are forgiven. Kael, you are made new in Christ. And I have plans specific for you. And siguro yun yung lagi natandaan. Yun yung panghawakan natin. So yun lang. I hope it helps other people Thank you, Absent
2: Yes.
0: Kel.
2: Yes, alam mo Kuya James, napaka-inspiring na mga ibinahagi mong
1: Yeah.
2: kwento sa amin. And thank you for sharing the piece of your life. Hindi lang sa amin ni Abs, pero sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood ngayon. Siguro bago ka namin pakawalan, alam ko may mga content ka. Ang gaganda ng mga content ito ni Kuya James. I-share mo naman sa mga kaagapay natin saan ka ba pwedeng makunik, makita yung mga inspiring content na yan.
0: Yes, thank you, no, Abs and KL. Actually, we have a page. I See Jesus, yung name ng page natin. And again, we're just sharing your reflections natin, yung Bible readings, or whatever it is na parang hindi naman siya galing sa akin. Paano ako nasabi yun? Or paano ako naisip yun? It's not from me, eh. It's from the Holy Spirit, eh. So, gusto lang natin na marami yung ma-reach ng word na yun. So, yes, tama si KL, no? We have a page, I See Jesus. We are in Facebook and Instagram. So, please like and follow. And sana mas mapalapit tayo kay Lord.
2: Amen. Amen. Muli, Kuya James, maraming salamat
1: Thank
2: sa
1: so
2: times
1: much.
2: Mo. And siguro sa mga kaagapay natin nakikinig ngayon, siguro reminder lang na God's delay po are not God's denial. Kung nasa waiting season ka ngayon kaagapay, tandaan mo na never kang kinalimutan, never kang pinabayaan ng ating Diyos. Kaya habang hinihintay mo yung sagot, 'di ba, mula kay God, may ginagawa po siya sa puso mo. Malay mo, ha, binabago ka niya, inihahanda ka niya. Kaya trust in God, kasi talaga namang babaguhin ka niya at patuloy na magtiwala at maniwala sa kayang gawin ng Lord sa buhay mo.
1: Amen. Kaya naman, no, kaagapay sa napag-usapan natin with Kuya James, sana naging paalala to na huwag nating ikumpara ang ating timeline sa timeline ng iba, 'di ba? Dahil iba-iba yung proseso ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, no? Ang waiting season ay hindi wasted season. It's a season of preparation. Kaya naman, kaagapay, magtiwala lang tayo gaya ng reminder ni Kuya James, no? Magtiwala lang tayo sa gagawin pa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman, once again, thank you so much, Kuya James, sa pagsama sa amin dito sa episode ng Legit. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bokhawe transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. Kung may mga comments ka dyan or take away sa ating napag-usapan, paki-comment po sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Muli po, marami pong salamat sa pagsama sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit! Bye!
1: Bye!
3: Legit.
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
4: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it.
4: Legit. Legit.
5: Alam mo ba na pwede mo pa ring mapakinggan ang broadcast ng 702 DZAS kahit nakapag-sign off na ito? Kung meron kang na-miss na episode ng iyong paboritong programa, maaari mo pa ring mapakinggan ang replay nito online sa www.febc.ph mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga.
6: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mong maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas sa pagpikit ng iyong mga mata? Ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa'yo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
7: Sabina ad testificandum at Sabina duces tecum. Para silang tuwini, pero sa meaning, hindi. Magkawigang tunog, magkaibang kahulugan, pero parehas na kailangan sa hukuman. Ang sabina ad testificandum ay utos ng korte na humarap at tumestigo. Samantalang ang sabina duces tecum naman ay utos na dalhin sa korte ang mga dokumento o iba pang ebidensya. Halimbawa, kung ikaw ang witness sa isang aksidente, maaari kang ipatawag para mag-testify. Ito ang sabina ad testificandum. Kung ikaw naman ang may hawak ng CCTV footage, maaari ka ring utusang dalhin ito sa korte sa ilalim naman ng sabina duces tecum. Sabina testificandum para sa testimonya, sabina duces tecum para sa ebidensya. Malinaw, di ba?
8: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
9: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
10: FEBC Radio TV, Agapay.

0: dark humor.
1: Dark humor.
0: Dark humor content.
1: Okay.
0: So, ayun, doon po ako nakilala. So, may mga skits ako na, ano, na out of this world. So, may mga jokes ako doon na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya.
1: Okay.
0: No? So, yun yung way ko. Pero, talagang binago po yun, no? Binago yung thinking ko na yun.
1: So and, now, is it light humor?
0: Ano pa rin, comedian pa din, may comedy skit pa rin, pero this time siguro, gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos, no?
1: Wow.
0: Yung talagang mas, ano, mas tama sa mata ng Diyos, no? So yun okay. Po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din ano, may bago sa ano, sa makita yung mga followers ko, no?
1: Mm-hmm.
0: Na hindi lang talaga para purong kalokohan tayo, no? Talagang sa blessing ni Lord, pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga, no? So, yun po yung pinupush ko, yung wino-workout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante, no? Parang aayusin niya lang.
1: Mm-hmm.
0: Yun, so, yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon.
1: That's my theory when it comes to music, actually. I shared it on an episode sa past dito sa podcast na sa tingin ko, kung ang kasalanan ay hindi pumasok sa mundo, will we still have these awesome bands like Metallica, even, you know, AC/DC,
0: yes,
1: Ozzy Osbourne? Will we still have these guys? And my thinking is like this. Yes, it's gonna be them with that skill, with that angst, yung pagiging astig nila, minus yung mga mura, bastos,
0: yes,
1: droga. Pero, syempre, you don't listen to music naman and go, oh, I don't like the song kasi walang drugs. Music is, you know, powerful in itself as a form, kahit nga walang lyrics eh. Pero how much more kapag yan ginamit sa Lord sa purpose niya. Ay nako, I have to introduce you to my friend named Pastor Ruther. Kasi yon talagang comedian yon.
0: Yes, and, bro, nga po.
1: And we talk a lot about comedy stuff. But anyways, let's rewind back, Manoy. When did this start? I mean, when did you start posting and then...
0: Kasi this past few weeks po, ay ano, talagang nakakakita na ako ng ano, ng mga Bible verses, yung mga content creators na nag-share ng gospel. So yun, natatambayan ko, tapos unti-unti, parang nai-realize ko, parang tama sila. Parang okay, parang ayun yung lagi ko nakikita sa feeds ko. So tapos, yung wife ko kasi, ano siya, almost mag-one year na siya sa church.
1: Mm-hmm.
0: Eh lagi niya ako pinipilit na mag-church. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko dyan kasi parang daw bagay dyan eh. Ayoko talagang parang tinatamad ako. Sabi ko, wag na, hayaan mo na ako. Kung ayaw ko mag-church, pabayaan mo na ako. So yung pala, pinagpipray nila ako.
1: Nakaw.
0: Pinagpipray nila ako kasama yung mga ano nila, ka-cell group. Tapos parang nung Saturday, kasi pagka ano po eh, pag madaling araw, mga 12 a.m. hanggang 3. Yun, so parang dun pumapasok mga creative ideas ko sa content eh. Pero nung time na yun, yung Saturday, iba po yung pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko mag-charge bukas. Parang ano, parang ano pa nangyari sa akin daw makapag-isip ng content. Ang gusto ko lang, mag-charge ako bukas. So yun, tapos nagulat yung wife ko. Kinabukasan, maaga ako nagising kasi talagang late ako magising eh. Sabi ko, ano, sama ako magsimba. Nagulat siya, oh.
1: Sama. Ano sabi niya? May sakit ka ba?
0: Sabi niya, talaga ba? Parang ano, parang nakakaano, pinipilit kita ngayon, parang kusan loob. So yun, tuwan-tuwa po siya. Yun. And then nag-charge kami. Tapos, ayun, tinry ko. Parang yung, sa idea ko, gusto kong gumawa ng content about naman sa gospel.
1: Mm-hmm.
0: So yung topic dun sa church nung Sunday na yon. So inano ko din, shinare ko din. So sinabi ko din doon sa video, yung first video ko ng Sunday na yon, yung topic doon. And then yun, shinare ko. Tapos positive yung comments.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, okay, parang okay ah. Parang ano, akala ko kasi, ang thinking ko noon, talagang ibabash ako ng tao kasi mas kilala nila ako sa sa pagiging tag dito, loko-loko, mga yeah. Contents na gano'n. Tapos nagulat sila ng Sunday, nag-post ako ng gano'n. Sabi pa nga nila, ano, unfollow na to, tumitino na. Tapos, ayun, sabi ko, sige nga, try ko pa isang Sunday.
1: Mm-hmm.
0: Nag-try ulit ako na gano'n. Tapos, yun na, gano'n ulit yung shinare ko. Yung topic nung Sunday, shinare ko nung sa video na yon. Tapos, pinost ko sa Facebook. Tapos, bumila ako ng Bible. Tapos, yun, nag-try ako magbasa dun sa may... inuna ko yung sa Book of John. Yun, nag-try ako ng basa. Tapos, pero, di ba, ang sabi po nila is mag-pray bago mag... Ano, ginawa ko po yun. Sabi ko, Lord, etong mababasa ko, sana maintindihan ko. No, so, yun. Tapos, halong daw yun na nagbabasa ako. Parang ano, bigla akong... Parang di ko alam eh. Parang bigla akong umiyak. Di ba? Bigla akong umiyak. dun sa Bible verse na yon kasi nakakamdam ako ng ano talaga ng takot. Halo-halo na po yung emotion ko, halo ng takot tsaka yung ano talaga yung, pero feel na feel ko po talaga yung presence ni Lord doon na parang pinaintindi niya sa akin, niyakap niya ako na may promise siya sa atin. So yun po, tapos simula na doon talagang umiyak ako. Actually putol yung video na yun eh, kasi ang tagal ko umiyak noon, almost 10 minutes yung video na yun. Kinat ko lang yung iba yun. Kinat ko lang iba kasi ang pakit ko umiyak. Sabi ko, ayun, in-edit ko lang, sabay inano ko lang ng konti.
1: Pero before that, do you usually cry or iyakin ka ba in
0: chat? Ano po talaga, ayokong magpakita ng ano, ng talaga malambot po talaga yung puso ko eh. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Kahit sa mga videos ko, kahit sa bahay, hindi nila ako nakikita umiiyak. Talaga magkukulong sa kabakto kung nalulungkot ako.
1: So may that's ganun. Really new. Actually, may nag-comment doon sa photo natin na sabi niya, uy, si Manoy. Tapos sabi niya, akala daw niya nung una, prank lang yun. Diba? That would have, you know, that would have been a great prank. Sobrang dark naman nun. Pag gano'n na, what if, ano, nagpa-prank na pala si Manoy. Pero ang tagal na, no? 2 weeks, parang ilang weeks na ba?
0: Mga 1 week pa lang.
1: One week pa lang, oh. Tingnan mo. Tapos, yeah, you can't fake this stuff, eh. Pero, it's weird at the same time. Kasi nga, parang imagine niyo si Joker ng Batman. Di ba? Napaka-dark and, of course, and then all of a sudden, spitting Bible verses and you're like, okay, is he joking us? Anytime now, the punchline is coming. Pero I knew about yours eh, kasi nga, parang you know, you can't act this. It's either that or magaling ka na actor. Nag-acting ka ba? Let's investigate. Did you do any acting in the past?
0: Hindi po.
1: Okay.
0: Hindi po. Tsaka naghihintay nga sila ng plot twist eh. Hinihintay nila may plot twist to sa dulo. Pero wala, seryoso po pala talaga yun. So, ayun, talagang totoo po yun. Totoo yung iyak ko dun. Tsaka, gusto ko i-share kasi para ano, kasi baka mamaya pag kinuwento ko, uy, umiyak ako sa Bible. Baka mamaya sabihin nila, uy, hindi nga. Asan yung proof? So, talagang binidyo ko yung sarili ko nun. Gusto ko ipakita sa inyo ito, yung bakit ako na umiiyak ngayon? Bakit, ano nangyayari sa akin? Nagbasa lang naman ako ng Bible, ba't ako umiiyak? So, yun din yung gusto kong i-share sa kanila. Yung experience ko ba na, kasi first time ko yun eh. Sa buong buhay ko, di ko naman na-experience yun eh. Umiiyak ako sa ibang bagay. Pero yung umiyak ka dahil nagbasa ka lang, iba yun, kakaiba yun sa akin, di ba? So, yun po talagang, ano at sobrang positive yung talaga mga naging comments. Akala ko talagang, nagdadalawang isip pa nga ako i-post yun eh. Kasi, sabi ko, parang ano, hindi ako to ah.
1: Hindi talagang, ka talaga, binago ka ng Lord.
0: Oo, parang talagang awayin ako ng mga followers ko na ito ah. Pero, pinost ko pa din po, no?
1: Ang tanong, kasi he's now close to 1 million. On the socials, on Facebook. I looked you up. I did a little bit, just a little bit. I say, I don't want to look up too much on you because I want to ask you up front and learn. Para may content tayo na maayos dito. Pero, napansin mo ba? Nabawas ba? Or followers or engagement? What do you think happened the past week? Wala pa.
0: Ang ano po talagang buhos yung biyaya sa akin. Talagang akala ko mababawasan ako ng ano ng ano followers, pero talaga nadagdagan po eh, parang
1: nadagdagan pa.
0: Before parang almost ano mga 10k almost 10k pataas yung nadagdag po sa aking followers, no. So sabi ko nga po, may post ako doon na ano, na una natatakot ako magbago ng ano, ng post, ng content, so mag-share ng gospel kasi iniisip ko ano, babatuhin ako ng bash. Pero si Lord talaga mabait eh. Ang binato niya po sa akin yung mga believers, no? Yes. Yung mga nagko-comments ng positive, talagang pinupush at cheer up, chine-cheer up nila ako. Manoy, tuloy mo yan. Nandito kami. Kasama mo kami sa laban na to.
1: Just so you know, may mga Pharisees and Sadducees. Hindi natin kasama yan, ano? Yun yung mga religious na nagbabash naman. Ay, hindi, di totoo yan. Paano naging Christian yan? Ano? May tato? May umangga na. Anyways, so that's the thing, eh. Parang, if I were to ask you naman, handa ka mawala ng followers if, you know, that means following Jesus.
0: Yes po. Ngayon, talagang ano, push na ako, no? Kahit mawalan ako ng followers. Kasi yung Facebook page ko po is, ano na rin naman, tawag dito, marami nang binigay sa akin, no? Kumbaga, kumita na ako doon. Diba? So, ang thinking ko ngayon, why not ibalik ko naman kay Lord, no? Gamitin naman yung platform ko to glorify yung blessings niya, no? Yung pagmamahal niya sa akin. So, ayun talaga yung pinupush ko talaga yung platform ko na yun. Gusto ko din ano, gamitin ni Lord, no, para yung ma-experience yung na-experience ko na parang binigay sa akin peace tsaka love. Gusto ko din ma-experience nung ano, nung ibang mga tao, no, na nakakanood sa akin. Kasi before, parang ano eh, talagang kakaiba ako, mayabang ako. Diba, panay ako flex. Sabi ko nga, ngayon ko nga lang po na-realize, habang nadedrive ako dati, talagang ano, mayabang ako, panay ako flex ng mga nabibili ko, mga ano, kung na magpupundar ko, meron akong ganito. Para ano, para ma-prove sa iba na parang talagang mas angat ako sa kanila. Pero mali pala yon. Kasi parang ang tinatanim mo sa tao doon, ano, hate. Diba? Mm-hmm. Parang yung hate, yung parang, ikaw pa magiging dahilan, bakit nadadown sila eh? Kasi makukumpara nila yung sarili nila mm-hmm. sa'yo eh. So, pangit pala ganun. Kahit sabihin kong tama yung ano, yung mindset ko na para ma-motivate sila, hindi pa rin kasi yung ibang tao, hindi naman ganun yung thinking eh. No? So, parang ang tinatanim ko pa sa kanila, mainis sila sa akin, ma-hate, parang ako pa yung dahilan para dumumo yung puso nila. Mm-hmm. Pero, pagka ang pinlex mo pala is yung ano, grace ni Lord, no? Yung kung paano ka binago. So ang parang ang nakikita ng tao sa iyo, hope, no, yung pag-asa, mm-hmm. no, parang ayun yung tinatanim mo ngayon sa tao na ay pwede pala yun, dati ganyan ako, mayabang ako eh, panoplex din ako, parang bastos din ako sa mga comment ay sa mga contents, tapos pwede pa pala, may chance pa pala magbago, mm-hmm. no. So gagayahin din nila yung ginawa ko na parang lumapit ako kay Lord para talagang mabago yung ano, no, yung puso ko tsaka yung mindset ko. So ayun, ngayon ako lang din na realize and thank God na ganun na po yung ano ko, yung mindset ko tsaka yung puso ko na ano tawag dito, na magbigay din ng pag-asa sa iba, mm-hmm. na kaya tayong baguhin ng Diyos, no, basta lumapit lang tayo sa kanya.
1: Yung kasama namin kagabi si Bamboo, nga sabi nga niya, natuwa nga daw siya sa iyo dahil once upon a time mayroon kang content na nakabike ka lang, mm-hmm. tapos sabi mo makakabili ka rin ng sasakyan.
0: Opo.
1: And now you have it. So parang yan, he was just talking about that you once upon a time made content like that. And then bigla ko naalala yung isa pang content creator na kinainis na ng internet world like a month ago. Yung dahil sabi niya, if you're still not this rich by this age, parang ganun.
0: Opo.
1: Yung parang dinidescribe na dapat ganito ka. And then dami ni call out sa kanya eh. So anyways, ikaw as a content creator, you grew up with, I mean, as dumadami yung views, as dumadami yung followers, dumadami din yung bashing, mm-hmm. right? So, what are some of the mean things that you've heard na naalala mo na, well, wag naman yung filtered, ano?
0: yung pinaka-worst po, no? Siguro, ngayon, ang pinaka-ano, mga natatanggap po ngayon, talagang parang ano eh, parang kini-question yung faith ko eh, no? Parang
1: okay.
0: Ini-insulto nila yung faith ko na, wala, ano lang yan, sa umpisa lang yan.
1: No? Tama na yan.
0: Oo, magpapanggap lang yan, content lang yan, for the views, para sa pera. Hindi po, kasi kung ako nga lang din po talaga yung, ano sabi ko sa testimony ko, kung ako lang din talaga yung masusunod, hindi ko nagagawin to, kasi talagang mas maraming pera po sa kalokohan.
1: Mm-hmm.
0: No? Mag-ano ka lang, mag-video ka lang ng ano, mga scripted na pranks o mga kabastusan. Mm-hmm. No? Mas dark humor, mas tatangkalikin ng tao yun, mas malaki pera.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, ayun po, talagang, ano, iba na po talaga yung nasusunod ngayon eh.
1: Mm-hmm.
0: Talagang gusto ko na rin po talaga sundin si Lord, no.
1: Tama. Si Kuya Jobert, have you met him?
0: Ngayon po parang nag-comment siya sa ano, sa Facebook page ko. Tapos nagka-chat kami sa Viber, pero hindi pa masyado.
1: He's a friend then, pero he started off then with some dark humor. Mm-hmm. I mean, simple lang yung, 'di ba, yung nagmura siya sa chicheria and
0: opo, mga classic niya.
1: And then ano ba, ayun, sa basketball. Pero look at him now. I mean, I'm so proud of that guy. Shout out, Kuya. And when you get back to the Philippines, we'll guest him here or maybe do a Zoom soon. Pero Kuya Jobert is also an OG, yes, content creator, comedian.
0: Yes, po.
1: Pero you see how God has transformed him. And if you ever catch one of his shows na pwede siya mag-share ng testimony niya, grabe. Because hindi naman nawala yung pagiging funny niya.
0: Mm-mm.
1: He still found a way to be funny without using the dark elements. And for me, that's what makes a great comedian. We talk about it all the time, yung mga Christian ko friends na comedian din, na parang, you know, you're a great comedian kapag hindi mo kailangan gumamit ng bastos,
0: mm-mm.
1: or ng mura. Because these things, well, it's very common na. And then people, of course, may shock value pa rin siya. Pero, you know, if you're really gonna be a pure comedian, hindi ka aasa sa mga ganun. But at the same time, if you think about it, bro, you have made people laugh, right? Pero ang tingin ko nga ngayon, now God is using you to not give them laugh, but joy,
0: yes,
1: in Him. Because yes, laughing, wala naman tumatawa sa atin ang tuloy-tuloy lang ni tumitigil. Eh. Once you stop laughing, you're like, ha, now what? Diba? I mean, you can't laugh enough to have a changed life. Mm. So when you have this joy in the Lord, na, which you're trying to spread out na, yan na magbabago ng buhay natin.
0: Amen.
1: Walang nanonood ng noon time show, paglabas, ay, kanina adik ako, paglabas ko, hindi na ako tumitira. Di ba? Pero how much kaya pag kinonekta mo yung pagiging content creator mo sa creator mo?
0: Tama.
1: Yung sanib, yung pagsanib mo. I mean, God created you for that, with that creativity. At nakita mo naman, bro, yung nagamit mo yun apart from Him. So how much more kapag nilink mo yun sa Kanya? Parang,
0: yes,
1: bro. Ano yun eh? Parang Dr. Xavier na kinonek doon sa parang octopus. Oh, anyways, I'm getting ahead of myself. Let's get to know Manoy here a little more, no? So you, actually, main question to you kanina was, when did this start? Pero ang galing dahil you started it with, when did your faith journey start, ano? My question was, when did the content creating start? I mean, ano ba yung pinaka-first video mo na nag-viral? Because, like I said, I'm clueless, sorry.
0: Okay po. Ano, nag-start ako, mga ano po eh, mga pandemic days kasi.
1: Okay, not too long. I was thinking matagal na rin.
0: Po, pandemic days, syempre, walang magawa sa bahay, nagtry ako mag-vlog. And mahirap po mag-vlog noon kasi, ano eh, kinakapa ako pa eh. Talagang nag-isip pa ako ng mga contents noon. Madami akong trial and error, kumbaga, parang marami akong tinatry na contents. And then, doon ako yung pinaka-niche ko, yung sa may ano nga, yung parang conversation skit na mga ano relatable contents. Yun, so nag-start ako dun sa mga tindahan. Yung bumibili ako, tapos susuklian ako ng candy. Ganun, tapos ang babayad ko, candy din. Mga ganung videos. No, so, tapos nag-viral ako po dun sa mga ano, delivery contents ko. No, yung nag-deliver ako ng parcel, tapos magireklamo ako. Diba, parang ganun yung ano ko, yung vibes ko nun eh. So parang reklamador na delivery boy. Yun. So maraming natuwa doon hanggang sa nag-expo ako sa ano, sa mga TV shows, no, sa Bubble Gang, yun, nag-expo ako doon. And yun, nagtuloy-tuloy na po. Pero along the way na nagbo-vlog ako, pumipera na, kumikita na. Ayun, parang unti-unti na rin nagbabago yung character ko, no. So yung pera po pala is talaga nakakapagbago din ng ano ng ugali ng tao, no.
1: So dumating, sana akong for the good eh, no?
0: So dumating
1: sana
0: din
1: kung bigyan ka ng pera para magkumanda ang ugali mo.
0: Opo.
1: Wala namang ganun.
0: Talagang ano, yun, minsan na-tempt din ako na promote ng ano, ng mga kasino. So nag-promote din po ng mga kasino. Nagka-pera ako doon, pero
1: mga sabungan and opo, talagang, online ano, gaming.
0: Yung pera po na yun is talagang babaguhin ka kasi galing naman sa ano eh, sa masama eh. So yun, dahil doon sa pera na yun, nagkaroon pa ako ng mga kasalanan. Diba? So, ayun din yung inano ko dati. Parang sobrang stress po ako kasi kahit may pera ako, hindi ako masaya. Kahit ano, malaki yung kita ako, hindi ako masaya. Parang naghahanap ako ng kulang. Yun nga po yung sabi ko sa testimony. Parang naghahanap ako ng peace. Naiingit nga ako dun sa mga ano eh, yung mga taong ano lang, yung hindi naman karangyaan yung buhay, pero sobrang peaceful nila. Alam mo yun, yung parang wala silang stress. Ako pa, nagtataka ako nun. Bakit ang dami kong, may pera naman ako, may platform ako, may fanbase ako, pero bakit parang kulang, parang hindi ako masaya. Parang lagi akong tuliro, alam mo yun, stress. Tapos, ano, hinahanap ko yung peace po talaga, ano, yung peaceful sa puso ko. Umaten pa nga po ako ng mga, ano, ng mga spiritual healing, yung mga ceremony, mga ganun, yung parang, ano, parang magte-take kayo ng mga something, ano, kung ano-ano, para lang ma-feel good kayo. Alam mo yun, yung parang dun, pwede ko banggitin yan.
1: Alin? Brand?
0: mga nagtitake po kami ng mga ano, parang sa mga ceremony na yun, magsushrooms kayo.
1: Ah, okay.
0: Para,
1: ay, oo. Oh, grabe kailangan. So even marijuana is one of those things,
0: yes,
1: that they use to have a spiritual encounter supposedly, ano?
0: Pero wala pong kwenta yon. Bumibili pa ako ng mga crystals, crystal for protection, crystal for peace. Wala ang kwenta yung lahat, talagang wala rin, nabigay sa akin, parang ano lang, parang naging high lang ako doon, parang
1: scam.
0: parang nag-illusion lang ako, nag-ano lang ako.
1: Sandaling, ano, parang temporary, it's more of, ano eh, parang ano tawag na anesthesia.
0: Yes po.
1: Then it is a medicine. I mean, it's not like you're in pain, and yeah, you get anesthesia, pero hindi nawawala yung pain.
0: Yes po.
1: Binigyan ka lang ng pang-panumb. And you know who you're reminding me of? Some celebrities na ang patotoo, ganun. Kasi kahapon, when I was preaching at church, I shared how God encounters us different places.
0: Yes, po.
1: Talagang merong mga karamihan na sa mga camp, ikaw, James, sa camp ka, yung mga ganun, big gatherings, revival, big events, tapos may speaker. And yet, on the other end, may nakilala din ako ng mga artista in the past na, like what you're saying, ang daming gigs, ang daming projects, daming pera, daming babae, daming lahat. Pero pag mag-isa na lang sa kwarto, parang empty.
0: Yes po.
1: And that's when this person encountered God na parang... And then it reminded me of another thing, which I think it's Jim Carrey who's said to have said, na I wish everybody will experience having a lot of money, or just so you can experience din na it's not what will buy happiness. Something like
0: tama,
1: that.
0: Tama.
1: Ano? And then another thing that... Ang dami kong naalala. Sorry, ah. Dito sa Against the Flow, we were perfect rhythm actually. And I don't know why, but we used to have Nisha Dark Humor skits like that. Yung parang ginagawa mo din. Meron kami, I wish I could find the file. Meron kaming drama skit dito na piniplay noon. Hindi ko nakakalimutan yun eh. Meron bumibili. Pagbilang po, tapos sabi niya, ano po yun? Pagbilang nga po ng piece. Tapos, binigyan siya ng peace. Oh, ayoko nito. Temporary na ito. Di tumatagal. Tapos, pasok yung Bible verse.
0: Nice.
1: Yung Bible verse. The peace that I give you, sabi ni Jesus, is not like the world. Yung binibigay ng world, walang kwenta yan. Okay. Pero yung peace ko, yan ang talagang legit.
0: Tama po, tama.
1: Di ba? Siguro we should do a 2.0 of that skit using Manoy.
0: Yes,
1: or maybe
0: po,
1: he can make...
0: Alam
1: mo, marami akong ano, mga ideas para sa iyo kasi... Ano ako eh, frustrated comedian. Alam nyo ba yan? Eh ngayon, naging dad jokes na lang ako. Pero siguro, pwede ko itong iba to sa mga friends ko. Si na Ruther, binabato ko ng mga jokes.
0: Pwede po,
1: sige,
0: pwede
1: kayo
0: po,
1: na lang mag-deliver nito. Ayun. So anyways, so you started only 5 years ago and already so many... Eh, so when did you realize na, uy, ano na pala to? Viral na ako or sikat na ako or... Mm. When did that come? After a certain video ba? Or may nagpa-picture? Or may nagbigay sa'yo ng malaking pera?
0: Kapag ano po, yun, tulad nun, yung marami na po nagpapa-picture pag lumalabas ako. Tapos, nababayaran na ako. So, nagsiset na ako ng rate ko, sarili kong rate. So,
1: ito, magkano po ito?
0: Hindi.
1: The joke lang. By the way, for the record, this is not a paid...
0: Yes po.
1: Yeah. So, again, sa mga content creator, this is not a paid food. Pero binigay sa kanya yun, libre yun. Pero thank you, Manoy. I mean, we can't afford you eh. Mm. So, buti na lang, we're friends na. So, you were saying...
0: So, yun po, dun ko na-realize na, uy, okay ah, parang dahil sa mga vlogs ko... parang ano, nagagamit ko na to, natuturn ko na into cash. No, so, nagagamit ko ng mga skills ko, yung skits ko, para magkaroon ng pera. No? So, dun na-figure ko na, parang sikat na ako. No? Parang value na yung pangalan ko, may value na parang ganun. Pero, ano eh, wala rin eh. Kahit sobrang mahal ng ano mo, kahit sobrang mahal na rate mo, or ikaw yung pinaka-highest paid na content creator, kung... Talagang wala kang peace tsaka yung love sa puso mo. Talagang ano eh, maliligaw ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Talagang maghahanap ka din talaga ng mga kung ano-anong bagay, no? Para lang pasayahin yung sarili mo. Talagang parang mamumudmud ka sa kasalanan.
1: Mm-hmm.
0: Parang ganun. So thank God na inalis ako ni God sa ganun. No? Talagang parang ano, parang sabi ko nga, parang hindi aksidente lahat eh. Kasi nung youth ako, parang mga 16 to 17 years old ako, talagang naging active din ako sa church.
1: So parang so may background ka din pala.
0: Opo, sa Christian church.
1: May tanim 'yun.
0: Mm, so ayun po, yun nga yung na-realize ko, talagang may tanim po talaga 'yun. So hindi sayang yung pag-aano ko pag-church ko nung dati nung bata ako. So may tanim po talaga. So walang sayang talaga sa ano eh, sa mga binabato, sa mga naririnig nating mga gospel, mga Bible verse, no, may tanim po talaga 'yun. And then ngayon, talagang parang ano, ngayon ko lang na-realize na align lahat eh. 'Di ba? Parang from yung nagde-deliver ako ng ano, ng parcel yun sa content ko. Ngayon, nagde-deliver na ako ng gospel.
1: Yeah,
0: parang
1: yeah.
0: Ganun, no? Talagang
1: naka-align. So, good news.
0: So, may parang, may mga inaalaw si Lord na nangyari sa buhay ko to realize na may mali din ako, no? Parang inaalaw niya na, okay, sige, parang ano, magawa mo yung kasalanan mo yan para ikaw din makarealize na mali yan, na huwag ka dyan. No, so, marami akong mga nasamahan na circle of friends na nilayo ko doon ni Lord, no, para dito ako mapunta. No,
1: mga friends na to.
0: Opo. So, yun. Sobrang ano, thankful talaga. Sobrang galing ni Lord. Sobrang galing ni Lord, no.
1: He is. He's truly good. I mean, ang sinashare mo yun, ang mga naalala ko din, yung mga komedyante na sobrang, ang daming napatawa na tao, pero namatay sila. You know, I think back to comedians like Chris Farley. Mm-hmm. Growing up, I loved watching his food movies, his sketches, pero namatay siya, yung pagkamatay niya, napaka-dark pa. He died in his vomit. You know, he was overdosed. And then what else? Robin Williams. Can you imagine, you know, these famous comedians, clowns, whatever, daming napatawa, pero in the end, hindi nila mapatawa yung sarili, yung sarili nila. Hindi nila mabigyan ng sarili ng joy. And I think the Lord rescued you from that. Na parang, amen, you were headed there in that dark hole, dark humor ka, and everybody, bentang-benta ka, but you can't fool yourself eh. Parang, okay, benta to sa inyo, but really, what it is getting me is benefit for money, pero for my soul, it's not doing anything.
0: Opo, opo.
1: And my guest this week, hopefully matuloy si Berwin, I hate to give out his story already, pero the last time we guested him, he was faced with that decision kung siya ay magpapatuloy sa showbiz ng mataba, di ba? Or magbagong buhay na siya sa Lord at napapahit siya, pero yung mga gigs niya, kukunti talaga. Opo. Kasi yun ang gusto nila sa kanya, yung mataba na siya. Pero na-realize niya, yung mga kasabay niya, mga namatay na. Dahil unhealthy. Kaya tingin niyo siya ngayon, fit na fit. Talagang buti na lang. Kasi for his family, for the Lord, di ba? But, yeah, you were saying then, praise God, you've been to church when you were young. And so, yun nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, at ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin.
0: Opo, tama.
1: Babalik ka rin. And he'll take you back, like the prodigal son story. It doesn't matter what you did. So ngayon, sino ba yung naglagay ng caption na dati, ikaw ba yun, yung puro mura? Yan, parang nakalimutan ko na yung you're using words.
0: Opo, tagline.
1: Tagline.
0: Na ginagamit ko sa outro ng mga comedy skits ko.
1: How long ago was this? 2 weeks ago?
0: Almost, years.
1: Years na din. Okay, tumigil ka na rin ng ganun.
0: Simula po nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, yung medyo dark na tagline. So, ngayon, binago ko na po, no? Pinaritan ko na ng Bible verse.
1: Okay. Bible bars. Mm. So, pag ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it, but some people naman will keep it there. So you could also see where I came from or the change or what happened. Yes, there's a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala akong din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya, ng past na mga ano. Pero maliban natin, it's a part of your story of grace. Hmm. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon.
0: Yes, po. Yes,
1: you may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be.
0: Yes,
1: you know, but. And that's the grace of God. And so, in this journey of yours, nahirapan ka ba mag-quit, mag-pagmura? Ano pa ba yung mga bagay na sa tingin mo inalista Lord ng buhay mo na dating gawin?
0: Ngayon, nahirapan pa rin ako mag-adjust, pero sa tulong po ni Lord, talagang nakakayanan naman. Ngayon, yung pagmura. So, unti-unti, nawawala na rin, parang hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang nasasadya. Parang ganun.
1: Na-slip lang,
0: parang ganun. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no? Mm-hmm. So, sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang, before, parang konting pagkakamali lang ng anak ko, napapagalitan ko, naaway ko yung asawa ko. Pero ngayon, talagang sobrang thank God talaga kasi parang ang haba na ng pasyensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin.
1: Mm-hmm.
0: Parang ganun. Sobrang kakaiba. Talagang aramdam din po yan ng asawa ko, no, na talagang iba ka na. Parang Hindi ka na tinotoyo, ha? Ganun.
1: Iba na yung toyo.
0: Opo. So,
1: Christian na toyo. Parang...
0: Yun po.
1: So you have how many kids now? I mean, how old are they?
0: Yung panganay ko, 7 years old po.
1: Mm-hmm. Tapos pareho tayo.
0: Yung baby ko, 10 months. Mm. 10 months.
1: Yun. Congratulations. And you've been married how long na din?
0: Di ba?
1: Okay, mag-usap tayo. I know a guy, no? Okay, basta... libre lang yun.
0: Kasi may okay, pwede sabihin.
1: Oh.
0: May plano na ako to surprise na mag-engage ako sa misis ko. Pero
1: magpo-propose po siya sa don't worry, I'll cut that part. Palay ba natin makalimutan kung i-cut out. On this day magpo-propose siya.
0: Ngayong week iyano ko 'yon. I-plano ko. Kasi medyo kinakabahan, no? First time ko yun.
1: Ay, tapos na yung air to. Pag nag-engage na sila pag gano'n.
0: Apo, yun. So, yun. May mga plano akong gano'n. Kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi that's great. Parang di ako ready.
1: No, that's amazing. Mm. That's kudos to you. I mean, when you... there's no shame to that. Kasi nga, parang gusto nyo nga itama. You wanna make things right.
0: Yes po.
1: And that's why ako pa nagkakasal ako kahit... yung last week, apat na nga anak. Tagal na nila. Pero sabi ko sa nila, congratulations pa rin. Because other people will be like, forget it, ganun din naman. Pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos.
0: Yes po, tama.
1: So gusto natin itama nga. And God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world.
0: Yes po. Yes,
1: now going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman, English yung mura ko. F this, F that, F. Pero I went from F words to faith words.
0: Nice.
1: You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig.
0: Tama po.
1: So, pag nilinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung ano nung hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Diba?
0: Yes, amen.
1: So, napaparapayan ako dito. Anyways, congratulations. I'm really so happy and proud of what you've become. And I only just met you, I feel like I know him for a long time na. And it's amazing how quick yung na-connect tayo. Oh, if I may share real quick. Tapos na ako mag-share. Then, if I may share, nakita ko lang kasi siya nung lalabas sa wall ko. And I said, okay, what is this about? A crying guy. Kasi naka-screenshot ka lang. And then,
0: yes po.
1: Meron nga, nag-viral na yung pinagkwentuhan ka lang niya. Parang ganun. Pero I haven't seen the video. Basically, he's talking about, yeah, you're crying, ba sa tawag sa English? You're bawling. Yan, yung mga tinatamag na words. And soon, my friends started sharing it. Like I said, yung mga Christian friends natin. And I said, I wonder if I can meet Manoy. And then, ang galing. Just like, this is how I became a DJ on the radio. May nakita lang ako sa TV, si JD. And I said, Lord, can I meet that person? Or I hope I can meet that person. And pretty soon, she became my radio mom and like that. So anyways, it's similar to him because all of a sudden, nakita ko siya, uminom ng kape, dun sa kilala ko na may-ari ng kapian. And that's right next to where his child goes to school. I message him, and then I say, hey, do you know Manoy? Can you connect us? I would love to guest him on the program. And before he can even see, hindi pa niya nasisin yung chat ko sa kanya na i-connect tayo. I see our common friend, si JM, shout outs to him. And I tell him, you know Manoy? In another kapihan. And then he says, yeah, he's on his way here. And the rest was history. And then I was like, when can you guest? I'm trying to, siguro mahabang schedule nito, busy to siguro. Aba, sa lahat ng dates na binigay ko, bukas ang pinili. Bukas na bukas.
0: Bukas agad.
1: So talagang sabi ng Lord, yeah, we need to get you out there. We need to let people know that this guy is a changed, legit man, a legit follower of the Lord. So, no regrets. 1 week pa lang, pero...
0: Wala. No regrets.
1: Are you sure tuloy-tuloy na to?
0: Yes, po.
1: Kasi hindi ko air to kapag... But I see your life talaga is a really... It's you. Like I said, you can't make up this stuff. Even if you were the best content creator, you know. And that's why hindi na ako nag-hesitate. Sometimes, meron ako mga nag-guest dito. And aminin ko na, I regret later on. Kasi I'm like, bakit ko ginest yun? Hindi naman pala legit or babalik din pala. Pero I see you, bro, going a long way with this. So, we're nito kami. Mahal ka namin. Oh. So, salamat sa iyong pagbisita.
0: Thank you.
1: Do you have any encouraging words para sa mga Gen Z or millennials na nanonood ngayon? Ano masasabi ni Manoy sa mga followers dyan?
0: Humble yourself lang kay Lord. Kasi ako dati matigas puso ko eh. Ayokong umami. Eh, yung pinakamahirap, Pastor, yung umami ka ng kasalanan mo. Kahit sabi mo sa isip lang, kakausapin mo si Lord, aamin ka ng kasalanan mo. Yun yung pinakamahirap eh. So, pride yun. So, ako, hinumble ko yung sarili ko. Talagang, kinonfess ko lahat, simula maliit hanggang malaki. No, tapos sumingi talaga ako ng forgiveness, no, parang ayoko nang balikan kasi parang ang hirap din mamuhay ng ganun, no, yung parang paulit-ulit ka sa kasalanan mo. So kailangan mo lang i-humble talaga yung sarili mo, no, para makuha mo yung pinakang gusto mong peace sa puso mo, no. So pag naging humble ka kasi parang lahat on go with the flow na, no, kahit hindi sa humble ka sa buhay, humble ka sa ibang tao, di ba? So pag humble ka, talagang papakinggan ka ni Lord eh. Parang sasagutin niya yung mga tanong mo. Dami kong tanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So lahat yun sinagot niya. No, yung nag-try akong lumapit talaga sa Lord, yung sincere, pinaka-sincere, talagang biglang boom. Ganun talagang binuo sa akin, pinaintindi niya sa akin lahat. Marami realization. Marami akong tinanggap na pagkakamali ko sa sarili ko na kaya pala ganun ako, kaya pala ganyan ako. Kasi ganito yung ginagawa ko, ganyan yung ko. So yun lang, yung pinakang advice ko, humble talaga, be humble, no. Palambuti mo yung puso mo hanggat maaari para pakinggan tayo ni Lord. At makakatulong talaga siya sa pagbabago natin. Kasi kung tayo lang din, magbago tayo, babago ka bukas, hindi mo kaya, hindi natin kaya. Tagal ko na sinabi yun sa sarili ko, bukas magbabago na ako. Sabay maya-maya, gagawa na naman ako kasalanan, di ba? Parang hindi natin kaya na tayo lang eh. Talagang kailangan natin ng tulong ni Lord, no? So, yun. Talagang humble lang sa lahat ng aspeto ng humble.
1: So, ngayon, iba na yung i-flex mo?
0: Iba na.
1: Si Lord na. The Bible says, if you're gonna boast, flex. You flex the Lord. You boast in the Lord. And we are boasting in the Lord right now. Grabe ang ginawa ng Lord sa buhay niya.
0: Amen.
1: And the Bible says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So, you have received grace, and right now, we want you to receive more grace. Our friends from Red Brand wants to give you this gift because God loves you, bro. Unboxing tayo.
0: Uy, mailigaw sa cups.
1: Yeah, God loves you. So, shout out ka naman dyan sa nagbigay niyan, and to your family and friends.
0: Uy, big shout out po sa RD Brand.
1: Yeah, Red Brand. Pastor Rodel, thank you so much.
0: Thank you so much. Thank you so much po. Napakaganda na ito, no. Mahal ka ng Diyos. Yes, legit, mahal tayo ng Diyos, no. Lahat po tayo, no, kahit anong itsura natin, kahit sobrang dark ng past natin, no, mahal tayo ng Diyos basta lumapit lang tayo sa Kanya. And shoutout sa mga followers ko, no. Sana panoorin niyo to hanggang dulo, no. Para parehas tayong i-bless ni Lord, no. Ayun, shoutout din sa family ko. Yan, sa wife ko. Yes, I love you.
1: Shout out kay JM, yung interpreter mo.
0: Yes, shout out pala sa
1: akala niya i-Englishin ko lang siya.
0: Sa bagong kaibigan ko, si JM. And sa'yo, Pastor Jordan, no? Kahit sobrang iksilan ng pagkikita natin, talagang parang
1: matagal. This is only a start of, many, many things. But thank you so much again to Manoy. Like and subscribe. And of course, yung atin ding Spotify, YouTube, and Facebook. Follow nyo sa socials, And that's it for today. Thank you so much. Sana na-bless kayong lahat.
0: Yes,
1: grabe.
0: Thank you so much.
1: Ganda ng episode na to. I can't wait for everyone to hear it and hear the good news na ang Lord kayang baguhin kahit sino. Like I said, si Manoy, like Manoy, you could be a man of God later on and be transformed. So thank you so much again. My name is Jordan, reminding everybody that only dead fish swim with the current. So like my guy over here, Simanoy, let's all go against the flow.
0: All right.
1: Yeah.
0: Thank you so much for pasta.
1: I don't know, how many?
2: 30, 40.
1: Oh, good. Yan. So sa radio, we add music para maging 1 hour. Pero sa ano, sa Facebook, yeah, we try to keep it under an hour.
0: Para, ano. Kailan po kaya ma-propose ito?
1: Yeah. Sunday na. ano?
0: Pwede.
1: Unahin ko na to? Oh, unahin ko na.
0: Baka makashare ko po agad.
1: Oo, oh, kasi parang ang nakikita ko nga dyan, minsan, gusto na Lord, pag may mabuting balita, di ba? Parang, you wanna strike the iron while it's hot.

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: Static, dynamics, at mechanism. Ano nga ang salin nito sa wikang Filipino?
2: Static sa English,
1: tigilan sa Filipino.
2: Mechanism sa English,
1: palasigmuan sa Filipino.
2: Dynamics sa English,
1: isigan sa Filipino.
2: Tandaan, tigilan, palasigmuan, at isigan sa wikang Filipino.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyaman.

0: Maging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Sa batas, may dalawang terminong madalas na magkasama, actus reus at mens rea. Ang actus reus ay nangangahulugang guilty act, ang mismong kilos na labag sa batas. Samantalang ang mens rea naman ay guilty mind o ang intensyon sa paggawa ng krimen. Halimbawa, ang pagkuha ng cellphone sa ibang tao ang actus reus. Kung sinasadya at pinagplanuhang nakawin, yun naman ang mens rea. Actus reus, kilos, mens rea, intensyon. Sa maraming kasong kriminal, mahalagang mapatunayan ang parehong kilos at intensyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilan.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

habagat. Daming lugar sa Bulacan, nagmistulang dagat. Kay lungkot ng bagyo sa Baguio. Tatlong henerasyon na tabunan. Landslide ang dahilan. Ayos lang kaibigan dito sa 702DZS. Kasamang yung Kai sa ere, Butch Pasqua. Bawal ang nalulungkot. Bawal na kasimangot.

0: Comfy Sunday.
1: Eto na! Eto na! Kaibigan, narito na ang Ayos Lang Kaibigan over 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. You got me, Butch Pasqua. I'll keep you company until 11:30 in the evening. Maulan sa Metro. Kumusta na? Ano ba ang ginagawa? Late night dinner? Nag-merienda for the third time? Nagre-relax? Nasa tumba-tumba ba? O nasa kama na? Marahil yung iba yung may mga pasok at inaasahang may pasok ay naghahanda ng uniforme. Nagpa-plancha ba? Yung iba, ito yata yung sandali ng paglalaba. Ano man ang inyong ginagawa? Kumakain, umiinom. Lagay nyo lang po kami sa background. Butch Pasqua, makakasama ninyo. Kasama ang madaming awitin patungkol sa ulan. Katulad nung katatapos lang ang Rain from Planet Shakers at ang ating panggulat pambungad, Flood by Jars of Clay. At hello sa mga puyaters, sa mga ALKians, sa mga silent listeners daw. Sige, ang ating roll call sa ALK Academy. Hi kay Lala, Mama Mush. Malamig daw doon sa Baguio. Hello, Mami Dem. Wait lang. Hello kay Ati Revy Flaviano. Hi din kay Kuya Tolitz and Ati Sally. Ganon din si Hannah. Hello kay si Bergonia, Ati Huge Bergonia sa California, US of A. Kasama ko rin ang aking wingman, si Nat Peralta. At ang wingman, may wingman. May wingwoman din. Hi, kay Angel. Kaibigan, nag-uulan. Sana safe ka at sana warm din kasi nako, yung iba, ang dami ng reklamo. Sa Bulacan, talagang ang taas ng baha. Ay, ingat po habang kayo ay nagsasaguhan at anong tawag nito? Nagtatanggal ng tubig sa loob ng bahay? Dustpan ba ang ginagamit? Andito lang ang ALK. Hi kay Ate Marie De Jesus, Ate Berlin Guillermo, Ate Auring De Felipe, kay Kuya Calvert, Dong Raffles. Hi kay Lovely, belated happy birthday. Hi kay Eman, kay Ria, at kay Ellie, kay Lael, at Hazel. Sige, mga pamilya muna. Ate Merly at Kuya Dolpo. Hi din kay... Ay, happy birthday kay Essie. Kuya Ariel Permejo. Ate Marisa. Kuya Ariel, namimiss ka namin. Hi kay Hazel at kay Connie. Kay Buds. Buds. At Kuya Noy at family. Kami po ay nakikiramay ang GFCF. Pasqua family at ang inyong mga mahal sa buhay. Tutok lamang po dito ang raming nakalinyang musika. And again, hanggang 11:30 tayo dito. Next song ay kay Kirk Franklin. Pakinggan natin ito.
0: Comfy Sunday.

0: Comfy Sunday.
1: Thank you, Kirk Franklin. Blessing in the storm. Niniwala ka ba doon? Oo po, ako naniniwala eh. Kuminsan na ayaw ng iba, ayaw natin, nababasa, mahirap. Pero kung titinlangan natin at mas malalim nating susuriin, ay may blessing eh. Actually, months back, ay nabalitaan ko yung El Nino na mangyayari sa ating bansa dito po sa Pinas, no? At sabi-sabi ay nako, mahirap 'yon, tagtuyot at mararamdaman natin yung init at yung epekto nito. Ay nanalangin po tayo ng ulan. At kadiba, napabalita ilang beses na nag-trending din 'yan yung Angat Dam at ano pa nga ba 'yon? Natutuyo na, halos wala na daw laman yung dam. Mga patay na rin yung mga isda at yung mga buhay dati doon sa lugar na yun. At tapos ngayon, dahil sa sunod-sunod na ulan, dire-diretso, nagkalaman na po. Diba? Salamat sa Panginoon. Imbes na maranasan natin yung hirap ng mainit, tagtuyot, baka wala pang water supply, ay ang Diyos na ang gumawa ng paraan. Oo, diba? At bago po tayo magpatuloy, hello ulit kay Ati Revy Flaviano at si Ati Sally nakikinig. Sila ay, malungkot po, pero salamat sa mga naandyan kina Kuya Noy at pakikiramay sa kanilang pamilya at mahal natin si Ate Isabel. Andyan ba si Kuya Tolitz? Sino pa po ba ang naandyan? Si Pastor Bong Dagyo, siya ang speaker kanina sa Lamay. At sino pa ang nagpaiwan dyan? Kayo ba ay nag-ice cream na? Nag-uulan tapos ice cream. Mami ko rin ganun. Pero ngayon wala siyang ice cream. Dark chocolate lang. Welcome back ho kay Pastor Bong Dagyo. Pastor, namiss ka namin at kailangan ka sasama dito sa akin sa ALK. Nako! At may niluluto po para naman sa podcast. Itong 2 AM Thoughts, SOS, Space of Solace for 2 AM Thoughts. Ay nako, ako excited dito. Alas dos na madaling araw. Oo, ere. At bibigyan natin daan yung mga gising pa sa mga sandaling, 2 AM. Kasi ako, ano niyo yun? Yung kasabihan ng 2 AM Thoughts. Doon ka gising yung diwa. Ang daming katanungan sa isip mo. Hindi mo makuha yung antok. At ang daming mga tanong. At umiiral kuminsan yung overthinking. Pwes, may mga kasama na kayo. Kasama ko dyan si Pastor Bong Dagyo. At pag-pray niyo rin po yan. Hello kay Jarosel. Si Gian. Gian, thank you sa ministry mo, no? Ikaw yung in charge dyan sa sound system bilang tech ng GFCF. At yung iba siguro hindi pa nakaka-uwi. Pero si Hazel at saka si Gian nakauwi na. Salamat sa Panginoon. Naka-helmet naman. Uy, nagpapandisan sila at sardinas. Lang? Ang sarap kaya nun. Opo. Imbis cornic at mani, pandesal, di ba? At sardinas. Wow! Ay, pwedeng-pwede sa tagulan. Malamig ang panahon. kanina, ang lakas ng ulan at saka nakaw. Zero visibility. Zero. Basta malakas ang ulan. Visibility. Okay, samahan nyo nga po ako hanggang 11:30 tayo dito po sa 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, and KR 104.3 Duway FM, Bicol. Live po ito mula dito sa Ortigas Center, Pasig City. Tuloy tayo sa mga awitin, musika. Ngayon po ang ating first segment, narito ang
2: Aria.

0: Thank you, Lifehouse. Ang pamagat po niyan ay Storm. Before that, ang Say Maranatha. Sa awitin namang My Song in the Storm. At doon na nga na kung tayo po ay nasa Panginoong Jesus, anumang bagyo, gaano mang kalakas yung ulan, at parang first time mo pang naranasan ang dumadagong-dong na kulog, kiblat, may kapayapaan, panatag tayo dahil alam natin na tayo ay iniingatan ng ating Diyos at safe tayo sa Kanyang pangangalaga. Kaya po, sa mga sandali na tayo po ay nagdududa, parang ang hirap maging panatag kapag ganun ang nararanasan, ay lalo po tayong lumapit sa ating Diyos at tayo po ay Kanyang sasamahan. Siya po ay tapat at mabuti sa atin. Nabanggit ko kanina sa aking pag-uumpisa yung nangyaring landslide sa Baguio. Nakakalungkot dahil kasama po doon sa nasawi ay ang dating kakilala po natin, young people pa noon sa isang church na tinulungan ko rin sa Baguio. Kilala rin ito ng wife ko, si Peter. Kasama siya doon sa gumuho na lupa. Erosion, probably. Pero ang malungkot, kasama niya yung anak niya. At kasama din yung apo. Ang hirap ng mga ganong sitwasyon, yung wife niya, I believe si Presi, ay OFW. At pauwi. Ganon yung tatambad sa kanya. Paano mo ikukonsol? Paano mo ipapaliwanag yung ganong senaryo? Mahirap. Pero anuman yung mga nangyayari sa paligid, kaganapan, wala tayong kontrol. Oo, mas gusto nating maayos. Pero, di ba pag may mga problema at tayo dumadaan sa mga pagsubok, mahirap na sitwasyon, kalagayan, doon natin nararanasan ang Diyos, ang Kanyang pagkilos, ang kapayapaan. Paano natin ma-appreciate din ang Diyos na sinasabi nating in control? Sovereign. Kung walang mga instances o mga pangyayari na talagang rock bottom ka, mahirap ang sitwasyon sa Eid, at talagang ang hirap maunawaan yung mga pangyayari. Pero ang Diyos, siya ay tapat. Hindi siya unfair. Hindi rin siya nagkukulang. At hindi nga tayo iiwan at pababayaan. May mangyayari at mangyayaring hindi natin kagustuhan. Pero, hindi lang siguro natin makita na sa kabila ng mga ganong karanasan ay kumikilos ang Diyos. Meron siyang magandang plano. Let's just wait and see. Habang naghihintay, isambahin natin siya. Patuloy na siya pagkatiwalaan. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya.
1: Arya.

0: Comfy Sunday.
1: Ayan pala yung lighthouse sa awiting nabaliktad lang ako kanina. sa awiting Storm. Kanina pa lang napakinggan natin If There's a Storm Tonight ni Alicia and My Song in the Storm by Say Maranatha. And just the same, gaya po nang nabanggit ko kanina, ang hirap talagang magpatuloy sa buhay. Ang hirap mag-move on. Ang hirap mag-worship. Kapag ikaw yung naandun sa sitwasyon na mahirap, no? Ikaw yung dumadanas ng bagyo sa buhay. Pero hindi ho nagpapabayaan Diyos. Parang siguro sabihin ng iba, it's easier said than done. At oo, sa mga ibang sitwasyon. Pero kung ikaw ay nasa Panginoong Jesus, mayroon kang kapayapaan eh. At mauunawaan mo yung mga bagay-bagay. Bakit nangyari? Siguro yung time na yon, yung moment na yon na nasa gitna ka o na doon ka, dumadanas ka ng mahirap na kalagayan, eh hindi mo ma-spelling at hindi mo alam kung anong iisipin mo. Pero ang Diyos na lumikha sa atin, lumikha sa iyo at sa akin, eh siya rin yung may karapatan para kunin ito. At meron siyang magandang plano. At maski sa mahirap na sitwasyon, eh napapaganda niya ito. Narinig natin yung kasabihan na yung mess ay pwedeng maging message. Yung test ay pwedeng maging testimony. At nasa pananaw mo lang ito. At bilang Kristiyano, makikita pa rin natin yung maganda sa pangit at masalimuot na sitwasyon at kalagayan. Patuloy tayong magtitiwala sa Panginoon. Alam niya ang mabuti at gusto niya yung best para sa kanyang mga anak. Hindi ko alam ang iyong sitwasyon, kaibigan. Ikaw ay, marahil ikaw ay dumadanas ngayon ng mga pagsubok. Pero, kapit sa Panginoon. Well, sa church namin, isang member ang nauna na sa Panginoon. Isang malapit na individual friend ng aking mother, si Ate Isabel. Siya po ay may cancer at may sakit po. And for years, siya po ay nasustain ng panalangin. Pero recently, siya po ay pumanaw. Mahirap po dahil napakabait at nanay ng marami. Mahal ng kanyang asawa, si Kuya Noy, at ng kanyang mga anak. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, siya po ay kinuha na ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, parang, ha? Ano ang maganda doon? Pero, alam niyo po ba yun? Weeks before nangyari ang hindi inaasahan, well, nababanggit niya na sa kanyang mga mahal sa buhay na nais niya na araw-araw sa lamay may service. At yun po ang ginawa ng GFCF. Ang sabi niya rin, ang mga mensahe gusto niya ay evangelistic, napapakilala ang Panginoon. At yun po ang ginagawa namin. And I believe hindi po aksidente dahil na ipahabayag ang salita ng Panginoon sa mga kakilala, mga nakiramay. Patuloy kami nakikiramay sa pamilya mo, Kuya Noy, sa iyong mga anak. Kapit lang. Mahal po namin kayo. At sa mga nakakilala kay Ate Isabel, bukas po ay may yung last night ng service ng week, 7:30, doon po sa kalilang tahanan. Ito po ay sa Bukawi. At Martes, alauna po ay may service din bago dalhin sa huling handungan ang labi ni Ate Isabel sa Guns Family Christian Fellowship. Meron din pong service at dadalhin po dun sa huling handungan after po ng service. Kung kilala niyo po si Ate Isabel, ipanalangin niyo po ang kanyang pamilya. Mahal ka namin. At Panginoon, salamat. Salamat sa buhay ni Ate Isabel.
2: Yada.

0: slang kaibigan.
1: Hallelujah! Sabay-sabay natin ipalakpak ang ating mga kamay. Ngayon ang araw para magpuri at sambahin natin ang dakilang pangalan ni Jesus.

0: You're still with Butch here on ALK, Ayos Lang Kaibigan. Dito po sa 702 DZAS FEBC Radio Agapay ng Sambayanan and Care 104.3 Duway FM, Bicol. Sumasayang papawid mula po rito sa Ortigas Center, Pasig City. Opo, live po ito. At magkakasama pa tayo hanggang 11:30. Napakinggan natin ang Jesus Christ Global Outreach Choir sa awiting Tulad ng Ulan. And before that, si second chapter of Acts kasama si Mikael and Stormy O'Martian sa awiting Praise His Name and See It Happen. Kay pala sa babies ni Ezel, si baby pa ba yan? Si Petra at saka si Tonya. Sana wag na magtampo. Mga ating oras, alas 10:53. At kaibigan, patuloy niyo ako samahan. And last week, hindi po tayo nakapunta rito dahil daming baha at ang lakas ng ulan sa bahay. Mataas na po dun sa lugar namin pero yung tubig ay umabot dun sa malapit na pumasok sa bahay. Pero hindi naman sa hindi tayo sanay sa baha, sanay tayo sa bahay. Meron kami mga nalipatan din ng family. Buhay pa ang dad ko noon ay sa Don Pedro, mababa din yun, naalala mo yung lala. At ang bilis bumaha, tumaas ng tubig. At mabuti ang Panginoon. Ang hirap nung naglilimas, naglilinis, lalo na kung halimbawa yung tubig baha, maputik at nako, kumapit na dun sa mga appliance, sa mga upuan. Ang hirap ng ayusan nun. At ang mga magandang karalasan dyan, naiwan kami nung pinsan ko, si Ate Carlene, biglaan yung yung pagtaas ng tubig, inabot yung church, yung ref. Yung pinsan kong babae, nabuhat namin yung ref, na ipatong namin sa sink. Adrenaline, no? Pero bata pa ako noon eh. Hindi ko maala masukat akalain na makakapagbuhat ako ng ref ng ganun. Pero nangyari yun. Daming karanasan. Doon sa Bukawi ngayon nararanasan din ang taas ng baha. Pero naranasan din maglakad. Nung Sunday afternoon service, konti nga lang yung nakapunta sa church. Pero tuloy ang pananambahan. At uwi agad kasi tumataas na yung tubig at papasukin na rin sa church. After na iangat yung mga gamit, di ba? Ayun ang masaya sa Pilipinas. After na iangat yung gamit, ayun, uwi na. Pero ang Pinoy, di ba? Resilient. At nakakatawa pa sa mga ganong sitwasyon. Ako, hindi ko na inisip kung delikado yung baha. Alam ko delikado. Kaya after noon, nagpa-reseta kagad sa doctor friend para sa pang-inom ng panlaban sa lepto. Ang saya ng mga karanasan. Si Ma'am, madami rin karanasan yan. At hanggang baywang, hanggang dibdib ng mga baha. Naalala ko yung kwento niya, maiyak-iyak talaga daw siya kapag uwi. Anyways, kuminsan hindi nga lang sa yung sa labas, yung bagyo, yung storm ng buhay. Kuminsan yung sa loob din eh. Problema. Relasyon. Broken-hearted ka, talagang binabagyo ka rin sa loob. May mga masalimuot na sitwasyon, kalagayan, pero may feeling tayo minsan na hindi na natin kaya, lalo na pag nag-overthink tayo. pero mararanasan natin ang kapayapaan kung tayo ay hahawak sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang mga salita. Siya yung tipong hindi mang iiwan. Kung naranasan mo nang iwan ka, ang Diyos, hindi siya ganon. Patuloy tayong kumapit sa Kanya. At anuman ang iyong sitwasyon at kalagayan ngayon, kaibigan, kaya Kanyang itawid sa anumang problema, anumang mahirap na kalagayan. Iba ang Diyos natin. Makapangyarihan Siya. Mapagkakatiwalaan. At Siya ay Diyos ng Himala.
1: Yada.

0: Comfy Sunday.
1: Tama ka, yan po ang Casting Crowns. So we think praise you in this storm. Sana kaibigan, magawa natin yun, no? Na anuman ang gano'ng man kalakas ang bagyo na nararanasan natin inside and out, eh makapagpuri tayo sa ating Panginoon. At ako ay witness sa madaming mga karanasan ng tao na sa kabila ng kanilang pinagdaraanan, mahirap na kalagayan, ay nagpapatuloy, naglilingkod sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, nakakapagpatuloy sa buhay sa kabila ng ang hirap na ng kanilang pinagdaraanan. At kaibigan, oo, ikaw, na marahil may pinagdaraanan din sa buhay na to at sa mga sandaling ito, kaibigan, pwede mo rin maranasan ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Mapanatag ang kalooban. Maski hindi mo alam kung kakayanin mo. Kakayanin mo dahil merong Panginoong Jesus na nagbata rin ng mga mahirap na kalagayan at sitwasyon. Pinasan niya ang iyong kasalanan, mga problema, para magkaroon ka ng pag-asa at pwede mo rin maranasan, kaibigan. Kung may katanungan ka patungkol dyan, pwede kang tumawag dito sa amin sa DZAS o sa Care 104.3 The Way FM.

0: kaibigan. Mabuti ang Diyos. At siya ay maaasahan. Kung ano man ang ating pinagdaraanan, pwede rin siyang maging salbabida natin. Ikaw ay nakikinig sa Ayos Lang Kaibigan dito sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan.
1: Obra.

Thank you, Mario Laharca Jr. Sa Awiting Ulan, iyan ang kanyang version. Kaibigan, hindi ko alam kung ikaw ay nagkakawag sa baha, mataas na baha, lumalangoy na, naghihingalo, parang nalulunod sa mga problema. Huwag bibitaw. Huwag mawala ng pag-asa. Gaya nga sinasabi nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Pero hindi ko alam ang yung istorya. Kung gaano kabigat. Pero marahil, hindi aksidente itong pagtutok mo ngayon dito sa 702 DZS. Kaibigan, gusto kitang encourage. Bigyan ng pag-asa. Nasa Panginoong Jesus, kung ating isusuko ang ating buhay sa Kanya, magpapakumbaba sa Kanya, pwede rin nating maranasan ang kapayapaan na sa Kanya lamang nagmumula. At kaibigan, hindi ka nag-iisa. Pwede niyo kaming abutin. Pwede ka namin maipanalangin. May mga kaibigan ka dito sa 702 DZS. At sana makilala mo rin ang Panginoong Jesus na pinapakilala namin. Kasi talagang siya ay maaasahan. At lagi siyang nariyan para sa iyo. Katunayan, hinihintay ka lang niya na aminin na hindi mo na kaya. Suko ka na. At pwede siyang pumasok sa larawan. Ano man ang iyong pinagdaraanan, kaibigan? May pag-asa sa Panginoong Jesus. Patuloy na tumutok dito po sa Ayos Lang, kaibigan.

0: Comfy Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, kamangha-mangha ang iyong gawa. Pinupuri po namin kayo at sinasamba, dinadakila. Panginoon, sa kabila po ng mga kaganapan, mga nangyayari sa mundo, dito sa aming bansa, sa mga nagdaraang bagyo, habagat, Panginoon, panatag kami. Salamat dahil alam namin na kayo ang nag-iingat sa amin. Kayo ang gumagawa, kumikilos. Kaya namamangha kami sa inyong mga ginagawa, sa mga himala, sa inyong katalinuhan, sa inyong pagsalba sa amin. Wala kayong katulad. Kayo ay sovereign God. At pinupuri po namin ang iyong pangalan. Salamat dahil alam namin na pwedeng magpatuloy ang buhay. Kami ay makabangon kung kami ay nasadlak. Kasi nariyan ka. Salamat. Panginoon, inilalapit ko ang kaibigan na marahil matindi ang kanyang pinagdaraanan. Nawa maranasan niya ang inyong pagkaling sa kanya, ang inyong pagmamahal, ang inyong pagsama, presensya. Hindi niya maranasan na siya ay nag-iisa. Nanariyan ka para sa kanya. Kayo po ang kumilos. Bigyan niyo po siya ng kapahingahan ngayon. Masarap na pagtulog at kapayapaan. Salamat. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

Kaibigan, dumating na ulit tayo sa pagtatapos ng ating programa. Muli po magbabalik ang Ayos Lang Kaibigan sa susunod na linggo, same time, 10 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan and Care 104.3 Duway FM Bicol. Salamat kay Nathaniel Peralta at sa kaibigan sa Bukawit Transmitter Site. Salamat sa iyo sa pagsama. Ito po si Butch Pascua nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan kaibigan, ang Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang kaibigan.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
1: Alam mo ba ang salin sa wikang Filipino ng fraction, whole number at equation?
2: Kung hindi pa, halika, sabay tayong mag-aral.
1: Fraction sa English,
2: bahaging bilang sa Filipino.
1: Whole number sa English,
2: buong bilang sa Filipino.
1: Equation sa English,
2: tumbasan sa Filipino.
1: Tandaan, bahaging bilang, buong bilang, at tumbasan sa wikang Filipino.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Sub Judis. Ano ang kahulugan nito? Sa korte, literal itong nangangahulugang under judgment. Kapag ang isang tao ay sub judice, ibig sabihin ay dinidinig pa ito ng korte o impeachment court at wala pang pinal na desisyon. Dahil dito, dapat mag-iingat sa mga public sharing ng opinion tungkol sa kaso upang hindi makaapekto o maging malaking influence sa magiging desisyon ng hukuman. Hayaan munang umusad ang proseso, manahimik at huwag pangunahan ang magiging hatol. Halimbawa, kung may isang opisyal na iniimbestigahan sa impeachment at kasalukuyang nililitis, maaaring umiwas ang ibang opisyal o abogado sa pagsasabing sigurado akong guilty na siya o wala siyang kasalanan. Ano ang appropriate? Hayaang matapos ang paglilitis at hintayin natin ang desisyon ng impeachment court. Bakit mahalaga ito? Dahil pinoprotektahan ng sub judice ang patas na proseso. Ang desisyon ay dapat nakabatay sa ebidensya at batas. Tandaan, kapag sub judice ang isang usapin, ang huling pasya ay nasa hukuman pa rin.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
0: Tugang walang limit, musikang classic and trending, lahat ng generation ay in Radio X.

0: Ano nga ba ang ratio decidendi? Ito ang termino sa korte na ang ibig sabihin ay the reason for deciding. Ito ang legal basis kung bakit ganoon ang naging desisyon ng korte. Halimbawa, kung pinawalang bisa ng hukom ang isang kontrata dahil walang tunay na pahintulot ng isang partido, ang kakulangan ng consent ang naging ratio decidendi o dahilan ng naging pagpapasya. Ito ang batayang maaaring gamitin sa mga susunod na kahalintulad na kaso. Ratio decidendi, maliwanag at magandang iniintindi.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
2: Alam mo ba ang salin sa wikang Filipino ng mga salitang zoology, agriculture at hydraulics?
3: Zoology sa English?
2: Dalubhayupan sa Filipino.
3: Agriculture sa English,
2: dalubsakahan sa Filipino.
3: Hydraulics sa English,
2: danumsigwasan sa Filipino.
3: Tandaan, dalubhayupan, dalubsakahan at danumsigwasan sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
4: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
1: Tugang walang limit, musikang classic and trending, lahat ng generation ay in Radio Active.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, dahil Sunday morning ngayon at of course medyo unpredictable ang atin pong panahon. Ito nakaraang mga araw umuulan. Hindi ko natin alam kung ano po ang pagpihit ng atin pong kalagayan. Medyo umaraw kahapon, pero I do hope na ngayon ay medyo ma-enjoy po natin ang worship day. Pero whether kayo po ay mag-worship online or on-site, be there on time. At sa atin pong pagsiserve kay God, we have to give our best and never ever forget na atin pong paglago spiritually. It entails tayo rin ay lalago sa conduct, character, at syempre makaka-apekto na maganda sa atin pong relationships. So yan po ang ating reminder every Sunday morning. So ang atin pong talakayan, itong buwan ng August is about peace. At kagaya po ng ating nare-review itong past episodes po natin, ang discussion natin ng una ay Jehovah Shalom. No? The Lord is our peace. Yan po ay pagbibigay ng courage, pagkakaroon ng completeness at soundness even in the midst of chaos or difficulty. You will have this peace if God is with you. No? So yun po ay napakahalaga. Then we talked about yung peace that Jesus will leave. Diba? Sabi niya, peace I give to you, my peace I leave with you. So ano ba yung kapayapaan niya? So pinakita ko natin, there's a possibility na ang reference, hindi lang po sa kanyang presence, pagbibigay ng encouragement and inspiration, andun din po na nung siya ay humarap sa mga pagsubok at sabi nga natin sa tukso, ay pinakita niya anong nagdudulot na tayo po hindi mayanig sa mga okasyon na ito. Instead, through the peace given to us by God, mananaig tayo. So in his time of anguish, bago ang kanyang crucifixion, ang sabi doon, he prayed more earnestly. At doon po, natugunan niya ang nilalayan ng Ama para sa kanya. At nung siya naman ay tinukso sa Matthew chapter 4, ang kanyang pamamaraan para hindi po maligalig ng kaaway ay laging nire-refer 3 times, no? From verses 1 to 11 of Matthew 4, it is written. So lagi siyang bumabalik sa scripture. So yun po ay nagdudulot sa atin ang kapanatagan at kapayapaan in times of temptation and even anguish. So ngayon naman ang ating binibigyang pansin ay kasama doon sa Sermon on the Mount. Yun nga hong being a peacemaker. Ang sabi natin, ito ay halaw sa Matthew 5:9 na kasama ho ng kabuuan dun sa teaching na tinatawag na the Beatitudes. No, sabi ko sa inyo, yung word na Beatus na pinanggalingan marahil ng Beatitudes is the blessed ones, na ho yung mga pinagpala. At yun nga, paano ba tayo mabibigyan ng pabor ng Panginoon? Ito ay sa pagtugon ng kanyang mga nilalayon para sa atin. At ang sabi dito sa chapter 5:9 ng Matthew, blessed are the peacemakers for they will be called children of God. So ang sabi natin, ang mundo punong-puno ho ng conflict at ang agitation, sobrang taas ngayon. Hindi lang ho locally, internationally, kung mapapansin ninyo, ang mga tao po ay masyado na hong tensionado. Hindi lang ho sa mga circumstances, somehow, no? Mapapansin ninyo, pati yung mga trends sa social media, kaya ito ay sa sports, politics, lahat na lang ng pwedeng opinionan. May kita niyo yung toxicity ng interaction. Well, yung iba sinasabi, ano lang naman yan, nag-express ng emotions. Well, yes, that's one thing. Pero pagka may kita mo, binabasa mo yung mga interaction minsan, no, yung mga comments, hindi mo maintindihan kung saan ang gagaling, hindi mo malunok, sabi nga. At sabi ko, grabe, pag ito nababasa mo every day at may constancy, talagang ikaw rin will be drawn into it at syempre yung emotions mo ay hindi naman ho ganun ka-stable eh. Di ba? Maapektuhan siya. So, kaya mapapansin ninyo ang conflict, ang taas, no? At dito nga, pinapakita sa atin, may pamamaraan ng Panginoon in order to somehow diffuse yung escalating conflict at mga negative interactions, and that is by focusing on becoming peacemakers as intended by God. No? So, ang kailangan natin ay mga tao na hahanap ng paraan that instead of us building walls and attacking one another, how can we look for bridges? At sino yung mga pwedeng they will stand in the gap, no? Yung mamamagitan para ho matulungan ang mga tao na una ay hindi pa nailalapit ang mga buhay sa Diyos. No, yun yung una. Pag pinag-uusapan yung peacemakers dito, mapapansin po ninyo, kinoconnect nila yung preaching ni Jesus dun sa sinulat din ni Apostle Paul sa kanyang mga epistles about Jesus being the mediator. No? Siya yung nagiging daan para magkaroon ng kapayapaan ang relasyon ng tao at ng Diyos. No? Forgiveness, mercy ng Diyos, and His compassion we will receive, but the need for us to come to Him. So, very important, no, na magkaroon ng reconciliation through Christ. And of course, hindi naman inaalis din dito yung reconciliation between conflicted parties. No? So talagang pag nagkakaroon ho ng hidwaan, ito gusto ng Panginoon magkaroon ng pag-inam. Gusto rin naman natin yan. Hindi mga naging cliche na nga. Ano ba ang sinasagot ng mga beauty titleists? World peace, no? Pero how do we go there? How do we experience it? No? Napakahalaga that we understand. Hindi lang ho yung gagawin ng iba. It's also something we're being challenged to do. Commitment din eh, na tayo po ay makagawa ng kapamaraanan sa kapayapaan. So, yun po ay napaka-importante. So, sabi ni Billy Graham, to be a peacemaker, you must know the peace giver. Mahirap po kasing magkaroon ng konsepto ng kapayapaan na kung tawagin natin ay godly. Yun yung kapayapaan pinag-uusapan dito sa lupa. Iba eh, di ba? Dito, pagka you pounds on your enemy, pag na-dominate mo, na-subjugate mo yan, kapayapaan. But sometimes, ang nangyayari is basically attack. Di ba? Ganun ang nangyayari. We dominate yan ang mga style eh. Pero dito, iba yung teaching ni Jesus. Dito rin sa atin sa mundo, ang kapayapaan somehow is sometimes focused only on material things. No? Pagka na-provide ang iyong material needs, ay nagkakaroon ka ng kapayapaan. Well, wala namang masama that we are given a sense of, sabihin nga natin, comfort when provisions are given. Pero we have to realize not everything is solved by money. Diba? Minsan yung pera nga ang ugat ng lahat ng yung pagmamahal sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. At yun nga, agitating element pa nga yan eh. So, ang maganda is that we discover ano ba itong nilalayo ng Panginoon. Well, ang pagkakabanggit ni Billy Graham that we have to know the peacemaker is that our lives will truly not only relate with God, pero siya ay constantly ating kinasalamuha sa atin hong pag-iisip, kalooban at mga desisyon at aksyon gagawin. Kasi prone tayo sa actions and reactions that we commonly see na parang normative or commonplace dito sa mundo. Pero ang mainam is that we basically see ano naman yung instructions, pattern, and structure given by Jesus. Now, dito sa Sermon on the Mount, it was spoken by Jesus on a mountain in Galilee. At ang kanyang siguro listeners, first and foremost, yung kanyang mga disciples, and then of course yung large crowd. At ito rin siguro ang pamamaraan ng Panginoon to filter sa dami ng taong sumusunod, iba-iba ang motive, iba-iba yung dahilan. Pero gusto niyang linawin kung susunod ka, kinakailangan pumasok ka doon sa kategorya ng pagiging alagad or disciple. And how do you do that? No? So naglagay siya ng mga panuntunan. Isa nga doon ay yung pagiging peacemaker. Bakit yan importante? Kasi baka minsan ang tingin natin sa pananampalataya ay utility. O kaya sumusunod kay Jesus is because meron lang gusto makuhang benefit like being fed, seeing or witnessing a spectacle or a miracle, crowd mentality, sumasama ka lang, dalang daming gumagawa, hindi gayahin ko na lang din. No? But he wants to have an authentic na disposition and conviction coming from the individual, yung re-relate sa kanya at tutugunan yung kanyang mga sinasabi, and that's how we are proven to be his follower. So yan po. And of course, yung usage ng tinatawag nating sermon ng Panginoon is it becomes a guide, no, para sa tatlong bagay, at least yung Christian ethics, no, ano yung morals natin, tama at mali, katanggap-tanggap at hindi sa Panginoon, sinaad ng Panginoong Jesus. And we have to agree with that standard. Second, yung character natin. Very important that we have a character governed by God, submissive sa authority niya, led by His Spirit, and it bears the fruit, no, na ginugusto ng Panginoon. And that's how you see your character growing. At paano mo nalaman nag-grow ka? Susunod mo na yung pattern ng way of life ni Jesus when He came here on earth. Diba yung Christ-likeness, kabahagi yun ang ating hinahabol sa ating maturity or sanctification. And the third is behavior. Paano tayo mag-interact? Paano natin ina-engage ang mundong ating ginagalawan? Paano tayo nakikisalamuha sa mga tao? Sa ating mga ginagawa? Yan ay napakahalaga. So, lahat ng yan ay kabahagi doon sa saklaw o sakop na mga hamon ng Panginoon. Now, ang pagiging peacemaker, kahapon sinimulan natin, sabi natin, this is something active. In contrast to something passive. Bakit daw? A peacemaker actively steps into conflict to build bridges. Hindi ka pumapasok doon para lang magpabida. At of course, when you go into a situation, you have to consider praying for it, being prepared also. Dahil ikaw ay gusto mo maging instrumento ng Panginoon para sa kapayapaan at pagtutulay ng mga, sabi nga natin, sitwasyon na medyo tensionado o kaya ay mayroong malaking gawak. Whether ito ay family structure, societal structure, napakahalaga eh, nung peacemaking. Hindi naman tayo perfect, pero napakahalaga din ano ba yung ating malino na purpose at role sa ating interaction sa mga tao. At dito nga, yun ang isa sa mga bagay na gusto ng Panginoon that we consciously do, becoming peacemakers. So unlike a passive peacemaker who just avoids trouble. Madali kasing manood na lang eh, di ba? Bahala na sila dyan. Wala namang mangyayari. Well, sometimes it's a form of cynicism. Ang tingin natin, wala namang pag-asa na. But somebody has to actively do something. Yung proactive stance is important. Para nagkakaroon po ng kahit na trickles pa lang yan for the moment, pero mag-snowball din yan in the end. Na may kita po natin ay yung maliliit na galawan na sumusunod sa kalooban ng Diyos, magigayin ng ground yan at magkakaroon ng momentum. Kaya sa marami na yung maapektuhan positively na gustong may impluensyaan at gumawa nito. No? Pero yun nga, to be a peacemaker, you have to be active, no, in defense of the weak. Of course, ang una-una in compliance to the will of God. Tingnan mo sa James 3:18. Ito yung magiging role ng peacemaker. And those who are peacemakers will plant the seeds of peace and reap a harvest of righteousness. Kasi yung manggalit, madali yan. Manginis, manira, magmanipula, lahat po ng yan ay bunga ng malis, sabi nga natin. No? At yung brokenness ng tao, talagang maraming extent. At masasabi nga natin, hindi ho exempt dyan ang kahit nagbabasa ng Bible. Sa Bible nga, dami mga characters na pag pinapakita ng Panginoon. No? Ano yung mga nangyayari? Hindi niya sinasabing yung masasamang na babasa natin doon, kopyahin natin. Meron doong mga character studies na pinapakita sa atin. Ayan, huwag mong gagawin yan. May disfavor ang Panginoon sa ganyang galaw, di ba? May teachings din ang Panginoon. Kung naalala ninyo, mga a year or so ago, pinag-usapan natin yung 10 sins of the tongue. Di ba? Mayroong mga lying tongue, may cursing tongue, may talebearer, may gossiping tongue. Ang dami. At lahat ng yun ay nagtatanim ng seed of conflict and seed of yung anger, no? Kaya delikado. Pero dito, ang gusto ng Panginoon itanim natin ay seeds of peace. Yung katwirang maayos, yung mga bagay na magpapapanatag ng sitwasyon. At yun nga, magawa yung hustisya, may ayos yung broken, at syempre, hindi pwedeng mawala doon. May maganap yung kalooban ng Panginoon so that we can reap a harvest of righteousness. Yung second is the word reconciliation. It means bringing hostile parties together, no? Offering forgiveness and showing mercy. Alam niyo, forgiveness is a very beautiful word, pero hindi ho ganun kadaling gawin. Pero dahil ito mismo yung tinuro ng Panginoon at modelo niya, Kaya ako nalapit uli ang ugnayan ng tao sa Diyos kahit na-offend natin siya is because the Lord forgave. At hindi lang siya nag-forgive. Yung invitation for us to come to Him, yung pagtanggap, ay napaka-importante. And we have to also take the initiative and respond to Him na tayo namang inaalok, inaanyayahan, ay umugnay din sa Kanya. But for that to happen, somebody forgave. No? At syempre, yung word na mercy, minsan, oo nga, nakalalamang ka. Pero yung awa, yung habag, teaches you to somehow show, yun nga, yung pangunawa, understanding, kindness, and, goodness, fruit of the Spirit. Ulitin ko, madadaling sabihin ito mga ito, hindi ganun kadaling gawin. Pero tatanggapin natin yung lohika ng Panginoon, ito yung gagana sa ikaayos. Di ba? E magtanim ka ng binhi na hindi maganda, gantihan, awayan, siraan. Tingnan mo, mangyayari, ang lipunan talagang magko-collapse. Pero pag tinignan mo yung teaching ng Panginoon, ito yung nakakatulong sa pagbuo ng relationships, nakakatulong sa pag-strengthen ng mga social structures, di ba? So very important, no? So sa Ephesians 2:14, ito yung magandang sinulat ni Paul. For He Himself is our peace, referring to Christ, no? Who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. So sa pagkakaisa at pagkakaayos, ang Panginoong Hesukristo ang susi. And of course, we have to be reconciled to Him and we will help others be reconciled to God. And of course, yung enmity ng mga tao sa tao, there has to be a means for us becoming God's mouthpiece instruments para mapangyari din yun. Now, reconciliation ay kabahagi ng peacemaking. And syempre, yung tinatawag na spiritual peace. Mahirap mong ibigay ang isang bagay kung ikaw mismo ay hindi mo pa nare-resolve yung conflict within. Kaya in Christian theology, it reflects sharing the message of peace with God through Jesus Christ. No? So, ang mahalaga ay maintindihan mo muna ito. No? Ikaw mismo na yung ugnayan sa Diyos may sa ayos. Yung mga issues ng pangkaisipan as it moves towards sinful thoughts, yung galaw ng puso that it basically has, yung tinatawag nating parang na-overwhelm na ng negative emotions, motives that have devious and dubious na mga intention towards others, malinis mo na yun. Na? Kaya nga, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Diba? Then you will be able to know what God's will is. It's good, pleasing, and perfect will. So talagang yun, mahalaga yun eh, diba? Yung spiritual peace ay may panggagalingan. At ang gusto ng Panginoon, maganap muna sa atin and then we can transmit it to others. Sa 2 Corinthians 5:18-20, ito naman pong mababasa natin. And all this is from God, who has reconciled us to Himself through Christ and has given us the ministry of reconciliation. So we are ambassadors for Christ as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. So, si Paul ang sumulat nito at yun nga, siya mismo na i-reconcile ang buhay sa Panginoon. And now he's being used by the Lord to challenge others to reconcile themselves to the Lord as well. He's making the effort. Tayo rin. As we are reconciled with Christ, meron din tayong responsibility to bring others to Christ. Yun yung idea ng seeking and saving the lost. No? Ire-reconcile sila sa Panginoon. So, napakahalaga. No? Maintindihan natin sa peacemaking yan po ang habol. Now, tatandaan natin, merong sinabi ang Panginoon, the peace that He will give is not like what the world gives. Bakit? May nakita akong ilang bagay sa internet. Yung isa, peacemaker. No? Ay ba, mahilig manood ng mga yung mga di ba, comics na ginawang pelikula. Yung peacemaker na character eh. Sobrang violent, puro hostility. At ang paniniwala niya, mapapayapa lang siya pag lahat ay kanyang pinatay na. Grabe ka ako yun. Sabi ko, nakakatakot naman yung ini-emit o tina-transmit na signal nito. No? At syempre, dahil nga something na inanimate and then ginawang movie, sikat yung artista, people tend to migrate towards that and think na ito okay. Some people just become educated by what they watch and hear. Pero huwag sana doon. Basahin natin salita ng Panginoon. Yun yung totoong kapayapaan na nagsasaayos. Eh, meron din nga, di ba, nung sinaunang panahon. Alam niyo yung Hope Peacemaker na ginagamit siya sa law enforcement before. Kasi dati yung gun duel and gun battles, no? Kaya naging sikat yung revolver na yun. Pero, ayun nga, again, it's with violence, eh. But the teaching of Christ is a different kind of peace. Mas mahirap siya, eh. Pero yun yung kapayapaan na talagang kapayapaan. Hindi ito yung pagpapa-escalate ng conflict and thinking by dominating tapos na. Hindi, may gumaganti. Ayun nga, kaya walang katapusan ng kaguluhan sa mundo. Balikan eh, di ba? So, figure it out. No? Maganda yung binabanggit ng Panginoon, the kind of peace that He gives. Now, sabi ni Francis Quarles, blessedness is promised to the peacemaker, not to the conqueror. Oo nga, no? Once again, blessedness is promised to the peacemaker, not to the conqueror. So, ang idea is that ang gusto ng Panginoon, yung makagagawa ng kapamaraanan sa ikaayos ng conflict. At hindi yung, di ba, tinatalo lang yung iba. O kaya ay nagpapalawig lang ng impluensya at ng teritoryo. Hindi ganun eh. Ang habol ng Panginoon is how to conquer conflict, siguro kung gusto nating gamitin itong quote na ito. So, ang gusto nating tingnan, number one, active action. A peacemaker does not just stay quiet or avoid fights. They work hard to fix broken relationships and stop arguments. Hindi sila ang nakikipag-away, pero gumagawa sila ng paraan para yung mga nag-aaway ay, di ba, matulungan sa resolutions. Another is being part of God's family. No? People who bring peace show the love of God. The verse says God calls them His children. Kasi those who represent God are people who are members of His family. Diba? At kung miyembro ka ng pamilya niya, hindi mo lang dala yung label, dala mo rin yung pamumuhay. No? So very important. Since ang ating Panginoon ay nagpakita ng forgiveness, compassion, and yun nga, nagtuturo about peace, yung biblical peace. Yun din ang sana mamanifest sa ating buhay. And syempre, granting inner peace. Now, true peace starts inside a person's own heart and home before it can spread out to the world. So, dito muna sa micro settings. Ito muna, buhay natin. Yung mga taong immediately na sasaklawan natin. And then pwede tayong gamitin ng Panginoon. Palaki ng palaki ang ating magiging circle of influence. Pero kailangan matutunan muna natin from the heart. Reconciled to God. Reconciled with fellow men. And then of course, yun nga, how we can be used by God as His effective instruments. So very important yan. So how do we live it out? No? Yan yung challenge ng teachings ng Panginoon. It's not something that you just listen to. Ito yung mga bagay na gusto ng Panginoon ay ating i-practice. So let me recommend three things. No? Kung gusto nyo pong maging tagapamagitan, listen well. Try to understand other people instead of fighting back. No? Makinig ka muna. Sabi nga nila, the art of listening is essential para ikaw ay talagang maka-breakthrough at maka-communicate at maka-abot sa kalagayan ng ibang tao. Second, show kindness. Mayroong klase ng conduct and behavior na kailangan in order for you to be able to really reach out, no? And touch a person's heart. Kasi ang sabi, before you touch a hand, you have to touch a heart first. Di ba? Parang forgive others and let go of pride. So, very important. Kasi pagka pride ang nandyan, well, madaling sumuko. At the same time, madaling mag-retaliate. Yan yan eh. Pero yung forgiveness involves humility. And that is what Christ has shown. No? So, yung forgiveness, mercy and compassion, yung being a peacemaker involves humility. And then, build bridges. Help people find common ground when they disagree. So, paano tayo makakatulong para magkaroon ng, sabi nga natin, pagkakasundo yung mga nagkakaroon ng hidwaan. Hindi madali. It may take a short period of time or a long, long period of time. Kasi may mga, kung tawagin natin, generational conflicts. Nagsimula pa sa lolo't lola, dala-dala ng mga anak hanggang sa ina po. No? Meron naman dahil nag-harbor ng bitterness. Hindi pa at peace kasi kahit wala na sa, hindi na buhay yung kanilang kinaiinisan. yung galit at yung poot nandun pa. So sometimes when they interact with other people, that is what comes out. Kahit tapos na yung chapter dun sa ibang tao na nanakit o kaya naka-conflict nila, bawon-bawon pa. Kaya minsan sa interaction naman sa iba, yan, it spills out. No? At yun, kailangan maintindihan natin that really, there is a need for us to be touched by God and understand our role to build bridges. And so let's conclude, sabi ni Eleanor Roosevelt, it is not enough to talk about peace, one must believe in it. And it is not enough to believe in it, one must work at it.

0: Legit.
1: Kabataan naman ang hihirit.
0: Legit.
1: Usapang from the real source. Legit.
0: Mga kwentong hit. This is it. Legit.
2: Happy, happy, happy Sunday po sa inyong mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon na inyong paboritong programa dito sa inyong himpilang 702 BZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Alam mo ha, panibagong pagkakataon na naman ito, panibagong Sunday para tayo ay magsama-sama at magkwentuhan. Siyempre, kami pa rin po ang inyong companion. Ako po si Kael Garcia.
3: At nandito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yes, tama ka dyan Kael, panibagong Sunday at panibagong episode ng ating program dito, no, kung saan laging kwento ang ating kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. Ayan. 'Di ba, kahit hindi tayo magkasama physically dito sa ating studio, 'di ba? Praise God dahil sa power ng technology, eh parang malapit lang tayo, 'di ba, sa isa't isa.
2: Yes. Malayo man, malapit din.
3: Yes.
2: Diba? Salamat talaga sa biyaya ng technology at syempre, shout out muna tayo sa mga audience natin na patuloy nga nakikinig sa kanilang mga radio. Yan, gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Salamat po dahil lagi kang nariyan, lagi kang nakaagapay, lagi kang nakasubaybay sa ating programa mula sign on hanggang sign off. At syempre dito sa ating program, isang oras po tayong magkukwentuhan at syempre mag-share ng inspiration. Kaya tuto ka lamang ha.
3: Mm-mm. At syempre hindi rin natin kinakalimutan yung mga kaagapay nating present na at naka-tune in sa atin sa online. At yan ay sa ating Facebook and YouTube channel sa 702D BZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin dyan sa ating comment section ang inyong mga pabati at pa-shoutout. Update nyo naman kami ni Kael kung ano ang pinagkakaabalahan nyo ngayong Sunday afternoon. Diba? Usually kasi pag Sunday afternoon baka nagsisiesta ka katatapos lang ng inyong Sunday service or kaya naman naggagala ka with your friends. Gaya ng sabi ni Kael usually, no? Lagi niya sinasabi, baka gumagala ka. So, kwentuhan mo kami, kaagapay, at itag mo na rin, i-mention mo dyan ang inyong mga family or loved ones na nais nyong makapakinig din ng ating episode ngayong hapon.
2: Yes, syempre, inaalayahan po namin kayo na hindi lang kayo makinig, pero mag-engage po kayo sa amin. Yes. Kasi maliban nga po, sa Facebook and YouTube, tayo rin po ay nasusubaybayan. At syempre, itong mga platforms natin, patuloy tayo naghahatid sa kanila ng mga relevant content. Kaya paki-like, follow, and subscribe po ang lahat ng ating social media channels and platforms. Available tayo, ha? Not just on Facebook, not just on YouTube, but also sa TikTok, Instagram, at maging sa Spotify. Kaya wala ka ng kawala. Kaya kahit saan ka magpunta, naroon po kami para makapaghatid po sa inyo ng inspirasyon.
3: Totoo yan, no? No? Marami tayong platform kung saan tayo pwedeng tunghayan at mapakinggan na ating mga kaagapay. At meron pa tayo na isang platform kung saan tayo pwedeng pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa ating 702 DZAS mobile app. Anong kinagandahan yan, Kael? Libre lang yan. Imagine, libre lang yan. Kaya i-download nyo na sa inyong Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store para naman po updated kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Kaya naman kung bitin po kayo sa radyo na umaga, tanghali, hanggang gabi, eh pwede nyo po itong gawing background hanggang madaling araw, no? Talagang walang patayan. Ang pag-tune in dito sa ating himpilan. Kaya download na, kaagapay.
2: Yes, talagang download na po kasi syempre gusto natin mas lumalaki, mas lumalawak yung community natin, not just on radio but of course social media at ngayon nga may radio app na tayo. At salamat po dahil sa pagkakataon ito ay kasama ka po namin. At syempre ito nga pong program na to, 'di ba? Ginawa, 'di ba? Ng kabataan para sa kabataan, 'di ba? Para pagkwentuhan po yung mga mahalagang concerns, issues, mga pinagdaraanan po ninyo kung wala kayong pagsabihan. Nandito po kami ha, ang inyong ka-journey sa inyong buhay, ang inyong kaagapay, at kami po ang magiging safe space companion po ninyo.

0: Tungkol to ka lamang at ipag-anyaya mo na rin sa mga friends, churchmates, workmates, di ba? Lahat na mga kakilala mo dyan na nasa
1: Oo.
0: circle of influence mo na mag-connect, mag-engage sila at continue to comment, di ba? Mag-comment ka dyan ng mga thoughts in mind mo, mga concerns mo at pakishare ng ating streaming.
1: Oo. At yun nga, Kael, ang ating palaging paanyaya sa ating mga kaagapay. Feel free, kaagapay, na mag-comment dyan sa ating ongoing streaming, kasi malay mo yung mga iko-comment mong topics na gusto mo, no? Baka may mga desired topics ka na gusto mong i-discuss natin dito sa ating program. Eh, feel free, iwan dyan sa ating comment section. Baka naman ma-feature natin yan sa ating future episodes at syempre with our subject matter experts, diba? Dahil syempre, mas maganda pag may kasama tayo, Kael, no, na mag-usap about sa mga napapanahong issue na pinagdadaanan ng ating mga kabataan. At kahit hindi kabataan, ha, kahit young at heart, pwede kang sumali sa ating discussion.
0: Yan, and speaking of discussion, Abs, maganda ang mapag-uusapan natin sa moment na ito. Kaya sa mga kaagapay po natin, alam mo, may pangarap ka ba na matagal mo nang ipinagpe-pray? Pero hanggang ngayon, wala pa rin sagot. Nakailang pray ka na. More than 3 times a day pa yung prayer mo. Pero up until now, wala pa rin. Siguro ilang taon mo nang hinihiling kay Lord yung trabaho na gusto mo, lalo na sa mga young pro dyan. O kaya healing para sa pamilya, yung hindi pagkakaayos, or even sa physical, di ba? Kaya sa ministry opportunity, or sa business, sa relationship na matagal mo nang ipinapanalangin. Pero habang tumatagal po, no, para bang ang tahimik ni Lord, ang silent ni Lord, parang hindi mo siya ramdam. At minsan mapapaisip ka, Lord, nakalimutan mo na ba ako? Di ba? Mas lalo pang humihirap yan kapag nakikita mo yung mga tao sa paligid mo na, ayun nga eh, talagang over biyaya sa blessing, diba? Napopromote sila. Yung iba dyan, engaged na. May sariling bahay, may kotse, nandyan yung mga breakthrough. Samantalang ikaw, parang nasa parehong lugar pa rin. Hindi umuusad, diba? At doon pumapasok yung discouragement, comparison, at minsan, pati po yung pagdududa po sa timing ng Panginoon.
1: And we are sure, no, Kael, na maraming kaagapay natin ang ganyang pinagdadaanan. Pero magandang pag-usapan natin with our kaagapays, paano kung yung delay at yung mga na-mention ni Kael ay hindi tanda ng pagtanggi ng Lord sa buhay mo,
0: yes,
1: diba? Paano kung yung waiting season na yon eh hindi pala punishment, kundi preparation pala ng Lord? O kaya naman, paano kung habang hinihintay mo yung pangarap mo na yon or yung prayer na matagal mo na talagang iniluluhod sa Lord, eh may mas malalim pa palang ginagawa ang Lord sa puso at sa character mo. Diba? May mga ganun tayong pagkakataon sa buhay natin. Kaya naman, yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating episode. Kaya naman, very exciting ang ating magiging kwentuhan. Pero kakaroon muna tayo ng maikling break para bigyan ng ating mga kaagapay ng time. Kumuha ng...
0: Alam na natin yan, ng merienda, di ba?
1: Kaya naman.
0: Kasi ayaw ka naming naiinip, di ba? Kaya kumuha ka na ng iyong pangmalakasa dyan, inumin man yan, o di kaya yung gusto mong kainin, di ba?
1: Yes, kaya naman, kaagapay, huwag po kayo maglilipat ng estasyon, magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit, ito ang Legit.
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
1: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! At syempre, kasama nyo pa rin po kami, Absidy Ferrer Tabua.
0: At syempre, kung kasama nyo si Abs, kasama nyo rin po ako. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At alam mo ha, maraming salamat po dahil nariyan ka pa rin. Patuloy kang nakatutok. Alam ko sa Team Radio, hindi kayo naglilipat ng istasyon. Nandiyan pa rin kayo, naka-open pa rin, di ba? At sa Team Online po natin, huwag na kayo mag-scroll up, di ba? Stay nyo na lang dyan ang inyong mga screen para sama-sama po tayo sa ating kwentuhan. At nasa exciting part na tayo, Abs, ng ating mapagkukwentuhan.
1: Yes.
0: Kanina lamang, 'di ba? Pinag-usapan natin, may mga prayers talaga tayo na minsan ang tagal dumating o kaya parang wala pa, 'di ba? At ngayon may makakasama tayo upang magbahagi ng kanyang personal journey, ng kanyang kwento. Alam niyo po ang makakasama po natin for today's video ay isa pong civil engineer by profession at kasalukuyan po siyang nagkatrabaho sa fintech industry. I-welcome po natin sa ating program si Kuya James Hamoy. Magandang araw sa iyo, Kuya James, and welcome dito sa Legit.
4: Hi, good afternoon, Abs and Kael, and sa lahat ng nanonood sa atin today. Hi, hello.
0: Ayan, Kuya James, bago tayo pumunta doon sa mapagkukwentuhan natin, siguro I'd like to ask first, kumusta ka? And shout out mo na rin ng family, loved ones, and yung mga followers, yan.
4: Yes, thank you, no, Kael. Actually, I'm doing good, and sobrang grateful ako, no? And thank you for having me here kasi sobrang na-amaze ako sa ginagawa niyong ito, no? Parang using social media and radio streaming to share God's word, lalo sa mga younger generation. And sabi mo nga kanina, young at heart. So, nakaka-bless, yes. Nakaka-bless. And yes, hello sa aking family, sa aking wife, and sa aking mga ka-community. And sa lahat nanonood.
0: Mm-hmm. At alam mo ha, Kuya James, ang ganda ng mapagkukwentuhan natin sa moment na ito kasi siguro yung mga kaagapay natin na tulad ko, tulad mo, na medyo mainipin kapag hindi dumarating yung mga pinagpipray natin. Di ba lahat naman siguro tayo may mga pangarap na ipinagdarasal kay Lord. For example, ikaw, you are an engineer. Pero syempre, ipinanalangin mo yan. Syempre, may mga exam yan, di ba? Pero paano kapag yung sagot niya ay wait? Di ba, minsan may mga gano'n na ang tagal-tagal talaga, it takes months and even years. Ikaw ba, paano ba natin nuhaharapin yung concept ng delay?
4: Well, actually, ang ganda nung sinabi mo kanina, Kael, yung word na samantala. In English kasi it means in the meantime. So parang waiting for something else to happen. Ano ba yung gagawin natin while waiting? So, yun yung pag-uusapan natin today. And ako sininiwala ko kapag may mga delays na nangyayari, when God is not answering the things that we are praying for, it could mean three things. First is, it's not yet time and maybe you are not yet ready to receive and handle the blessing. Kasi receiving the blessing, Abs and KL, no? Receiving the blessing is different from managing the blessing. No, iba siya sa how to handle the blessing and being a good steward of the blessing. So maybe God just wants us to wait. Maybe God is preparing us, or maybe God is preparing also the people around us na gagamitin niya para sa blessing na ibibigay niya sa atin. And example of waiting, Abs and KL, no? For example, nag-apply ka ng visa and you've sent all the requirements and all you can do is just wait, di ba? Pagka na-send mo ng requirements, wala ka na magawa eh. Maghihintay ka na lang whether it's approved or rejected. And for example, na-decline ka pa, no? Wala ka na rin magagawa eh. Maghihintay ka ulit ng another period for you to send another set of requirements. So, yung mga ganong situation sa buhay, most of the time talaga, ang gustong gawin sa atin ni Lord or ipagawa sa atin ni Lord is to wait. No? Another example na banggit mo, there are young professionals na naghahanap ng work. Ganun din eh. For example, nag-apply ka ng job. Pagkasabit mo ng resume, all you can do is wait and pray na sana tawagan ka ng company. Diba? So, again, this is either hindi ka pa ready or hindi pa ready yung mga taong gagamitin ni Lord para dun sa blessing mo. And if I can share a quick story, Abs and Kael. Siguro question, have you ever been in a situation wherein sobrang gutom na gutom ka na?
1: Yes.
4: And then, wala pang nakasaing?
1: Yes.
4: Experience nyo ba yun?
1: So, ako yes, sa club noon.
4: So, parang, nung time na yon yung mom ko, nagsaing siya. Mm-hmm. And then, of course, I have to wait for the rice na maluto. Mm-hmm. No? So, dun pa lang may waiting period na. So, hinihintay ko maluto yung sinaing. And then, after a few minutes, nag-click na yung rice cooker. Mm-hmm. So, parang ako, sobrang excited na ako, finally makakain na ako. And then, sabi ng mom ko, wait lang, let's wait for a few more minutes. So, parang nung time na yon nung bata ako, I was confused na, bakit kailangan ko pa maghintay? Eh, yung kanin, mukhang luto na. And nag-click na nga yung rice cooker eh. Pero, yeah, sabi ng mom ko, iininin muna yung kanin.
1: Mm-hmm.
4: So, bakit dinedelay ng mom ko na pakainin ako ng rice, na ibigay sa akin yung rice? Does it mean na hindi niya ako mahal? Or, ibig sabihin ba nun, gusto niya ako magutom pa? Pinapahirapan niya ba ako? Hindi eh. Iniinin niya yung kanin para mas maging malambot siya, mas malasa, mas masarap, and mas fluffy.
1: Mm-hmm.
4: And same with the blessing. Minsan dinidelay ni Lord yung blessing na para sa atin kasi pre-prepare pa niya yung blessing para mas maging masarap siya at mas malinamnam siya pag dumating na siya sa atin.
1: Mm-hmm.
4: So that's the first one. And second is, it's not yet time, Abs and Kael, but also God wants us to work for it. So, baka kasi may kailangan pa tayong malaman. Maybe we need to learn something first. So, of course, no, we all know na God can do impossible things, no? He can do miracles. But at the same time, God wants us to work for the blessing as well. Parang gusto niyang mag-participate din tayo. So, for example, no, nabanggit mo rin kanina na may mga young viewers tayo na baka nagtitake ng board exam.
5: Mm-hmm.
4: So maybe you are praying for the board exam na sana maipasa ka. Pero what if hindi ka nag-aaral?
1: Mm.
4: Diba?
5: Correct.
4: God might need to delay you. Pwedeng hindi ka ipasa. Although kaya naman nga ni Lord na ipasa ka, ibulong sa iyo yung answers kahit hindi ka nag-aaral. Pero most of the time that won't happen. Hindi ganun si Lord eh.
5: Mm-hmm.
4: God wants us to participate. So ang gusto ni Lord, mag-aaral ka, put in the effort first, and then take the exam.
5: Mm-hmm.
4: Here's another example. Sa college, no, if may mga viewers tayong nanonood na nasa college pa lang, tama ba? May mga instances na nade-delay tayo ng mga 1 or 2 years.
1: Mm-hmm.
4: Kasi, for example, nabagsak mo yung isang subject, pwede kang madelay eh. And imagine, Abs and Kael, if for example, ipinasa ng professor yung isang student na alam niyang hindi nag-aral or alam niyang hindi sineryoso yung subject, imagine if ipinasa niya yon, what could happen next?
1: Yeah.
4: Diba?
1: Mm-hmm.
4: Baka later on, mas mahirapan pa yung student na yon sa next set stuff.
5: Correct.
1: Totoo.
4: Diba? Parang trigonometry. You have to have a background of algebra and geometry para maintindihan mo yung trigonometry.
1: Mm-hmm.
4: So, that's the same in life. That's the same in our blessings. Imagine, ang possible mangyari if binagsak ng professor yung student, high chance na mag-aral ulit yung student, na i-take niya ulit yung subject na yon, para matutunan niya ulit yung mga kailangan niyang matutunan.
1: Yeah.
4: Diba? Mm-hmm. So, kailangan yon para sa next sets of challenges in life. And so, again, God can do impossible things, God can do miracles, but He also wants to involve us and put in the effort and work for the blessing. And siguro last thing, Kael and Abs, is God says no. Parang hindi niya tayo pinaghihintay, pero hinihintay niya agad. It's not na hindi niya tayo mahal. It's more of he has something better for us.
5: Correct.
4: So God might be saying no because meron siyang mas magandang plano na nakalaan para sa atin.
1: Yeah.
4: So paano harapin yung season of delay? So most probably siguro trust and surrender. And during that season, prepare ourselves as well and put effort. And siguro one quick story. story na hindi ka pa ready. For example, no? Kael or Abs, gusto mo mag-apply sa isang managerial role. So, manager position yung ina-applyan mo. Pero fresh grad ka pa lang.
1: Ay, pwede ba yun?
4: Diba? Pwede ba yun?
5: Agad-agad.
4: Diba? Yun yung tanong. Pwede ba yun? Diba? Mm-hmm. So, baka God wants us to work first bago gusto niya magsimula muna tayo sa lower position. Mm-hmm. And i-prepare tayo and work for it before niya ibigay yung managerial position. So, yun, Abs and KL. Sana nasagot
0: alam mo,
4: ko.
0: Oo, Kuya James, napakaganda ng explanation mo. Talagang very well explained. At salamat sa mga practical na example mo. Pero na syempre, di ba? Ito yung reality natin. Minsan may mga pinagpipray tayo na hindi dumadating ka agad. Hindi dahil hindi mo deserve, pero kailangan mo talagang dumaan sa proseso, di ba? Hindi kailangan makuha mo siya agad-agad, di ba, Abs?
1: Oo. And thank you, Kuya James, no, for pointing out the difference nung yung handling the blessing and receiving.
0: Correct.
1: The blessing. At ang ganda lang ng mga example mo kasi very practical and relatable. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, hindi lang tayo nag-wait doon sa bagay na pinapanalangin natin sa Kanya in idleness. Gusto niya makita na meron din tayong ginagawa at the background, di ba? Meron tayong preparation na ginagawa for us to handle yung ibibigay niya. Kumbaga, ready tayo pag dumating na yung bagay na pinagpipray natin sa Kanya, no? Pero Kuya James, no, sa personal experience at journey mo, may pangarap ka ba na matagal mo yung hinintay? Talagang sobrang tagal mong pinagdasal bago sinagot ng Lord. And ano yung naging experience mo sa season na yon ng paghihintay?
4: Ang ganda niyan, kapatid, no? Yes, of course, parang marami actually. Marami, pero what comes in mind is our wedding. So, me and my wife, we just got married last January of this year. So, we've been praying for so long to get married. We are already 10 years in a relationship and we felt na we are ready. Parang personally, alam namin ready na. Kasi ang haba na ng years na pinagsamahan namin.
1: Mm-hmm.
4: But during that time, we are not yet ready financially. So, may mga utang pa kami. Yung income namin is hindi pa sapat dun sa daily expenses. And because of that, there's one time na we almost broke up. Siguro mga during our 9th or 10th year, muntik namin maghiwalay because parang, James, but parang wala nangyayari. Para saan ba papunta itong relationship natin? But yun nga, no, if it's God's will, He will make a way. And nabanggit ko kanina, pwedeng prepare ni Lord yung mga taong nasa paligid natin para tulungan tayo dun sa blessing natin. So, if you can remember the story of the four friends na bumutas ng bubong para ilapit yung kaibigan nila kay Jesus, di ba? So, it's the same. Baka kaya hindi pa binibigay ni Lord yung blessing kasi yung mga taong gagamitin niya para i-bless ka is binibless pa rin niya, pinaprepare pa rin niya. So, that's what happened to us, no? Parang meron mga taong pinadala si Lord para i-encourage kami, para i-motivate kami or to journey with us and to encourage us na kailangan na if plan ni Lord na ikasal kayo, unang-una sacrament na yan. So, may mga tumulong talaga sa amin and sobrang amazing lang ni God kasi nga, hindi kanya mababaya. Kahit parang kami, may time na gusto na namin sumuko pero si Lord hindi kami sinukuan. So, and of course, no, again, roller coaster siya. Roller coaster experience, andun yung trust. Pero minsan may worry, minsan may doubt, and minsan parang naki-question mo si Lord, no? Na parang, tama ka doon eh, Kael eh, nakakalimutan na ba ako ni Lord? Or hindi ba niya ako nakikita? And minsan, magkakaroon tayo ng comparison. Nabanggit mo kanina, comparison, no? And then, may ganun din ako eh, nakakarita ko ng sinabi mo kanina, Kael, na yung mga friends ko, kinasal na, yung mga friends ko, may napundara ng bahay. And Lord, bakit ako wala pa? Lord, nasaan yung para sa amin? And then kami ng wife ko during that time, of course, what we did is we put in the effort and we prepared ourselves, no? So parang we worked multiple jobs, nag-overtime kami, nagka-cut kami na expenses, and well, doing that, yun nga, parang we are also preparing ourselves na we attend financial seminars, we attend marriage seminars, relationship seminars, to prepare ourselves. And then, ang pinaka blessing sa amin dun sa waiting season na namin na yon is we met more people who will guide us, who will be our confidants. And then, ano siya eh, parang sobrang thankful. Kasi kung kinasal kami ng mas maaga, baka itong mga ninong-ninang namin ngayon, itong mga best man, itong mga abay namin, baka hindi sila yung kasama namin during the wedding. Kasi diba parang, ang naisip ko na na, for example, kinasal kami ng 3 years earlier, baka yung mga ninong-ninang ko is yung mga dahil engineer, dahil congressman, dahil mayaman, baka ganun yung mga kinuha ko ninong at ninang. Pero because of the waiting, parang pinadala ni Lord yung mga taong gagabay sa amin na talagang very intentional na samahan kami sa journey namin, na makakatulong sa marriage namin. So, it's a blessing. And of course, hindi siya madali kasi, syempre, no, yung waiting period talaga is a challenge eh. Ang challenge sa waiting kasi, hindi mo alam kung kailan darating.
5: Mm-hmm. Yes.
4: So, madali kasi maghintay kapag alam mo na, kuwari, 3 p.m., start na. Alam mo na hanggang ganun yung time frame na hihintayin mo eh. Pero kung hindi mo alam kung kailan darating, nako mga kapatid, mahirap yun. It's a challenge. So, yun nga, ang ginawa namin, we put in the effort and we trust God that He will make it happen. So, we gave our resources, we gave our 5 loaves and 2 fish, and then si Lord na yung bahala, and that's our story. So, yun yung parang personal journey ka talaga when it comes to praying for delayed prayers.
5: At alam mo, tama yung sinabi mo, Kuya James, eh. Madaling magantay kung alam mong maaantayin ka. Meron yung output ba nandun na? Pero paano kung hindi ka sure, hindi mo talaga alam. Pero gusto kong kumustahin. Sabi mo, ang tagal nyo nag-prepare. Sabi mo, 10 years kayo in the relationship. Ikaw mismo, kumusta yung puso mo during that waiting period? Hindi ka ba nainip? Or hindi ka ba masyado nagmadali?
4: May instances, Kael, na nainip na parang para ba, talaga bang para kami sa isa't isa? Diba? Kasi parang kung para kami sa isa't isa, sana binigay na ni Lord na mas maaga. Parang ganun yung thinking ko during that time. So, of course, there's doubts, there's worries, and of course, no, parang tumatanda na kami, and may challenge na may pangahawakan ba ako na wedding? Ibibigay ba ni Lord itong marriage na para sa amin? So, yun ang pinakaano eh. Parang may instance na para kaming doubting Thomas na ang dami naming duda, ang dami naming questions. Mm-hmm. But actually, dati akala ko doubting Thomas is a negative connotation eh. Mm-hmm. Pero na-realize ko, if you are asking the right questions, ibig sabihin, interested kang matuto.
1: Mm-hmm.
4: Interested kang malaman. And ang maganda sa ginagawa ni Thomas is dinadirect niya yung question sa alam niyang kayang i-handle yung question. Sa alam niyang hindi ma-offend. Sa alam niyang alam yung sagot. So, ang dami naming questions nun. And we are very thankful kasi nga, parang grounded kami ng community. Parang may mga taong gumide sa amin. May mga taong nag-encourage sa amin. May mga taong tumulong sa amin magplano. And imagine if I can share, no?
5: Sure.
4: Nag-start kami ng wedding preparation, 20,000 lang yung alaman ng bank account ko. Mm-hmm. So, bank account namin ng wife ko. So, combined funds namin yun. Pero with the grace of God, napakadaming nag-sponsor, nag-volunteer. So, talagang ramdam mo yung presence ni Lord na ito na yung blessing ko para sa'yo. Ito na yung mga taong i-blessed ka. Ito yung mga taong mag-iigib ng tubig para maging wine yung tubig na inigib nila para sa'yo. So, yun yung nangyari sa amin kay El. Of course, may doubts, pero because of the people around us, because of the community, parang mas kumapit kami dun sa, yes, Lord, kakapit kami din sa promise mo sa amin. And mas lalong humihirap kasi, mas lalo tayong dapat humahawak kay Lord eh. Kasi doon siya mas lalong kumikilos. So yun ang story namin, Abs and Kael.
5: At minsan talagang may ganyang moment tayo, nagiging doubting Thomas tayo, na ang dami nating pag-aalinlangan, ano ba ibibigay ba to ng Lord, di ba? Kapag hindi nangyayari yung mga plano natin sa timeline na gusto natin, na dapat siguro just to share din, no? Siguro Kuya James, sabi ko at the age of 25 kailangan settled na ako, pero ngayon ayun nga eh, 30 na, pero ayun, need pa rin natin magkumayod sa buhay, magganyan, pero
0: ano ba, Kuya James, ano ba yung kadalasan nangyayari sa faith and emotions natin kapag hindi umaayon sa timeline natin yung mga ipinapanalangin natin?
4: Yes, Kael, no? Admittedly, we could be angry. We could be impatient. And yes, it's normal. Pwede tayo magtampo kay Lord. Ang kagandahan pa nagtatampo ka tayo sa Panginoon is okay lang eh. Okay lang na magtampo kayo. Kasi for example, no, Kael, merong isang security guard sa isang, for example, sa isang store. Then duman ka, hindi siya nag-good morning sa'yo o hindi ka kanya kinamusta. Magtatampo ka ba sa kanya o hindi?
0: Hindi.
4: Baka hindi, ano ba? No? Tama, no? Baka hindi kasi wala kayong relationship. Pero ang kagandahan sa pagtatampo, for example, no, kayo ni Kael, magkaibigan kayo. Pag nagkasalubong kayo na Kael, hindi kanya pinansin, baka magtampo ka kay Kael. Ay, sorry, correct. Baka magtanong ka kay Abs. So, again, no, parang it's default na pwede tayo magtampo kay Lord. Pero it's amazing din na pag nagtatampo ka kasi sa isang tao, ibig sabihin may relationship kayo.
0: Yes.
4: So, that's a good thing. And of course, there are some na they kept on trusting God and surrendering everything to Him. And that's wonderful as well. But I want to share a story. Sobrang ganda ng story nito, if I may share.
1: Sure.
4: In the Bible, there's a man named Jairus, if you're familiar. And he was a friend of Jesus. One day, yung daughter ni Jairus nagkasakit. And the very first thing that Jairus did was go to Jesus. So yun yung pinakaunang lesson, no? If meron tayong blessing, if meron tayong prayer or miracle or healing or blessing or provision na hinihingi kay, na gustong ma-receive, go to Jesus first. Just the same kung ano yung ginawa ni Jairus. So, pumunta siya agad kay Jesus. So, when he needed something, he go to Jesus first. Then, so yun nga, pinuntahan niya si Jesus and then sabi ni Jesus, sige, trust me. I will heal her. She will be okay. So, si Jairus and si Jesus, nagpunta sila sa bahay ni Jairus and imagine Jairus as a father. It's understandable na nagmamadali na siya, na kating-kating na siya, na Lord, kung pwede lang, takbuhin na natin. Mm-hmm. Diba? Na parang gusto niya na ma-receive agad yung blessing for her daughter. And during that time, just a quick context, medyo madabi na ding nakakilala kay Jesus nung time na yon. And they want Jesus to help, to heal them. They want Jesus to hear his message. No, so along the way, nung papunta sila sa bahay ni Jairus, crowd gathered around Jesus. And that makes their walking a bit slower. So parang, syempre ang sikip, diba? Parang instead yung lakad mo is normal pace, since ang daming tao, ang bagal ng lakad nila. So dun pala, nagkaroon na ng delay. So imagine si Jairus, madaling-madali na siya, ang daming tao, hindi sila makapagmadali kasi, ay nga, parang siksikan sila. Hindi pa din nagtatapos, Abs and Kael. Suddenly, there's a bleeding woman na naniniwala na kapag nahawakan niya lang yung end of garment in Jesus or the tassel, ay gagaling na siya. So, to cut the long story short, she managed na makalapit kay Jesus and then gumaling nga siya. And then she had an encounter with Jesus. So, I think that that's the second lesson in this story. That sometimes God allows delays so that other people will be blessed too. Kasi imagine, because Jairus asking Jesus to go to his house, nakita siya nung bleeding woman. And nagkaroon ng opportunity yung bleeding woman para magkaroon ng encounter kay Jesus. So yes, God sometimes allows delay para ma-bless yung ibang tao. And at the same time, para ma-bless din tayo. So imagine Jairus seeing the woman bleeding for 12 years na pinagaling ni Jesus in an instant. Maybe he received an assurance na ay, etong taong to na stranger na hindi kilala ni Jesus, napagaling niya. Paano pa kaya ako na friend niya? Paano pa kaya ako na follower ni Jesus? So, kumbaga parang na-bless siya ng assurance and at the same time, nag-grow yung faith niya during sa instance na yon. And hindi pa din natatapos, friend. May isa pa nangyari. So, sabi ni Jesus, sino yung humawak sa akin? So, parang nagtataka sila, Jairus, yung mga apostles. Lord naman, ang daming tao, siksikan. Tapos gusto mo pong malaman kung sino yung humawak sa'yo. So, again, it caused another delay. But then again, may dumating na group of men, sabi kay Jairus, Jairus, huwag mo na abalahin si Lord. Huwag mo na abalahin si Jesus. Kasi your daughter is dead. So, here's the third lesson sa story na to. Maybe Jesus wants us to realize that we should listen to Him more. Kasi parang sabi ni Jesus during that time, listen to me, trust me, I will wake your daughter. I will wake your daughter up. So parang Jesus is telling na wag kang magpapaniwala sa sinasabi ng don't believe in what the world says. Parang believe in what I say. So listen to me, trust me. And then nga, fast forward, nakarating sila sa bahay ni Jairus and Jesus was able to revive the daughter of Jairus. And 'di ba, parang nakaka-bless lang Abs and Kael na after a series of delays, Jairus got his blessing. His prayer for her, for his daughter was answered. And I think sobrang powerful ng gospel na yan, na it's a roller coaster of emotions talaga. But the bottom line is to just keep trusting God. Mm-hmm. No? Ang maganda kasi doon, magkasama na sila eh. Kasama ko si Lord eh. Kasama ko si Jesus even during the delays. So, yun lang. Parang that's an assurance na kapag kasama natin si Lord, ang somehow, parang ang sarap maghintay kapag si Jesus yung kasama mo. Kasi alam mong,
0: narating
4: siya, alam mong may mangyayari.
1: Yes.
4: So yun, Abs and Kael.
1: Grabe. Mm-hmm. Napaka-comforting truth nung sinabi mo, correct, Kuya James, no, na talagang ganun, na marami tayong pagdadaanan talaga in this life. Pero nandun yung assurance na kasama natin ang Panginoon every step of the way. Hindi ba?
0: Yes.
1: At kanina nga, no, napapag-usapan natin, yun nga yung example ni Kael, na may mga moments sa buhay natin na nako-compare natin yung sitwasyon natin sa iba, na parang bakit yung iba may breakthrough na, nakapagpundar na, may pamilya na, established na ang buhay sa ganitong age, habang ikaw naman, parang feeling mo stuck ka dun sa iyong situation. So Kuya James, paano ba natin may iwasan yung comparison habang nasa waiting season tayo?
4: Comparison, no? Actually, ako guilty rin ako dyan, Kel, eh, and Abs. Eh. Kasi parang, yun nga, bakit yung mga friends ko, yung mga batchmates ko, kinakasala sila? Bakit sila, ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng bahay, ang ganda ng work, nasa ibang bansa na? So I came to realize, or I learned in our community, something called holy jealousy. Narinig niyo ba 'yon? Holy jealousy.
5: May ganun pala.
4: Parang ano siya, no? Of course, sometimes you are in a situation na kapag bless ni Lord yung ibang tao, we tend to ask God na, Lord, sana ako din. Na Lord, i-bless mo din ako. Na Lord, gusto ko din 'yan. Gusto ko din ng blessing na 'yan. And I think that's okay. Okay lang yun. But we also have to be happy that other people are being blessed. So yun yung first thing. Maging masaya ka sa blessing ng iba. Kasi kung nabibless si Kael, nabibless si Abs, and then we have the same God, no? Parang parehas kami ng God na minu-worship. Baka ibig sabihin ako na yung next. Diba? So it's a blessing na binibless si Kael, binibless si Abs. It's an assurance na, uy, baka eventually ako na yung next eh. So, babalik ako dun sa sinabi mo kanina, Kael, na word, na samantala. So, in the meantime, habang hindi pa ako binibless, I'll be happy for them.
1: Mm-hmm.
4: I'll clap my hands for them. Kung na-promote si Kael, i-congratulate ko siya. Kung si Abs ay nagkaroon ng partner and then ikakasal eventually, I'll congratulate her. So, and that's okay. No? Kasi, we must always remember to avoid comparison. You must always remember that God is not a God of scarcity.
1: Yeah.
4: Hindi.
5: Yes, amen.
4: God is a God of abundance. And it does not mean, Kael and Abs, na if God bless Kael with promotion, it doesn't mean na hindi na tayo ibibless Abs ni Lord ng promotion din. Kasi yun nga, lahat tayo is may plano si Lord for us. No? Parang God has specific plans for Kael, God has specific plans for Abs, and God has specific plans for me. And sa lahat ng viewers natin, sa lahat ng nanonood, God has plans for each and every one of us. So, it doesn't mean that God bless promotion, hindi niya na kayang i-bless yung isa. Okay? So, yun yung first one. Be happy, and of course, gratitude. Sobrang bigal ng gratitude.
5: Yes.
4: No? Parang being able to appreciate the blessing you are receiving, even the small and ordinary ones, no? Parang, minsan kasi naka-focus tayo dun sa, Lord, sana dumating yung mapapangasawa ko. Pero hindi natin na-appreciate yung mga friends natin, yung mga family natin, or Lord, sana ma-promote ako. Pero hindi natin na-appreciate yung current work natin ngayon na it can provide for us na meron tayong salary because of our current work. Diba? Mm-hmm. So, again, gratitude, being able to appreciate all the blessings, regardless if it's small or ordinary or big blessings. Now, kay Ellen Abs, going back sa holy jealousy. So, okay lang yun. When we pray na, Lord, sana ako din, or Lord, i-bless mo din ako, or Lord, gusto ko din yan. That's okay. But dapat, hindi dun nagtatapos.
1: Mm-hmm.
4: Diba? Lord, sana ako din. Lord, i-bless mo din ako. Dugtungin natin. Pero if hindi mo ibibigay, okay lang. Kasi alam kong may plano ka na nakalaan para sa akin.
1: Mm-hmm.
4: So, Lord, gusto ko rin nun. Lord, i-bless mo din ako niyan. Pero kung hindi mo ibibigay, that's okay. I fully trust and surrender to you. Kasi alam kong meron kang nakalaan para sa akin. So for me, full trust and surrender. Be happy na yung ibang tao ay nabibless. And of course, gratitude wherein you appreciate even the small and ordinary things.
1: Mm-hmm.
5: Yes. Napakagandang reminder for all of us, mga kaagapay, to have an attitude of gratitude. Nagpapasalamat tayo sa mga blessings na meron tayo. And of course, hindi rin natin kinakalimutan
0: to celebrate others' victory, di ba?
1: Yes.
0: Tayo kasi, kapag nakikita natin may blessing na iba, kapag may mga recognition, minsan, yung heart natin, naiiba yung posture eh. So dapat, makiselebrate tayo for them, makisaya tayo for them. Darating din yung tamang time mo, na ikaw naman, nasa iyo naman ang spotlight, di ba? So, eto nga, no, Kuya James, paano ba natin madidistinguish? Kasi nababanggit na rin natin kanina yung mga delay na yan. Yung God's delay sa God's redirection.
4: Ang ganda ng tanong mo niyan, Kael, no? Parang, ang delay kasi is same yung destination. Kware, dito ka, ito yung destination mo. Ang delay is same yung destination, dito pa rin, pero yung timing yung nagbabago.
0: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, for example, no, ang pinagpipray mo kay L is ma-promote. Ma-promote ka pa din, yun ang destination. Dinidelay lang ni Lord kasi nga, yun nga, baka hindi ka pa ready. So, the destination is the same, yung timing lang yung nag-iiba.
1: Mm-hmm.
4: So, when it comes to redirection naman, nagbabago yung destination. And minsan, sa simula, hindi natin gusto. For example, Lord, gusto ko rin na mag-abroad sa New Zealand. Pwede mag-abroad ka pa rin, pero hindi na sa New Zealand. For example, Australia naman, or Korea, or Japan, di ba?
1: Mm-hmm.
4: So, again, delay, destination is the same, pero yung timing nag-iiba. Redirection is nagbabago yung destination.
0: Uh-huh. Uh-huh.
4: And
0: Kuya James,
4: ang maganda dito, no? Both of them, delay and redirection, are part of our journey.
0: Yes, yes. Siguro gusto ko itanong dyan, ano yung specific na kwento mo sa God's delay sa life mo and God's redirection na nangyari sa'yo?
4: Ang tindi niya ng question mo, Kel. I was in the sales industry before. And sobrang nilalaban ko yung promotion. And as in, binigay ko yung time, effort, money, skills, and talaga nilaban ko siya. Pero for some reason, hindi siya binibigay ni Lord. Year after year after year, nilalaban ko siya ng nilalaban. Until yun nga, parang gusto na namin parang ilaban yung kasal. So parang naghanap ako ng other source of income. So I've landed VA jobs, social media manager, and then dahil sa ginusto ko na makapag-fund dun sa wedding namin, naghanap ako ng ibang work. And ang nakakatuwa, itong mga work na to, smooth lang dumarating. Yung sobrang smooth lang, parang sisubo na lang sa'yo, i-receive mo na lang. And yung work ko ngayon, parang nabanggit mo kanina sa introduction, no? Parang I'm working in the fintech industry. So medyo malaya from being engineer and then sales and ngayon financial technology. And sobrang smooth lang, and then promotion, and then I was sent to other places, and then ang ganda ng benefits bigla. And parang yun yung naging redirection sa akin na, ay parang ito yung gusto sa akin, para sa akin ni Lord. Na parang hindi delay yung promotion. It's more of parang dito ka. And you are at peace na parang masaya ako na nandito ako sa work ko na yun. Mm-hmm. Na parang, kaya pala, parang mapatanong ko na lang Abs and Kel, kaya pala hindi binibigay ni Lord yung promotion. Kasi baka pag na-promote ako doon, mahirapan akong i-receive itong blessing na to.
1: Mm-hmm.
0: Correct.
4: So I think that's one of the story na pwede ko ma-share in. It's not a delay, but more of a redirection.
0: Mm-hmm. And thank you, Kuya James. At sa mga kaagapay natin, for sure, may mga iba't ibang experiences ka. Kaya kalmahan mo lang, sabi nga ni Kuya James, trust in God, magtiwala ka at maniwala ka sa kayang gawin ni Lord, di ba, Abs?
1: Totoo yan. Dahil lang ang ating Panginoon ay sovereign, di ba? And grabe, ang bilis ng oras. Hindi na natin namalayan. Pero sobrang dami nating takeaways sa ating napapag-usapan with Kuya James. Pero bago ka namin pakawalan, Kuya James, para sa mga listeners natin, no, sa ating mga kaagapay na feeling nila na napapag-iwanan na sila or baka parang feeling nila nakalimutan sila ni God, ano yung words of encouragement na nais mong iwan sa kanila ngayong hapon?
4: Yes, actually, words of encouragement, hindi lang sa ating mga kaagapay na nanonood, but I think this is also for me. So, I think there's no such thing as na pag-iiwanan. And walang kahit sino mang nakakalimutan si Lord. We all have our own pacing. We all have our own timelines.
1: Hmm.
4: Parang puno, di ba? Parang ibang timeline ng pagbunga ng puno ng mangga sa puno ng saging. Iba yung timeline ng pagbunga ng puno ng mansanas sa puno ng santol, for example. Di ba? Meron tayong kanya-kanyang season of growing, kanya-kanyang season of waiting, and kanya-kanyang season of harvest. So maybe we should stop measuring our lives by someone else's timeline.
1: Mm-hmm.
0: Correct.
4: Kasi parang doon nagsisimula yung comparison eh. So we should stop comparing ourselves with our other people kasi neither of them will help us eh. Kasi for example, nag-start tayo mag-compare, it will either make me proud kasi ay nakakalamang ako kay KL eh. Kasi kinompare ko yung situation ni KL sa situation ko. Ay, mas maganda yung situation ko. So parang baka yung pride is nag-grow na sa akin. Or if it's the other way around, for example naman, ay, si Abs, ang ganda na ng buhay niya ngayon. So ito naman, nagkakaroon ng envy. Nagkakaroon ng parang I feel na I'm not enough.
1: Mm-hmm.
4: Diba? And again, hindi siya nakakatulong either way, no? So comparison talaga will not help. And proven na yan sa Bible, no? Parang ang daming instances na nag-compare. And it's a reminder na it's just because na yun nga, someone else have been blessed, parang napag-usapan natin kanina, Abs and Kael.
0: Mm.
4: Dahil na-bless yung ibang tao, it doesn't mean na you've been left behind. Kasi our God is a God of abundance and scarcity.
0: Yeah.
4: And siguro one last thing, if I may share, if we still have time.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Yeah.
4: Ano talaga siya, Kael and Abs eh? Preparation is everything. So nga, for example, you are praying for something, gusto mong makapasa sa exam, mag-aral ka, prepare for it.
1: Mm-hmm.
4: Kuwari, may date ka bukas, no? For example, first time yung mag-eyeball ng, ay, uso pa ba yung eyeball sa mga generation yun? Gusto nyo mag-face-to-face, diba? Sorry, no? Gusto nyo mag-face-to-face, no? So, syempre, maligo ka, magpagas ka, ihanda mo yung tickets sa sine, para kinabukasan, you're all prepared. Or ano pa ba? Gusto mong gusto mong ma-promote, 'di ba?
1: Mm-hmm.
4: Be on time. I-submit mo yung deliverables mo on time, give your best effort, connect with people. So again, preparation is everything.
1: Mm-hmm.
4: But at the same time, everything is preparation. So kung ano man yung nangyayari sa'yo right now, it's part of God's preparation. So kunwari, feeling mo na de-delay ka. Baka part 'yan ng si Lord kasi intentional siya eh. Baka it's part of God's way para i-prepare ka sa next blessing.
1: Mm-hmm.
4: Kasi if you can remember si Joseph, di ba, parang kinainggitan siya ng mga kapatid niya. Kasi nga, nagkaroon ng comparison eh. So kinainggitan siya ng mga kapatid niya, favorite ka, ibenta ka namin sa Egypt. And then pagdating sa Egypt, ginalingan niya, nagkaroon siya ng master, si Potiphar, ginagustuhan siya ng master niya, kaya lang, etong, partner ng kanyang master, nagkagusto rin sa kanya. Pero dahil loyal siya, nilayuan niya yung partner ng master niya. So, siniraan naman siya ngayon. Kaya siya nakulong. Nung nakulong siya, nagkaroon siya ng instance para mag-interpret ng dreams ng mga kasama niya. And sabi niya, huwag niyo ako kalimutan ha. Nung nakalaya yung mga kasama niya, nakalimutan pa rin siya. So, parang siguro yung nafe-feel ni Joseph during that time, asan ba si Lord sa mga panahon na nandito ako? But again, everything's preparation. Lahat correct na nangyayari sa kanya is that, kumbaga parang it's related to the next blessing na mangyayari. So, yeah, even yung pagpapatapon sa kanya, hanggang sa kinailangan ng Pharaoh na mag-i-interpret ng dreams, yeah, doon na nagkaroon ng blessing. So again, trust God that He is the God of abundance and not of scarcity. And your past does not define you. Your situation does not define you. Your mistakes, your failures, your pain, wow, does not define you. Kasi you are God. You are who God says you are. So, ang sinasabi ni Lord, Kael, you are loved. Abs, you are chosen. You are forgiven. Kael, you are made new in Christ. And wow, I have plans specific for you. And siguro yun yung lagi na natandaan. Yun yung panghawakan natin. So yun lang. I hope it helps other people. Thank you, Abs, yes, and Kael.
0: Yes. Alam mo, Kuya James, napaka-inspiring ng mga ibinahagi mong, yeah, kwento sa amin. And thank you for sharing the piece of your life. Hindi lang sa amin ni Abs, pero sa mga kaagapay natin na nakikinig at nanonood ngayon. Siguro bago ka namin pakawalan, alam po may mga content ka. Ang gaganda ng mga content ito ni Kuya James. Mm-hmm. I-share mo naman sa mga kaagapay natin saan ka ba pwedeng makunik, makita yung mga inspiring content na yan.
4: Yes, thank you, no, Abs and Kael. Actually, you have a page. I See Jesus yung name ng page natin, and again we're just sharing your reflections natin, yung Bible readings or whatever it is na parang hindi naman siya galing sa akin. Paano ko nasabi yun or paano ko naisip yun? It's not from me eh. It's from the Holy Spirit eh. So we gusto lang natin na marami yung ma-reach ng word na yun. So yes, tama si Kael, no, we have a page, I See Jesus. We are in Facebook and Instagram. So, please like and follow, and sana mas mapalapit tayo kay Lord.
0: Amen. Amen. Muli, Kuya James, maraming salamat.
1: Thanks
0: sa
1: so
0: times
1: much
0: mo. And siguro sa mga kaagapay natin nakikinig ngayon, siguro reminder lang na God's delay po are not God's denial. Kung nasa waiting season ka ngayon, kaagapay, tandaan mo na never kang kinalimutan. Never kang pinabayaan ng ating Diyos. Kaya habang hinihintay mo yung sagot, 'di ba, mula kay God, may ginagawa po siya sa puso mo. Mali mo ha, binabago kanya, inihahanda kanya. Kaya trust in God, kasi talaga namang babaguhin kanya at patuloy na magtiwala at maniwala sa kayang gawin ng Lord sa buhay mo.
1: Amen. Kaya naman, no, kaagapay sa napag-uusapan natin with Kuya James, sana naging paalala to na huwag nating ikumpara ang ating timeline sa timeline ng iba, 'di ba? Dahil iba-iba yung proseso ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, no? Ang waiting season ay hindi wasted season. It's a season of preparation. Kaya naman, kaagapay, magtiwala lang tayo gaya ng reminder ni Kuya James, no? Magtiwala lang tayo sa gagawin pa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman, once again, thank you so much, Kuya James, sa pagsama sa amin dito sa episode ng Legit. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bokawe transmitter side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At syempre, ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. Kung may mga comments ka dyan or take away sa ating napag-usapan, paki-comment po sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Muli po, marami pong salamat sa pagsama sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit! Bye!
1: Bye!
3: Legit.
2: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit.
2: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it. Legit. Legit.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
7: What's up, everybody, and welcome aboard to another brand new edition of Against the Flow, the podcast with me, Jordan. And today, I'm very excited kasi meron tayong isang bisita na makakasama. I only heard about him recently, but I do know he's very famous out there, vlogger, influencer. And I heard it once said na stop making stupid people famous. And buti na lang, this person is a follower of the Lord na. And another quick background. So my friends, sina Jericho, sina Ruther, started posting about this guy. And he's basically crying, I think, in a car and talking about, you know, how the Lord has spoken to him through the Bible. And he's now a changed man. So I tried to figure out how can I get connected so I could guest him here. And what do you know? Only 4 days later, here he is. So without further ado, ito na po. Please welcome si Manoy.
8: Hello, yes, hello po.
7: What's up, Manoy?
8: Nice meeting po yo, Mac Pastor Jordan.
7: And how do I address your name? I mean, you're known as Manoy, but your name?
8: It's okay na, kahit Manoy na lang po.
7: People call you Manoy.
8: Yes po.
7: But when you're at the house?
8: Manoy pa rin po.
7: Manoy pa rin? Yes. Talaga? Okay, we'll go with Manoy. But Manoy is now also a man of God.
8: Nice.
7: So, good job. I mean, praise God for that. I mean, I love it when famous people suddenly encounter the Lord.
8: Yes.
7: So would you mind, for those of you out there like me, if you don't know much about this guy, you could look him up. Just search Manoy. Isa lang naman yung Manoy sa socials na, ano ba? Ano ba ang tawag sa content mo, bro?
8: Parang... Dark humor.
7: Dark humor.
8: Dark humor content.
7: Okay.
8: And doon po nakilala. No? So may mga skits ako na out of this world. So may mga jokes ako doon na parang hindi siya kaaya-aya. No? Talagang dark humor siya.
7: Okay.
8: No? So yun yung way ko. Pero talagang binago po yun. No? Binago yung thinking ko na yun.
7: So and, now is it light humor?
8: pa rin. Comedian pa din. May comedy skit pa rin, pero this time siguro, gagawin ko na siyang mas kalugod-lugod sa Diyos, no?
7: Wow.
8: Yung talagang mas tama sa mata ng Diyos, no? So, yun po yung talagang pinupush ko na iniiwasan ko na para din, may bago sa makita yung mga followers ko, no?
7: Mm-hmm.
8: Na hindi lang talaga para po kung kalokohan tayo, no? Talagang sa blessing ni Lord, pwede rin tayo maging blessing sa iba talaga, no? So, yun po yung pinupush ko, yung wino-workout ko din na hindi naman tatanggalin ni Lord sa akin yung pagiging komedyante, no? Parang aayusin niya lang.
7: Mm-hmm.
8: Yun, so yun po. Talagang naayos ko na po yung contents ko ngayon.
7: That's my theory when it comes to music, actually. I shared it on an episode sa past dito sa podcast. Na sa tingin ko, kung ang kasalanan ay hindi pumasok sa mundo, will we still have these awesome bands like Metallica, even, you know, AC/DC,
8: yes,
7: Ozzy Osbourne? Will we still have these guys? And my thinking is like this. Yes, it's gonna be them with that skill, with that angst, yung pagiging astig nila, minus yung mga mura bastos,
8: yes, boy,
7: droga.
8: Yes.
7: Pero, syempre, you don't listen to music naman and go, oh, I don't like this song kasi walang drugs. Parang ganun. Music is, you know, powerful in itself as a form, kahit nga walang lyrics eh. Pero how much more kapag yan ginamit sa Lord sa purpose niya? Ay nako, I have to introduce you to my friend named Pastor Ruther, kasi yon talagang comedian yon.
8: Yes, and, bro, nga po.
7: And we talk a lot about comedy stuff. But anyways, let's rewind back, Manoy. When did this start? I mean, when did you start posting and then?
8: Kasi this past few weeks po, ay talagang nakakakita na ako ng mga Bible verses, yung mga content creators na nag-share ng gospel. So, yung natatambayan ko, tapos unti-unti, parang nai-realize ko, parang tama sila. Parang okay, parang ayun yung lagi ko nakikita sa feeds ko. So, tapos, yung wife ko kasi, siya, almost mag-one year na siya sa church.
7: Mm-hmm.
8: Eh, lagi niya ako pinipilit na mag-church. Sabi ko, ayoko dyan. Ayoko dyan kasi parang daw bagay dyan eh. Ayoko talagang parang tinatamad ako. Sabi ko, wag na, ayaw mo na ako. Kung ayaw ko mag-church, pabaya mo na ako. So yung pala, pinagpipray nila ako.
7: Nakaw.
8: Pinagpipray nila ako kasama yung mga ano nila, ka-cell group. Tapos parang, nung Saturday, Kasi pagka ano po eh, pag madaling araw, mga 12 a.m. hanggang 3. Yun, so parang dun pumapasok mga creative ideas ko sa content eh. Pero nung time na yon, yung Saturday, iba po yung pumapasok sa isip ko. Parang gusto ko mag-charge bukas. ano pa nangyari sa akin daw makapag-isip ng content? Ang gusto ko lang, mag-charge ako bukas. So yun, tapos nagulat yung wife ko. Kinabukasan, maaga ako nagising kasi

0: And then yun, sinare ko. Tapos positive yung comments. Mm-hmm. Sabi ko, okay, parang okay ah. Parang ano, akala ko kasi, ang thinking ko noon, talagang ibabash ako ng tao kasi miskilala nila ako sa ano eh, sa pagiging ano eh, tag dito, loko-loko, mga yeah. contents na gano'n. Tapos nagulat sila ng Sunday, nag-post ako ng gano'n. Sabi pa nga nila, ano, unfollow na to, tumitino na. Tapos, ayun, sabi ko, sige nga, try ko pa isang Sunday. Mm-hmm. Nag-try ulit ako na gano'n. Tapos, yun na, gano'n ulit yung shinare ko. Yung topic nung Sunday, shinare ko nung sa video na yon. Tapos, pinost ko sa Facebook. Tapos, bumila ako ng Bible. Bumila ako ng Bible. Tapos, yun, nag-try ako magbasa dun sa may... inuna ko yung sa Book of John. Yun, nag-try ako ng basa. Tapos, pero di ba, ang sabi po nila is mag-pray bago mag, ano, ginawa ko po yun. Sabi ko, Lord, etong mababasa ko, sana maintindihan ko. No, so, yun. Tapos, halong dawin na nagbabasa ako. Parang ano, bigla akong, parang kung di ko alam eh, parang bigla akong umiyak. Di ba? Bigla akong umiyak dun sa Bible verse na yun. Kasi, nakakamdam ako ng ano talaga ng takot. Halo-halo na po yung emosyon ko, halo ng takot, tsaka yung ano, talaga yung, pero feel na feel ko po talaga yung presence ni Lord doon na parang pinaintindi niya sa akin, niyakap niya ako na may promise siya sa atin. Mm-hmm. So, yun po. Tapos simula na doon, talagang umiyak ako. Actually, putol yung video na yun eh, kasi ang tagal ko umiyak noon, almost 10 minutes yung video na yun. Kinat ko lang yung iba. Kinat ko lang iba kasi ang pakit ko umiyak. Sabi ko, ayun, in-edit ko lang, sabay inano ko lang ng konti.
1: Pero before that, do you usually cry or iyakin ka ba?
0: Ano po talaga, ayokong magpakita ng ano, ng talaga malambot po talaga yung puso ko eh. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Kahit sa mga videos ko, kahit sa bahay, hindi nila ako nakikita kong umiiyak. Talaga magkukulong ako sa kabakto kung nalulungkot ako.
1: So that's ganun. Really new. Mm. Actually, may nag-comment doon sa photo natin na sabi niya, uy, si Manoy. Tapos sabi niya, akala daw niya nung una, prank lang yun. Di ba? That would have, you know, that would have been a great prank. Sobrang dark naman nun. Pag gano'n na, what if, ano, nagpa-prank na pala si Manoy. Pero ang tagal na, no? 2 weeks, parang ilang weeks na ba?
0: Mga 1 week pa lang.
1: One week pa lang, oh. Tingnan mo. Tapos, yeah, you can't fake this stuff, eh. Pero, it's weird at the same time. Kasi nga, parang imagine niyo si Joker ng Batman. Di ba? Napaka-dark and, of course, and then all of a sudden, spitting Bible verses and you're like, okay, is he joking us? Anytime now, the punchline is coming. Pero I knew about yours eh, kasi nga, parang you know, you can't act this. It's either that or magaling ka na actor. Nag-acting ka ba? Let's investigate. Did you do any acting in the past?
0: Hindi po.
1: Okay.
0: Hindi po. Tsaka so, ano, naghihintay nga sila ng plot twist eh. Hinihintay nila may plot twist to sa dulo. Pero wala, seryoso po pala talaga yun. So, ayun, talagang totoo po yun. Totoo yung iyak ko dun. Tsaka, gusto ko i-share kasi para ano, kasi baka mamaya pag kinuwento ko, umiyak ako sa Bible. Baka mamaya sabihin nila, we, hindi nga. Asan yung proof? So, talagang binidyo ko yung sarili ko nun. Na gusto ko ipakita sa inyo, ito yung bakit ako na umiiyak ngayon. Bakit, ano nangyayari sa akin? Nagbasa lang naman ako ng Bible, ba't ako umiiyak? So, yun din yung gusto kong i-share sa kanila. Yung experience ko ba na, kasi first time ko yun eh. Mm-hmm. Sa buong buhay ko, di ko naman na-experience yun eh. Umiiyak ako sa ibang bagay. Pero yung umiyak ka dahil nagbasa ka lang, iba yun, kakaiba yun sa akin, di ba? So, yun po talagang, ano at sobrang positive yung talagang mga naging comments. Akala ko talagang, nagdadalawang isip pa nga ako i-post yun eh. Kasi, sabi ko, parang ano, hindi ako to ah.
1: Hindi ka talaga ngayon, binago ka ng Lord.
0: Oo, parang talagang awayin na ako ng mga followers ko na ito ah. Pero, pinost ko pa din po, no?
1: Mm-hmm. Ang tanong, kasi he's now close to 1 million on the socials, on Facebook. I looked you up. I did a little bit, just a little bit. I say, I don't want to look up too much on you because I want to ask you up front and learn.
0: Yes,
1: para may content tayo na maayos dito. Pero, napansin mo ba? Nabawas ba? Or followers or engagement? What do you think happened the past week? Wala pa.
0: Ang ano po talagang buhos yung biyaya sa akin. Talagang akala ko mababawasan ako ng ano ng ano followers, pero talaga nadagdagan po eh, parang
1: nadagdagan pa.
0: Before parang almost ano mga 10k almost 10k pataas yung nadagdag po sa akin followers, no. So sabi ko nga po, may post ako doon na ano, na una natatakot ako magbago ng ano, ng post, ng content, so mag-share ng gospel kasi iniisip ko ano, babatuhin ako ng bash. Pero si Lord talaga mabait eh. Ang binato niya po sa akin yung mga believers, no? Yes. Yung mga nagko-comments ng positive, talagang pinupo siya, cheer up, chini-cheer up nila ako. Manoy, tuloy mo yan. Nandito kami. Kasama mo kami sa laban na to.
1: Just so you know,

0: may mga Pharisees and Sadducees. Hindi natin kasama yun, ano? Yun yung mga religious na nagbabash naman. Ay, hindi, di totoo yan. Paano naging Christian yan? Ano? May totoo. May mga gada. Anyways, so that's the thing, eh. Parang, if I were to ask you naman, handa ka mawalan ng followers if, you know, that means following Jesus.
1: Yes po. Ngayon, talagang, ano, push na ako, no? Kahit mawalan ako ng followers. Kasi yung Facebook page ko po is, ano na rin naman, tawag dito, marami nang binigay sa akin. No? Kumbaga, kumita na ako doon. Diba? So, ang thinking ko ngayon, why not ibalik ko naman kay Lord, no? Gamitin naman yung platform ko to glorify yung blessings niya, no? Yung pagmamahal niya sa akin. So, ayun talaga yung pinupush ko talaga yung platform ko na yun. Gusto ko din, ano, gamitin ni Lord, no, para yung na-experience ko na parang binigay sa akin peace tsaka love. Gusto ko din ma-experience nung ibang mga tao no na nakakanood sa akin. Kasi before parang ano eh, talagang kakaiba ako, mayabang ako, 'di ba? Panay ako, flex. Sabi ko nga ngayon ko nga lang po na-realize habang nagde-drive ako dati, talagang ano, mayabang ako, panay ako, flex ng mga nabibili ko, mga ano ko na mapupunta ko, meron akong ganito. Para ano, para ma-prove sa iba na parang talaga mas angat ako sa kanila. Pero mali pala yun. Kasi parang ang tinatanim mo sa tao doon, ano, hate. Diba? Mm-hmm. Parang yung hate, yung parang, ikaw pa magiging dahilan, bakit nadadown sila eh? Kasi makukumpara nila yung sarili nila sa'yo eh. So, pangit pala ganun. Kahit sabihin kong tama yung ano, yung mindset ko na para ma-motivate sila, hindi pa rin kasi yung ibang tao, hindi naman ganun yung thinking eh. No? So, parang ang tinatanim ko pa sa kanila, mainis sila sa akin, ma-hate, parang ako pa yung dahilan para dumumoy yung puso nila. Pero pagka ang pinlex mo pala is yung ano, grace ni Lord, no, yung kung paano ka binago. So ang parang ang nakikita ng tao sa iyo, hope, no, yung pag-asa, no. Parang ayun yung tinatanim mo ngayon sa tao na ay pwede pala yun. Dati ganyan ako, mayabang ako eh. Paano i-flex din ako, parang bastos din ako sa mga comment, ay sa mga contents, tapos pwede pa pala, may chance pa pala magbago. No. So gagayahin din nila yung ginawa ko na parang lumapit ako kay Lord. Para talagang mabago yung ano, no, yung puso ko tsaka yung mindset ko. So ayun, ngayon ko lang din na-realize, and thank God na ganun na po yung ano ko, no, yung mindset ko tsaka yung puso ko na ano, tawag dito, na magbigay din ng pag-asa sa iba. Na kaya tayong baguhin ng Diyos, no, basta lumapit lang tayo sa kanya.
0: Yung kasama namin kagabi si Bamboo, nga sabi nga niya, natuwa nga daw siya sa iyo dahil once upon a time mayroon kang content na nakabike ka lang. Tapos sabi mo, makakabili ka rin ng sasakyan.
1: Opo.
0: And now you have it. So parang yan, he was just talking about that you once upon a time made content like that. And then bigla ako naalala yung isa pang content creator na kinainis na ng internet world like a month ago. Yung dahil sabi niya, if you're still not this rich by this age, parang ganun. Yung parang dinidescribe na dapat ganito ka. And then dami na call out sa kanya eh. So anyways, ikaw as a content creator, you grew up with, I mean, as dumadami yung views, as dumadami yung followers, dumadami din yung bashing, right? So, what are some of the mean things that you've heard na naalala mo na, well, wag naman yung filtered, ano?
1: Yung pinaka-worst po, no? Siguro, ngayon, ang pinaka, ano, mga natatanggap po ngayon, talagang parang, ano eh, parang kini-question yung faith ko eh, no? Parang ini-insulto nila yung faith ko na, wala, ano lang yan, sa umpisa lang yan.
0: No? Tama na yan.
1: Oo, magpapanggap lang yan, content lang yan, for the views, para sa pera. Hindi po, kasi kung ako nga lang din po talaga yung, ano sabi ko sa testimony ko, kung ako lang din talaga yung masusunod, hindi ko nagagawin to, kasi talagang mas maraming pera po sa kalokohan. No? Mag-ano ka lang, mag-video ka lang ng ano, mga scripted na pranks o mga kabastusan. No? Mas dark humor, mas tatangkalikin ng tao yun, mas malaki pera. Diba? So, ayun po, talagang ano, iba na po talaga yung nasusunod ngayon eh. Talagang gusto ko na rin po talaga sundin si Lord, no.
0: Tama. Si Kuya Jobert, have you met him?
1: Ngayon po parang nag-comment siya sa ano, sa Facebook page ko. Tapos nagka-chat kami sa Viber, pero hindi pa masyado.
0: He's a friend then, pero he started off then with some dark humor. I mean, simple lang yung, 'di ba, yung nagmura siya sa chicheria and
1: opo, mga classic niya.
0: And then ano ba, ayun, sa basketball. Pero look at him now. I mean, I'm so proud of that guy. Shout out, Kuya. And when you get back to the Philippines, we'll guest him here or maybe do a a Zoom soon. Pero Kuya Jobert is also an OG, yes, content creator, comedian.
1: Yes, po.
0: Pero you see how God has transformed him. And if you ever catch one of his shows na pwede siya mag-share ng testimony niya, grabe. Because hindi naman nawala yung pagiging funny niya.
1: Mm-mm.
0: He still found a way to be funny without using the dark elements. And for me, that's what makes a great comedian. We talk about it all the time, yung mga Christian ko friends na comedian din, na parang, you know, you're a great comedian kapag hindi mo kailangan gumamit ng bastos,
1: mm-mm,
0: or ng mura. Because these things, well, it's very common na. And then people, of course, may shock value pa rin siya. Pero, you know, if you're really gonna be a pure comedian, hindi ka aasa sa mga ganun. But at the same time, if you think about it, bro, you have made people laugh, right? Pero ang tingin ko nga ngayon, now God is using you to not give them laugh, but joy,
1: yes,
0: in Him. Because yes, laughing, wala naman tumatawa sa atin ang tuloy-tuloy lang ni tumitigil. Eh. Once you stop laughing, you're like, huh, now what? Diba? I mean, you can't laugh enough to have a changed life.
1: Mm-hmm.
0: So when you have this joy in the Lord, na, which you're trying to spread out na, yan na magbabago ng buhay natin.
1: Amen.
0: Walang nanonood ng noontime show, paglabas, ay, kanina addict ako, paglabas ko, hindi na ako tumitira. Diba?
1: Apo,
0: pero how much kaya pag kinonekta mo yung pagiging content creator mo sa creator mo?
1: Tama.
0: Yung sanib, yung pagsanib mo. I mean, God created you for that, with that creativity. At nakita mo naman, bro, yung nagamit mo yun apart from Him. So how much more kapag nilink mo yun sa Kanya? Parang,
1: yes, po.
0: Ano yun eh? Parang Dr. Xavier na kinonek doon sa parang octopus. Oh, anyways, I'm getting ahead of myself. Let's get to know Manoy here a little more, no? So you, actually, main question to you kanina was, when did this start? Pero ang galing dahil you started it with, when did your faith journey start, ano? My question was, when did the content creating start? I mean, ano ba yung pinaka first video mo na nag-viral? Because, like I said, I'm clueless. Sorry.
1: Okay po. Ano, nag-start ako mga ano po eh, mga pandemic days kasi.
0: Okay, natulang. I was thinking matagal na rin.
1: Po, pandemic days. Siyempre, walang magawa sa bahay. Nag-try ako mag-vlog. And mahirap po mag-vlog noon kasi, ano eh, kinakapa ako pa eh. Talagang nag-isip ako ng mga contents noon. Madami akong trial and error, kumbaga, para marami akong tinatry na contents. And then, doon ako yung pinaka-niche ko, yung sa may ano nga, yung parang conversation skit na mga, ano, relatable contents. Yun, so, nag-start ako doon sa mga tindahan. Yung bumibili ako, tapos susuklihan ako ng candy. Ganun, tapos ang babayad ko, candy din. Mga ganung videos. No, so tapos nag-viral ako po dun sa mga ano delivery contents ko, no, yung nagde-deliver ako ng parcel tapos magrereklamo ako. No, parang ganun yung ano ko, yung vibes ko noon eh. So parang reklamador na delivery boy. Yun. So maraming natuwa doon hanggang sa nag-guest ako sa ano sa mga TV shows, no, sa Bubble Gang, yun nag-guest ako doon. And yun nagtuloy-tuloy na po. Pero along the way na nagbo-vlog ako, pumipera na, kumikita na. Ayun, parang unti-unti na rin nagbabago yung character ko, no. So, yung pera po pala is talaga nakakapagbago din ng ugali ng tao, no.
0: So, dumating, sana akong for the good, eh, no.
1: So, dumating
0: sana
1: din
0: akong bigyan ka ng pera para magkumanda ang ugali mo.
1: Opo.
0: Wala namang ganun.
1: talagang, minsan, na-tempt din ako. Na-tempt din ako na mag-promote ng, ano, ng mga kasino. So, nag-promote din po ng mga kasino, eh. Nagkapera ako doon pero
0: mga sabungan and opo, talagang, online gaming.
1: Yung pera po na yun is talagang babaguhin ka kasi galing naman sa ano eh, sa masama eh. So yun, dahil doon sa pera na yun, nagkaroon pa ako ng mga kasalanan. Diba? So ayun din yung inano ko dati, parang sobrang stress po ako kasi kahit may pera ako, hindi ako masaya. Kahit ano, malaki yung kita ko, hindi ako masaya, parang naghahanap ako ng kulang. Yun nga po yung sabi ko sa testimony, parang naghahanap ako ng peace. Naiingit nga ako dun sa mga ano eh, yung mga taong ano lang, yung hindi naman karangyaan yung buhay, pero sobrang peaceful nila, alam mo yun, yung parang wala silang stress. Ako pa, nagtataka ako nun, bakit ang dami kong, may pera naman ako, may platform ako, may fanbase ako, pero bakit parang kulang, parang hindi ako masaya. Parang lagi akong tuliro, alam mo yun, stress. Tapos, ano, hinahanap ko yung peace po talaga, ano, yung peaceful sa puso ko. Umaattend pa nga po ako ng mga ano, ng mga spiritual healing, yung mga ceremony, mga ganun, yung parang ano, parang magte-take kayo ng mga something, ano, kung ano-ano para lang ma-feel good kayo. Alam mo yun, yung parang dun, pwede po banggitin yan.
0: Alin? Brand?
1: mga nagte-take po kami ng mga ano, parang sa mga ceremony na yun, mag-shrooms kayo.
0: Ah, okay.
1: Para,
0: ay, oo. Mm. Grabe kailangan. So even marijuana is one of those things,
1: yes,
0: that they use to have a spiritual encounter supposedly, ano?
1: Pero wala pong kwenta yun. Bumibili pa ako ng mga crystals, crystal for protection, crystal for peace. Wala ang kwenta yung lahat. Talagang wala rin nabigay sa akin. Parang ano lang, parang naging high lang ako dun. Parang
0: scam?
1: parang nag-illusion lang ako.
0: Sandaling, ano, parang temporary. It's more of ano, parang ano tawag ng anesthesia.
1: Yes po.
0: Then it is a medicine. Mm. I mean, it's not like you're in pain and yeah, you get anesthesia. Pero hindi nawawala yung pain.
1: Yes,
0: binigyan ka lang ng pang-panumb. And you know who you're reminding me of? Some celebrities na ang patotoo, ganun. Kasi kahapon, when I was preaching at church, I shared how God encounters us different places.
1: Yes, po.
0: Talagang merong mga karamihan na sa mga camp, ikaw James, sa camp ka, yung mga ganun. Big gatherings, revival, big events, tapos may speaker. And yet, on the other end, may nakilala din ako ng mga artista in the past na, like what you're saying, ang daming gigs, ang daming projects, daming pera, daming babae, daming lahat. Pero pag mag-isa na lang sa kwarto, parang empty.
1: Yes po.
0: And that's when this person encountered God na parang, and then it reminded me of another thing, which I think it's Jim Carrey who's said na I wish everybody will experience having a lot of money, or just so you can experience din na it's not what will buy happiness. Something like
1: tama,
0: that.
1: Tama.
0: Ano? And then another thing that, ang dami ko naalala, sorry ha, dito sa Against the Flow, we were perfect rhythm actually. And I don't know why, but we used to have, hindi siya dark humor, skits like that. Yung parang ginagawa mo din. Meron kami, I wish I could find the file. Meron kaming drama skit dito na piniplay noon. Hindi ko nakakalimutan yun eh. Merong bumibili. Pagbilang po. Tapos sabi niya, ano po yun? Pagbilang nga po ng piece. Tapos binigyan siya ng piece. Ayoko nito. Temporary na ito. Hindi tumatagal. Tapos pasok yung Bible verse.
1: Nice.
0: Yung Bible verse. The peace that I give you, sabi ni Jesus, is not like the world. Yung binibigay ng world, walang kwenta yan. Okay. Pero yung peace ko, yan ang talagang legit.
1: Tama po, tama.
0: Di ba? Siguro we should do a 2.0 of that skit using Manoy.
1: Yes,
0: or maybe
1: po,
0: he can make.
1: Alam mo,
0: marami akong ano, mga ideas para sa iyo. Kasi ano ako eh, frustrated comedian. Alam nyo ba yan? Eh, ngayon, naging dad jokes na lang ako. Pero siguro, pwede ko itong iba to sa mga friends ko. Si Naruter, binabato ako ng mga jokes.
1: Pwede po,
0: sige,
1: pwede
0: kayo
1: po,
0: na lang mag-deliver nito. Ayun. So anyways, So you started only 5 years ago and already so many. So when did you realize na, uy, ano na pala to, viral na ako or sikat na ako? Or when did that come? After a certain video ba? Or may nagpa-picture? Or may nagbigay sa'yo ng malaking pera?
1: Kapag ano po, yun, tulad nun, yung marami na po nagpapa-picture pag lumalabas ako. Tapos, nababayaran na ako. So, nagsiset na ako ng rate ko, sarili kong rate. So,
0: ito, magkano po ito?
1: Hindi.
0: The joke lang. By the way, for the record, this is not a paid...
1: Yes po, yes po.
0: Yeah. So, ba, sa mga content creator, this is not a paid food. Pero binigay sa kanya yun, libre yun. Pero thank you, Mano. I mean, we can't afford you eh. Mm. So, buti na lang, we're friends na. So, you were saying...
1: So, yun po, dun ko na-realize na, uy, okay ah, parang... Dahil sa mga vlogs ko, parang ano, nagagamit ko na to, natuturn ko na into cash. No, so, nagagamit ko ng mga skills ko, yung skits ko, para magkaroon ng pera. No? So, dun na-figure ko na, parang sikat na ako. No? Parang value na yung pangalan ko, may value na parang ganun. Pero, wala rin. kahit sobrang mahal ng ano mo, kahit sobrang mahal na rate mo, or ikaw yung pinaka-highest paid na content creator, kung... Talagang wala kang peace tsaka yung love sa puso mo. Talagang maliligaw ka eh. Mm-hmm. Talaga maghahanap ka din talaga ng mga kung ano-anong bagay, no, para lang pasayahin yung sarili mo. Talagang parang mamumudmud ka sa kasalanan. Mm-hmm. Parang ganun. So, thank God na inalis ako ni God sa ganun, no. Talagang parang ano, parang sabi ko nga, parang hindi aksidente lahat eh. Kasi nung youth ako, parang mga 16 to 17 years old ako, talagang naging active din ako sa church.
0: So, parang, so may background ka din pala?
1: Opo, sa Christian church.
0: May tanim yun.
1: Mm, so ayun po, yun nga po na-realize ko, talagang may tanim po talaga yun. So hindi sayang yung pag-ano ko, pag-church ko nung dati, nung bata ako. So may tanim po talaga. So walang sayang talaga sa ano eh, sa mga binabato, sa mga naririnig natin, mga gospel, mga Bible verse. No? May tanim po talaga yun. And then ngayon, talagang parang ano, ngayon ko lang na-realize, na-align lahat eh. Di ba? Parang from yung nagde-deliver ako ng ano, ng parcel yun sa content ko ngayon, nagde-deliver na ako ng gospel. Yeah, parang yeah. Ganun, no, talagang
0: naka-align. So, good news.
1: So may parang, may mga inaalaw si Lord na nangyari sa buhay ko to realize na may mali din ako, no, parang mm-hmm. inaalaw niya na, okay, sige, parang ano, magawa mo yung kasalanan mo yan para ikaw din makarealize na mali yan, na mm-hmm. huwag ka dyan. No, so marami akong mga nasamahan na circle of friends na nilayo ko doon ni Lord, no, para dito ako mapunta, no,
0: sa yeah, mga friends ito.
1: Opo. So yun, sobrang ano, thankful talaga, sobrang galing ni Lord. Sobrang galing ni Lord, no.
0: He's truly good. I mean, ang sinishare mo yun, ang mga naalala ko din, yung mga komedyante na sobrang ang daming napatawa na tao pero namatay sila. You know, I think back to comedians like Chris Farley. Mm-hmm. Growing up, I loved watching his food movies, his sketches. Pero namatay siya, yung pagkamatay niya napaka-dark pa. He died in his vomit. You know, he was overdosed. And then what else? Robin Williams. Can you imagine, you know, these famous comedians, clowns, whatever. Daming napatawa, pero in the end, hindi nila mapatawa yung sarili yun. Yung sarili nila. Hindi nila mabigyan ng sarili ng joy. And I think the Lord rescued you from that. Na parang you were headed there in that dark hole. Dark humor ka. And everybody, bentang-benta ka. But you can't fool yourself eh. Parang, okay, benta to sa inyo. But really, what it is getting me is benefit for money. Pero for my soul, it's not doing anything.
1: Opo, opo.
0: And my guest this week, hopefully matuloy si Berwin, I hate to give out his story already, pero the last time we guested him, he was faced with that decision kung siya ay magpapatuloy sa showbiz ng mataba, di ba? Or magbagong buhay na siya sa Lord at napapahiyat siya, pero yung mga gigs niya kukunti talaga. Opo. Kasi yun ang gusto nila sa kanya, yung mataba na siya. Pero na-realize niya, yung mga kasabay niya, mga namatay na. Dahil unhealthy. Kaya tingin niyo siya ngayon, fit na fit. Talagang buti na lang. Kasi for his family, for the Lord, di ba? But, yeah, you were saying then, praise God, you've been to church when you were young. And so, yun nga, parang minsan, late bloomer tayo. Minsan, may tinatanim sa Lord, at ikaw, umaalis ka doon, pero pinabalik ka rin.
1: Opo, nama.
0: Babalik ka rin. And he'll take you back, like the prodigal son story. It doesn't matter what you did. So ngayon, well, sino ba yung naglagay ng caption na dati, ikaw ba yun, yung puro mura? Yan, parang nakalimutan ko na yung ano, you're using words.
1: Opo, tagline.
0: Tagline.
1: Na ginagamit ko sa outro ng mga comedy skits ko.
0: How long ago was this? 2 weeks ago?
1: Almost, ano, years.
0: Years na rin. Okay, tumigil ka na rin ng ganun.
1: Simula po nung, ano, nung nagtitrending na ako, yun na po yung gamit kong tagline, yung medyo dark na tagline. So, ngayon, binago ko na po, no, pinaritan ko na ng Bible verse.
0: Okay. No? Bible bars. Mm. So, pag ganito, people can always go back to your old content. Some people, they would erase it, but some people naman will keep it there. So you could also see where I came from or the change or what happened. Yes, there's a story, kumbaga, na you don't have to delete it. Kasi may nakilala akong din noon na binago ng Lord. And then talagang binura niya din yung lahat ng ano niya, ng past, ng mga ano. Pero malay ba natin, it's a part of your story of grace. Hmm. Ang mahalaga, hindi ka na yun ngayon.
1: Yes, po. Yes,
0: you may not be the person that you want to be yet, but you are definitely not the person that you used to be.
1: Yes,
0: you know, and that's the grace of God. And so in this journey of yours, nahirapan ka ba mag-quit mo pagmura? Ano pa ba yung mga bagay na sa tingin mo inalista Lord ng buhay mo na dating gawin?
1: Ngayon nahirapan pa rin ako mag-adjust, pero sa tulong po ni Lord talagang nakakayanan naman ngayon yung pagmura. So unti-unti nawawala na rin, parang hindi, pagka nakapagmura ka, yung hindi na lang nasasadya. Parang ganun.
0: Naislip lang,
1: parang ganun. Pero sa bahay po, talagang malaki na yung changes, no? Mm-hmm. So, sobrang peaceful na sa bahay namin. Talagang, before, parang konting pagkakamali lang ng anak ko, napapagalitan ko, naaaway ko yung asawa ko. Pero ngayon, talagang sobrang thank God talaga, kasi parang ang haba na ng pasyensya ko, parang hindi mo na ako kayang inisin. Mm-hmm. Parang ganun. Sobrang kakaiba. Talagang aramdam din po yan ng asawa ko, no, na talagang iba ka na, parang hindi ka na tinotoyo, ang ganun.
0: Iba na yung toyo.
1: Opo. So,
0: Christian na toyo. Parang,
1: yun po.
0: So you have how many kids now? I mean, how old are they?
1: Yung panganay ko, 7 years old po.
0: Mm-hmm. Tapos pareho tayo.
1: Yung baby ko, 10 months. Mm. 10 months.
0: Yun. Congratulations. And you've been married how long na din?
1: Hindi ba?
0: Okay, mag-uusap tayo. I know a guy, no? Okay, basta, libre lang yun.
1: Kasi, pwede sabihin, may plano na ako to, surprise na, mag-engage ako sa misis ko. Pero,
0: magpropose po siya sa, don't worry, I'll cut that part. Palay ba natin, makalimutan kung i-cut out. On this day, magpropose siya.
1: Ngayong week, iplano ko. Kasi medyo kinakabahan, first time ko yun. Ayan.
0: Tapos na yung air to. Nag-engage na sila pag gano'n.
1: Apo, yun. So, yun. May mga plano akong gano'n. Kasi parang gusto ko na rin po itama. Kasi
0: that's
1: great. Dati parang hindi ako ready.
0: No, that's amazing. Mm. That's kudos to you. I mean, when you don't, there's no shame to that. Kasi nga, parang gusto nyo nga itama. You wanna make things right.
1: Yes po.
0: And that's why ako, pa nagkakasal ako, kahit yung last week, apat na nga anak. Tagal na nila. Pero sabi ko sa nila, congratulations pa rin. Because other people will be like, forget it, ganun din naman. Pero hindi siya ganun din sa mata ng Diyos.
1: Yes
0: eh.
1: Po, tama.
0: So gusto natin itama nga. And God will bless the union even better if we do it His way rather than the way of the world.
1: Yes po. Yes,
0: now going back to the bad words, I can totally relate with you. Ako naman, English yung mura ko. F this, F that, F. Pero I went from F words to faith words.
1: Nice.
0: You know? Talagang, I always tell my students, pagdating sa pagmumura, it's not the mura that's actually wrong or bad. It's your heart that's kind of in bad shape. Kaya siya lumalabas sa iyong bibig.
1: Tama po.
0: So, pag nililinis ng Lord ang puso mo, ayan, hindi na kung anong hugot ang lumalabas. Kasi sa taas ka na humugot ng lakas. Diba?
1: Yes, amen.
0: So, napaparapayan ako dito. Anyways, congratulations. I'm really so happy and proud of what you've become. And I only just met you, I feel like I know him for a long time na. And it's amazing how quick yung na-connect tayo. Oh, if I may share real quick. Tapos na ako mag-share. Then, if I may share, nakita ko lang kasi siya nung lalabas sa wall ko. And I said, okay, what is this about? A crying guy. Kasi naka-screenshot ka lang. And then,
1: yes po.
0: Meron nga, nag-viral na yung pinagkwentuhan ka lang niya. Parang ganun. Pero I haven't seen the video. Basically, he's talking about, you're crying, ba sa tawag sa English? You're bawling. Yan, yung mga tinatamag na words. And soon, my friends started sharing it. Like I said, yung mga Christian friends natin. And I said, I wonder if I could meet Manoy. And then, ang galing. Just like, this is how I became a DJ on the radio. May nakita lang ako sa TV, si JD. And I said, Lord, can I meet that person? Or I hope I can meet that person. And pretty soon, she became my radio mom and like that. So anyways, it's similar to him because all of a sudden, nakita ko siya, uminom ng kape dun sa kilala ko na may-ari ng kapian. And that's right next to where his child goes to school. I message him, and then I say, hey, do you know Manoy? Can you connect us? I would love to guest him on the program. And before he can even see hindi pa niya nasisin yung chat ko sa kanya na i-connect tayo. I see our common friend, si JM, shout outs to him, and I tell him, you know, Manoy, in another kapihan, and then he says, yeah, he's on his way here. And the rest was history. And then I was like, when can you guess? I'm trying to, siguro mahaba ang schedule to, busy to siguro. Aba, sa lahat ng dates na binigay ko, bukas ang pinili. Bukas na bukas.
1: Bukas agad.
0: So talagang, sabi ng Lord, yeah, we need to get you out there. We need to let people know that this guy is a changed, legit man, a legit follower of the Lord. So, no regrets. 1 week pa lang, pero... Wala. No, are you sure tuloy-tuloy na to?
1: Yes,
0: po. Kasi hindi ko air to kapag hindi. But I see your life talaga is a really, it's, you, like I said, you can't make up this stuff. Even if you were the best content creator, you know. And that's why hindi na ako nag-hesitate. Sometimes, meron ako mga nag-guest dito. And aaminin ko na, I regret later on. Kasi I'm like, bakit ko ginest yun? Hindi naman pala legit or babalik din pala. Pero I see you, bro, going a long way with this. So, nito kami. Mahal ka namin. Oh. So, salamat sa iyong pagbisita. Do you have any encouraging words para sa mga Gen Z or millennials na nanonood ngayon? Ano masasabi ni Manoy sa mga followers dyan?
1: Humble yourself lang kay Lord. Kasi ako dati matigas puso ko eh. Ayokong umami. Eh, yung pinakamahirap, pastor, yung umami ka ng kasalanan mo. Mm. Kahit sabi mo sa isip lang, kakausapin mo si Lord, aami ka ng kasalanan mo. Yun yung pinakamahirap eh. So, pride yun. So, ako, hinambol ko yung sarili ko. Talagang, kinonfess ko lahat, simula maliit hanggang malaki. No, tapos, sumingi talaga ako ng forgiveness. No, parang, ayoko nang balikan kasi parang, ang hirap din. Ang hirap din mamuhay ng ganun. No, yung parang paulit-ulit ka sa kasalanan mo. So, kailangan mo lang i-humble talaga yung sarili mo, no? Para makuha mo yung pinakang gusto mong peace sa puso mo, no? So, pag naging humble ka kasi, parang lahat, go with the flow na eh, no? Kahit hindi sa humble ka sa buhay, humble ka sa ibang tao, di ba? So, pag humble ka, talagang papakinggan ka ni Lord, eh. Parang sasagutin niya yung mga tanong mo. Dami kong tanong, Lord, bakit ganito ako? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So, lahat yun sinagot niya. No, yung nung nag-try akong lumapit talaga sa Lord, yung sincere, pinaka-sincere, talagang biglang boom. Ganun talagang binuo sa akin, pinaintindi niya sa akin lahat, marami realization. Marami akong mga tinanggap na pagkakamali ko sa sarili ko na kaya pala ganun ako, kaya pala ganyan ako. Kasi ganito yung ginagawa ko, ganyan yung ko. So yun lang, yung pinakang advice ko, humble talaga, be humble, no? Palambuti mo yung puso mo hanggat maaari para pakinggan tayo ni Lord. At makakatulong talaga siya sa pagbabago natin. Kasi kung tayo lang din, magbago tayo, babago ka bukas, hindi mo kaya, hindi natin kaya. Tagal ko na sinabi yun sa sarili ko, bukas magbabago na ako. Sabay maya-maya, gagawa na naman ako kasalanan. Diba? Parang hindi natin kaya na tayo lang eh. Talagang kailangan natin ng tulong ni Lord. No? So yun, talagang humble lang sa lahat ng aspeto ng be humble.
0: So ngayon, iba na yung flex mo.
1: Iba na.
0: Wow, si Lord na. The Bible says, if you're gonna boast, flex. You flex the Lord. You boast in the Lord. And we are boasting in the Lord right now. Grabe ang ginawa ng Lord sa buhay niya.
1: Amen.
0: And the Bible says that God opposes the proud, but He gives grace to the humble. So you have received grace. And right now, we want you to receive more grace. Our friends from Red Brand... wants to give you this gift because God loves you, bro. And unboxing tayo.
1: Uy, mailigaw sa cups.
0: Yeah, God loves you. So, shout out ka naman dyan sa nagbigay niyan and to your family and friends.
1: Uy, big shout out po sa RD Brand.
0: Yeah, Red Brand. Pastor Rodel, thank you so much.
1: Thank you so much po. Napakaganda na ito, no? Mahal ka ng Diyos. Yes, legit, mahal tayo ng Diyos, no? Lahat po tayo, no? Kahit anong itsura natin, anong natin, kahit sobrang dark ng past natin, no? Mahal tayo ng Diyos. Basta lumapit lang tayo sa Kanya. And shoutout sa mga followers ko, no? Sana panoorin nyo ito hanggang dulo, no? Para parehas tayong i-bless ni Lord, no? Ayun, shoutout din sa family ko. Yan, sa wife ko. Yes, I love you.
0: Shoutout kay JM, yung interpreter mo.
1: Yes, shoutout pala sa
0: akin. Akala niya i-Englishin ko lang siya.
1: Sa bagong kaibigan ko, si JM. And sa'yo, ano, Pastor Jordan, no? Yeah. Kahit sobrang iksilan ng pagkikita natin, talagang parang...
0: Matagal. This is only a start of, you know, yes, many, many things. But thank you so much again to Manoy. Like and subscribe. And of course, yung atin ding Spotify, YouTube, and right. Facebook. Follow nyo sa socials, ano? And that's it for today. Thank you so much. Sana na-bless kayong lahat.
1: Yes, grabe. Thank you so much.
0: Ganda ng episode na to. I can't wait for everyone to hear it and hear the good news na ang Lord kayang baguhin kahit sino. Like I said, si Manoy, like Manoy, you could be a man of God later on and be transformed. So thank you so much again. My name is Jordan, reminding everybody that only dead fish swim with the current. So like my guy over here, si Manoy, let's all go against the flow.
1: All right.
0: Yeah.
1: Thank you so much for pasta.
0: I know. How many?
2: 30, 40.
0: Oh, good. Yeah. So sa radio, we add music para maging 1 hour. Pero sa Facebook, yeah, we try to keep it under an hour.
1: Para, ano. Kailan po kaya ma-propose ito?
0: Yeah. Sunday na. ano?
1: Pwede.
0: Unahin ko na to? Oh, nahin ko na.
1: Baka makashare ko po agad.
0: Oo, kasi parang nang nakikita ko nga dyan, minsan gusto na Lord, pag may mabuting balita, di ba? Parang you wanna strike the iron while it's hot. Eh.

0: Sambayanan 702 DZAS.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Nagpapasalamat sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ng advance happy birthday si Ignacio Gabayero, na mas kilala sa tawag na Pongo ng Bagbag Novaliches, Quezon City. Si Brother Ignacio ay 60 years old na, kaya welcome to the 20% discount club. May God bless you more and more.

Sa araw na ito, pagbubulay-bulayan natin ang isa sa katangi-tanging encounter ni Jesus sa isang tao na naitala sa Ebanghelyo. Ito ay ang kanyang encounter sa isang babaeng Kananeo na naitala sa Mateo 15:21-28. Hayaan ninyong basahin ko ang nilalaman ng Mateo 15:21-28. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito." Ngunit, hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon," tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Sa unang tingin, ay lubhang napakahirap unawain ng mga talatang ito na aking binasa. Sapagkat hindi ganito ang karakter. Hindi ganito ang pag-uugali ni Jesus. Dito, tahimik si Jesus. Walang pakialam sa kapwang nangangailangan. At nang magsalita, ay napakalupit. Luba itong malayo sa mga katangian ng isang maamong kordero at mapagpakumbabang tagapagligtas. Gayunman, kung huhukayin ang malalim na kahulugan ng pangyayari at pangungusap ni Jesus, matutuklasan ang napakayamang aralin tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin at sa walang limitasyong grasya ng Diyos. Marahil, marami sa atin ang nakaranas ng mga panahong parang tila napakatahimik at dead malamang si Jesus. Nanalangin tayo para sa kagalingan, restorasyon, provisyon at patnubay pero walang tugon ng Diyos sa mahabang panahon. Nakaka-frustrate. Maaaring akayin tayo sa paniniwala na hindi tayo pinakikinggan ng Diyos o kaya'y may pinapabura ng Diyos kaysa atin. Pinapaalala sa atin ng mga talatang ito na walang kinikilingan ang Diyos. God does not play favorites. Lagi siyang tumutugon sa panalangin punong-puno ng pagtitiwala, pagpapakumbaba at pag-asa. Kaya lang, may mga pagkakataon na kailangan tayong matyagang maghintay. Naglakbay si Jesus sa rehiyon ng Tiro at Sidon. Ito'y teritoryo ng mga Hentil o ng mga hindi-Hudyo. Lumapit sa kanya ang isang babaeng Kananeya na sumisigaw ng ganito, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito." Hindi pangkaraniwan ng babaeng ito.
Hindi siya Israelita. Kabilang siya sa mga taong itinuturing na mga kaaway ng Israel. Hindi siya kabilang sa lahing pinili ng Diyos, kung kaya't wala siyang pribilehyo na katulad ng mga Israelita. Gayunman, tinawag niya si Jesus na Panginoon, anak ni David, bilang pagkilala na si Jesus ang ipinangakong Mesyas. Mas nakila ang pananampalataya ng babaeng ito kaysa kanyang pinagmulan. Nang una'y tahimik lang si Jesus hanggang pakiusapan siya ng mga alagad na paalisin na nga ang babaeng ito sapagkat napakaingay niya at sunod ng sunod sa kanila. Dahil dito'y sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ni Israel lamang ako isinugo." Alam niyo, sa mga salitang iyon, ay talagang ipinwera na ang babaeng ito. Wala nang dahilan para siya'y manatili pa roon. Ngunit hindi pa rin siya umalis. Buong pagpapakumbabang lumuhod sa harapan ni Jesus at nagmakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Nakadudurog ng puso ang naging tugon ni Jesus. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso, gayon ang kanyang naging tugon. Ang mga Israelita, ang mga bata, ang mga hintil na katulad ng babaeng Kananeya, ang mga aso, ang pagkain ay ang grasya ng Diyos. Sagad, sagad na sagad ang pagpupwera sa babaeng Kananeya. Ngunit sa halip na magdamdam, sa halip na panghinaan ng loob at sumuko, may pagpapakumbabang sinabi ng babae, "Totoo nga po, Panginoon. Ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Doon na inilabas ni Jesus ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Pinarangalan niya ang napakalaking pananampalataya ng babae. "Ginang," sabi niya, "napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo." At noon din, ayon sa ating aralin ay gumaling ang anak ng babae. Ipinakikita ng kwentong ito, nang wagas na pananampalataya ay umaabot sa puso ng Diyos. Naririto ang ilang matututuhan natin mula sa mga talatang ating pinagbubulay-bulay. Una, walang paborito o itinatangi ang Diyos. Sa buong kasulatan ay matutuklasan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay sumasakop sa lahat ng tao. Walang itinatangi o ipinupwera ang Diyos. Ang mga Hudyo ang unang tumanggap ng mga pangako ng Diyos, ngunit ang plano ng Diyos ay pagpalain ng lahat ng mga bansa sa pamamagitan ni Jesus, na nagsabi sa Mateo 28:19, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." At doon sa Roma 1:6 ay ganito ang ipinahayag ni Apostol Pablo, "Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego." Ang kwento ng babaeng Kananeya, ang buhay na pruweba na ang biyaya at kahabagan ng Diyos ay pinagkakaloob sa lahat ng lumalapit sa Kanya ng buong
pagtitiwala. Ganito rin ang natuklasan ni Pedro na nagwika ng ganito sa mga gawa, Gis 34 at 35. Ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Hindi natatangay ang Diyos ng nasyonalidad. Hindi siya naiimpluwensyahan ng kayamanan. Hindi siya nadadaan sa status sa lipunan. Hindi siya nahihila ng titulo o reputasyon. Ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Karaniwan, pinaniniwalaan ng mga tao ang ganito. Hindi ako karapat-dapat. Napakarami kong pagkakamali at pagkukulang. Mas maraming maespirito kaysa akin. Sinagot ng Ebanghelyo ang bawat pagkatakot na ito. Tinatanggap ng Diyos ang bawat makasalanan na lumalapit sa Kanya sa diwa ng mapagpakumbabang pananampalataya. Ang krus ni Jesus ang nagpantay sa lahat ng mga tao. Bawat mananampalataya ay humaharap ng pantay-pantay sa Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang grasya. The cross of Christ is the great equalizer. Ikalawa, ang marubdob, walang lubay o makulit na pananalangin ay kapahayagan ng tunay na pananampalataya. Pansinin ang sobrang katyagaan ng babaeng ito o dun sa salitang kalye, ang kanyang kakulitan. Tahimik na tahimik si Jesus, pero wala pa rin siyang tigil sa pananalangin. Gusto na siyang ipagtabuyan ng mga alagad, pero hindi pa rin siya napaawat. Hindi siya sumuko, sapagkat naniniwala siya na si Jesus na lamang ang nalalabi niyang pag-asa at doon siya nang hawakan. She held on to that remaining hope. Ang marubdob o ang makulit na panalangin ay hindi naman nagpupuwera sa Diyos para kumilos. Ang makulit na panalangin ay kapahayagan na wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos. Maraming higante ng pananampalataya ang nag-practice ng makulit na pananalangin. Nakipagbuno si Jacob sa Diyos hanggang sa siya'y pinagpala. Walang patid na nanalangin si Hannah na pagkalooban siya ng anak hanggat hindi siya nagdadalang tao. Paulit-ulit na nanalangin si Elias ng ulan hanggat hindi umuulan. Marubdob na nanalangin ang buong iglesia na makalaya si Pedro hanggat hindi siya nakakalaya. Itinuro mismo ni Jesus sa kanyang mga alagad na laging manalangin at huwag na huwag susuko. Hindi binabago, tandaan ninyo ito, hindi binabago ng marubdob at makulit na panalangin ang karakter ng Diyos. Ang binabago nito'y ang ating puso upang ganap na magtiwala sa Kanya. Kapag nagtatagal ang tugon, lalong tumitibay ang pananampalataya. Kapag tila tahimik ang Diyos, lalong lumalalim ang pagtitiwala. Ang pagkabalam sa pag-aksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugan na siya'y wala. God's delays are never evidence of His absence. Ikatlo, ang kababaang loob ang nagbubukas sa pintuan ng biyaya ng Diyos. Ang tugon ng babaeng ito'y isa sa
mapagpakumbabang pangungusap na naitala sa kasulatan. Hindi siya nakipagtalo. Hindi sumama ang kanyang loob. Ganap niyang kinilala ang kanyang pangangailangan. Lubos niyang itinapon ang anumang pagmamalaki o pride. Alam niyo, karaniwan, ang pride ang humahad lang upang tanggapin ng tao ang grasya ng Diyos. Sa kabilang dako, ang kababaang loob ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Ganito ang babala ni Santiago doon sa Santiago 4:6. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Ang panalangin ay hakbang ng ganap na pag-asa sa Diyos. Kapag tayo'y lumuhod sa harapan ng Diyos, idinideklara natin na wala tayong kakayahang lutasing mag-isa ang ating problema. Nauunawaan ito ng babaeng Kananeya. Ginawa na niya ang lahat ng kaya niyang gawin, ngunit walang nangyari. Sa mga sandaling iyon, kinilala niya na ang tangi niyang pag-asa ay si Jesus. Doon nagsimula ang himala. Ika-apat, ang malaking pananampalataya ay nagtitiwala sa kahabagan ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus sa babae, dakila ang karunungan mo. Hindi niya sinabi, malaki ang iyong relihiyon. Ang wika niya ay napakalaki ng iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa kabutihan ng Diyos kahit hindi pa ito nangyayari. Ang pananampalataya ay ang paniniwala kahit mas marami kang tanong kaysa sagot. Ang pananampalataya ay ang panghahawakan sa mga pangako ng Diyos kahit hindi sumasang-ayon ang mga kaganapang ito sa iyong mga ninanais. Ang pananampalataya ay ang pagtanggi na ang pananahimik ng Diyos ay nangangahulugan ng kanyang pagtanggi. Hindi komo wala pang sagot ang Diyos ay hindi na siya sasagot. Kadalasan, kumikilos ang Diyos ng tahimik at hindi nakikita habang pinatitibay niya ang ating pananampalataya. Itinuro sa atin ang babaeng Kananeya na huwag tumigil sa pagtitiwala sa Diyos. Paano dapat baguhin ang ating aralin ng ating buhay? First, huwag na huwag paniniwalaan na hindi ka abot ng grasya ng Diyos. Ano man ang iyong nakaraan, tatanggapin ka ni Jesus dahil sa iyong pananampalataya. Second, magpatuloy sa pananalangin kahit tila hindi sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin. Paniwalaan mo na laging perpekto ang timing ng Diyos. Hindi sa nauhuli o nauuna. Third, lumapit sa Diyos sa diwa ng pagpapakumbaba. Huwag kang magdi-demand sa halip umasa sa kanyang biyaya lamang. Fourth, manalangin ng buong pagtitiwala na kaya ng Diyos na ipagkaloob ang iyong

0: O banal naming Diyos, maraming marami pong salamat sa katiyakan na kung kami lalapit sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na may lubos na pagpapakumbaba at pagpapasalamat ay tiyak na sasagutin mo ang aming dalangin. Tulungan niyo po kaming maghintay sa panahong iyong itinakda sapagkat yan ang perpektong panahon ng pagtugon mo sa marugdob naming panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito si Bishop Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong patuloy na pakikinig. At tandaan mo kapatid, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agabay ng Sambayanan.

all nations, you princes and all rulers on earth.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinalaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a 17 ng Agosto, Jeremias chapter 36 to 38.
2: Noong ika-apat na taon ng paghahari sa Huda ni Jehoiakim, anak ni Josias, sinabi ni Yahweh kay Jeremias,
3: "Kumuha ka ng isang sulatang balumbon at isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo laban sa Huda, sa Israel at sa lahat ng bansa. Isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa inyo mula ng una kitang kausapin sa panahon ni Haring Josias hanggang sa kasalukuyan. Marahil kung maririnig ng taga-Huda ang lahat ng kapahamakang binabalak kong iparanas sa kanila, tatalikuran nila ang kanilang masamang pamumuhay. At patatawarin ko naman sila sa kanilang kasamaan at mga kasalanan."
2: Kaya tinawag ni Jeremias si Baruk, anak ni Nerias. Isinalaysay niya rito ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. At isinulat namang lahat ni Baruk sa isang kasulatan. Pagkatapos, sinabi niya kay Baruk, "Ayaw na akong papasukin sa templo. Kaya ikaw na ang pumaroon sa araw ng pag-aayuno ng mga tao basahin mo ng malakas ang kasulatan niyan upang marinig nila ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh. Tumayo ka sa dakong ikaw ay maririnig ng lahat, pati ng mga Hudyong nanggaling sa kani-kanilang bayan. Baka sa ganito ay maisipan nilang tumawag kay Yahweh at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat binabalaan na sila ni Yahweh na labis ng napupuot at galit na galit. Sumunod naman si Baruk. Binasa niya ng malakas sa loob ng templo ang mga pahayag ni Yahweh na nakasulat sa kasulatan. Noong 9 na buwan ng 5 taon ng paghahari sa Huda ni Jehoiakim, anak ni Josias, ang mga tao'y nag-ayuno upang matamo ang paglingap ni Yahweh. Nag-ayuno ang lahat ng naninirahan sa Jerusalem at sa mga lungsod sa Huda. Si Baruk ay pumasok sa templo sa silid ni Gemarias na anak ni Safan na kalihim ng hari. Ang silid na ito ay nasa gawing itaas sa may pagpasok ng bagong pintuan ng templo. Mula roon, binasa niya sa mga tao ang ipinasulat sa kanya ni Jeremias. Nang marinig ni Mikayas, anak ni Gemarias at apo ni Safan, ang pahayag ni Yahweh na binasa ni Baruk mula sa isang kasulatan, nagpunta siya sa palasyo ng hari sa silid ng kalihim. Nagpupulong noon ang lahat ng pinuno. Si Elisama, ang kalihim, si Delayas na anak ni Simayas, si Elnatan na anak ni Akbor, si Gemarias na anak ni Safan, si Zedekias na anak ni Hananias at lahat ng iba pang pinuno. Sinabi sa kanila ni Mikayas ang narinig niyang binasa ni Baruk sa mga tao. Inutusan ng mga pinuno si Jehudi na anak ni Nitanias at apo ni Selemias mula sa lahi ni Kusi upang sabihin kay Baruk na dalhin ang kasulatang binasa nito sa harapan ng kapulungan. Kaya dumating si Baruk na dala ang kasulatan. Maupo ka, sabi nila, at basahin mo sa amin ang nasa saad sa kasulatan. Binasa naman ito ni Baruk. Nang marinig nila ang buong kasulatan, may pagkabahala silang nagtinginan. At sinabi kay Baruk, ito'y kailangang ipaalam natin sa hari. At siya'y tinanong nila, paano mo na isulat ang lahat ng yan? Idinikta ba sa iyo ni Jeremias? Sumagot si Baruk, ang bawat kataga nito'y idinikta po sa akin ni Jeremias at isinulat ko naman po. At sinabi nila kay Baruk, magtago na kayo ni Jeremias. Huwag ninyong ipapaalam kahit kanino ang kinaroroonan ninyo. Ang kasulatan ay inilagay ng mga pinuno sa silid ni Elisama, ang kalihim ng hari. Pagkatapos, nagtungo sila sa bulwagan ng hari at ibinalita sa kanya ang lahat. Ipinakuha ng hari ang kasulatan kay Jehudi. Kinuha naman nito ang kasulatan sa silid ni Elisama at binasa sa harapan ng hari at sa mga pinunong nakapaligid sa kanya. Noon ay 9 na buwan at taglamig. Ang hari nasa kanyang silid na may apoy na painitan. Kapag nakabasa si Jehudi ng 3 o 4 na hanay, pinuputol ng hari ang bahaging iyon sa pamamagitan ng isang lanseta at inihahagis sa apoy. Gayon ang ginawa niya hanggang sa masunog ang buong kasulatan. Gayunman, hindi natakot o nagpakita ng anumang tanda ng pagsisisi ang hari, maging ang mga lingkod na kasama niya. Kahit na nakiusap sa hari sina Elnatan, Delayas at Gemarias na huwag sunugin ang kasulatan, sila'y hindi nito pinansin. Pagkatapos, iniutos ng hari sa kanyang anak na si Jeramiel na isama si Serayas na anak ni Azriel at si Selenias na anak ni Abdiel upang dakpin si Propeta Jeremias at ang kalihim nitong si Baruk. Subalit, sila'y itinago ni Yahweh. Matapos sunugin ng hari ang kasulatang ipinasulat ni Jeremias kay Baruk, sinabi ni Yahweh kay Jeremias na ipasulat uli ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Iniutos rin sa kanya ni Yahweh na sabihin kay Haring Jehoiakim, sinunog mo ang kasulatan at itinatanong mo kung bakit sinulat ni Jeremias na darating ang hari ng Babylonia. Sisirain ang lupain ito at papatayin ang mga tao at hayop. Kaya ngayon, akong si Yahweh ang nagsasabi sa iyo, Haring Jehoiakim, na sino man sa mga anak mo'y walang maghahari sa trono ni David. Itatapon sa labas ang iyong bangkay at mabibilad sa init ng araw at lamig ng gabi. Paparusahan kita at ang iyong mga salinlahi, pati ang iyong mga pinuno, dahil sa mga kasalanan ninyo. Ang mga babala ko'y hindi mo pinansin, gayon din ang mga taga-Jerusalem at taga-Huda. Kaya pababagsakin ko na sa inyong lahat ang mga kapahamakang ibinabanta ko. Kumuha nga si Jeremias ng isa pang kasulatan at ipinasulat muli kay Baruch ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Marami pang bagay na tulad ng ipinasulat niya kay Baruch ang nadagdag dito. Si Zedekias na anak ni Haring Josias ang inilagay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia bilang hari ng Huda, kahalili ni Konyas na anak ni Haring Jehoiakim. Ngunit ang pahayag ni Yahweh na ipinapasabi kay Propeta Jeremias ay hindi rin dininig ni Zedekias ng kanyang mga pinuno at ng mga tao. Inutusan ni Haring Zedekias si Jehukal, anak ni Selemias, at ang paring si Zephanias na anak ni Maasias upang hilingin kay Jeremias na idalangin kay Yahweh ang bansa. Hindi pa nabibilanggo si Jeremias ng panahong iyon, kaya malaya pa siyang nakakausap ang mga tao. Samantala, lumabas na ng Ehipto ang hukbo ng Faraon upang tumuloy sa Huda. Nang mabalitaan ito ng hukbo ng Babylonia na sumasalakay sa Jerusalem, hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at inihulog sa balon ni Malchias, ang anak ng hari, na nasa himpilan ng mga bantay. Hindi tubig kundi putik ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Ang pangyayaring ito'y nabalitaan ni Ebed-Melek, isang Etiopeng naglilingkod sa palasyo ng hari. Ang hari naman ay kasalukuyang nasa may pintuan ni Benjamin. Pinuntahan ni Ebed-Melek ang hari at sinabi, "Mahal na hari, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom sapagkat wala ng pagkain sa lungsod." Inutusan ng hari si Ebed-Melek na magsama ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias bago ito mamatay. Isinama ni Ebed-Melek ang mga lalaki. Kumuha sila ng mga lumang damit sa taguan at inihulog kay Jeremias sa pamamagitan ng lubid. Sinabi ni Ebed-Melek kay Jeremias, "Isapin po ninyo sa inyong kilikili ang mga lumang damit para hindi kayo masaktan ng lubid." Sumunod naman si Jeremias at hinila nila siya paitaas hanggang sa maiahon. Pagkatapos ay iniwan nila si Jeremias sa himpilan ng mga bantay. Ipinatawag ni Haring Zedekias si Jeremias at kinausap sa 3 pintuan ng templo. "May itatanong ako sa iyo at huwag kang maglilihim sa akin kahit ano," sabi ng hari. Sumagot si Jeremias, "Kung sabihin ko sa inyo ang katotohanan, ipapapatay ninyo ako. At kung payuhan ko naman kayo, ayaw ninyong pakinggan." Palihim na nangako kay Jeremias si Haring Zedekias, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay na nagbibigay buhay sa atin. Ipinapangako kong hindi kita ipapapatay at hindi rin kita ipagkakanulo sa mga taong ibig pumatay sa iyo. Matapos marinig ang gayon, sinabi ni Jeremias kay Zedekias ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Kung kayo'y susuko sa mga pinuno ng hari ng Babilonia, maliligtas ang buhay ninyo at hindi nila susunugin ang lunsod. Kayo at ang inyong sambahayan ay mabubuhay. Ngunit kung hindi kayo susuko, ibibigay sa taga-Babilonia ang lunsod na ito. Susunugin nila ito at hindi kayo makakaligtas. Sumagot si Haring Zedekias, natatakot ako sa mga Hudyong kumampi sa mga taga-Babilonia. Baka ibigay ako sa kanila at ako'y pahirapan nila. Hindi kayo ibibigay sa kanila, sabi ni Jeremias. Ipinapakiusap kong sundin ninyo ang salita ni Yahweh, gaya ng pagkakasabi ko sa inyo. Sa gayoy, mapapabuti kayo at maliligtas. Ipinaalam na sa akin ni Yahweh, sa pamamagitan ng isang pangitain, ang mangyayari kapag hindi kayo sumuko. Nakita kong inilalabas ng mga pinunong taga-Babilonia ang lahat ng babaeng naiwan sa palasyo ng hari sa Huda. Pakinggan ninyo ang sinasabi nila. Ang hari iniligaw ng pinakamatalik niyang mga kaibigan. Naniwala siya sa kanila. At ngayong nakalubog sa putik ang kanyang mga paa, iniwan na siya ng mga kaibigan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Jeremias, bibihagi ng mga taga-Babilonia ang lahat ng babae at mga bata. Pati ikaw ay hindi makakaligtas. Dadalhin kang bihag at susunugin ang lunsod na ito. Sumagot si Zedekias, huwag mong ipapaalam kahit kanino ang pag-uusap na ito at hindi na mga nganib ang buhay mo. Kung mabalitaan ng mga pinuno na kinausap kita, lalapitan ka nila at itatanong kung ano ang pinag-usapan natin. Mangangako pa sila na hindi ka papatayin kung magtatapat ka. Ngunit sabihin mong nakikiusap ka lang sa akin na huwag na kitang ipabalik sa bahay ni Jonathan upang doon mamatay. Nagpunta nga kay Jeremias ang lahat ng pinuno at tinanong siya. At sinabi naman niya sa kanila ang iniutos ng hari na kanyang isasagot. Wala silang magawa sapagkat walang nakarinig sa pag-uusap nila. At nanatili si Jeremias sa impila ng mga bantay hanggang sa masakop ang Jerusalem.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: bakit naman ganon?
1: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
0: Wala po, Mami.
1: Nagugutom ka na ba?
0: Hindi po, busog po ako.
1: Eh, anong iniisip mo?
0: Naiinip po kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kaagapay, may isang gulayat ka ba na kinakaharap ngayon? Yung gulayat na hirap kang harapin kasi sobrang laki at may dalang takot at kaba. Baka pera, utang, problema sa pamilya, isang sakit na matagal mo nang ipinagdarasal, or probably isang relasyon na hindi mo alam kung maayos pa. O baka isang bagay na hindi mo masabi sa iba dahil kahit ikaw, nahihirapan kang aminin dahil natatakot ka. Magandang morning sa iyo kaagapay. Kumusta ka today? Dalangin ko na nasa maayos kang kalagayan. Salamat sa Lord dahil sa panibagong buhay na kanyang ipinagkaloob sa kabila man ng mga iba't ibang problema po na ating nararanasan. Ang encouragement ko sa iyo ay patuloy kang kumapit sa katapatan at kalooban po ng Panginoon. Ngayon sa ating Devo, patungkol po sa mga gulayat ng buhay natin ang ating mapag-uusapan. Kaya patuloy kang mag-comment at i-share ang ating streaming. Tuto ka lang dito sa iyong favorite radio station in Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS. Dito yan sa programang Unang Salmo.

Ayan mga kagapay, nagpapatuloy pa rin po tayo dito sa ating program sa Unang Salmo. Alam mo, interesting ang kwento po ni David at Goliath dahil kung titignan po natin sila sa physical na paraan, parang wala talaga silang laban, di ba? Sa isang side, isang higanteng sundalo. Malaki ang katawan, nakasuod ng baluti, may helmet, may sibat, sanay po sa digmaan. At sa kabilang side, isang batang pastol. Wala siyang armor, walang espada, walang military training na katumbas po ng kagaya kay Goliath. Kung tutuusin, parang isang napaka-unfair na laban. At habang nakatayo po si Goliath sa harap ng hukbo ng Israel, araw-araw niyang hinahamon sila. At araw-araw, natatakot sila. Alam mo kung bakit? Kasi araw-araw nilang tinitignan si Goliath. At baka ganun din tayo minsan. Kapag paulit-ulit nating tinitignan ang problema, lumalaki ito sa paningin natin. Kapag paulit-ulit nating iniisip yung utang, para bang wala nang katapusan. And kapag paulit-ulit nating iniisip yung sakit, parang nawawala ang pag-asa. At ito pa, kapag paulit-ulit nating iniisip yung conflict, para bang imposible nang magkaroon ng reconciliation. At kapag paulit-ulit nating iniisip ang tanong na, paano kung hindi maayos? Mas lalo tayong natatakot, pero dumating si David at may napansin siyang kakaiba. Habang ang lahat ay nagtatanong, gaano kalaki si Goliath? Si David naman ay parang nagtanong, gaano kalaki ang Diyos natin? At iyon ang malaking difference. Hindi naman nagpunta si David sa battlefield ng walang takot. Hindi naman siya isang superhero. Alam niyang malaki si Goliath. Alam niyang delikado yung laban. Alam niyang maaari siyang mamatay. Pero mas kilala niya ang Diyos na pinapaniwalaan niya. Kaya nang harapin niya si Goliath, sinabi niya sa 1 Samuel 17 verse 45, sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos na hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Napakaganda po ng statement na yon. Hindi sinabi ni David, ako ang pinakamalakas. Hindi niya sinabi na ako yung magtatagumpay, na siya yung magaling na mandirigma. Ang sinabi niya, pumaparito ako sa pangalan ng Panginoon. Kaagapay, baka ito yung kailangan mong marinig this morning. Hindi mo kailangan maging mas malaki kaysa sa problema mo para harapin mo ito. Kailangan mo lang malaman kung sino ang kasama mo. Hindi nanalo si David dahil mas malaki siya kay Goliath. Nanalo siya dahil mas malaki ang Diyos na kanyang pinapanaligan kaysa po sa mga higante ang kanyang kinakaharap. At baka ngayon, may Goliath ka rin. Diba? Baka may conversation ka na ilang buwan mo nang iniiwasan, alam mong kailangan ng pag-usapan, alam mong may kailangang aminin, humingi ng pagpapatawad or kailangang patawarin.

may kailangan kang ayusin pero natatakot ka. Paano kung lumala? Paano kung hindi niya ako maintindihan? Paano kung tanggihan niya ako? Kaagapay, minsan yung confrontation ay hindi lang tungkol sa pakikipag-away. Minsan po ang confrontation ay tungkol po sa pagharap sa katotohanan. At ang reconciliation ay hindi nangangahulugang pagkukunwari na walang nangyari. Minsan, nagisimula po ito sa simpleng, pwede ba tayong mag-usap? Magsabi ka ng, I'm sorry. Nasaktan ako. Patawarin mo ako. Gusto kong ayusin yung bagay na to. Yes, I know for sure na hindi siya madali. Pero minsan, no, kailangan nating harapin ang gulayat para magkaroon ng pagkakataong makita po yung restoration na gustong gawin ng Diyos. Reminder po sa bawat isa, hindi lahat ng gulayat ay kailangan harapin mag-isa. May mga laban na kailangan mong dalihin sa Diyos. May mga laban na kailangan mong paghinga ng payo, yung mga taong mapagkakatiwalaan. At may mga situation na kailangan mong humingi ng professional help. Hindi kahinaan po ang paghingi ng tulong. Ang mahalaga po ay huwag nating hayaan yung takot ng magdesisyon po para sa atin. Faith is moving forward while you are still afraid because you trust the one who goes before you. Iyon po ang ginawa ni David. Humakbang siya, hindi dahil sigurado na magiging madali ang laban, kundi dahil sigurado siyang kasama po niya ang ating Panginoon. Kagapay, baka ang gulayat mo ay fear of failure. Hindi mo kailangan malaman kung magiging successful ka agad. Diba? Ang kailangan mo lang gawin ang susunod na tamang hakbang. Baka ang gulayat mo ay sarili mong insecurities. At kailangan mong tandaan na ang halaga mo ay nakadepende, diba? Hindi siya nakadepende doon sa opinion ng ibang tao. Kaya sa pagkakatang to kagapay, gusto kong ipanalangin kita. Our Heavenly Father, maraming salamat po for this wonderful time. Salamat po dahil kahit may mga higante ang kinakaharap po kami, hindi mo kami iniiwan. Alam po namin, Panginoon, na kasama ka po namin na ang bawat problema, yung takot, yung sakit, yung utang, yung conflict at yung mga bagay na matagalan namin kinikimkim. Alam mo po ito, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang na harapin ang lahat ng ito. Turuan mo kami magsabi ng totoo ng may pagmamahal at bigyan mo kami ng humility na humingi rin po ng tawad, diba, sa aming mga kapwa na nakasakit po kami. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo kaming humingi at tumingin sa tamang laki ng problema, kundi tumingin po sa laki ng inyong kapangyarihan. Ito po yung aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.

Kagapay, this morning may this be a reminder for you. Hindi sinusukat ng laki ng Goliath ang magiging ending ng kwento mo. Ang Diyos po ang may hawak ng ending, kaya harapin mo ang iyong higante. Hindi sa sarili mong lakas, hindi sa sarili mong galing, hindi sa sarili mong tapang, kundi po sa pangalan ng Panginoon. At baka sa paglipas po ng panahon, kapag tinitingnan mo ulit ang lugar kung saan ka dati takot, masasabi mo na malaki pala ang problema ko noon, pero mas malaki pala ang Diyos na kasama ko. Kaya may Goliath ka ba ngayon? Problema, utang, sakit, takot, conflict, isang conversation na matagal mo nang iniiwasan. Hindi mo kailangan maging mas malakas kaysa sa higante mo. Kailangan mo lang tandaan kung sino ang kasama mo. Ako po si Kael Garcia at maraming salamat sa pagsama sa ating programa. Ngayong morning, ano ba yung natutunan mo? Ano ba yung naging impact ng ating devotion? Paki-comment naman po sa ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalaing ka kaagapay.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Mortis.
5: At Beth Flores po. Ang ganda ng boses ni Dottie. Oh. Beth Mortis Flores po. Kamusta po kayo mga kaagapay? Nakamodulate ang boses mo, Dad. So, nakakatuwa, no? So, dahil Lunes po ngayon, ang simulan po natin ang ating program, ng ating pong awitan, no? So, mga kaagapay, kamusta po kayo? Oh, ready na? Yan ang ating tono. Okay ka na, Dad? Okay, ah. Para hindi pagising po ang tatay ko. Ready?

0: Amen. O, di ba, mga kaagapay? May ginagawa ang Diyos talaga. At salamat sa Panginoon, patuloy siyang may ginagawa. Una, binantayan niya tayo sa, you know, God has protected us from, kami dito sa Marikina, from the flood. Nakakatuwa rin na makita natin na may mga areas din sa Quezon City na hindi na rin binabaha dahil may mga, ano na, may mga basins na, may catch basins na sa mga ilalim ng mga courts, di ba? Maganda yan. Tapos makikita natin yung iba. Syempre, yung iba rin mga bans, mga ibang bayan na hindi pa rin naka-geared for baha, talagang babahain pa rin. Pero ang pinaka-worst, Dad, no, yung nakita natin sa Colombia, yun yung matindi. Mayroon na namang earthquake sa Colombia, 7.4. Kaya, nasa Pacific Ring of Fire din sila, Venezuela, Colombia. Tayo po yung mga bansang yon, Japan. Tayo yung nasa Pacific Ring of Fire. So, kailangan tayo lagi maging ready. So, sabi nga, every gising is a blessing, di ba po? Pag gumising tayo na umaga, God has protected us. Let us always Amen. Thank the Lord Amen. For it. So, kayo po yung nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCS. On a Monday, sabi nga, mabiyayang Monday ngayon. Umuulan man o maaraw man, salamat sa Panginoon. Di ba po? At kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio o yung at kayo po ay narito sa Luzon, napukuha nyo po ang ating program. Wala po yan sa One Corporate Center. Wala po sa Pasig na ipinabato po ng ating transmitter. Mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo pa rin po ay transistor radio, PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program. Mula po yan sa DYVS. Mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream. Kung malakas po ang inyong internet connection, pati na rin yung 702 app, diba, maririnig nyo rin. Basta maganda po yung inyong connection. Maganda rin po ang reception. So, saan man pong kayo, dito sa buong Pilipinas o nandyan po sa ibang bansa, mabiyayang Monday po sa bawat isa sa atin. At dalangin natin, sabi niya, sa loob po ng 30 minutes na makakasama namin kayo, meron po kayong makuhang mamapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po ang ating Monday ay maging mabiyayang tunay. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga salita ng Diyos na nanggagaling po sa matandang tipan at bagong tipan na bumubuo sa katotohanan na tanging kay Kristo lamang matatagpuan upang sa gayon ang ating angkinin ay ang ganap na katotohanan kay Kristo Jesus. Amen, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Alam niyo po, ang ating theme for August, sabi niya, sa isip, sa salita at sa gawa, pagmamahal sa bayan at kalikasan. Dinagdagan ko na yan at sa ating ding kalusugan, ano, kailangan mamahalin. Kasi bahagi ng kalikasan yon. So sabi nga, Colossians 3.23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. So ngayon pong gabay, this week, sabi nga from August 17, pag-uusapan natin tungkol na naman sa isang bagay, stroke. Sabi nga, 7 things you can do to prevent stroke. Bakit? Kasi po ang third week ng August ay Brain Attack Awareness Week dito sa ating bansa. Ito po ay proclamation number 2 at nilagdaan po ng President Gloria Macapagal Arroyo. So ang layunin po nito, ma-educate ang publiko sa stroke prevention, ma-recognize ang mga early warning signs at ma-promote na ang tamang medical response upang magligtas ng buhay, 'di ba? So ito po yung pinag-uusapan natin. So ano nga ba ang maaari nating gawin upang maiwasan o ma-prevent ang stroke? Dahil po sa ating edad, sabi nga, mas nagiging susceptible tayo na magkaroon ng stroke habang nagkakaedad tayo. E gayon din kung ang halimbawa may ina, ama o ibang malapit na kamag-anak yung sa ating pamilya na stroke. So, ibig sabihin, bahagi ng pamilya, no? Pero hindi naman po nating maibabalik yung taong nagdaan o di kaya palitan yung ating family history. Subalit may ibang stroke risk factor na maaari po nating makontrol. So yun yung gusto nating malaman. At talaga naman po, knowledge is power. So paano tayo makakaiwas sa stroke? Eh narito po yung mga 7 na magagawa natin upang mapagtagumpayan ang stroke risk. Ayun. Number 1, nako, lower blood pressure. Pababain ang blood pressure. Ang hindi makontrol na high blood pressure ay ang leading controllable risk factor ng stroke. Ito ay associated sa 50 to 70% ng lahat ng stroke cases. So ang pag-monitor ng ating blood pressure at ang paggamot kung ito ay tumataas ay maaaring makagawa ng biggest difference para po sa ating vascular health. So ang tanong, paano natin 'to gagawin, 'di ba po? Mula po sa mga simple at specific na pagbabago ng ating eating sa pamamaraan upang ma-challenge yung ating brains, yung ating sarili at sa guidance na magtutulok po na magtudulot na malaking balik para sa ating future. So ano yon? Ang ating goal, ang ideal goal ay mapanatili ang ating blood pressure ng 120 over 80. Yun yung normal o mas mababa pa ng konti. Subalit may mga good reasons kung bakit ikaw at ang iyong doctor ay hindi rin nanaisin na ang makuha ay masyado namang mababa. So mas okay tayo dun sa 120. So para sa iba, ang less aggressive goal, mas akma yun. Okay? So paano natin ito maabot? Number 1, bawasan ang asin, ang alat sa ating diet. Sa 1,000 milligram of sodium sa bawat araw. Ito po ay katumbas ng 1/2 kutsarita. And come to think of it, yung 1/2 kutsarita, marami na rin yun, di ba? Sa isang recent na pag-aaral po ng JAMA, na pag-alaman na 3/4 ng mga tao na sumunod sa low sodium, ibig sabihin 500 milligrams per day diet, sa loob pa lang po ng isang linggo, bumaba na yung kanilang blood pressure na may average drop ang systolic blood pressure. Ito po yung number sa taas, ng 6 hanggang 7. O, di ba? So, kung halimbawa, 140 or 150 ka, tapos nung ginawa nila to after, naging 143 na lang. O, di ba? So, makikita natin na meron. So, bawasan daw po yun. Tapos, kumain ng 4 hanggang 5 tasa ng prutas at gulay sa bawat araw, isang serving ng isda, 2 to 3 times a week, at several daily servings ng whole grain at low-fat dairy. Another, sabi niya, get more exercise. At least 30 minutes na activity per day, di ba? And ito, mas mapapag-usapan pa natin to sa mga susunod na araw. Stop smoking or vaping. At kinakailangan inumin ng gamot sa pagpapababa ng blood pressures kung meron kang prescription galing sa iyong doktor, di ba? Hindi ko po mapagkakaila, we cannot deny, ang high blood pressure po ay namanan namin to sa pamilya ng Murtis. At nalaman ko na meron ako nito noong pong nagturo ako sa CEU ng 1991. Doon lumabas. Noon ako nagsimulang uminom ng medicines para mapanatiling mababa yung aking blood pressure. Eh, hindi lang yon. Nakita ko na kailangan magbawas ako ng mga gawaing nagdudulot sa akin ng stress. At kapag stress ako, tumataas ang blood pressure ko. May time nga na rush ako sa hospital dahil doon. Kaya natutunan ko pong magbawas ng mga commitments at mag-focus dun po sa kaya ko at my pace. Kahit po yan sa ministry commitment. At nagbawas din ako ng mga maaalat at mas maraming gulay ang kinakain namin. So, kaagapay, kung nais nating maglingkod sa Panginoon ng mas mahabang panahon, eh gawin ang lahat upang hindi tumaas ang blood pressure at maiwasan ng stroke. Alam niyo po, dapat lang, lagi nating isaisip, maging mabuting katiwala tayo ng kalusugang ipinahiram ng Diyos sa atin. Kasi pag hindi natin ito inalagaan, maaga tayong mamamatay, di ba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Maganda uli anak yung advice mo. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Savior, tagapagligtas. What a wondrous miracle of reaching out to our mundong ibabaw na napapahamak na dahil sa kasalanan. Because of sin, but sending the Son. Wow, wow, wow. Amen, amen. Ebanghelista Paul Murtis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po. God is a God who saves. Ang Diyos ay isang Diyos na tagapagligtas. Sa Psalm 68:10, Lord alone is Savior. Ang Panginoon lamang ang tagapagligtas. Isaiah 43:11, Our God, our Savior, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Sa Psalms 27:9 at marami pang iba, makikita natin yon na Rock and Savior, malaking bato, ang angkla, ang ating sandigang tunay. Sa unang Samuel, makikita natin ito, 22:47, self-existing as life within, sariling buhay. John 5:26, I am God's name, ako ay si ako nga. Banal na pangalan ng Diyos. Exodus 3:14, sovereign, makapangyarihan sa lahat. Ephesians 1:20-22, can do all things, magagawa niya ang lahat. Sa Job 42:2, enthroned over all, sakop niya ang lahat. Isaiah 40:21-26, eternal dominion, walang hanggan ang sakop. Daniel 4:34-35, every knee will bow before God, luluhod ang lahat ng tuhod sa Diyos. Romans 14:11, God Almighty reigns, nagahari ang makapangyarihang Diyos. Psalms 93:1, Revelation 19:6, His plans alone stand, ang kanyang plano ay mananatiling nakatayo. Psalms 33:8-11, Isaiah 46:10, His sovereignty rules over all, ang kanyang kapangyarihan ang mamamaibabaw. Psalms 103:19, King of the earth, hari ng buong lupa. Psalms 47:2, Lord does whatever pleases Him, ang Panginoon ginagawa niya ang anumang kanyang maisipan. Psalms 135:6, the Lord is enthroned as King forever, ang Panginoon ay itinakda upang magharing walang hanggan. Psalms 29:10, the Lord is God in heaven above and on earth below. Ang Panginoong Diyos ay mas mataas kaysa langit at gayon din sa mundong ibabaw. Deuteronomy 4:39, Acts 17:24, Most High over the strength, Most High over the earth, ang Panginoon ay Diyos ng mundong ibabaw. Psalms 83:18, No one delivers from God's power, walang sino mang makatatakas sa kapangyarihan ng Diyos. Deuteronomy 32:39, Potter rules over the day, ang manggagawa maghahari sa kanyang ginagawa. Isaiah 45:9-10, rules over all nation, maghahari sa lahat ng nasyon. 2 Chronicles 26, rules forever, maghaharing walang hanggan. Exodus 15:18, Psalms 5:7, Revelation 1:6, rules over all things, maghahari sa lahat. Deuteronomy 10:14, 1 Chronicles 27:12, who can stop God? Job 9:12, who can resist God's will? Romans 9:19, wow, amen, amen. Evangelista Paul Mortis, musta na po kayo? Amen, amen, amen.
0: Tama, Dad, ang sinabi mo, yung mga descriptions lahat ng Panginoon. Tama po ba?
1: Mm-hmm.
0: Opo. So, dun sa mga sinabi ni Daddy, ang pinaka-take home natin, God is all in all. Diba?
1: Amen.
0: Kumbaga,
1: amen.
0: Yung point na alam ng Panginoon, He is sovereign. Gusto ko yung word sa Tagalog ng sovereign makapangyayari. Kahit na sa mundo na ginagalawan natin, minsan nakikita natin how crazy the world is right now. Kahit dito, sa atin sa bansang Pilipinas, di ba, nasasakal na tayo, na pipingin na tayo doon sa mga denial sa Senado, di ba, minsan nafufrustrate na tayo, nakikita na natin, ang mga tao, wala ng moral compass. Yun yung nakakalungkot.
1: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm.
0: Wala ng conviction sa kasalanan. May mga tao ang hiling-hiling magsabi ng Kristiyano sila, pero ang buhay naman nila ay kabaliktaran dun sa sinasabi nila. So parang napaka-deceiving ng mundong ginagalawan natin. And if you read Revelation and study Revelation, makikita mo palala pa yan ng palala ng palala ng palala. So maganda pong paalala sa atin na ang Diyos pa rin ang sovereign. God is still sitting on His throne. When God permits things to happen, may hangganan yan. Hanggang kailan? At minsan, ang minds po natin, kasi very finite, very small, in comparison to grasp what God has in His mind. So, tama yung verse laging nating nakikita. Be still and know that I am God.
1: Amen.
0: For us believers, for us followers of Jesus, siguro yun ang comfort natin. Every day, kahit kaysa magreklamo tayo, ma-stress tayo dun sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, always remember, yung sabi ng Panginoon, be still and know that I am God. Sabi nga ni Daddy dun sa word niya, sabi niya, because of sin, God sent His Son. Totoo yun. So sa simula't simula pa lang, sa narrative ng salvation, andon. Ako, I really thank the Lord. Di ba na-mention ko po sa inyo, ang devotion namin ni Ness for the past month was Judges. Talagang paikot-ikot yung mga yon lahat na nangyari. Pero ngayon po, nasa Ruth kami. So sabi ko, Lord, Ruth is such a breath of fresh air. Na makikita mo, in spite of everything that's happening sa mga tribes ng Israel noong time na yon, may mga kwento katulad ni Ruth. At doon mo makikita yung salvation narrative. So, ano man nangyayari sa mundo natin, sa bansa natin, sa syudad natin, God is still in the throne. So, ang ating encouragement,
1: amen.
0: Be still and know that I am God.
1: Amen.
0: Doon po tayo manangal. So, let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan iyon. Be still and know that I am God. Pero hindi po namin pwedeng angkinin yon kung hindi kami malalim sa aming pagkakilala sa iyo. And Lord, just to hear all the verses na nabanggit ni Daddy Paul describing who you are, yun po, Panginoon, ang dapat namin panghawakan. Maraming pong salamat. Sa kaguluhan sa mundong ito, sa nangyari sa Venezuela, sa Colombia, at yung mga iba't iba pang gera, Panginoon, ang laki pong katotohanan yung be still and know that I am God. Kaya po, Panginoon, doon kami mananangan sa katotohanan ngayon. Ano man po yung pinagdadaanan namin ngayon, ano man yung challenges na haharapin namin sa linggong ito, doon po kami mananangan sa katotohanan ngayon. Dahil ikaw ang nagsabi, at itagama namin yan, Panginoon, sa bato. Pwede mong panindigan yung pangakong yan. Lord, today, salamat po sa mga kaagapay na today is a special day. si Joselito Agana, si Ray Manuel, si Art Marcelia Abuan, Lorena Gayano Aquino, si Este Morte, si Arturo Gayumali, si Grace Makapagaltayag. Ito lang po, Panginoon, ang mga nakalista sa amin on today, sa kanilang mga kaarawan. Pero alam po namin, Panginoon, you know them, kahit po yung mga kaagapay namin na hindi man po namin nabanggit, kilala mo po sila, you know them by name. Whether they're celebrating their anniversary or they're celebrating their birthday, Lord, we declare blessings upon each of them. So Lord, as we face today, this whole week, dalangin namin mag-resonate lagi sa aming puso at isipan yung katotohanan na yan. Be still and know that you are God. Panginoon, yun po yung aming pangahawakan. Marami pong salamat.
1: Amen. Dakilang Diyos, marami pong salamat dahil ang Diyos ay hindi maaaring pigilan at hindi siya maaaring sawatain ang God's will. At dahil sa katotohanan iyon, alam namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, ang take home natin, paano natin malalaman kung sino ang ating Diyos kung hindi tayo magbabasa ng kanyang salita, hindi tayo mag-aaral ng kanyang salita, hindi tayo mag-devotion. Kaya ang ating encouragement lagi sa ating mga kaagapay, join any discipleship group that you have in your church. Whether it's a D group, a V group, an E group, a growth group, ano man ang tawag nyo dyan, mga kaagapay. Maging kabahagi dun sa patuloy na, you know, study of God's Word and sa discipleship program ng church. Maging kabahagi tayo dun para tayo'y larong lumalago, lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa ating dakilang Diyos. And that we could definitely say and do yung sinabi niya, be still and know that I am God. Kasi kung wala po tayong kaalaman kung sino ang ating Diyos, lagi tayong malisa, lagi tayong mas-stress, baka mas-stroke tayo agad. So yun po yun, mga kaagapay. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Belgena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama din po ang Kuya Benji Musura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

Maraming salamat sa Panginoong Diyos sa isa na namang pagkakataon na tayo po ay sama-sama. At hudyat ang awiting iyan ni Janet Rodrigo, Hardin ng Panalangin. Tayo po ay dumulog sa luklukan ng Diyos. Sama-sama tayong magpasalamat. Sama-sama tayong magpuri. Sama-sama tayong magpahayag sa Diyos ng ating mga kabigatan at saloobin. Kahit na anuman ang panahon, dyan sa Pilipinas ay marahil patuloy ang pag-ulan. Nakikita ko dito sa mga weather forecast. Ano? At dito rin naman sa Sydney ay makulimlim at umuulan. Sama-sama po tayo. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula nga dito sa Sydney, Australia, kasama si Desa Magtunaw sa Manila, Philippines, inihahatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Simulan nyo na pong ilakas ang inyong mga radyo, ang mga PM radio ninyo para marinig ng inyong mga kapamilya itong ating sama-samang prayer and fellowship time. Ganun din sa mga nanonood naman sa atin sa YouTube o sa social media, sa Facebook o mga gumagamit ng DZAS app. Bahagi po ito ng morning programs ng DZAS at i-share nyo na po para mas maraming mabless. Narito po ang ating opening prayer. Purihin kayo o dakilang Diyos, purihin ang inyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sinasamba po namin kayo at kayo po ay aming patuloy na tinitingnan na banal na Diyos, makapangyarihang Diyos, umiiral ang inyong kalooban. Kayo po ay mapagmalasakit, kayo po ay marunong, kayo po ay nagmamahal. Purihin po kayo, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa inyong imbitasyon na kami ay lumapit sa inyong presensya. At ngayon po ay aming tinatanggap ang mga blessings, ang katatagan, kalakasan, kagalakan na hatid ng inyong presensya. Kahit nasa gitna ng iba't ibang panahon, umuulan man, makulimlim, mahangin, kasama namin kayo sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong yakap, sa inyong pagmamahal, sa inyong kapayapaan na aming tinatanggap ngayon sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Mga kaibigan, napakaganda po ng sinasabi dito po sa Biblia, ang salita ng Diyos na atin pong tutunghayan ngayon ay naandito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Isang talata na madalas po nating marinig at ito po ay 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi po dito, pero kayo ang lahing pinili, mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos, pinili para i-preach ang mga nakakabilib na ginawa ng Diyos. Tinawag niya kayo galing sa dilim, papunta sa liwanag niya na sobrang ganda. Dating ko po ito, no? Napakaganda pong pakinggan. Pero kayo ang lahing pinili, mga priest kayo ng hari.

who are called from darkness into light. Tinawag mula sa dilim tungo sa kanyang liwanag na sobrang ganda. Ito pong mga nabanggit na mga katangian ni Pedro, ano? Sila ay mga pari, sila ay bayan ng Diyos, sila ay piniling henerasyon. Sinasabi ko po na sila, sapagkat iyan yung mga Kristiyano nung mga panahon na yon, nakaraniwan ay nanggaling sa pananampalatayang Judaism at sila ay mga Hudyo, mga Judeans na naging mananampalataya sa Panginoong Jesus at meron ding mga Gentiles o mga Greek at mga Romans na mga mananampalataya sa Panginoong Jesus. Yan pong mga salita na yan. Mga pari ng banal na hari, kayo ay lahing pinili, napaka-importante na kanila pong marinig. Ito ay very important words para sa kanila pong generation, para sa kanilang lahi. At alam naman natin na sila ay tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng Diyos. At naalala natin dyan, noong ang Israel ay nasa Egypt, tinawag ng Diyos sa pangunguna ni Moses tungo sa lupang pangako. Ganun din ang mga mananampalataya sa Panginoong Jesus. Tayo po ay tinawag mula sa kadiliman ng buhay na makasalanan tungo sa liwanag ng Diyos nung tayo ay napatawad ng dahil kay Jesus. Ano po ba ang kahulugan niyan sa panahon natin ngayon, lalo na tayong mga Pilipinong Kristiyano? Ano ang kahulugan nito para sa ating mga Pilipinong Kristiyano? Sabi dyan, chosen generation, a royal priesthood, a people belonging to God. Pero ang nais ko pong i-highlight yung sinabi dyan ni Pedro na tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Tayong mga Pilipinong mananampalataya sa Panginoong Jesus ay tinawag mula sa kadiliman ng ating buhay na makasalanan tungo sa liwanag ng Diyos. At sa ating kapanahunan, ano ba ang ating tinitindigan bilang isang lahi? Ano ang ating katayuan kay Kristo? Ano ang ating identity in Christ? Alam niyo po, mga Pilipino, bilang isang lahi ay kilalang kilala sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, kilalang kilala sa buong mundo sa tatlong bagay na ating gustong-gustong ginagawa ng taus-puso. Una, yun pong pagmamalasakit sa kapwa. Kaya naman kahit sa ang bahagi ng mundo, napakadami pong nasa caring and healthcare industry ng mga Pilipino. Mga caregivers, mga nurses. At sabi nga, yan ang backbone ng healthcare industry sa North America, sa Europa, at saka sa Middle East. Number two, ang mga Pilipino hindi lamang numero uno sa healthcare industry o sa pag-aalaga, pagkalinga sa mga may sakit. Ang mga Pilipino ay kilala rin po sa hospitality. Yun pong pagiging magiliwin sa mga bisita. Kaya naman kahit po dito sa Australia, mapa Brisbane, mapa Melbourne, mapa dito sa Sydney, sa napakaraming mga hotels, makikita nyo, napakarami diyang mga Pilipino na naandun sa receptioning work, o kaya naman ay umaalalay, o kaya naman ay nangangasiwa ng mga hotel, umaalalay sa mga customers. Napakahusay ng mga Pilipino dito sa tinatawag nating hospitality aspect of serving the community. And number three, ang mga Pilipino po ay nangunguna ngayon sa paggamit ng social media. Hindi ko alam kung ito yung maganda o hindi, pero sa mga survey, kaya nga po ang mga iba't ibang mga lahi na mga nagko-konsyerto ay palaging pinupuntahan ng Pilipinas kasi ang mga Pilipino talagang pag nag-share sa social media, nasasakop ang buong mundo. Ang mga Pilipino raw po ay nangunguna sa social media at sa entertainment. Iyan po ang pagkakakilala sa napakaraming mga Pilipino ngayon sa ating kapanahunan. Paano po natin dapat nagamitin yan sa pagiging alagad ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa liwanag? Alam po ninyo, dati pa po ano, madalas ko nang gamitin, narinig ko sa isang kapatid sa Panginoon, itong salitang Pilipino nangangahulugan ng tatlong bagay. Pilipino, oh, pakinggan po ninyo ito. Pili, lipi, pino. Pili,

Lipi, Pino. Ang mga Pilipino daw ay lahing pinili. Ah? At ito ay pinipino ng Diyos. Pili, lipi, pino. Lahing pinili, liping pinili, na patuloy na pinipino ng Diyos. Well, mga magulang at mga kapatid, kung yung mga pananampalatayang pinanggalingan ng mga Hudyo na kinakausap ni Pedro ay chosen generation, a royal priesthood, ikaw at ako, kung tayo ay mga Pilipino, mahusay ka man sa pagkalinga ng iyong kapwa, mahusay ka man sa hospitality, mahusay ka man sa paggamit ng digital technology at ng entertainment, ikaw ay kabahagi doon sa tawagin na nating lahing pinili, piling, liping, pinipino ng Diyos. Kung nasaan ka mang bahagi ng mundo ngayon, kinakausap ka ng Panginoon. Ano po yung limang bagay na maganda na ating pagyamanin na kakayahang natural o likas ng mga Pilipino na kapag naging Kristiyano, kapag naging mananampalataya kay Jesus, ay tunay na kapag ating pinagyaman ay magiging blessing tayo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa labas ng Pilipinas. Number one, yun pong pagpapamilya. O isulat nyo yan, o ilagay nyo po sa comment section. Pagpapamilya, mahalaga ang pagpapamilya sa mga Pilipino. Sa panahon po natin ngayon, napakahalaga mga magulang at mga kapatid na hindi lamang ang pamilya ay kinakalinga, sinusuportahan, kung hindi pinagyayaman. Ang mga Pilipino, kahit po sa ang bahagi ng mundo, ay kilala sa pagiging mahusay magpamilya. Hindi perpekto, don't get me wrong, hindi perpekto, pero mahalaga sa ating mga Pilipino ang pagpapamilya. Pangalawa, yun pong pakikipagkaibigan. Pakikisama, pakikipagkaibigan. Kilalang kilala ang mga Pilipino kahit po dito sa Australia sa larangan ng pakikipagkaibigan. Kapag nag-i-speech, ito pong iba't ibang mga namamahala sa iba't ibang larangan dito sa Australia, mapa-premier, mapa-prime minister, minsan ay natanong ko dun sa leader ng labor, ano, doon sa federal level, what do you think of the Filipinos? Ang sabi niya, Filipinos are very good neighbors, Filipinos are very good friends, and Filipinos are happy to be with. So, bilang isang lahing pinili, mahalaga sa atin ang pagpapamilya, mahalaga sa atin ang pakikipagkaibigan. Pangatlong bagay, pagyamanin po natin, hindi lamang pagpapamilya, hindi lamang pakikipagkaibigan. Mahalaga rin daw po, sang-ayon sa mga surveys para sa mga Pilipino, ang number three, o isulat nyo to, pagkain. O, paano natin papakinabangan yung pagkain? Aba, mga Pilipino, mahilig magluto, masarap magluto, mahilig magpakain, at maraming nabe-bless sa atin pong mga sama-samang kainan. Nasa Bible din yan, ang sabi ng Panginoong Jesus, di po ba? Siya ay nakatayo sa pinto at tumutok-tok. Sino mang nakarinig sa aking tinig, ako'y papasok sa kanya at kakain kaming magkasama ng hapunan. Ang Panginoong Jesus hindi lamang nag-host ng huling hapunan, ang Panginoong Jesus ay nag-host din ng unang-unang breakfast nung siya ay nabuhay na mag-uli. Nag-ihaw ng isda doon sa may beach at tinawag sina Pedro. At ganun din, ang Panginoong Jesus nagpakain ng libo-libo. Napaka-biblical ng ugali ng mga Pilipino. We share our food. Mahilig tayo sa pagkain. Pagyamanin natin yan para sa Panginoon. And then, number four, hindi lamang po pagpapamilya, pagkakaibigan, kundi pagkain din naman, mahalaga rin daw sa mga Pilipino yung pagkakaroon ng kasiyahan. Ha? Pagkakaroon ng kasiyahan. Kaya mahilig tayong umawit, mahilig tayong sumayaw, mahilig tayo sa musika. Napakakilalang kilala ng mga Pilipino kahit po sa ibang bansa sa larangan ng pag-awit, sa larangan ng pagpapasaya ng kapwa-tao. At isama na rin natin dyan, syempre, sa lahat ng iyan, ang number five, pinakamahalagang pagkakakilanla ng mga Pilipino, pananampalataya. Iyan ang lagi kong naririnig sa mga nag-i-speech ng mga Australian. Sinasabi nila, Filipinos are not just religious, Filipinos are people who value faith. So, nandyan po, limang bagay na mahalaga sa ating mga Pilipino, tayo ay kilalang kilala sa iba't ibang bahagi ng mundo na
bahagi ng disenyo ng Diyos sa iyo at sa akin para ating pagyamanin, para ating ipagpasalamat sa Diyos. Pagpapamilya, pakikipagkaibigan, pagkain, pagsasaya, at pananampalataya. Ngayon, gamitin po natin lahat ng iyan mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Gamitin natin ang iba't ibang mga pagkakakilanlan na ito para patatagin, palakasin ang ating mga sarili. O ako'y isang Pilipino na ginawa ng Diyos na nagpapahalaga sa aking pamilya, mamahalin ko, kakalingain ko, sisikapin kong maitaguyod ang aking pamilya. Sisikapin kong madala ang aking mga kaibigan sa Panginoon, pipiliin ko ang aking mga mabubuting impluensya at gagamitin ko ito para sa kapurihan ng Panginoon. Kahit ang aking pagkain, isi-share ko na blessing. Kahit simpleng pagkain lang yan, patuloy akong mag-aabot ng pagkain sa kapitbahay at tatanggap din naman ako ng pagkain sa aking kapitbahay. We share a meal. Pagyamanin din natin ang atin pong pagsasaya. Hindi lamang basta kanta ng kanta o sayaw ng sayaw. Atin pong gamitin ang musika para marinig ng ibang tao ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Palakasin mo rin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mabubuting kanta na napapakinggan mo lang dito sa DCAS. At higit sa lahat, tinawag tayo ng Diyos para maging tao, Pilipinong lipi na pinipino ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya. Nakakatuwa yung balita na ang Marikina daw ay graduate na sa mga baha. Ang salita pong ginagamit ko noon pa man hanggang ngayon ay yung salitang resilience. Dahil sa pananampalataya natin sa Diyos at sa biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin, tayo po ay nananatiling resilient, nakakabangong muli mula sa ating pagkalugmok kapag may bagyo, may mga hindi magandang pangyayari sa buhay, nakakabangon tayong muli sa biyaya ng Diyos. At ang tawag po dyan ay resilience. Pagyamanin natin yung resilience na yan, dagdag dun sa limang mga bagay. Kaibigan, ano ang kinalalagyan mo ngayon? Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Marahil sinasabi ng Diyos na kaya mo yan. Kung ikaw ay nawala ng trabaho, makakahanap ka uli. Kung medyo nahihirapan ka sa iyong negosyo, makakabangon kang muli. Kung meron kang pinagdadaanan na sakit ng katawan, sakit ng damdamin o kalooban, tutulungan ka ng Diyos na makabangong muli. Tandaan mo, nang dahil kay Kristo, ikaw ay kabahagi sa lipi na pinili ng Diyos at ang lahat ng blessings ay ibinigay niya sa iyo para magtagumpay ka sa buhay. Excited ka na ba? Ha? Sabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, kasama kita, magtatagumpay ako. O sige, parang naririnig ko, sinasabi mo na, Panginoon, kasama kita, magtatagumpay ako. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kasama namin kayo bilang isang lahing pinili for a particular purpose. Kami ay mga Pilipino nang dahil kay Kristo, kami po ay patuloy na magtatagumpay, patuloy na magiging matatag, at patuloy naming ibabahagi ang inyong kabutihan sa aming kapwa-tao kung paano namin naranasan ito nung tinawag niyo kami mula sa kadiliman ng buhay tungo sa inyong liwanag. I-bless niyo po kami, Panginoon, sa mga sandaling ito, tinatanggap namin ang mga blessings ninyo bilang piling lipi na inyong pinipino o mga Pilipino at pinagpala ng dahil kay Jesus. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. O mapagpala naming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, itinataas ko po sa inyo ang aming mga kababayan na sa kasalukuyan ay lubog ang mga tahanan, lubog ang mga pananim, nahinto ang mga negosyo, hindi makapasok sa mga pinagtatrabahuhan. Panginoon, kalingain po ninyo ang aming mga kababayang ito. Maging sila na marahil ay nasa mga evacuation centers, nawa ay madama ng aming mga kababayan na nasa panahon ng ganitong kahirapan ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga tao, ng mga grupo, ng mga iglesia, at ng gobyerno. Nang pag-ibig mo ay maranasan nila sa pamamagitan ng kanilang pagtulong. Dalangin namin, dakilang Diyos, na dumating ang mga karapat-dapat na tulong sa aming mga kababayan. Hadlangan po ninyo ang anumang katiwalian sa distribusyon ng mga relief goods. At sa panahong ito nawa, sa pamamagitan ng inyong grace and mercy, ay lumutang ang lahat ng magagandang katangian ng mga Pilipino na katulad ng balikatan at damayan. Nawa ay maging sapat ang mga resources upang tumugon sa ganitong emergency. O banal naming Ama, ayon po sa aming pag-asa, ay magpapatuloy pa ang malakas na pag-ulan dahil sa habagat at sa tinatayang pagdating ng bagong bagyo. Tulungan niyo po kaming makapaghanda, bawat individual, bawat pamilya, bawat komunidad. Nawa, dakilang Diyos, maihanda namin hindi lamang ang mga physical things, kundi lalo ang aming mga kalooban, ang aming pagtitiwala sa magagawa mo sa aming buhay. Panginoon, itinataas din po namin sa inyo ang inyong pag-iingat sa amin sa panahong ito na napakaraming malalakas na lindol na nagaganap sa iba't ibang bansa. Ipag-adya mo po kami doon sa kinatatakutan naming the big one. Kayo po ay Diyos na may kapangyarihang magtaboy ng bagyo, pumigil sa lindol, nawa sa pamamagitan ng inyong habag ay hindi po mangyayari sa amin. Ang kinatatakutan naming the big one. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na sa harap ng mga kalamidad na nararanasan ng aming bansa ay magkaisa kami sa pangunguna ng aming mga pinuno. Sila makapagpakita ng halimbawa ng pagkakaisa at ng tunay na pagmamahal sa bansa. Huwag niyo po kaming iiwan, banal naming Diyos, sapagkat sa inyo po nakasalalay ang aming pag-asa. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Salamat po, Panginoong Diyos. Kayo po ay patuloy na sumasagot sa aming mga panalangin para sa Pilipinas, para din sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, ang napakaraming mga prayer request na na-type dito sa comment section. Nakikita po namin ito, nakikita niyo rin ito, Panginoon. Dalangin namin na inyong tugunin ang mga panalangin na ito na na-type sa comment section ng Facebook at YouTube at magbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Dalangin namin ang lahat ng nangangailangan ng protection and guidance, lalo na si Mary Jean Bruno sa kanyang pamilya sa Iloilo City. Dalangin namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga examinees na maibahagi ang kabutihan ninyo at katatagan na maranasan, Panginoon, kagaya ng prayer request ni Mary Ann Nocum at kini Anja Shell, Panginoong Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang kalakasan para sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay ng bawat pamilya na kasama namin ngayon na may mga pinagdadaanan, kagaya, Panginoon, ni Prinsipe Asher. Dalangin namin, Panginoon, sa mga sandaling ito na patuloy niyong bigyan ng agapay ang lahat ng mga nahihirapan sa kanilang mga daily expenses, yun pong may mga binabayaran sa tahanan, yun pong mga nangangailangan ng trabaho, i-bless po ninyo sila kagaya ni Rochelle May Labios. Inihiling namin, Panginoong Diyos, na yun pong mga may pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na mga health and medical conditions, mayroon pong mga transplant, mayroong operasyon, nasa mga ICU, nasa ospital, anuman ang mga ito, Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, samahan ninyo sila, patatagin ninyo sila, kagaya, Panginoon, ang husband, Panginoon, ni Prinsipe Asher at yun pong transplant ni Marlon. Dalangin namin, Panginoon, sa mga sandaling ito na kayo ang kikilos upang maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Inihiling din namin, Panginoon, yung kanyang anak na daraan sa UPCAT, sa examination para sa University of the Philippines. Bigyan niyo po ng guidance at lahat ng mga kukuha ng test para makapasok sa university. Bigyan niyo po ng guidance, bigyan niyo ng wisdom para kanilang maalala ang kanilang mga pinag-aralan. Hinihiling po namin ang healing para sa lahat ng mga may sakit, para sa lahat ng mga may karamdaman. Kagalingan, Panginoong Diyos, ang amin pong kahilingan para kay Flor Mendoza, para kay Rose Parcon Almohela. Hinihiling din namin, Panginoon, ang mabuting kalusugan para sa kanila, ganun din kay Bong Constantino. Ganun din, Panginoong Diyos, para sila ay magkaroon ng guide sa araw-araw, lalo na sa mga kasama nila sa buhay at sa bahay. Inihiling din namin ang inyong financial provision sa lahat ng mga nangangailangan ng pagpapalang pinansyal, kagaya ni Flor, kagaya ni Bong, at ang lahat ng mga kasama namin ngayon na nangangailangan ng pagpapalang pinansyal. Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang lahat ng mga Pilipino na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga Pilipino na namamahala sa iba't ibang mga negosyo, ang mga Pilipino na nag-migrate sa iba't ibang mga bansa, at ang mga Pilipino na nasa Pilipinas, at ang henerasyong ito na ginagamit po ninyo, Panginoon, para maging blessing sa iba't ibang mga lahi. Patuloy po ninyo kaming gabayan, patnubayan, patuloy po ninyo kaming bigyan ng katatagan at pagyamanin ng aming mga pananampalataya. Marami pong salamat, tinatanggap namin ang inyong mga blessings sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Mga kaibigan, lalo na po yung mga kasama natin ngayon na malapit dyan sa Marikina, mayroon po tayong inorganize na isang libreng inspirational event sa Marikina IRM Church dyan sa Bonifacio Avenue, Tanyong, Marikina. Ito po ay sa September 3, alas 6 ng gabi. Para sa mga seniors at mga nag-aalaga ng seniors, libre po ito. Punta lang po kayo sa Marikina IRM Church, Tanyong, Marikina City. Maraming salamat sa bawat isa na kasama natin ngayon. Tandaan po natin ang Pilipino tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Inihatid ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan, agapay din ng simbahan, sinasabi ko nga agapay din ng mga seniors, at ng FABC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Kasama natin si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Surely, goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Tuloy-tuloy lamang po tayo dito sa mga programa ng DCAS ngayong umaga at i-type po ninyo sa inyong comment section ngayon, purihin ang Diyos, siya ay dakila. Purihin ang Diyos, siya ay dakila. Hanggang sa muli.
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702
6: DZAM. Agapay ng sambayanan.
8: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
6: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita,

0: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes, 17 sa buwan ng Agosto taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, ilang paaralan nagdeklara ng class suspension dahil sa masamang panahon. Bilang ng mga nasawi sa habagat at nagdaang dalawang bagyo, umabot na sa 24. At sa kalakalan, economic growth na itala sa pinakamabagal na antas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Suspendidong muli ang klase sa ilang mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, Agosto 17, dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Sa National Capital Region, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Caloocan, Paranaque, Pasay, Pateros at Valenzuela para sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Sa Maynila, suspendido naman ang klase mula kinder hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Bulacan, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Kalumpit, Hagunoy, Malolos, Marilao at Paumbong. Sa Kalumpit, Hagunoy at Malolos ay ipatutupad ang alternative delivery modality. Suspendido rin ang klase sa ilang lugar sa Batangas, Benguet, Cavite, Pangasinan, Pampanga at Tarlac. Pinapayuhan ang mga mag-aaral, magulang at guro na manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo ng inyong mga lokal na pamahalaan at mga paaralan dahil maaari pang madagdagan ang mga lugar na magkakaroon ng class suspension.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Umabot na sa 24 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis at Maymay at ng habagat. Ito ay ayon sa Office of Civil Defense. 15 umano ang nasawi na mula sa Benguet habang tig-3 sa Rizal at Batangas at 1 sa Quezon. Kabilang sa mga naiulat na sanhi ng pagkamatay, ang landslide, pagkalunod, rock slide, pagbagsak ng puno at pagkakuryente. Samantala, 17 ang nasugatan sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal at Cavite. 3 naman mula sa Batangas ang patuloy na nawawala. Sa kabuuan, mahigit 4.7 na milyon katao o 1.4 na milyong pamilya ang naapektuhan ng mga weather disturbance sa ilang bahagi ng bansa. Nasa higit 31,400 naman ang pansamantalang naluluyan sa 407 evacuation centers. Umabot din sa 1,845 mga bahay ang napinsala, kabilang ang 178 na tuluyang nawasak. Samantala, tinatayang nasa 689.66 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang 2 pang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Apektado pa rin ang habagat ang Luzon at ang kanlurang bahagi ng Visayas, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan at Nueva Vizcaya, gayon din ang Occidental Mindoro, ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Ang Visayas at ang natitirang bahagi ng Luzon at ang Mindanao ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Samantala, itinaas ng PAGASA ang yellow rainfall warning sa Zambales at sa ilang bahagi ng Bataan dahil sa patuloy na mga pag-ulan. Posible ang pagbaha sa mga lugar na mababa at madaling bahain, kabilang ang Dinalupihan, Abukay, Samal, Orani, Hermosa at Morong sa Bataan. Inaasahan din ang pag-ulan sa Laguna, Quezon, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan at Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite at Rizal. Pinapayuhan na ang publiko na mag-ingat at manatiling nakatutok sa mga abiso ng pag-asa. Ang agwat ng temperatura ngayong araw ay maglalaro mula 27.3 hanggang 30.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 542 at lulubog dakong 618 ng gabi.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Economic growth na itala sa pinakamabagal na antas. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Very disappointing. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2.3% economic growth ng Pilipinas sa second quarter ng 2026. Ito na ang pinakamabagal na GDP growth mula noong 2021 o mula nang magsimulang bumawi ang ekonomiya matapos ang pandemya. Sinabi ni Marcos Jr. na isa sa mga dahilan nito ang pagkaantala ng public spending matapos muling suriin ng pamahalaan ang mga proyekto at kontrata dahil sa mga aligasyon ng katiwalian sa sektor ng infrastruktura. Ayon sa Pangulo, nasa 7% ang kakulangan sa paggasta ng pamahalaan kumpara noong nakaraang taon. Ngunit tiwala siyang mababawi at malalampasan pa ito bago matapos ang taon upang makatulong sa pag-angat ng ekonomiya. Sa iba pang balita, hinimok ni Senate Labor Committee Chair Joel Villanueva ang Department of Labor and Employment o DOLE na magpatupad ng assistance measures para sa minimum wage earners habang dinidinig ang kaso laban sa 85 pesos na dagdag sahod. Ayon kay Villanueva, hindi dapat maapektuhan ang mga manggagawa ng pagkaantala sa proseso ng pagtatakda ng sahod habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, pinatupad ng DOLE ang preliminary injunction ng korte laban sa wage hike habang nakikipag-ugnayan ito sa Office of the Solicitor General. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 28 centavos sa US dollar, 44 pesos at 1 centavo sa Canadian dollar, 47 pesos at 88 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 32 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi papayagan ang confidential funds para sa mga ahensya gaya ng DICT o Department of Information and Communications Technology at DOTR o Department of Transportation. Mananatili lamang umano ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security gaya ng PDEA, Philippine Coast Guard at National Intelligence Coordinating Agency. Samantala, sinabi ni Gatchalian na kung haharap si Vice President Sara Duterte Carpio para depensahan ang proposed 2027 budget ng Office of the Vice President, hindi maaaring questionin sa budget hearing ang paggamit niya ng confidential funds. Paliwanag ni Gatchalian, may nakabinbin ng kaso kaugnay nito, kaya sub judice o hindi maaaring talakayin sa ibang proceeding habang dinidinig ng impeachment court. Kasabay nito, pinag-aaralan ng Senado ang posibilidad na ilipat sa hapon ang impeachment trial para mapabilis ang paglilitis. Layo ng panukala na magkaroon ng mas mahabang oras ang impeachment court at maisagawa ang target na ilang testigo kada araw. Samantala, inaasahang haharap ngayong araw ang mga senior disbursement officers ng OVP at Department of Education bilang mga pangunahing testigo ng House prosecution. Kasabay ng impeachment trial, sisimulan din ngayong araw ang halos dalawang buwang deliberasyon sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Ayon sa House leadership, hindi dapat maantala ang trabaho ng Kongreso dahil lamang sa impeachment trial. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Department of National Defense pinaninindigan ang pagpapatupad ng batas sa kabilang ng pagquestion ng China. Detalyadong impormasyon, feasibility study, kailangan umano sa flood control projects. At sa palakasan, Filipina tennis star Alex Iyala, tuloy ang laban sa Cincinnati Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit ng Department of National Defense o DND na walang karapatan ang alinmang dayuhang pamahalaan kabilang ang China na humingi ng kasagutan mula sa kagawaran. Ito ang pahayag ng DND matapos questionin ng Chinese Embassy ang pagkakasangkot ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa operasyon noong Mayo sa Sanjia Steel Corporation kung saan inaresto ng mga otoridad ang ilang Chinese workers. Kinwestiyon ng tagapagsalita ng Chinese Embassy kung bakit nakibahagi si Teodoro sa naturang law enforcement operation at kung bahagi ba ito ng kanyang mandato. Giniit naman ng DND na ang Chinese Embassy ang dapat umanong managot sa mga tanong kaugnay ng umano'y pagkonsinti nito sa illegal na aktibidad sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Tinawag din ng DND na lantad na panghihimasok sa panloob na usapin ng bansa ang pahayag ng Chinese Embassy. Ayon kay DND spokesman Arsenio Andolong, patuloy na ipatutupad ng Pilipinas ang mga batas nito at hindi titigil sa pagsugpo sa mga paglabag kahit sino pa ang tumutol dito. Dagdag pa niya, hindi magpapasupil ang DND sa anumang dayuhang pamahalaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Mismong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kumwestiyon sa kalidad ng ilang proyektong itinatayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Remulla, maaring mas maging maayos at epesyente ang malalaki at komplikadong proyekto kung isasagawa ito sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Kabilang sa binanggit niya ang mahigit 9 bilyong piso na UP Philippine General Hospital Cancer Center na wala umanong nakuhang bidder. Kinwestiyon din ni Remulla ang mahigit 8 bilyong piso na Bureau of Immigration Building Project na matagal na umanong ginagawa. Iminungkahi rin niya sa National Bureau of Investigation na sa halip na magpatayo ng bagong gusali, maring bumili na lamang ng existing building mula sa pribadong sektor. Sumang-ayon naman si Public Works Secretary Vince Dizon sa ilang punto ni Remulla, partikular sa paggamit ng PPP para sa malalaki at komplikadong proyekto. Ayon kay Dizon, makatulong ang PPP para mapabilis ang konstruksyon, mapataas ang kalidad at maging mas epesyente ang gastos. Inamin din ni Dizon na hindi siya nasiyahan sa kalidad ng ilang proyekto ng DPWH kabilang ang Bureau of Immigration Building. Sinabi rin ng kalihim na handa ang DPWH na itigil ang kasalukuyang NBI Building Project upang makahanap ng mas praktikal na opsyon para sa bagong headquarters ng ahensya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na kailangang magkaroon ng detalyadong impormasyon at feasibility study ang mga flood control projects para maiwasan ang mga tinatawag na ghost projects sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, dapat nakalagay sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways ang eksaktong lokasyon, kabilang ang station number at geographic coordinates. Mahalagaan niya ito para maiwasan ang pag-audit or pag-uulit o pagdodoble sa mga proyekto at para hindi magkaroon ng mga proyektong nasa dokumento lamang ngunit wala naman talaga sa aktwal na lugar. Giit pa ng Senate President, kailangan din ng feasibility study para matiyak kung makatutulong talaga sa pagbaha ang isang proyekto bago ito pondohan. Samantala, nasa 107 billion pesos ang panukalang pondo para sa flood control projects sa 2027. Sinabi ni Gatchalian na magiging mahigpit ang Senado sa transparency sa mga pagbabago o dagdag sa pambansang pondo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, nakita ng ilang residente sa Marikina na masumina ang pagbaha sa kanilang lugar sa kabila ng malalakas na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa mga residente, mas mababa at mas mabilis umanong humupa ang tubig baha kumpara nitong mga nakaraang taon. Iniuugnay nila ang pagbuti ng sitwasyon sa mga isinagawang river improvement at flood control projects sa Marikina River. Sa kabila nito, patuloy pa rin minomonitor ng mga residente at ng lokal na pamahalaan ang antas ng tubig sa ilog lalo na kapag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ang karanasan ng Marikina ay muling nagbigay pansin sa kahalagahan ng maayos na flood control projects sa mga lugar na madalas makaranas ng pagbaha. Kasabay nito ang patuloy na diskusyon sa bansa tungkol sa kalidad, pagiging epektibo at paggamit ng pondo para sa mga flood control projects.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: 110 million pesos na evacuation centers itatayo sa Silay at Talisay at sa iba pang mga bayan. Para sa iba pang balita sa mga lalawigan, narito si Shekinah Abalon.
3: Itatayo ang dalawang evacuation centers sa Silay at Talisay City, Negros Occidental na pinondohan ng national government sa pamagitan ng Department of Public Works and Highways. Aabot sa 55 milyong piso bawat isa ang halaga ng naturang proyekto. Layon nito ang magsilbing ligtas na pansamantalang tirahan ng mga residenteng maapektuhan ng bagyo, baha, storm surge, lindol, sunog at iba pang kalamidad. May lawak na 1,500 square meters ang bawat pasilidad at magkakaroon ng sleeping areas, comfort rooms, medical areas, kitchen at imbakan ng relief goods. Target din itong palakasin ang disaster preparedness at response ng dalawang lungsod. Samantala, bumagsak ang bilang ng mga turistang dumadayo sa Baguio City dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ayon sa tourism stakeholders sa lungsod, naapektuhan ng masamang panahon ang turismo dahil mas kaunti ang mga bumabiyaheng turista at nagkakansela ng kanilang mga booking. Dahil dito, ramdam ang epekto sa mga hotel, restaurant, transport services at iba pang negosyo na umaasa sa mga turista. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa Baguio, lalo na ang paglambot ng mga lupa habang nagpapatuloy ang pag-ulan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Haharapin ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong malaking hamon sa Cincinnati Open matapos umabante sa third round. Makakaharap ni Ayala ang world number 10 na si Amanda Anisimova ng Estados Unidos. Umakyat sa round of 32 si Ayala matapos umatras si Romanian Elena Gabriela Ruz dahil sa injury, habang tinalo naman ni Anisimova si Zeynep Zonmez 6-2, 6-3. Nakatakda ang kanilang laban ngayong Lunes ng gabi, August 17, sa Mason, Ohio.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Target ng Pilipinas na wakasan ang 40 taong paghihintay sa Asian Games Men's Golf Gold. Pangungunahan ni na Rico Hoey, Miguel Tabuena at Justin De Los Santos ang national team sa kompetisyon sa Japan mula September 30 hanggang October 3. Si Hoey ay regular sa PGA Tour, si Tabuena ay may karanasan naman sa LIV Golf, habang si De Los Santos ay naglalaro sa Japan Golf Tour. Huling nakamit ng Pilipinas ang ginto noong 1986 Seoul Games sa pangunguna ni Ramon Brobio. Umaasa ngayon ang tatlong Pinoy aces na wakasan ang apat na dekadang gold medal drought ng bansa. Sa pagbabalik ng ating balitaan, House Bill para palawakin ang crop insurance aprobado na sa Kamara. Mga ahensyang lumalabag sa rules sa confidential funds dapat umanong panagutin. At sa ibang bansa, magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia, umabot na sa 47 ang nasawi.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo. Aprobado na sa House of Representatives ang panukalang batas sa naglalayong palawakin at palakasin ang serbisyo ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Layunin ng House Bill 10365 na mas maraming magsasaka at mangingisda ang maprotektahan laban sa pagkalugi dahil sa bagyo, baha at iba pang kalamidad, sakit ng halaman, hayop at isda at ng peste. Sa ilalim ng panukala, hindi lamang palay at mais ang maaring masaklaw ng insurance. Kasama rin ang high-value crops, livestock, aquaculture at fishery products, agroforestry at forest plantations. Mariring saklawin ang makinarya, kagamitan, transport facilities at iba pang infrastruktura na ginagamit sa agrikultura. Kasama rin sa panukala ang life at accident insurance para sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, mahalaga ang insurance dahil kapag tinamaan ng kalamidad ang isang magsasaka, hindi lamang ani ang nawawala kundi pati puhunan, kita ng pamilya at ang kakayahang makapagtanim muli. Sa ilalim din ng panukala, mananatili ang government premium subsidies para sa mga kwalipikadong subsistence farmers na nagsasaka ng hindi hihigit sa 3 hektarya. Pinapayagan din ng PCIC na makipagtulungan sa pribadong sektor, mga kooperatiba at farmers associations para makapagbigay ng mas maraming insurance products. Naipasa ang panukala sa Kamara sa botong 201 na pabor, 0 na tutol at 0 na nag-abstain.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit ni House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonto Adyong na dapat ding panagutin ng iba pang ahensya ng gobyerno na mapatutunayang lumabag sa mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Adyong, kailangang habulin ang mga opisyal na hindi sumusunod sa Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga alituntunin sa paggamit, paglalabas at pagliquidate ng confidential at intelligence funds. Anya, dapat masigpitan ang mga proseso sa paggamit ng confidential funds at hindi lamang ang mismong pondo ang dapat pagtuunan ng pansin. Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, inilahad ng state auditors ang umano'y irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Sinabi ni Adyong na sa mga nakaraang ahensyang may confidential funds, karaniwan umanong nasusunod ang audit requirements at nakapagsusumite ng mga kinakailangang dokumento.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang pangyayari, iniutos ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang imbestigasyon sa umano'y pagkaantala ng responde sa isang emergency call sa Taguig. Nauwi sa pagkasawi ng isang 71 taong gulang na lalaki ang insidente matapos itong atakihin sa puso. Ayon sa anak ng biktima, halos 10 minutong tumatawag siya ang kanilang pamilya sa 911, ngunit walang agad na tumugon habang nangangailangan ng emergency assistance ang kanyang ama. Nang dumating ang ambulansya, wala umano itong automated external defibrillator o AED at iba pang mahalagang kagamitang medikal. Dahil dito, napilitan umanong magsagawa ng CPR ang pamilya habang wala pang medical personnel na tumutulong sa pasyente. Sinabi ni Remulia na agad namang kumilos ang 911 hotline nang matanggap ang distress call. Kaya susuriin ngayon ng DILG ang naging tugon ng 911 at ang mga kagamitang dala ng responding ambulansya para matukoy kung nagkaroon nga ba ng pagkukulang sa emergency response.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nasawi ang isang mag-asawa matapos kumalat ang wildfire sa Salamina Island sa Greece. Natagpuan silang wala ng buhay malapit sa kanilang bahay sa lugar kung saan nagsimula ang sunog. Mahigit 500 katao naman ang inilikas dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Ilang bahay din ang napinsala habang 5 ang dinala sa health clinic. Tumulong sa pag-upula ng apoy ang halos 200 firefighters kasama ang mga eroplano, helicopter at water tankers. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umabot na sa 47 ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa East Nusa Tenggara Province sa Indonesia. Ayon sa Disaster Agency, 101 ang nasugatan habang 5,270 ang lumikas at nanunuluyan sa evacuation centers. Pinakamaraming nasawi sa Manggarai na may 23 at 17 naman sa East Manggarai. Samantala, 1,357 na bahay ang napinsala, kabilang mahigit 500 na lubhang nawasak. Nasira rin ang 73 paaralan, 36 na health facilities at 38 na tanggapan ng gobyerno. Patuloy ang pagtugon ng mga otoridad sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng malakas na lindol.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit, Kabanatang 55, Talatang 22. Ilaga kay Yahweh iyong sulinanin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Agosto 17, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:58.
4: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.

0: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Mabilis ka bang makamove on kapag mayroon kang maling nagawa? Probably a poor decision that resulted in a substantial financial loss o kaya ay maling diskarte na nauwi sa pag-alis ng isang empleyado o kliyente. How do you recover and move on from major professional blunders? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Paano nga ba tayo babawi kapag mayroon tayong pagkakamali na nakaapekto sa ating trabaho at negosyo? Una, admit your fault. For many people, admitting their mistake is a difficult challenge. Pero diyan nagsisimula ang pag-usad at paglago buhat sa ating mga pagkakamali. Accepting responsibility for your mistake is the first big step towards recovering from a major blunder. Huwag na huwag mong ipapasa ang sisi sa iba dahil wala itong magandang ibubunga. Mas lalo lamang lalaki ang iyong problema. Tanggapin at harapin ang iyong pagkakamali. Pangalawa, find ways to make up for your blunder even if it costs you. Ang totoong pagtanggap sa iyong pagkakamali ay pagiging handa rin na harapin ang consequence nito. An apology is empty if there is no restitution. May food delivery na naantala ng ilang oras at ilang customer ang nagkanda gutom-gutom dahil dito. Your sorry is good, but your customers need food. Humanap ng paraan para bumawi. Pangatlo, forgive yourself and move on. Minsan ay napatawad na tayo ng ibang tao at nakalimutan na nila ang palpak na nagawa natin. Pero di pa rin tayo makamove on dahil di natin mapatawad ang ating sarili. Forgive yourself and learn from your mistake. Di nga ba't isa sa mahuhusay na guro ng buhay natin ay ang ating mga pagkakamali? Ang professional blunders natin ay parang MBA program na rin, as in, makakabawi ako. Do you feel bad because of a blunder you made at work? Admit your fault. Find ways to make up for it and forgive yourself so that you can move on. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today!
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi,

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ikay susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
5: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
6: Oras na, Pilipinas!
7: Programang nag-aangat ng kamalayan sa mga napapanahong isyu ng lipunan.

0: Galit na naman yung ulan.
1: Sabi niya, hello!
0: Hindi pa ako tapos. Kala niyo, ah.
1: Sabi niya, happy Monday sa inyo. Grabe.
0: Oo.
1: Ang klase, ano?
0: Zero, ano tayo, visibility.
1: Oh.
0: Visibility.
1: Oo. Pero grabe traffic kanina nang papunta ako.
0: EDSA yan.
1: Yes.
0: So. Eh, maraming walang pasok.
1: Kaya nga, sabi ko, bakit kaya, ano ba, may aksidente ba? Mamaya malalaman natin siguro.
0: Oo nga.
1: Ano, akala ko, akala ko patapos na yung...
0: Pero, sumikat na kasi yung araw nitong Sabado. Nga. Medyo kahapon ng umaga.
1: Mm-mm.
0: Maliwan. Napapaglaba nga ako
1: Nga.
0: Ewan ko lang ngayon kung basa na siya ulit.
1: Nag-weekend lang yung ulan. Sabi niya, pahinga muna sa Monday na ulit.
0: Kaya yan, buong lakas na naman siya. Kumusta po ang weather sa inyo kaagapay? And kumusta rin ang baha? Welcome back na rin ba ulit sila? Matapos niyong makalinis-linis kahit paano nitong Sabado at Linggo. Eto, at nagpaparamdam na naman ba siya?
1: Yeah.
0: Sana po'y safe naman kayong naaabot ng aming broadcast ngayon mula dito sa Taluktok ng One Corporate Center. Para sa oras na Pilipinas, dito po sa Pasig City, Philippines, kami ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhicat. Tama po, si Sister Heidi ta... sana po kayo ay tuyo, lalo na ang inyong mga labada. At kung hindi niyo po napapansin, sana kayo gising na yung mga nagsampay po noong kinalaunan.
0: Ang daming ganyang post. Ano daw ba yung magandang gawin para hindi amoy kulob?
1: Oo nga.
0: Ang labada. Kasi marami nga sa loob ng bahay nagsasampay ngayong mga panahong
1: pero
0: to.
1: Pero may epekto ba yung mga fabric conditioner?
0: Yung iba naglalagay daw ng suka sa huling banlaw.
1: Okay.
0: Kaunti lang naman daw. So, huwag kang magpanic. Hindi magiging amoy suka yan. Amerikana mo.
1: Hindi niya amoy kulob.
0: Amoy adobo.
1: Haluan mo na rin ng konting toyo, paminta.
0: A dash. A pinch. Ganyan. Yan daw yung technique. Tapos yung iba, parang ewan ko ngayon na, hindi naman tayo nag-i-endorse. Parang effective din daw yung may humidifier ka.
1: Ah.
0: Ayun, oo. Ang dami rin yung parang sumisip-sip ng kwan na. ng mga pwedeng moist, ganyan.
1: Hindi, para sa damit?
0: Sabi nila, hindi rin daw nakakaamoy kulob pag may humidifier. Yan ang usap-usapan ng mga netizens. Kasi nga, sharing na ngayon ng mga best practices. Kasi ba naman, dalawang linggo na tayong inuulan, di ba?
1: Oo, tsaka tuloy-tuloy.
0: Ayan, alam mo naman ang mga nanay ayaw na natatambak ang labahin. So, dapat tuloy-tuloy pa rin yung mga household chores.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat ayos pa rin ang amoy kahit hindi na ibilad sa araw, di ba?
1: Kaya baka yan ang magbigay dapat sila ng mga comments.
0: QATD natin.
1: Ano yung base practices?
0: Para hindi amoy kulob ang labada.
1: Pero totoo yan. Totoo yan yung labada kapag hindi mo binibilad talaga. Iba talaga.
0: Uy, dati nga nung araw, di ba? Pinapalo-palo pa yan. Kinukula-kula pa yan. Talibasa, di mo ginawa yun eh.
1: Alam ko naman
0: kaya,
1: yun.
0: Kaya kingiti-ngiti ka lang dyan.
1: Nakikita ko naman, pero hindi ako ang naglalaba. Ang
0: nagkukula pa nung araw.
1: Ang toka ko kasi dati, nung...
0: Nung lumalaki ka pa lang.
1: Sa mga pinggan, yan ang aking... yan ang aking mga binabasag.
0: Tagahugas ka ng pinggan.
1: Tagabasag ng mga
0: Kaya, paunti na paunti ang baso.
1: Meron sa amin yan eh. Yung isa kong kapatid ko sa luto.
0: Luto.
1: Isang kapatid
0: sino
1: ko.
0: Ang kusinero?
1: Yung si brother ko, si Kuya Greco, si
0: Greco.
1: Rino Nazareno, yung eldest namin, yun ang sa laba.
0: Ah, labandero naman siya.
1: Inuubos
0: ikaw ang,
1: lang. Ako sa
0: plato. Ba't plato lang, yung kaldero?
1: Ah, kasama yun.
0: Mahusa. Kasi iba iniiwasang maghugas ng kaldero, di ba?
1: Hindi, kasama yun.
0: Kasama
1: kasi
0: yun,
1: lugi naman sila. Pati
0: yung ninis ng banggera.
1: Ah, kasama yun.
0: Kasama yan.
1: Eh kasi, lugi naman. Oo. Pero wag mo akong paggagawin dun sa iba.
0: Focus ka lang.
1: Ano tayo? Tasking, di ba?
0: Ayan, o. Oh. Oh, sige po, samahan nyo kami. Siyempre, marami na naman tayong paksa na pag-uusapan. Oo, dahil resume ulit ang trial ngayon. So, meron muna tayong explainer. Oo, yeah. Napag-usapan kasi to last week. Ano ba yung mga misleading question?
1: Yan, leading at misleading.
0: Leading versus misleading question.
1: Yan, oo.
0: Para kasi mahaba-haba pa to eh. Para pati tayo,
1: matututo.
0: Alam natin, di ba? Kung tama na ba, mali na ba yung pag-examine sa mga witness na sumasala.
1: Yeah. Pero actually, no, as we continue, as everybody continues to learn together.
0: Correct.
1: As a community, doon sa tamang pagtatanong, tamang pagsagot, tamang objection, makikita mo ang mga principles talaga ng trial, ma-apply mo sa daily life.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga pagtatanong, di ba? Mm-hmm. O for example, sinabi daw, nagde-drive yung si Mister.
0: Oh.
1: Sumakay ang isang kaopisina na bata't maganda. Oh. Tinanong daw ng kanyang asawa, saan mo hinatid ang babae mo?
0: Oh, babae mo?
1: Oh. Agad, misleading agad.
0: pag sumagot si Mister,
1: pag
0: sinagot
1: sa
0: kubaw.
1: Mo, sa kubaw.
0: Oh, ay, babae mo nga.
1: Babae mo nga. Oh, misleading yun kasi, yun ha. So, mamaya ho, matututunan natin ha. Yeah. So, dapat maayos din. Tsaka dun sa mga, sa sagot naman, pwede ka mag-object. Objection. Misleading yung question mo. Ha? Wala akong sinasabi na ka-opisina. O, kaya.
0: Wala akong sinasabi na.
1: Wala akong sinasabi. Wala, hindi, una sa lahat, hindi na-establish na yun ay babae niya. Di ba?
0: Yeah. Yan ang liliwanagin natin.
1: Misleading yun.
0: Misleading.
1: Oh, yan,
0: may ano na agad, conclusion.
1: Conclusion. Mm. Oh, conclusion, di ka makapasok.
0: Conclusion eh.
1: Kung opinion,
0: pwede ka
1: pumasok. Opinion.
0: Opinion
1: okay.
0: Eh.
1: Tignan natin kung naintindihan.
0: Ang gulo natin.
1: Okay.
0: Nagagawa ng ulan ng ulan eh.
1: Oo,
0: sige po. Hello and good morning. Samahan mo kami sa iyong panonood dyan sa Facebook Live.
2: Hello po.
0: Kumusta rin ang weather sa inyo dyan, mga ka-YouTube channel?
2: Hi po.
0: And salamat din ang marami sa mga gumagamit ng ating radio app.
2: Good morning.
0: Of course, sa mga Team Radyo at PM Radios pa rin.
2: Happy listening!
0: Of course, dito rin sa ating mga kaagapay sa biyahe.
2: Take care!
0: Alright, ang ating mga ka-team positive, co-pilot natin dito, si Nathaniel Peralta.
3: Ako po si Principe Amante, maasamong handa sa lahat.
0: Katuwang si Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shai.
0: Nasa studio rin si Ara Negad.
5: Good morning!
0: At sa ating prod team pa, thank you kay Dessa Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa.
0: Gayun din naman kay Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Sa ating RTV, si Lourdes Magtunaw. Ay! Sila... Si Angelica Kalayog pala.
1: Double billing yan.
0: Ito kasi dito sa chat eh. Si ano, love ni Nathaniel, si Angelica Kalayog.
8: Aagapayan ka, kaibigan.
0: And shout out din sa ating engineering at Bukawet Tech people.
9: No problem.
0: Yan, binabasa ko kasi mga instruction dito ni Dessa kaya siya inamag. Noted, Ma'am Dessa. Okay, at syempre, samahan nyo kami hanggang 8:25. Yun, may mga nagsishare na paano mabango ang laman.
1: Yan, yung mga sharing. Sharing is caring.
0: Sharing ng best practices, Fabcon ano po na anti-back at anti-kulog.
1: Uy.
0: Era.
1: So ano nga, effective niya. Yung mga fabric conditioner.
0: Effective pa rin, pero iba pa rin daw pag may suka. Oo, yung suka din, tinip din yan sa akin dati ng mga kaagapay, ilagay ko rin daw sa sinaing para hindi mabilis mapanis. Galing ng
1: galing,
0: suka.
1: No? Galing talaga.
0: O, eto to, lalong gaganda ang araw mo. Sabi ni Josefina Franco, guwapo pala si Pastor.
1: Thank you.
0: Yun, no?

0: Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid.
1: Estrella Palpeg, konting sonrox po sa huling banlaw. Sa La Trinidad, Benguet. Eh ate, paano pag di color? O di nagkupas yun. Oh, di pang puti lang yun.
0: Baka kung konti lang. Pero baka pareho naman yung epekto ng sukat. Huwag niyo kong pagsasabayin eh. Baka naman pwede mo pagsasabayin yung suka at sunrocks.
1: Suka at sunrocks, di ko alam.
0: Bakit suka? Kasi tinatanggal yung amoy na kulob.
1: Parang meron siyang ganung ano, kakayahan. Lailani, okay. Sa Singapore siya, dehumidifier po, maganda siya. Ganyan gamit namin dito sa bahay. Sa Singapore siya,
0: okay.
1: Oo, yung amo niya, pag umuulan, maganda sa damit, di siya amoy kulob. Pang patuyo na rin yan sa damit. Pag walang dryer. Ah, ganun ba? Kunin ko nga ulit yung dehumidifier.
0: yung pinaraffle ko nga nung...
1: Bawiin ko nga. Effect na effect pala yun. O, sige. Okay. Oras natin, 7:21. Pag-aralan muna natin ang gabay mula po sa mayamang aklat ng kawikaan.
2: Kawikaan, kayamanan.
1: Proverbs 22:6, turuan mo ang bata na mamuhay ng tama at di niya yon makakalimutan hanggang sa pagtanda niya.
0: Yan, ganda no? Ito yung alam na alam natin, no? Sinasabi dito, ito ba yung train up a child sa English, ano? Yan, no? Train up a child in a way that he should go and when he is old, he will not depart from it. Turuan mo ang bata ng mamuhay ng tama. Ito karamihan na isa sa mga makikita natin na napaka-linaw na sinabi ng salita ng Diyos. Pero minsan, hindi natin napapansin ngayon sa mga siste ng mga pagpapalaki sa mga bata, ng mga magulang. Hayaan mo siya.
1: Kaya ba may ano? Generational divide?
0: Generational divide. Objection, Your Honor. No? Pero makikita natin, na sinabi ng ni Haring Solomon dito, no? Sinasabi na turuan daw ang bata na mamuhay ng tama kasi hindi mo pwedeng sabihin na hayaan mo siya para matuto siya. Totoo yan, experience is the best teacher. But the question is, you do not need to learn always based on your own experience. You could always learn from the experiences of others. Diba? And bilang mga magulang, kung hindi ho natin pala tinuturuan ang isang bata na mamuhay ng tama, at hinahayaan natin siya. Kasi sinasabi, masama sa kanyang self-confidence ang kinukorek siya ng kinukorek. Yan po ay maaaring magdulot talaga ng kapahamakan sa isang bata. No? Dahil, ito ang isang makikita natin kahit sa mga pag-aaral na lumabas, Sister Heidi, no? Ang mga bata na lumaki sa Sunday school at tinuruan ng tama na kanilang mga magulang at nakita. Ang pagtuturo ng tama, hindi lang pagsasabi, pero yung training up, no? Eh talagang kung sila man ay lumiliko at lumilihis ang kanilang buhay, somewhere along the line, sila ay manunumbalik. Kasi alam nila yung tamang gawi. Naalala ko ang sinabi ng isang pastor na aking kakilala nung aking kinamusta ang kanyang anak na aking kaklase noon, nung mga bata kami. Kasi alam ko medyo merong rebellious streak yung kaibigan kong yun. So tinanong ko, sabi ko, Pastor, kamusta na po si so-and-so na aking kaibigan? Ang sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, Jeremiah, sabi niya sa akin, because he is limited by what he knows. Siya ay nalilimitahan sa kung anong alam niya. At alam niya ang tama at mali. At alam niya rin na ang Panginoon ay naririyad kung siya ay magkakamalit, madadapat. Ako pinananalangin ko siya. Alam mo, tama yung tatay na yun. Kasi bandang huli, nung naipit at nagkaroon ng pagsubok sa buhay, alam na alam nung bata kung kanino pupunta at kanino lalapit. No?
1: So, parang prodigal son.
0: Parang prodigal son. Kasi pinalaki naman siya ng tama. Ano?
1: At, may naitanim naman.
0: May naitanim naman. Kaya nga, kapag wala tayong itanim, wala tayong anihin. So, sinabi na turuan. Pero ang pagtuturo na to, Sister Heidi, ha? Ito, sinabi, hindi lang ito isang wise saying, no? Pero ito ay isang instruction talaga sa mga tao ng Diyos, sa mga Hebrew, no? Nung mga panahon na sa mga Israelita kasi very

0: strict ang Panginoon sa kanila na ituro mo itong mga bagay na ito, ang salita ng Diyos, ituro mo sa iyong saling lahi. Kasi naalala nga natin, it's really the word of God, it's really the laws of God that distinguishes the Israelites amongst the other community.
1: Yes.
0: So kung hindi pala nila tuturuan ng kanilang mga anak, talagang sinasabi nga, hahalo na lang ang dekolor sa...
1: Maghahalo ang puti at dekolor.
0: Puti at dekolor. So,
1: kaya, kagaya sa panahon natin ngayon, kung hindi natin sila tuturuan, abay may magtuturo pong iba dyan.
0: Tama.
1: Na ibang paniniwala, ibang impluensya.
0: And ayon din sa pag-aaral, na ang mga bata na binigyan ng structure, no? Structure ang kanilang buhay, alam nila ang ini-expect nila, meron silang inuwian, alam nila na maayos ang kanilang pamilya, alam nila na every Sunday sila nag-church at sila nananalangin together, they grow up with more confidence at meron silang kaayusan sa buhay. At pero yung mga bata raw na hinahayaan lang ng hinahayaan, meron daw kahit papaano sa loob-loob niyan ay merong resentment. Kasi meron silang feeling na hindi sila ginabayan at tinuruan. Kaya nga, taling tandaan, no? Turuan natin ang bata ng mamuhay ng tama at di niya makakalimutan hanggang sa kanyang pagtanda. At tayo mga matatanda, lagi natin inaalala ngayon, tama pala si nanay. Tama pala si tatay.
1: Correct. Proverbs 22:6, memory verse ito na nga, karamihan. Pero sana di lang manatili sa memorya, kundi talagang i-apply po natin sa buhay. Lalo na kung tayo'y mga guardian. Diba? Iba na landscape ng Filipino family ngayon, di ba?
0: Oo, pero na ikaw ba nasasabi mo rin yung ibang kasabihan ng iba na sinasabi, as you grow old, your parents becomes... wiser.
1: Oo, diba? Ang dami talagang, tama talaga sila. May point talaga
0: May
1: sila.
0: Point.
1: May
0: tapos,
1: point talaga.
0: Tapos ikaw na ngayon nagsasabi sa anak mo, diba? Pagtanda mo, maintindihan mo yung sinasabi
1: ganun
0: ko.
1: Alright, 7:27 na ng umaga. And belated, happy wedding anniversary pala sa inyo.
0: Uy! Sa akin. Diba? Sa akin.
1: Sa inyo. Mag-asawa. Sa iyo
0: happy. Lang. Happy anniversary, mahal.
1: Nok. Mahal ba tawagan nyo?
0: Mahal na kasi pang
1: 15 years. Ayun,
0: 15 years.
1: Meron tayong weather forecaster na nasa linya ngayon. Alamin natin itong patuloy na pag-ulan. Ano bang dahilan niya? Si Ma'am Charmaine Varilla, magandang umaga po.
2: Yes po, magandang umaga din po sa inyo. Maging sa ating mga tigapakinig. Narito ang ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan nga. May binabantayan tayong low pressure area na huling na mataan sa layong 1,040 kilometers silangan ng Northern Luzon. At wala pa naman itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit sa loob ng 2 hanggang 3 araw ay posible itong maging isang ganap na bagyo. Samantalang habagat pa rin ang umiira sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot nga yan ng mga pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan dito sa mga Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Samantala, maging makulimlim din ang kalangitan dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Cordillera at Central Luzon, Ilocos Norte, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Antique. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon nga ang aasahan, ngunit andyan pa rin yung chance ng mga pulupulong pangapagulan na dadali ng habagat at localized thunderstorm. At sa pagiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gilo warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang Lidas para dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Ma'am Charmaine, opo, itong si Pastor ni Takang-Taka, medyo sumikat kasi yung araw nitong Sabado at Linggo eh. Tapos ito po bang week na to? Dire-diretso na naman ang ulan natin?
2: Yes po. So nakikita po natin, no, especially pagdating ng Tuesday to Wednesday, mas malakas po yung mga pag-ulan na asahan dito sa Metro Manila. Pero for the succeeding days, by Thursday to Friday, nakikita po natin yung bahagyang improvement ng weather, though halos magiging makulimlim pa rin po all throughout the day.
0: Ma'am Charmaine, ito po bang low pressure...
1: LPA, na binabantayan.
0: Na binabantayan ay sinasabi may potential po siya na maging bagyo.
2: Yes po, tama po kayo, no? And currently nga, meron na itong medium chance na maging isang ganap na bagyo at patuloy po natin tinutukan. Kung sakali man magiging bagyo po, ay papangalanan natin Neneng.
1: Neneng. Neneng. Okay. Ma'am, ngayon ba, ano ang rainfall warning natin?
2: Currently po ay dito sa may Metro Manila, nag-expect po tayo na aabot po ng less than 50 millimeters naman yung mga pag-ulan. Pero yung nakataas po na warning for area ng Metro Manila, more on nakaano lang naman po tayo, weather advisory or rainfall advisory. Pero posible nga na pag magtuloy-tuloy po itong ganitong klaseng pag-ulan, maaaring magtaas ng heavy rainfall warning dito po sa area ng Metro Manila.
1: Okay. Thank you, Ma'am Charmaine.
2: Yes po. Thank you.
1: So, mga information na very helpful.
0: Yeah. Pero na, interestingly, yung low pressure area is nandoon sa eastern part, no? Tama ba? Oh, eastern part.
1: Mm.
0: Pero itong habagat at itong malakas na hangin ay galing naman sa western part. So, tingnan natin.
1: Ayan. So, buong sana linggo pa daw maulan.
0: Oo nga.
1: So, paano to? Ang daming talagang class suspensions, no? Oo, sana nga makabawi mga students natin. Mm-hmm. Lala na nga ng learning crisis.
0: Pero kapag ano ba? Mm. Kapag walang pasok,
1: ay, yung iba nag-alternative.
0: Ayun nga, di ba? Kasi may, ang tawag doon, mga asynchronous system sila. Okay.
1: Yan. So, yun nga, nakakapag-adapt na tayo sa ganyang sistema.
0: Homeschool kasi kami. Ng aking anak. So,
1: ikaw nagde-declare kung may pasok o wala. Hello kay Danebia.
0: Lagi may pasok.
1: Mula sa Balayan, Batangas. Kumusta po kayo dyan? Si hello. Miriam De Los Santos, baking soda. Ang sinasama niya daw sa huling banlaw. At mabango nga po talaga with the Fabcon pa rin naman. Yun. Sa church daw ni na Ate Dig na umali, may song part ang mga bata sa worship. And they are being prayed for and blessed by our pastors. Yes. May Sunday school din po sila.
0: Yeah.
1: Yun yung hello part ng training. Yeah. Ano, dun sa dagdag ni Ate Dig na hello sa ating kawikaang kayamanan.
0: Sa amin din, sa by every Sunday, no, may memory verse ang mga bata at pinagpipray sila.
1: Very good,
0: sila
1: very
0: out
1: good. Yan. Pero wala pa tayong official na QOTD, ha?
0: Akala ko
1: intro to intro pa lang.
0: Okay. Akala ko yung para hindi maging amoy tulog. Hindi pa.
1: Madonna, Miranda, pagpapamilya, pakikipagkaibigan, pagkain, pagsasaya, pananampalataya.
0: Oy.
1: Pagyamanin ang mga ito mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Oy. Ayun, si Ate Digna, meron din siyang tip. Yung suka daw, nagme-maintain ng color na mga damit aside nga dun sa kanyang refreshing effect.
0: Pero di ba merong
1: ganun pala yun.
0: May suka. Anong klaseng suka? Marami kasi mga suka eh. May kasi di ba ilagay mo dun yung may kasamang sili.
1: Huwag naman
0: sili
1: yung pinakurat.
0: Kasi di ba mamaya yun kasi kumakain ng chicharon. Yes. Oh, diba?
1: Talagang adobo ka na niya.
0: Hindi kasi, di ba yung puti? Kasi yung yun
1: baka
0: na,
1: yun
0: white
1: lang,
0: vinegar.
1: Baka yun lang,
0: so ang puti. Yun. Linawin.
1: Wala
0: linawin
1: yung pinakurat.
0: Hindi kasi pagka akala nila sa, ano yun, sa decolor at, ano yun?
1: Puti.
0: Puti. Baka yung sukang puti daw yung sa puti.
1: Pag sukang decolor, pinakurat.
0: Pinakurat. Oo, kasi
1: ikaw pag may gumawa diyan, balikan tayo ha. Ordinaring suka lang daw. Sabi ni Kang Kung Kang Cornets. Yun, oh.
0: Okay.
1: Kasi nagtatanong kay ordinaryong suka.
0: Ano ba yung ordinary?
1: Sa sukang puti. White vinegar.
0: Yan, white vinegar. Okay, ha? Dinamin natin.
1: Hindi rin cane.
0: Oo,
1: hindi
0: rin yung apple cider.
1: Wow.
0: Apple cider. Masarap din yun.
1: Uh-oh.
0: Iniinom yun.
1: Hindi rin balsamic.
0: Huwag rin balsamic.
1: Puti lang, sukang puti.
0: Puti lang. Puti. Sukang puti.
1: Sa success na tayong mga labandero at labandera.
0: Mahirapan sila.
1: Tingnan na muna natin si Des Girl. Makinig muna tayo sa hatid niyang trivia dito sa Bida Bandila.
3: Bida Bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello kaagapay! Tessa the Explorer is here at samahan ninyo ako sa isang makulay na paglalakbay sa mundo ng kalikasan at kaligtasan. Noong nakaraan ay tinuklas natin ang deadliest disaster sa buong mundo. Pero ngayon, tutuklasin naman natin ang malalakas na bagyo, malalalim na lindol, malalakas na baha, at kahit ang pagsabog ng mga bulkan sa bansang Pilipinas. Pero huwag kayong mag-alala. Habang natututo tayo, matututunan din natin kung paano maging handa at protektahan ang ating tahanan at ang

0: ating mundo. Tara na, magsimula na ang ating adventure. Bukod sa ibang mga bansa, narito rin ang malalaking sakuna na nangyari sa Pilipinas. Ito ay mga bagyong hindi malilimutan. Gaya ng bagyong Yolanda, ang bagyong nagwala sa kasaysayan. Noong November 8, 2013, dumaan si bagyong Yolanda sa Visayas. Tinangay nito ang mga bahay, puno at buhay ng mahigit 6,000 na katao. Isa ito sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas at hindi basta-basta makakalimutan. Nandyan rin ang Bohol earthquake noong 2013. Ito ay ang lindol na gumiba sa isla noong October 15, 2013 na isang 7.2 magnitude na lindol ang yumanig sa Bohol at Negros Oriental. Mga 222 katao ang nasawi. Maraming simbahan at bahay ang gumuho. Ang Chocolate Hills ay napinsala at napakaraming pamilya ang nawalan ng tahanan. Andyan rin ang bagyong Ondoy na tinatawag na baha ng dekada, kung saan tumama si bagyong Ondoy sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. At mahigit 400 ang namatay at libo-libong bahay ang nalunod sa baha. Isa ito sa pinakamalaking baha na naranasan ng bansa. At ang pinakahuli, ang Mount Pinatubo eruption noong 1991, ang pagsabog na nagpalamig sa mundo. Noong June 15, 1991, sumabog ang bulkang Pinatubo sa Zambales at Pampanga. Mahigit 800 ang nasawi, napinsala ang maraming bayan at nagdala ito ng malamig na klima sa buong mundo dahil sa abo na umabot sa Kalawakan. At mayroon ding mga recent na earthquake na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero dahil sa mga ginagawa ng tao tulad ng pagputol ng mga puno, maling pagtatapon ng basura, at pagpapalawak ng mga bahay sa mga delikadong lugar, lalong tumitindi at lumalala ang epekto ng mga sakuna. Kaya ano ang pwede nating gawin? Hindi tayo powerless kaagapay. Simulan natin sa maliit na bagay. Ang kalikasan ay kayamanan na dapat nating mahalin at respetuhin. Kung gagawin natin 'to, mas magiging handa tayo sa anumang pagsubok. Sa kabila ng mga unos, tandaan natin ang bawat pagsubok ay pagkakataon para mas maging matatag at mas matalino at mas mapagmahal sa ating mundo. Lourdes Magtunaw po, nagsisilbing gabay ninyo sa bawat kwento ng kalikasan at kaligtasan. Ingat lagi kaagapay at sama-sama tayong maging bida sa pagprotekta sa ating tahanan at ng buong mundo.
1: Bida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida, pandila.
2: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
3: Oras na, Pilipinas. Ronda, kalsada.
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozales.
6: Good morning, Sir Charlie.
7: Yes, good morning din sa iyo, hey din, Attorney Jeremiah. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At ang EDSA Southbound nga po, dyan natin natingnan ang daloy ng traffic na kung saan nakakaranas po na yung moderate to heavy traffic mula po dyan na sa may Dario Bridge, sa may Muñoz, at tuloy-tuloyan hanggang dito na sa may North Avenue MRT Station. At mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may Scout Borromeo, paakyat ng Timog Flyover. Tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Mabagal din ang daloy ng traffic sa may Reliance, papunta naman ng Guadalupe Cloverleaf. At ito yung mga pababa ng JP Rizal. At halos dumudugtong na rin po yan patungo naman ng Estrella at Buendia hanggang makarating na ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Pag sapit naman dyan sa may tramo sa Pasay, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound daw lang EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may paakyat ng Magallanes sa flyover hanggang Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic din dyan naman po sa may approach ng Pioneer sa Mandaluyong at tuloy-tuloy yan ang pagbagal hanggang sa may Ortigas. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan naman po sa may D3 ng Camp Aguinaldo hanggang

0: kang Santolan. After naman ng Santolan, may bahagyang pagbagal na lamang diyan naman po sa may west, sa may North Avenue hanggang sa may Bansalangin U-turn slot. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane, apektado na rin ang pagbagal diyan na simula diyan sa may panulukan ng Congressional at Luzon Avenue papunta ng Commonwealth Luzon flyover hanggang makarating na po yan dito na sa may Ateneo Gate 3. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagbaba ng C5 Libby sa flyover hanggang sa may Green Meadows. At moderate to heavy traffic din sa may packet ng C5 Ortigas sa flyover hanggang makarating naman yan ang Bagong Ilog. Pagsapit naman dyan sa may Kalayaan sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Market yung mga papasok na ng Bonifacio Global City. At pagsapit naman dyan sa may bahagi naman ng McKinley, moderate to heavy traffic din hanggang dito na po yan sa may bahagi naman ng Pinagsama Village sa Taguig. Samantala, northbound naman ng C5, dyan pa lamang po sa may bahagi ng toll gate ng Skyway. Mabagal na po ang daloy ng traffic dyan, papasok ng C5 northbound. At tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may McKinley intersection. At muli tayo makaranasan ng pagbagal pagdating na po dyan sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicirano at Katipunan Avenue. Ang northbound way naman ng Katipunan mula dyan sa may Pituason, moderate to heavy traffic na rin at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ateneo. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview na kakaranasan po ng mabagal na daloy ng traffic mula pa lang dyan na sa may bahagi ng Mindanao Avenue Extension. Mabagal na po yan at tuloy-tuloy yan dito na sa may bahagi naman ng Fairview Center Mall hanggang sa may Commonwealth Market. At muli tayo makaranasan ng moderate to heavy traffic dito na sa may Sosoregi patungo naman ng Tandang Sora. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman sa may Central Avenue hanggang Filcoa po yan at tuloy-tuloy dito sa may Elliptical Road hanggang makarating sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo na kahit and Attorney Jerry Maya ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Mabuhay ka, Sir Charlie!
2: Oo. Sir Charlie, may tanong lang mabilis.
0: Sige po.
2: Sir Charlie, napansin ko kahit walang pasok kanina or today, medyo matraffic kanina, ano ba to? Pa-southbound.
0: Nang EDSA.
2: EDSA, maaga-aga, no? Alas 6 pa lang ng umaga, medyo...
1: Bumper to bumper.
2: Na. Oo.
0: Ay, opo. Nagkaroon po kasi ng vehicular accident dyan sa may Aurora Tunnel.
2: Okay.
0: Nasundan naman dito sa may bahagi ng EDSA Santolan na flyover, meron din pong isang tanker na nasiraan.
2: Okay.
0: Yung po sa oras na yon talagang nagsimula yung pagbi-build up sa daloy ng traffic diyan hanggang sa maging mabagal nga at tuloy-tuloy na hanggang ngayon.
2: Okay, so ano na ngayon, na-clear na siya?
0: Apo, bago Sir naman Charlie. Po mag-alas 6:30 ng umaga, na-cleared na po yung dalawang
2: okay.
0: Aksidente na yon.
1: Okay.
2: Thank you, Sir Charlie.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Mm. Yun na nga.
2: Yun pala.
1: May aksidente. Kaya ingat ang mga may hawak ng manipela.
2: Pero ibig sabihin, nung alas 6, kasi alas 6 ako...
1: Nando ka sa buntot.
2: Oo, pero natanggal na daw. Pero syempre, nag-build up na.
1: Oo. Okay. And ongoing pa rin yung ating DZAS listener survey. So, sagot lang kaagapay. Pakigamit po, pakiscan yung ating QR code o kaya pakiclick yung ating survey link. Makakatulong yan para ma-improve yung ating programming dito sa DZAS.
2: Yep.
1: At ginagawa din natin to sa iba pang mga istasyon natin sa FEBC Philippines.
2: Kung wala pa kayong... Ang ganda na gamitin ng application po natin dahil napakalinaw at ito ay... Kahit buong araw mo ito pakinggan na ito, mm-hmm, dire-diretso. Basta ikaw ay may internet connection.
1: Yes, and meron ding napakagandang gabain called to speak, plan, prepare, practice, and preach kasama si Coach AJ De La Fuente. September 12 po ito, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa CSM Building dyan po sa Paranaque. So magandang pagkakataon ito para matutunan kung paano mas maging mabuting public speaker.
2: Communicator.
1: Yes, para sa mga detalye, bisitahin lang ang CSM Facebook page. Ayan, makakasama si Coach AJ De La Fuente. So ready na ang ating unang bisita ngayon. Pag-usapan natin itong patuloy na pagbabantay natin sa impeachment trial dyan po sa ating Senado.
3: Pag-usapan natin.

0: Proud member tayo ng KBP at ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So ngayon kaagapay sa ating bantay impeachment, importante po na matutunan din natin ano kung natutupad ba yung mga itinatakda sa nakasaad, di ba, Pastor, ni sa impeachment rules, even dun sa pagsalang sa witness stand, yung mga inaanyayahan po dito sa paglilitis sa atin pong vice-presidente. So ngayon, eto nga na pag-usapan nitong mga nakalipas na araw, yung patungkol sa mga leading and misleading questions. So para ma-educate tayo patungkol dito, nasa Zoom natin si Attorney Tranquil Salvador, ang professional lecturer at isang remedial law expert. Magandang umaga po, maulang umaga, Attorney Salvador.
1: Good morning sa inyo. Good morning, Heidi. Good morning, Attorney Jeremiah. Good morning.
2: Good morning, sir. Una, sir, congratulations sa inyong napakagandang opisina. Hopefully kami po ay makasilip at kayo po ay makatikim ng mainit na kape. Okay, sir, usap-usapan ngayon ang patungkol sa nangyaring exchange tungkol dyan sa impeachment, lalong-lalo na dyan sa leading, misleading questions.
0: Nung cross-examination.
2: Bagamat sinasabi naman na hindi naman daw pinapatuko yan noong depensa na yung misleading question ang admissible pero yung kanyang katanungan. Pero siguro perfect ito, Sister Heidi, na tanungin ko si Attorney Tranquil kasi siya ang professor ko sa rules on evidence, siya ka sa mga bagay na ito.
0: Lahat sige. Tayo ngayon estudyante.
2: Ngayon, sir, ay paliwanag nyo nga, Attorney, ang pinagkaiba po niyan.
1: Para mas maintindihan ng nanonood at yung mga nagpa-participate sa discussion na ito. Tandaan po natin, ilagay natin sa context na ang testigo ay dapat nagte-testify ayon sa kanyang personal na paniniwala. So yun yon. Ang isang testigo ay qualified kung meron siyang personal knowledge ng kanyang ite-testify. Okay. Having said that, syempre pag ikay nag-testify, dinala ka ng isang side, in this case ng prosecution, yung testigo na yan na kanilang ipinipresenta, na kanilang sinasabi may personal knowledge na kanyang nilalahat, ay subject to cross-examination. Okay? Tandaan po natin na ang pwedeng pag cross-examination, pwede kang i-lead. Okay? Kaya nga ang tawag doon ay leading question. Pwede kang i-lead ng kalaban kasi nga po kalaban ka. So inaasahan niya na hindi niya pwedeng parang tanungin ka ng please explain, how did it happen? Kasi ilalahad niya lang yun ayon sa kanyang pananaw. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang sinasabi niya, pero ganun po talaga ang konsepto. Kasi yan, malamang yan, sa hindi, na-brief na yan o nagpresenta sa kanya. Yeah. So, kaya ang nagko-cross-examine, pwede mo yan, i-lead. Pag sinabing lead, ganito po yan. Sa answerable ba yes or no? Totoo ba na nandun ka? Totoo ba na pumirma ka? Yes. Totoo ba na nagtagpo kayo? Hindi po. Leading question yon. Meron rin pong leading na hindi nasasagot ng yes or no. Pero talagang ginaguide mo. Meron nga nung sa impeachment na hindi nag-object. Pinabayaan siya. For instance, could you please tell us, pumunta ka ba sa, for instance, sa mall o pumunta ka sa simbahan? That's a leading question. Kasi pinapipili mo siya kung anong kasagutan. Okay, that having been said, okay, alam niyo na ang leading. Ano po ang misleading? Una po, ang misleading ay hindi pinapayag ka. Kasi po, ang definition ng misleading sa Rule 132, Section 10, kung di ako nagtakamali sa section, ano yun? It assumes a fact na hindi niya tinestify. Okay. Hindi po niya nilahad, ngayon ipinipilit mo na nilahad niya. Or nilalatag mo na dahil sinabi niya yon, wala naman siya sinabi, ito tanong mo. Misleading po yon. Ngayon, para po sa ating mga nanonood na hindi po nakapag-aral ng batas o hindi po naglo-law school, ano? Paliwanag ko ganito, ito yung sa ordinaryong tao na katulad natin, sabi mo yun, why are you putting words in my mouth? Ganun yun, di ba? So, bakit mo pag sa nag-aaway? Ganun yun. Why are you putting words in my mouth? Wala ako sinasabing ganyan, ha? O, ganun po ang misleading question. So, yan, di ba? Yan po yung dahilan. Ngayon, siguro na magkaroon na tayo ng sense yung mga nanonood kung ano yung leading, misleading question. Ngayon, kung i-allow niyo ako, di ba pinagtatalunan na to ni Jeremiah? Halos mag-away-away na sila tungkol dyan sa leading and misleading. Ano yan? Siguro ho yan. Dala kasi ito ng political climate. O hindi, yan ho eh, ano yan. Kumbaga, ang abogado, sinusubok nila na kung pipikapin ang media, eh, pinipikap eh. Yan ganyan, ang social media. Kaya po nagtatalo yan. Ngayon, syempre, ako naman narinig ko yun eh. Ako, actually, nanunod ho ako nung narinig ko. Sa aming mga abogado, alam yan ni Attorney Jeremiah, ma-appear tayo sa court, may mga bagay na minsan eh, slip of the tongue. Yeah. Di ba may ganon? Minsan, hindi mo inaasahang nabitawan mo. Minsan, pero pag tinanong mo yung kabuuan ng context, ayun ang sinasabi niya. So baka nagkamali niya, sabi niya, no, misleading is allowed. Baka tinutukoy niya yung leading. Hindi ko siya kinokorekt. I'm not apologizing for them. Pero ang sinasabi ko kasi, bilang mga abogado kami, pag umaapir kami, talaga minsan nagkakainisan niya. Natural yon. May mga ibang abogado rin, lumaki sa isang henerasyon po, na yung talagang kala mo, kalmadong-kalmado, pero may swipe sa gilid. Tirahin ka nun sa gilid. Tapos meron siya, magsasalta siya sa buntot, nang ginagawa niya, sinasummarize niya yung sinabi ng testigo, na hindi pwede. Pero pinalubos ng judge eh. Ang mga abogado, kanya-kanyang pakulo. I'm sorry to say this. Pero kanya-kanyang style yan. May natuto sa old school, old generation, na ganun yun. May iba nga, talagang gagalitin ka, iinisin ka. Kung talo yan. Kung talo yan. May iba naman, yung talagang, yung generation na, sa tingin ko, the younger generation, ang style nila, basta magtanong lang na magtanong. Walang pikunan, ganun. Kasi yung mga, palagi ko, inabot nila mga teacher, yung, sige lang, tanong ka lang ng tanong. Kasi po noon yung ano parang yung mga abogado of the past no na inabutan ko yung buntot na yan. Kala mo mga gladiator, kala mo may espada yan. Kala mo may espada yan. Tapos pag nagsalta ka hindi away kayo. May mga ibang loko yan, you know, iba ugali. I've seen lawyers who will in court na makikita mo pag hindi niya makuha yung gusto niya sa kalaban, sasabihin niya kasi yung abogado ko object padidisbar kita. May ibang ganun. Iba-iba ugali ng abogado. Kasi so you cannot ano parang you just have to take it in a stride. Ang mahirap yung ganun ho. You just take everything in a stride. Kaya lang po, ang mahirap kasi syempre kawawa rin yung mga tao pag yung nandoon ka sa middle na yun. Hindi naman ho madali yung nasa mata ka ng buong Republika ng Pilipinas, di ba, na social media. Tapos parang iyon na ikaw mali ka talaga ganito. Di ba? Mahirap yun. But again, hindi natin maiiwasan yan because this is, again, a political exercise. Yeah.
2: Sir, may kanina ay, nung sa simula pa lang ng programa, medyo nagkakabiroon kami ni Sister Heidi kanina, no? Kasi sabi ko, ang example ng misleading question ay, ikaw ay nagmamaneho at sumakay sa iyong sasakyan ang batang kaopisina mong maganda. At ang tanong sa iyo ng iyong misis, saan mo hinatid ang babae mo?
1: Sumabay lang.
2: Sumabay lang.
1: Sinasabi mo ay babae na. It assumes a fact na hindi niya sinabi. Okay rin example mo para sa ating lehman. Kasi nga yun, kadalasan, yung sinusubo natin. Alam mo yun, yung eh, siyempre, minsan, sa lalo na mga trial lawyer, mabibilis ang bibig ng karamihan niya. Oy, ganito yan, ha? Hindi ngayon. You have to think on your feet. Yeah. Pag medyo na pag-iwanan ka, ikaw ngayon ang mukhang kita mo.
2: Kasi, ano sir, pag sinagot mo yon ng kung saan, parang inamin mo na rin. So, kapag hindi mo naman sinagot na hindi ko siya hinatid saan, hindi mo so, it assumes a fact na hindi naman na-establish. Pero
1: naman sinabi na babae mo yun. Sinabi mo lamang ay hinatid ko. Yung mga lagi ko example sa eskwela, let's say, for instance, yung testigo, wala naman sinasabi kung saan siya nagtapos. Okay, na eskwela, basta sabi niya, nagtasala siya. Tapos sinabi na sa cross-examination, having said that you're a graduate of this university, sandali ho, wala naman sinabing ganun. Ganun. Yun ang misleading question.
2: Sir, pagka ano po ba? For example, ito ay nasagot na. Di ba? Kuwari, medyo hindi humabilis yung other lawyer, yung defense counsel o yung nagpresenta ng witness na yon na pigilan o objekan yung katanungan na yan at ito'y nasagot. Pwede bang balikan yon at sabihin na Your Honor, ano, bura-bura na lang. Let's strike it off the records. O ano ho bang pwede? At kailan ho dapat nag-o-object yung...
1: I think sa sistema natin, a manifestation would suffice. You know why? Kasi ang judges, sa atin na, doon sa regular courts natin, the judge is a trier of fact and law. Alam mo kasi yung judge natin, nag-aral ng batas, so dapat nasisynthesize niya yan. So alam niya yan. Hindi katulad ng ano ng jury system ng Amerika. Kaya yung mga objection na yan, kinuha natin yan sa Amerika. Kasi system nila, yung mga jury na yan, wala silang masyadong knowledge ng batas. Makikinig lang sila ng facts. So kung bato ka ng bato ng facts, napipinda sa isipan nila, ganun pala, baka may prejudice, may interest, bias. So ganun yun. Well, pwede rin natin ihalin tulad ngayon dito sa Senate Impeachment Court kasi nga, hindi lahat ay nakatapos ng pag-aabogado. So, paari yung sa pagpapatak nga ng ganun, kaya sila nag-object na, uy, sandali, baka dapat hindi. You could move to strike out or kung nailagay na sa record, tanggalin sa journal, or at the very least, sabihin mo, Your Honor, parang ano ito, misleading. But in all of this, syempre, ang ano, all of us are colleagues in the profession.
2: Yan.
1: We're colleagues in the profession. So, masabi natin yung punto na natin, pwedeng tigilan na natin. Parang ganon, di ba? Let this pass. Kasi, hindi lang naman ikaw magkakamali, or ako magkakamali, in our life, pwedeng magkamali tayo, di ba? Sa pagsasalita. So, ganyan lang, bigyan, understanding. Kasi mayroon namang mga hukom na malalaman naman nila kung tama ba yan o hindi tama.
0: Okay. Attorney Salvador, talagang nung corona trial, sumalang din po talaga kayo doon. Pero nag-iba na rin yung landscape po ngayon. Pero dati naman po, ano, may cellphone na rin, ano, Attorney Tranquil. Noong mga panahon na yun.
1: Oo, naman ko. Cellphone na. Text na rin ang tao, no?
0: Ano to? Leading question po ito. Attorney, leading question.
2: Misleading yung ano mo, misleading.
1: Baka tama ako, misleading.
0: Then, ili-leading question ko na nga eh. That time po ba, very strict na during trial, hindi kayo pwedeng mag-cellphone or mag-post po sa social media?
1: Alam niyo ho, noon kasi nga hindi. Ang kami in particular, yung team namin kasi, we were brought in as trial lawyers. Siyempre, nire-represent namin yung Chief Justice. Ang thinking namin, we have to be within the boundaries of law. Tsaka ng rules. Kasi baka kami mismo pagalitan ng Chief Justice. Alam mo yan? So, pati kami somehow, sa tingin namin, ako in particular, kasi spokesperson ako noon, we are a reflection of him. Alam mo naman tao, sabihin naman, gano'n lang ano mo? Spokesperson mo, ano ang pinagsasabi? Pagkaganunin ka dyan, sa awa naman ng Diyos, wala naman ako natanggap na gano'n. Pero may baga, siyempre ang daming nanonood eh. Siyempre meron din siya mga supporter, may mga ganyan rin yan. So sigurado may tenga na bubulong sa kanya.
2: Yeah.
1: Sabihin niya, ganyan. E naalala ko nga noon, ang meron noon was Twitter. Ngayon ata X na yan eh, di ba? Twitter. So naalala ko, there was a time na pinagpresenta ako ng isang testigo, not including a document, no? Ano, yung Twitter, Donald, ganyan. Other than Twitter, Facebook, hindi masyado eh. Although may Facebook na noon. At yung mga tao, hindi pa nila nakita yung strength at value ng social media. Although meron na, ha? Yung bashing, hindi pa, mainstream pa rin eh. Newspaper, tabloid, broadsheet, tabloid, tapos mga, yan, radio, tsaka TV. Pero ngayon, ibang-iba na.
0: Okay.
1: Bawat isa, may platform na.
2: Tsaka mukhang nakafollow yung mga magkakalaban sa isa't isa kaya.
0: Na-monitor.
2: Nakikita nila na nag-post.
0: Ano